0: don haka da ya ce iqamis salah, tsayida sallah. Kuma lokacin da Jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene musulunci, sai ya faɗi abubuwa guda biyar, ya ce su ne musulunci. Daga cikin su ya ce mutuqimas salah, ka tsayida sallah. Shi yasa Allah anan yake karfafa wannan umarnin da cewa ka tsayida sallah. Kuma sai ya ce liduluki shams, wannan lamun din ana kiranta lamun tawqit, lamun da ke tabbatar da lokaci. Liduluki shams ay li waqti duluki shams, wa duluki shamsi huwa zawaluha, ka tsayida sallah a lokacin da rana take karkata daga tsakiyar sama. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce li yawmil fasl, kaga wannan lamun din bi ma'ana fi yawmil fasl, a ranar. Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, duk wannan lamun din ana nufi lamun din lokaci. To irinsa ne Allah ya ce na aqimus salata li duluki shams, ka tsayida sallah a lokacin da rana take karkata daga tsakiyarta. Wannan duluki shams, daga rana ta karkata daga tsakiya, ya nuna lokacin sallar azhar kenan. To tunda ya ce ila ghasaqil layl, sai ya kawo harfu al-ghaya, ya nuna cewa daga wannan lokacin har zuwa dare aka ambaci lokaci guda. To ya nufin, yana nufin sallar azhar tare da sallar la'asar, tunda ita ma tana tsakanin ba'da zawalin shams ila ghasaqil layl, tun daga lokacin da rana ta goce har zuwa da za a kai daren nan. To ai salloli biyu ne a tsakani, don haka sallar azhar da sallar la'asar duk sun shiga cikin liduluki shams. Sannan ce ila ghasaqil layl, sannan ka yi sallah kuma zuwa lokacin da dare ya yi duhu. Dare kuma yana farawa ne daga maghribus shams, daga lokacin da rana ta faɗi aka daina ganinta. Bahaushe ne yake ce rana ta faɗi, ba faɗuwa take yi ba, an juya ne aka zo daidai inda yanzu wani abu ya tare mu ba za mu ganta ba. Shi yasa a harshen fiqhin musulunci ake ce ghurubus shams, an gane ko maghribus shams shi ne ku daina ganinta. Don haka daga lokacin da ta ɓace ka daina ganinta, to daga lokacin kuma wata sallar daban ta fara, ita ce sallar magariba, har zuwa ghasaqil layl, bi ma'ana ila zalamil layl, ko ila waqti zalamil layl, zuwa lokacin da rana da dare zai kai ƙarshe wajen duhunsa, shi ne tsakiyarsa. Kaga nan kuma akwai sallar magariba daga farkon duhun dare zuwa isha, daga an ƙara shiga cikin duhu, wannan lokacin yana tafiya har zuwa cikin tsananin duhun dare, wannan duka lokaci ne na sallar magariba da isha'i. Sai Allah ce wa Qur'an al-fajr, kuma ka tsayi da sallah a lokacin, wato ka tsayi da sallar asuba, bi ma'ana aqim salat al-fajr, kamar yadda ce aqimus salata a can, sai zama wannan ma wa Qur'an al-fajr, sai zama shi ma mansubun ne badal ne na wannan aqim as-salata, sai ce wa Qur'an al-fajr. Al-Qur'an al-fajr ana nufi salatul fajr, an kira sallah da sunan al-Qur'ani saboda kowace sallah sai da Qur'ani ake yin ta. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, ummul Qur'an kuma wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an, da ka shi ne al-Qur'ani, shi ne kuma ma farkon Qur'ani. To shi ta aka kira sallah da sunan Qur'ani, kuma an kira ta Qur'ani saboda ita ce sallar da aka fi yawan tsawaita karatun Qur'ani a cikinta a tsakankanin sallolin farilla guda biyar. Wa Qur'an al-fajr, al-fajr shi ne lokacin da yake zuwa bayan al-fijr ya bayyana. Al-fijr kuma shi ne hasken da ke nuna alamar rana ta dumfaro za ta fito. To dan hasken da ake fara gani da take nuna alamar cewa tana kan hanya, to shi ne ake kiransa al-fajr. To daga lokacin da aka fara ganin wannan hasken, to ya kai lokacin da za a yi sallar asuba ana kiranta salatul fajr ana kiranta salatul subh da al-fajr da as-subh duka ma'anarsa wannan asken inna qur'an al-fajr haqiqa sallar asuba kana mashhuda ta kasance salla ce da ake yawan halartarta da ake mata taro mai yawa ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'ikun da suka yi aikin dare da mala'ikun da za su yi duty na rana suna haduwa dukkan su su samu sallar asuba su mala'ikun da za su yi duty na rana za su iso on time sai su zo gab da lokacin sallar asuba mala'ikun da suka gama aiki kuma ba za su waste ba sai su tsaya duka sai a hadu da waɗannan sai a yi sallar asuba tare da su kafin su yi hannu ya koma waɗannan su tafi waɗannan su karɓi aiki to tun da ita ce kaɗai sallar da ake haduwa duka tare a yi shi yasa Allah ya ce inna qur'anal fajr kana mashhuda haƙiƙa sallar asuba tana da muhimmanci da mala'iku ma dukkansu waɗanda suke aiki da za su fara da waɗanda suke aiki da suka gama duk ana haduwa a sallar asuba tare da su kai ma a yi tare da kai inna qur'anal fajr kana mashhuda wannan aya da muka ji fassararta ita ce ayar da take nuna kamar ƙarin bayani akan abin da muka ɗauko tun farkon wannan sura idan ba ku manta ba a karatun bara a farkon wannan sura mun yi bayani akan horon gayyata da Allah ya aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tafi sama kuma har Allah ya bashi sallah to a cikin wannan sura tunda mun ɗauko magana akan abin da ya takunsa na hukunce-hukunce dama ana da bukatar sanin to ya lokutan sallar da aka bashi ya zo da ita ya lokutan su yake to an zo wurin wannan ayar ɗaya ce daga cikin ayoyi a cikin alƙur'ani da suke nuna rabe-raben lokacin sallah waɗansu ayoyin da suke da irin wannan sun haɗa da ayar cikin suratul hud wa aqimis salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كسيد صلى طرفي النهار أجيف بيو نطنقل بيو جيف فرقو نطنقل فرقو شيء بايا الفجر ياكي تنتبه شيء فرقو من يجي باراوا صلى الأصبات ونم الطرف الثاني بنجل نبيو شيخ مباهر أنا كاي سكيا ننكما أكو سلا أزهر أكو سلا لأسر كذا حسن الطرف ينها وزلفا من الليل بكما لوكا تشينا تشكين دلي وننكما كاسا مسلا مغربا بإشاء تند بكا سسيبا يرانا كابا دلي يا مارا أكي ينسو تو أنسا مسلوني مباب يمكن كما لنكما أتكي سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تذكرون إذا ما تكي بياني أكل بمبنشن لهم تنسل الله قداب يردنا الله يتي ثركي يتبت بألا حين تمسون يا يدك يمشي وحين تصبحون ده يا يدك واي ورقلي yammaci a ƙarshen kurewar yamma shi ne a ce lokacin rana ta faɗi an zo ƙarshen yamma kenan daga rana ta faɗi ko akwai sallar magariba akwai sallar isha'i wa hina tusbihun da kuma bayan kun wayi gari akwai sallar asuba sai can da ba Allah ya ce wa ashiyan da sallar da ake yin ta da marece ita ce sallar la'asar wa hina tuzhirun da lokacin da ake cikin zafin rana shine sallar azhar kaga nan ma an samu salloli guda biyar kamar yadda wasu suke ƙara ba da ayar cikin suratul insan Allah madaukakin sarki yace wasabbihu laylan tawila wa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila kafin sa tukunna wadhkuri isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci ubangijinka ta hanyar yin sallah bukratan ka yi da sassafe sallar asuba wa asila da kuma sallolin da ake yin su na yamma, wanda yamma kuma tana farawa ne daga bayan da rana ta karkace, kaga akwai sallar azhar da al'asr wa min al-layl, sai kuma sallolin cikin dare su ne magriba da isha. Waɗannan duka suna nuna maka lokaci, amma sai dai sun yi bayani akan lokaci ne a dunkule. To shi ko Allah maɗaukakin sarki ya ɗora amanar bayanin duk abin da ya zo a dunkule cikin Alƙur'ani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya yi bayani wa al'umma mai Allah yake nufi da liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sai Allah yake da shi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi, kai aka dora maka amanar yin bayani wa mutane abinda aka saukar musu. Mu kuma mun shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauke wannan amana da Allah ya dora masa. Babu wani da ke nasabta kansa da musulunci da yake tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sauke wannan amana ba, sai dai dan tafsirin ya kala kanta. Su ne waɗanda suke ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai wani bayani ba, kawai zuwa ya bika mana Qur'ani sai ya tafi abinsa. Sai aka bar musu su kuma su mana bayani. A to in ba a ce a yi bayani ba, mutum zai zo ya zauna shi ana haska shi yana ta bayani, amma ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tilka idan kismatun diza. Allah ya raba mu da wahabin shaidan. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wannan amana kuma ya isa. Daga cikin isarwa shi ne ya yi bayani akan me ake nufi da liduluki shamsi, saboda in aka barka haka kawai duk iya larabcinka da duk zafin mazallakar bakinka ba za ka taɓa iya fito ba fili a ji sallar azhar ta fito a nan, sallar la'asar ta fito a nan, sallar magariba ta fito, sallar isha ta fito ba. In dai za ka bi ta daidai zahirin wannan ne, sai dai ka yi sallah guda uku kaɗai, waɗanda su ma baka sanya ya daidai lokacin za ka yi ba, don Allah ce liduluki shamsi, ya ce ila ghasaqil layli, kaga ba maganar sallar la'asar a cikin nan. Sannan da ya ce ghasaqil layli shi ma zai zama sallah kwaya ɗaya ce a nan, wa Qur'an al-fajr shi ma ka ga karatun Qur'ani za ka yi, tunda in ka ce Qur'an a nan sallah ce, sai ka kawo mana dalili da ya zama sallah ce. In asuba ya yi sai ka fara tilawar Qur'ani kawai, sai ka jira sai rana ta yi nan kuma sai ka tashi sai ka yi sallah liduluki shamsi, daga nan kuma ba za ka sake yin sallah ba sai ila ghasaqil layli, an samu sallah biyu da tilawa ɗaya. Allah ya tsare mu. Aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Wannan aya za ta zama ita ce darasinmu na yau, saboda akwai matsaloli da yawa na fiqhu da ya kamata mu yi bayanin su, duk da cewa a cikin suratu Hud wa aqimus salata tarafayin nahar mun yi bayani akan maganar wato awqatus salah da kuma musamman matsalar aljam'u bainas salatayn, haɗa sallah guda biyu a lokaci guda. To amma akwai buƙatar a sake maimaitawa lokacin da Allah ya maimaita. Da Allah ya ce aqimus salah, muna fahimta a nan cewa da Allah ya ce a tsaida sallah kuma sai ya faɗi lokaci, to mafi girman farillan sallah duka shi as-salatu fi awqatiha, a yi sallah a lokaci. Sallah tana da farillai, tana da rukunai, tana da sharuɗa, tana da asbab. Mafi girma daga ciki shi ne a yi a kan lokaci. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce fa idza tuma'annantum fa aqimus salah inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, in dai kuna cikin zaman lafiya to a yi sallah. Hakika sallah ta kasance abinda aka ajewa lokaci ne ga mu'minai. Shi yasa aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Abdullah ibn Mas'ud ya tambaye shi ya ce wani aiki ne yake girma a wurin Allah, sai ce da shi yin sallah a kan lokaci. Ma'anarsa shi ne kar ka bari lokacin sallah ya fita baka yi sallah ba, kar ka yi wasa da sallah har lokacin ta fita baka yi ba, tunda Allah ya ce aqimus salata li ayyida, idan mutum ya bar sallah bai yi ta ba har lokacin da Allah ya faɗa din nan ya wuce, menene hukuncinsa? Malamai sun kashe waɗansu malamai suka ce idan mutum ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan bai yi ba to ya kafirta ya fita a musulunci ko sallah ɗaya ce a ce yau dinnan Allah ya kiyaye sai mutum ya ƙi yin sallah azhar kuma musulmi ne ya ƙi yin sallah la'asar kuma musulmi ne sai da rana ta faɗi ko kuma ya tashi da asuba sai fara waɗansu harkokinsa ya ƙi yin sallah yana da tunanin tayu ya yi ba amma amma ya ƙi yin ƙarfe shida ƙarfe bakwai har rana ta fito to rana tana fitowa shi kuma ya fita a musulunci wannan ita ce masabar zahiriya da waɗansu daga cikin malamai da suke ganin cewa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alkawari da ya raba tsakaninmu da kafirai shi ne sallah wanda ya barta ya kafirta sai suka ce me ya barinta ai shi ne don baka yi ba har lokaci ya fita aka su a wurinsu ba wai in ka barta gaba ɗaya rayuwarka ba domin duk wanda ya barta a gaba ɗaya rayuwarsa ai akwai ran da ya fara ranar da ya fara kuma ya fara ne da ya bar lokaci ya fita baka daga lokaci ne ka kafirta tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sai ka barta zuwa yaushe ba in ka barta na yau ma har lokacin ta ya fita faqad kafara ka kafirta masabar jumhurin malamai shi ne bai kafirta ba amma ya zama fasiki kuma mafi munin fasiki wanda shi ma bisa ga ayoyin alkur'ani ɗan wuta ne ko dai ya zama wanda baya sallah kwata-kwata ɗan wuta ne Allah ya ce ko kuma ya zama wanda yana yin sallah amma kuma sai ya haɗa guda biyu ko uku lokacin sai fita kafin ya yi ko kuma ya zama wanda yana yin sallah amma yana zaɓen wasu ya yi wasu kuma ba zai yi ba dukkansu ɗan wuta ne kamar yadda Allah ya faɗa waɗanda ba sa yin sallah kwata-kwata a kansu ne Allah maɗaukakin sarki ya ce mala'iku za su ce ma salaka kun fi safar qalu lam nakum minal musallin me yasa kuka shiga wuta sai suka ce saboda ba ma sallah don wanda baya sallah dan sakar ne sakar kuma wuta ce na biyu su ne waɗanda suke yin sallah amma za su tauye wata sai su yi wata sai ya riga tsallakewa sallar da mutane suke ganinsa zai yi sauran kuma ya ji harkokinsa sai ta wuce kuma ba zai zo ya sake ta ba waɗannan ma Allah ya ce ɗan wuta ne fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya sai kashi na uku su ne waɗanda ba za su bar ko ɗaya ta tsallake ba amma ba za su riƙa yi a kan lokaci ba sai sun rafkana wannan ta wuce kafin daga baya a zo a yi ta sallar asuba sai ƙarfe takwas ko tara sai ya gama baccinsa ya tashi ya yi wankansa sai ya yi ta gabgab sai ya fita sauran salloli sai ya ga lokacin ya ga dama kafin ya yi ba lokacin da Allah ya sa lokaci ba to su ma wannan Allah ya ce ɗan wuta ne fa wailun lil musalli alladheena hum an salatihim sahun to wannan duka malamai suka ce fasiki ne ɗan wuta amma ba za a ce ya kafirta ba matukar za a samu cewa yakan yi ko da lokaci ya fita in baya yi kwata-kwata ne to wannan ne aka samu jumhuri suka ce lallai ya kafirta ba wai daga lokacin da ya daina kwaya ɗaya ya farta ta fita ba to sai kuma suka sake saɓani cewa to idan mutum bai yi ba a wannan lokacin da Allah ya faɗa mai hukuncinsa shin zai zo ya yi ko kuma a'a ba zai zo ya yi ba ta riga ta wuce kenan wannan mutum ya kasu kashi biyu wanda bai yi ba saboda yana da uzuri da wanda bai yi ba bai da uzuri wanda ya bari saboda yana da uzuri kamar a ce mantuwa ya yi bai tuna ba ko da aiki ne ya riƙe shi ya shagaltar da shi bai samu dama ya yi ba ana iya samun irin wannan mutum yana hold up mai tsanani a irin garuruwan da ake da tsananin hold up ya fito zai je aiki da sassafe sai fito kafin lokacin sallar asuba bai isa yin sallar lokacin ba yana cikin tafiya kuma yana so ya isa inda zai yi sallah sai hold up ya rike shi shi ba zai iya fita ya yi sallah ba saboda yana tsakiyar hanya ga mutane a gaba da bayansa sannan kuma ba zai iya tsayawa ba kuma sallar ba za ta yi ba. A irin wannan yanayin mutum zai yi sallah ne a duk damar da ya samu, kada bari lokaci ya fita, kawai yana cikin tafiya kawai zai iya yi sallah a haka damar da ta samu. To amma shi sai bai yi yana cewa ina jira zan je in zan je in har ya zama lokacin ya zo ya wuce. To shi ne malamai suke cewa irin waɗannan suna da uzurin da za su iya ramawa. Waɗansu malamai suka ce dole sai mutum ya rama, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daynullahi ahaqqu an yuqda, bashin Allah shi fi cancanta ka biya sama da ma bashin mutane. Waɗansu malamai suka ce a'a, sallah mutum ba zai biya ba in dai ba yana da uzuri ya bari ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da latifin rama sallah ne ga wanda ya yi bacci da wanda ya manta. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha, duk wanda ya manta sallah ko kuma ya yi bacci bai samu ya yi ba, to idan ya farka ko idan ya tuna sai ya yi. La kafarata laha illa dhalik, abinda ya fi rinjaye shi ne kawai kai sallah, kuma abinda ya fi maka shi ne kar ma ka bari. Malamai suna tattaunawa a kan ka cewa an yarda kai sallah ko ba a yarda ba, ko ka yi banza kawai kai sallah, yana ɗaya daga cikin mafi munin abinda mutum musulmi zai aikata shi ne a ce baya sallah. Yana daga cikin abinda zai fi komai likita maka lissafi da zai sa a sa ka wanda probation shin kai musulmi ne ko kai arne, ana ta musu a kanka shi ne kawai a ce baka sallah kuma wai kai musulmi. Nan malamai suna da tattaunawa mai yawa a kanka, kuma an fara debate nan tun shekaru zamanin sahabbai har yanzu ba a daina ba, cewa wanda baya sallah musulmi ne kan ko arne ne, by identity sunanka musulmi, amma in reality ta yi sunanka arne ne saboda kawai baka sallah, kar ka yi wasa da wannan. Matsala ta gaba ita ce Allah madaukakin sarki ya ce ka tsayi da sallah a waɗannan lokutan. To a waɗannan lokuta suke, bari ku ji lokutan kowace sallah daga cikin waɗannan salloli guda biyar da muka ambata bisa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani. Ya tabbata a cikin sahih, cikin sahih Muslim, wani bako ya zo mutumin ƙauye ne ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zan koma a gaya mun lokacin sallah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsaya kai kwana biyu a wurin mu, saboda sallah tana da muhimmancin da ba zan gaya maka a theory ba, ya kamata ka gani in practice. Sai ce da shi ka tsaya shi kenan. Sai ya zauna, sai da aka zo rana tana gotawa daga tsakiya, tana tsakiya ta fara gotawa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Bilal tashi ki kira sallah. Mutumin yana gani sai ya kira sallah, bayan ɗan lokaci kaɗan sai aka shiga. Ya ce rana ɗin nan bayan ta gota sai da ta kai ta take, ta kai lokacin da tana da sauran zafinta amma kuma ta fara yin fatsi-fatsi, lokacin da ya ga inuwar da ta fara gotawa ɗin nan ta yi tsayin da har ta kai tsayin shi object ɗin ko kai inuwar taka ta kai ka tsayi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Bilal tashi ka kira sallah. Mutumin yana gani sai ya kira sallah, dan jin kadan sai aka shiga sallah. Da aka zo rana tana faduwa aka daina ganin rana, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira sallah, jin kadan aka shiga sallah. Yana gani yana gani yana gani rana bayan ta fadi akwai dan haske jaja da yake binta. To yana duba ana observing, sai da aka daina ganin wannan jaja din ya zama da sauran duhu kawai, an daina ganin wannan jan sauran hasken rana bayan ta fadi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Bilal tashi ka kira sallah. Sai Bilal ya kira sallah, sai aka yi sallar isha'i. Ana nan asuba alfijir, hasken alfijir yana bayyana na gaskiyar nan banda na tsakar dare, akwai da yake fitowa wajejen karfe biyu dare ko uku, wanda yake tsakiyar sama, akwai kuma wanda yake fitowa daga inda rana za ta fito, hasken da yake nuna alamar rana tana zuwa, wannan shi ne alfijir. Wancan na isha jani, wannan kuma fari ne. to da ya fara gani yana bayyana sai ce tashi ka kira sallah, sai aka kira sallah asuba, sai aka sallah asuba an kwana nawa ɗaya ke yace da aka bar kwana na biyu da aka zo a zahar za a kira sallah, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta a dan jira aka kira sallah sai ke shiga sallar sai da wuri ya dan yi sanyi misali a ce rana tana tsakiyar karfin 12 ta gota zuwa 12 da rabi sai aka kira sallah aka yi karfe 1 misali ba a yi sallah ba aka yi karfe 2 ba a yi sallah ba misali sai 2 da rabi lokacin rana ta daina wannan tsananin zafin sai ce a yi sallah yace daidai lokacin la'asar ta yi sai aka kira sallah sai Annabi ya jinkirta sai bai shiga sallah ba ranar lokacin da ake la'asar ba za ka iya cika ido da ita ba amma sai da ya bar ta sauka ta kai yammacin ta yadda za ka iya cika ido da ita saboda da zafinta da tsananin brightness ɗinta ya yi rauni an doshi ta a tafi kusa da faduwar rana kenan a ce an kira sallah karfe 4 ko 3 da rabi sai aka kai karfe 5 sai da kai misalin 5 da rabi sai ce a sada sallah sai aka yi sallar la'asar da aka zo sallar magariba aka kira ta sai dan jinkirta kaɗan ba da yawa ba sai aka tada sallah da aka zo sallar isha'i aka kira sai bai shiga ba misali a ce an kira ta karfe 8 karfe 9 ba a shiga ba sai karfe 10 misali sai ce a shiga sallah lokacin sulusin dare na farko ya ƙare da aka zo sallar asuba aka kira sallah sai ya jinkirta ta har sai da ya zama wuri ya ɗan fara ɗan haske kaɗan ta yadda za ka iya gane na kusa da kai idan farko-farkon asuba ne in ka kalli mutum za ga alamar duhu-duhunsa amma in dai ba akwai haske daban ba za ka iya ganin fuskarsa ka gane shi ban baka in ba dama akwai sanayya tun a baya ba to amma daga baya sai aka kai yadda tana da ɗan hasken da za ka iya gane fuskar mutum amma rana ba ta fito ba sai aka yi sallah asuba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina ne tambayar nan ce ga ni nan sai ya ce tsakanin lokacin jiya da lokacin yau ka auna tsakanin shi ne lokacin sallah wannan shi ne malaman fiqh suka kira shi da al-waqtul mukhtar lokacin sallah da aka zaba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka dama ya ce tsakanin nan jiya da na yau ka zaba waka wanda ya shiga sallar a zahar karfe 12 da rabi idan dai har rana ta gota ya yi daidai wanda ya ya shiga karfe 1 ya yi daidai wanda ya kai karfe 1 da rabi ya yi daidai wanda ya kai karfe 2 ma ya yi daidai kuna fahimta wanda ya shiga sallar la'asar karfe 4 sura fata da aka kira sai suka shiga a lokacin idan lokacin ya yi ko 4 sun yi daidai wanda suka kai karfe 4 da rabi sun yi daidai wanda suka kai karfe 5 ma sun yi daidai lokacin sallar magariba daga kan ɗan tsakanin lokacin tannan waɗanda suka shiga idan karfe 6 da rabi take shiga ko 7 sai suka shiga sun yi daidai in sun ƙara minti 30 kafin suka shiga sun yi daidai waɗanda aka kira sallar isha'i karfe 8 sai suka shige ta karfe 8 din ko da ɗan wani abu sun yi daidai wanda suka yi karfe 9 sun yi daidai wanda suka yi insha karfe 10 sun yi daidai waɗanda aka kira sallar asuba karfe 5 daidai misali ko karfe 5 da rabi sai suka shiga ɗan lokacin kaɗan bayan nan sun yi daidai wanda suka kai karfe 6 sun yi daidai wanda suka kai 6 da rabi sun yi daidai idan sai karfe 7 kafin rana ta fito kuna fahimta to wannan lokacin na farkon nan da aka faɗa shi ne al-waqtul mukhtar wanda dukkan malaman fiqh sun yi ittifaki akan cewa duk wanda ya salla a tsakanin wannan lokacin da ya laifi ba kuma lokaci ne na mustahabbi kuna fahimta da kyau amma daga lokacin da aka faɗa na biyu idan ya wuce to shi kuma lokacin an shiga lokacin makaruhi ba lokacin haramun ba idan sallar isha'i lokacin da yake na mustahabbi. A idan lokacin mustahabbi na sallar azhar da muka bada misali daga kan karfe 12 ko 1 zuwa karfe 3 misali ko karfe 2 da rabi, wannan duka lokacin mustahabbi ne. To wanda yayi sallar la'asar karfe 3 ko karfe sallar azhar karfe 3 ko karfe 4 ba haramun bane, ba makruhi ne. Kuna fahimta da kyau? Don haka al-waqtul mukhtar, lokacin da aka zaban nan lokacin da aka fi so a yi ne, amma in ka wuce shi kuma shi ma ya halatta, ba haramun bane. Don haka duk masallacin da ba sa yin sallar azhar sai karfe 2 ba laifi suka yi ba. Duk masallacin da ba sa yin sallar la'asar sai karfe 5 ba laifi suka yi ba. Amma duk lokacin da ka fara yi to shi ya fi, saboda wajibtu ilayka rabbi litarda, kuma saboda sauke nauyi Allah ya so in ya dora maka, to lokacin yana yi alal fawl sai ka yi ya zama ka sauke nauyin da Allah ya dora maka. Amma don ka jinkirta baka yi laifi ba. Kuna fahimta da kyau? Idan kana da waɗansu aikace-aikace da suke gabanka, ko kuna wani mitin ko ana wani taro, sai aka yi kiran sallar azhar karfe 1, sai da ku je kun yi sallah ba, ku sai kuka jinkirta sai karfe 2 ko karfe 3, ba ku saba ma Allah ba. Kuna fahimtar wannan karatu da kyau? Shi ne ma'anar aqimus salata lidunuki shamsi ila ghasaqil layl. Amma waɗanda suka yi karfe 1 su kuma sun fiku, saboda su sun yi wajibtu ilayka rabbi litarda, kun fahimci bambancin? Don haka kar ka tsangwami mutumin da kaga an kira insha su sai ba su shiga insha ba, suna ta karatu, ana ta darasi a masallaci ko ana wa'azi, wannan wani irin wa'azi ne har bar insha ɗaya ba a yi sallah ba, sun yi lailai. Kuna fahimta? To a cikin waɗannan lokuta da muka faɗa sun kasu kashi biyu, akwai waɗanda an fi so a yi da wuri, akwai waɗanda an fi so kar a yi da wuri, akwai waɗanda yanayi yakan iya sa a yi da wuri, yakan yanayi yana iya sawa a jinkirta kar a yi da wuri. Waɗanne ne aka fi so a yi da wuri? Su ne guda huɗu: da sallar azhar, da sallar asubahi, da sallar la'asar, da sallar magariba. Bari in maimaita sallolin da ake so a yi su da wuri a farkon lokaci: da sallar asubahi, da sallar la'asar, da sallar magariba. Waɗannan su ake so a yi da wuri. Sallolin da ake so su kuma, sallar da ake so ita kuma a jinkirta kar a yi da wuri, ita ce sallar isha'i. An ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar asubahi ya yi ta tun da wuri, kana yusalli bil galat. An ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallar la'asar da aka kira kawai sai ya yi da wuri. An ga sallar magariba an kira sai ya yi da wuri. Amma sallar isha'i wata rana sai ya ki fitowa da gangan, alayhi salatu wassalam, aka kira sallah, ana zaune ana zaune, har wasu ka bada gingiri a masallaci, ka san dai an jima ne, sun yi nafila har sun tsaya suna ta gingiri. Ba ka sai can bayan sulusi in ka raba dare kashi uku, to kashi ɗaya ya kare sai ya fito, sai aka yi sallah, sai ce innahu la waqtuha laula an ashqa alaykum, wannan shi ne lokacin da ya fi, inda ba don karɓi takura muku ba, kun gama aiki kun dawo, kowa na so ya koma gida, mutum ya zo masallaci yana so yana da uzurin sakar a rike shi, wannan shi ya sa idan aka kira ana iya shiga. Amma in dai da za ku jinkirta ya zama irin haka to ya fi. Don haka sallar isha ita an fi so kar a yi da wuri, sai sallar azhar ita kuma ya danganta garuruwan da suke da tsananin zafin rana a lokacin bazara, ga rana tana da zafi, to abinda aka fi so ya fi dacewa da sunna shi ne afridu min zuhur fa inna shiddatan habbi min fayhi jahannam, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riƙa sanyaya sallar azhar, ku ɗan barta rana ya ɗan taɓa yi sanyi, saboda tsananin zafin nan da kuke ji numfashin jahannama ne, kar ku takura wa mutane ku sa su dole a lokacin su yi sallah, ba ku tsanani, ba ku cikakkiyar nutsuwa. mutum yayi dumi yana tsakiyar aiki yana so ya zo ya dan huta ne daga baya sai ayi sallah sai ku ce zai zo ayi sallah a'a ku jinkirta a wuraren da suke da tsananin zafi kenan ba kowa ba to kaga wannan yanayi ne ke iya sawa ko a jinkirta ko a yi rauni sannan yana daga cikin abin da muke fahimta daga masail na lokaci shine waɗannan lokuta da kaje an faɗa na sallah akwai lokutan da suke zaman kansu akwai lokutan da suke haɗe tare da juna sallolin da a cikin wannan ayar kaje Allah ya haɗa biyu a wuri ɗaya to lokacin su ɗaya ne sallolin da kaje Allah ya waye lokacinta daban ne bari in sake karanta ayar aqimis salata liduluki shamsi ka tsai da sallah a lokacin gotawar rana ila fasakin laili zuwa duhun dare wa qur'an al-fajr kuma ka tsai da sallar asuba yanzu da Allah ya zo fadan sallar da ake da rana sallah nawa Allah ya fada daya sai ce ka yi sallah a lokacin da rana ta gota wata sallah ce ake yin ta lokacin da rana ta gota azhar la asar ba lokacin da rana ta gota ake yi ba amma Allah sai bai fade ka anan ba sai ce ila ga sakin laili zuwa duhun dare wata sallah ce ake yi da duhun dare isha ce ita magariba ai ba a ga sakin laili ake yi ba ana yin ta ne a awwalul layl sai Allah bai fade ka ba anan a wajen na farkon sai Allah ya fara fadan ta farkon sai ka bi azhar sai bai fadi ta biyu ba amma a wajen magariba da isha sai Allah ya faɗi ta ƙarshen bai faɗi ta farkon ba sai ce qur'an al-fajr sai kuma sallar asuba ita kuma sai aka faɗe ta ita kadai wannan ya nuna ashe azhar da al-asr makwabtan juna ne kuma abokan tafiya ne tare magariba da isha makwabtan juna ne kuma suna tafiya tare wannan da aka fara faɗa ta farko aka faɗi azhar ba a faɗi al-asr ba ana nufi azhar din za ta iya zuwa ta je ta shiga har ta shiga cikin makwabciyar ta al-asr magariba kuma da ba a faɗe ta ba sai aka faɗi isha saboda za ta iya zuwa ta biyo rakiya sai ta iso ɗan uwarta su haɗu su tafi tare wannan shi yasa malamai suka ce sallar azhar da sallar al-asr lokacinsu yana haɗuwa wuri guda sallar magariba da sallar isha lokacinsu yana haɗuwa wuri guda ta yaya shine sallar azhar idan ta fara za ta kai ne zuwa lokacin da rana komi zai yi inuwar komi da ka ajiye rana take haskawa inuwar za ta kai tsayin shi abin to daga nan la'asar ta yi to amma tunda Allah ya haɗa su da azhar to la'asar ta yi amma azhar ba ta ƙare ba tunda Allah ya fara faɗan azhar sai ce har sai an je dare ashe za a tafi har da azhar din kenan don haka ƙarfe hudu la'asar ta yi amma azhar ba ta ƙare ba ƙarfe biyar la'asar ne ko to azhar ma ba ta ƙare ba saboda an haɗo ta tare da la'asar suka taho tare kuna fahimta da kyau ƙarfe shida ai magariba ba ta yi ba ko amma har yanzu la'asar ne to har yanzu tare da azhar haji a wancan kuma da aka faɗi magariba da isha a wuri guda idan fasakun laili ya zo duhun dare ya zo to magariba ma tana nan har yanzu za su ci gaba da tafiya sai Allah ya ce wa qur'an al-fajr har sai an je sallar asuba to ya zama sallar magariba da sallar isha ba za su ƙare ba sai rana sai alfijir ya keto lokacin sallar asuba idan za ku fahimci wannan abin in muku shi dalla-dalla ga yadda ake gane sallar azhar ta shiga ku riƙe ku nutsu sosai idan rana ta fito daga gabar ta fara tashi sama za ta haska ka sai zama inuwarka kuma za ta kwanta a ƙasa sai ta yi yamma saboda rana tana ta gabar haka ne idan ranar tana ci gaba da tafiya tana hawowa sama inuwarka kuma za ta fara raguwa gwargwado yadda rana take tasowa idan rana ta zo tsakiya za ta wuce ta yamma, inuwarka kuma za ta koma ta ina, ta inda da rana ta fito, sai su yi canjin, sai su yi canjin hanya. To idan rana da ta fito sai ta bi ta tsakiyar kanka. Galibi ana samun wannan ne a lokacin bazara da lokacin damuna, shine rana take tafiya straight a kanka. To idan dai rana ta biyo ta kanka ta yadda inuwarka, lokacin da rana ta zo tsakiya kaga kana taka inuwarka, babu inuwar gaba daya. To daga inuwar ta fara fita za ta koma gabas, rana kuma za ta koma yamma. To daga kaga inuwar ta fita ka daina taka ta, to sallar azhar ta yi. Kuna fahimta? To ka cigaba daga kirgawa daga lokacin, ka riƙa gani kai tsayinka mita nawa ne. Idan dai har wannan ranar da ta yi ta yamma ta sa inuwarka kuma ta yi tsayin da ya kai tsayin mitocinka kai, to lokacin kuma al'asar ta yi kenan. To amma ana samun bambanci shine idan lokacin hunturu ne lokacin sanyi, shi kuma wannan lokacin rana ba ta bi ta tsakiyar kan mutane, tana bi ta gefe ne. Idan rana tana bi ta gefe ta taso daga gabas, inuwarka idan an zo tsakiyar rana zai yiwu inuwarka ta kare gaba ɗaya har ka riƙa taka ta ka daina ganin inuwar, ba zai yiwu ba tunda ranar tana ta gefe ne, kuma wucewa za ta yi ta gefe, don haka ba za ta dawo daidai tsakiyar babbalantana a samu inda ka daina ganin inuwarka. Idan baka maida hankali a irin nan ba za ka iya kuskure, don haka a lokutan da rana take barin wani ragi na inuwa da ba a taka ba, to ba a fara kirgen azhar daga tsakiyar inda ka tsaya, sai dai a fara daga inda inuwarka ta kare daga raguwa, sai zama ta fara karuwa daga lokacin. Wannan dan karin da aka samu na raguwar rana da take gefe inuwarka baka karin nan ba, shi ake ce da shi zirnu zawa, wato inuwar da take taimakon wato gocewar rana. Saboda haka daga lokacin da ka fara kirgawa da rana ta fito din nan, to yanzu ba za ka kirga har ta kare ba, sai dai ka kirga daga ina ne inuwa za ta daina raguwa. To daga inda ta daina raguwan nan sai ta fara taruwa, daga nan ne za ka ja layi, ba daga inda kafarka take ba. Saboda in ka ce daga inda kafarka take, ranar ba za ta taɓa sawa inuwa ta dawo ƙarƙashin kafarka ba dama. Don haka zai zama za ka yi sallar azhar a kuskure tun kafin rana ta gota. Kuna fahimta? Don haka sai ka yanka daga nan, tana fara taruwa daga can, to sai ka ce azhar ta yi. Idan ka ci gaba da taruwa daga inda ka ja layi sai zama ya kai mitar tsayinka, to na asar ta yi. Amma ba za ka kirga daga inda kake tsaye ba, saboda daga inda kake tsaye akwai ƙarin da dama ba naka bane, na rana ne. Wannan shi ne zillul zawal. Don haka shi idan an zo aunawa ana ƙarawa. Kuna fahimtar wannan? To wannan shi ne za a samu liduluki shams da Allah ya faɗa. To daga wannan lokacin idan ka haɗa azhar da la'asar suna tafiya tare din nan, to tunda Allah ce idza kasabtil layl har zuwa ƙarshen dare, ay har zuwa duhun dare, to kana iya a lokutan da aka halatta maka ka haɗa sallah sai ka ɗauki sallar azhar din sai ka kai ta kusa da makwabciyar ta la'asar, sai ka yi su tare a lokaci ɗaya. Kana da dama kuma ka kai la'asar can ƙarshe inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ta a rana ta biyu nan, to tunda ka ɗauko azhar tana maka rakiya sai su tafi tare. Don haka wanda yake halin tafiya ko wanda wata lalura daga cikin uzurori na yau da kullum suka sa zai haɗa sallar azhar da la'asar, yana da dama ɗayan gudu, ko ya ɗauki azhar ya ce mu tafi sai ya kama hanya sai ta jira shi, yana tafiya la'asar ma ta yi sai ce ba zai yi ba, sai ya kai ƙarshen lokacin la'asar ƙarfe 5:30 ko ƙarfe 6 sai ya tsaya ya yi sallar azhar da la'asar ya yi daidai. Kun ji wannan? Wannan sunansa jam'u ta'khir. na biyu shi ne wanda la'adar za ta fara karfe hudu ne azahar kuma ta fara tun sha biyu ko daya sai ya ce azahar din ta biyo shi sai ya je gari kaza lokacin la'asar ta yi sai ya tsaya sai ya yi azahar da la'asar din a daidai farkon lokacin la'asar wanda shi ne jam'u suri ita ma ta yi sannan akwai kuma jam'u taqdim shine ita la'asar din tunda aka goya su tare da azahar a cikin idrunki shamsi to ita bai saba ta matso ba to nan sai a ce kema ki matso sai ta dawo baya sai zama lokacin karfe 1 nan da azahar ka kai za ka yi sai ka bashi ka tafi sai ka yi la'asar din ka ma shikenan an jabe maka sai ka kama tafiya ba za ka sake tsayawa sallah ba sai rana ta bayi wannan shine jam'u taqdim kuna fahimta duk wannan sauki ne na addini karkashin wannan aya sallar isha ita ma da magariba ana iya musu haka shine sai kai jam'u taqdim a farkon magariba sai ku tsaya a hanya sai ku magariba sai ku yi iqama a yi isha idan a halin tafiya ne magariba raka'a uku isha raka'a biyu sai ku ci gaba da tafiyar ku a uku nan kuma babu wata sallah sai asuba ta yi za ka iya kuma ku ce to ai isha sai karfe 8 to haka ba za mu tsaya ba sai 8 sai ai magariba kafin ai isha karfe 8 ba ai laifi ba za ka iya cewa kai ku ba za mu yi bazu sallah ba sai karfe 11 sai kuka tsaya sai aka yi magariba karfe 11 aka yi isha karfe 11 an yi daidai sunan sa jam'u ta'khir duk wannan sauki ne da Allah ya ba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummar sa cikin akimi salata da duki shamsi ila zakati layl kuna fahimta da kyau sallar da ba za a iya mata wannan ba ita ce sallar asuba ita ba ta haɗe da kowace sallah ita ba a haɗa ta da ta bayan ta isha haka kuma ba a haɗa ta da ta gaban ta azahar ita kaɗan ta ake yi shi yasa Allah ya ware ta anan ya ce wa Qur'anan fajr kun fahimta da kyau da ka duk wanda ya jinkirta asuba ya yi laifi bai da uzuri har rana ta fito duk wanda ya asuba kafin lokaci ya yi bai da uzuri sallar sa ba ta yi ba saboda Allah ya ce wa Qur'anan fajr ka tsayi da sallar asuba a lokacin ta daban ana fahimta to menene zai iya halarta wa mutum ya yi magariba da isha a lokaci guda ya yi azahar da la'asar a lokaci guda waɗannan su ne ake ce musu asbabul jam'i baina salatai domin samun cikakken bayani a kan wannan ka nemi karatun aqwamis salata tarafayin nahar na cikin suratu hud ko ka nemi cikakken bayani a cikin karatunmu na fiqhu ko a cikin undatul fiqhi ko kuma a cikin sharhi al-muharram ko da yake shi ba mu riga mun zo shi ba ko kuma duk abin da za ka ji a wurin malamai don ka ji cikakken bayani a kan yadda ake hada sallah amma yanzu kam dan abin da lokaci zai ba mu dama mu faɗa a kan aqimus salata li duluki shamsi ila masaqi al-layli mun faɗa Allah ya ba mu nada cikin abin da ya zama daidai ya gafarta mana abin da ya zama kuskure wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Profesa Mansur Isa Yalwa daga nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma. Sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu, za a ji mu da ci gaban shirin.
2: Gida shine inda nake samun kwanciyar hankali. Wa juna kauna kauna irin wacce nake ba mu onga
3: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi mu da ke ɗauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfe su wanda aka yi su da sinadarin onga
3: don haka muka ce mu koma gida abincin na can na jiran mu

0: tasiri kan yadda ranar mutum za ta kasance? Tabbas idan muka duba suna da matukar tasiri, ba wai duk wanda ya fara ranar sa daidai zai samu cikakken rana ba, a'a. Amma idan mutum ya saba da kyakkyawan tsarin fara rana, hakan na iya taimaka masa ya shiga cikin ayyukansa cikin kanta nutsuwa da kuma shi tsari. Bari mu fara da wani abu mai sauki. Yadda mutum ya tashi daga barci, wasu mutane da zarar agogo yayi ƙara sai su kashe shi, su juya su ci gaba da barci, wasu kuma suna farkawa su dauki waya su fara shiga kafafan sada zumunta. Wasu kuma suna tashi da sauri saboda suna da ayyuka masu yawa. Amma akwai wata muhimmiyar tambaya. Shin muna ba kanmu lokacin da zamu fahimci cewa sabuwar rana ta fara? Wani lokaci mutum yana bude ido ne kawai sai ya shiga cikin gaggawa. Alhali farkon rana na iya zama lokacin da mutum zai shirya kansa kafin ya shiga cikin abubuwan da ke jiransa. Masu sauraro kafin wato a ce ku shiga cikin hayaniyar wannan rana, ku tambayi kanku me nake son cimmawa yau. Ba lallai sai babban abu ba. Wataƙila ina son in kammala wani aiki, ina son ina yin wani abu, ina son in guji fushi, ina son in ba iyalaina lokaci, ko wani ya ce ina son yin wani abu da ni dade ina jinkirtawa. Ta irin wannan, idan mutum ya tashi da wani abu a zuciyarsa da yake son cimmawa, yana iya samun saukin tsara ranar tashi, kuma sai ta zo masa cikin sauki ba tare da ya dan sha wahalar rayuwa ba. Masu sauraro, har yanzu kuna tare da shirin An Tashi Lafiya daga nan Farin Ciki Al'umma mita 97.3 akan zangon FM, inda za ku iya shigowa ta kan 0707-7529-3 ko kuma 0801-7478-7777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa ta daidai. Muna fara na ga kiraye-kiraye suna ta shigowa. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. Muna tare da kai dan mutanen Ranta Jibril Idris.
1: To alhamdulillah, kina magana da nawa ba zai yi in goma kira duka kura.
0: To masha Allah, muna tare da kai.
1: To mun ji wannan maudu'i ne kika da komai mutakar mai maki.
0: Na'am.
1: To a wannan lokaci musamman mu a nan kasar Najeriya da ake mana tokin tsaye a harkar mulkin Najeriya.
0: Na'am.
1: Ya kamata a ce kullun ta Allah mutum ya tashi a ce ya tsara wani abu wanda zai gudanar da shi a wannan ranar.
0: Na'am.
1: Ka sa yin hakan din ma, amma idan ka zace dan tana sai ka ga safi ya kwace maka. To amma ko shakka babu, mu musamman mu kamar da yake mu ma'aikata ne, musamman ma'aikatan rafuka haka gona, ma'aikatan gona dai.
0: Na'am.
1: Shakka babu, za ki ga kullum ka tashi kafin ma ka fanta ka ji sabon da ya kamata ka yi gobe, insha Allah gobe da kila ka tashi. Za ki ga aka tari ma wasu za su tashi da zara a ce ka yi sallah, to za ka ga wasu sun gace ma gurin a dan aikatar su da sauransu. Kai ka fanta abu aka ce ka tashi da shi kuma ka sa a gaban ka wannan abin shi za ka yi, wannan abu yana matuƙar sa farin ciki a rayuwa.
0: Na'am.
1: To amma idan ya kasance a za ka fanta za ka tashi wai ba za ka san me za ka yi ba, kuma da abin da take sa ran za ka yi amma ba za ka mai da hankali a kansa ba.
0: Na'am.
1: To ko kun shakka babu za ka ga lissafi ya kwace maka kware daga ciki.
0: Na'am.
1: To na babu zai iya goma kira dukawa kura, wannan ko shakka babu muna tare da ku, muna fatan za ku tashi lafiya.
0: To muna godiya na baba mai inji da shigowa da kai. Ka kuma bada ta ka gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fatima.
0: Na'am, barka dai.
1: Yawa, to mai magana da Abubakar Yakubu Fenti mun kura sabon jirgi. To gaskiya wannan mutum ne ke da kwaraje mutum ne mai matuƙar muhimmanci malama Fatima.
0: Na'am.
1: To gaskiya mutane mafi akasari malama Fatima ne kin ga.
0: Muna tare da kai. To layi na shiga dukkan alama ya riga da ya katse, fatan zai sake shigowa dan mutanen Bankure. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da safiya.
0: Na'am, barka dai, muna tare da kai.
2: To kuna tare da Awul mai shayi Ikra jihar Kawo da kungiyar zamanci a Kabe, yake ina muku fatan alkhairi.
0: Masha Allah, Awul mai shayi dan mutanen Ikra dake jihar Kaduna.
2: Wa insha Allah, gaskiya na ji mu zai da ada ko mu zai ne mai matukar muhimmanci, kuma mu da mun kamar yadda musulunci ya koya mana bayan an tashi an yi addu'o'i. To gaskiya yana da kyau mutum duk abin da zai yi tsara tunda ranar ta kawaye gari ta ce ta ga gobe baka san me zai faru ba. To duk abin da ka tsara da shi ka tsara shi kai kokari ka cimmawa, saboda da mun kamar ne na faɗa ranar yau ga kawaye gari kanka a rayuwa ba ita ce ta ka to duk abin da kake da shi na alkhairi kanka bari ka jira ka ce sai gobe alkhairin nan daga kudurta alonka ka dage ka aikata shi a yau duba da zai ga wutun ta an tashi din nan ba tsari wani ma bai san me zai bai san me sai na zai fara ba to gaskiya dai kamar yadda kika fara wannan abu ne matakar muhimmanci dukkan dan Allah zai tashi waye gari bayan ya yado iya gobe wa Allah ya duk abubuwan da addini ta nada to ya tabbata ya da wani abu da yake cin mawa a rayuwar shi domin wannan rana fa ta yau din nan har abadan abadin ta wuce a cikin rayuwar mu mu da muka waye gari yau din kuma shikenan babun ta in yi fita wuce ta daga ta wuce gobe sabon lissafi ne to me ka tare da domin yau din kafin goben da baka tabbata kanta wannan ne shine gurin kwata awal mai shayi kar jihar Kaduna nagode
0: to muna godiya awal mai shayi dan mutanen Ikara dake jihar Kaduna da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum na'am barka dai baban no dan mutanen gaba sa unguwar gwamna dake karamar hukumar ta don wala
3: dan kungiyar zamanci ya kafa yake
0: na'am
3: gaskiya na ji mutum da ka dauko kuma musamman gaskiya kamar yadda kika sa
0: na'am muna tsare da kai daga dukkan alama layin baban no dan mutan gaba sawa ya riga da ya katse fatan zai sake shigowa assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi azza wa
0: jalla na'am barka dai muna tare da kai dan mutanen mutura barka da shigowa
3: masha Allah malama Fatima kin ga yadda nake tsara
0: na'am
3: ko wata rana na sanya wallahi Allah a cikin talata laraba da ko wata rana da dai zan kwanta kamar yau a cikin wata talata ko
0: na'am
3: dan don kwanta karfe 10 da mai yawanci ke kwanta gaskiya ba to kafin ya kwanta na riga na tsara dukkan abin da zan yi ran nan na tashi bacci ga abubuwan da zan yi ga ado inda zan yi ga abin da zan yi zan yi karatu kala lokaci kala
0: na'am
3: to gaskiya ni haka nake tsara rayuwa al'amura na kowace rana da abubuwan da zan mutu hatta ina cin ma a jinji ma ni da tsara jiwa yau rana kaza ce da safa zan ci kaza da rana zan ci kaza da dare
0: masha Allah
3: da rayuwa ta kuma yana fatan dukkanin wanda zai shigo ya dan bada gudunmuwa a take ce saboda su samu shi saboda lafiya
0: muna godiya Bashir Abdullahi dan mutanen Motoro da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwa a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalam rahmatullah barka dai ka tsaya da muke tare kuma daga ina
4: to masha Allah malama Fatima sanin Ibrahim na magaji ya sabon gida jai
0: to muna tare da kai dan mutanen jai
4: sabon gida ba masha Allah to gaskiya ne alhamdulillah ni ma da kan tashi ne da tafin fara abubuwa na tsare ba zan ce ma dan kowa ba akan karan kaina duba da cewa kika kamar yanda mai magana na baya ba da shi kansa wannan shiri na rahama radio na karfe 7 nan da ake farawa yana cikin tsarin da kika sa da tsara da dawalin lokacin za ka ta za ka saurare shi ma
0: na'am
4: kin bari akwai sauraren shirye-shirye da kuke sakowa su kan cikin yana cikin tsarin da dawali a cikin abubuwan da kake saboda idan kana ayyuka ya kamata a ce komai kake so kai ka zazzantuwa kana sa shi a cikin tsarin lokacin ka kenan
0: na'am
4: to wannan shi ne dai a takaice muna fatan kowa ma zai ga kokari yana tsara lokaci don yin abubuwan da yake gudanarwa na rayuwa
0: na'am
4: dangane an je an cimma abin da ake so a cimma na rayuwa kenan
0: na'am
4: Salis Ibrahim magaji ya san gidan mana ma Fatima muna tare da
0: kai to muna matsar godiya Salis Ibrahim sabon gida ja inna magaji da shiwa da kai ka kuma bada taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna na'am amma alaikum assalam rahmatullah
5: wa kana tare da Ibrahim da yau za ki ci mai dabba
0: to muna tare da kai dan mutanen zawa ciki
5: alhamdulillah ba abin da zamu ce Allah ya godiya akan wannan rana da ya nuna mana
0: na'am muna tare da kai to ga dukkan alama layin nashi ya riga da ya katse fatan dai zai sake shigowa assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalamu rahmatullah
6: kasu lafiya
0: na'am muna tare da ki malama Hadiza yar muka da daga lana bayan tasha
6: haka ne malama Fatima
0: barka da shigowa shirin an tashi lafiya
6: Fatima kamar yadda kika faɗa kina tare da Hadiza yar muka da daga lana bayan tasha
0: na'am muna tare da ki
7: to Fatima idan muka wanke ni lafiya Allah ya sa mu na haka
0: amin ya rabbi
7: cikin wannan rana Allah ya sa da mu ya saka haka Allah ya kare mu
0: amin ya Allah
7: abuwa ba to mura nake
0: talabin yaje kara sau ya Allah ya saka fara
7: ne Fatima kawo amin dinga da Allah wato Fatima in Allah ya yi gari ai sai kawo Allah godiya
0: na
7: akwai talafiya ubangiji ya tashi talafiya
0: na
7: to bayan kai addu'a sai kuma tsara abubuwa na alkhairi sai ka addu'a kan abubuwan da zaka yi alkhairi ai sai zaka tsara kanka abin da zaka yi alkhairi
0: na'am
7: kuma ne mutsari da ubangiji abin da zaka yi sai kin san zuciya kin san mutum dan fara idan suka goma ba
0: na'am
7: yawa kuma zuciya haka kai zaka tsara miki sharri zaka tsara miki alkhairi
0: na'am
7: to kai sai ka neman addu'a a cikin wannan safiya sai ka addu'a Allah zaka yi zaka ka tsara na alkhairi goma yana zuciya ka tsara
0: na'am na
7: yawa to idan Allah baka iko sai ka aikata abin da yafi alkhairi Allah ya zaba mana
0: amin ya Allah
7: ya kare mu amin wannan take shigo aiki lafiya Allah ya kai gidanki lafiya Hadiza yar maka sana jarra ba shi
0: sai amin amin ina matsar roda da shuwa da kika yi kika kuma ba da take gudun mur Hadiza yar maka da daga ran bayan ta sha assalamu alaikum
8: amin alaikum salam
0: na'am barka da sake dawowa
8: baban nan dan gaba sai ya samu dawowa
0: na'am barka da dawowa
8: wata naji batu da kika dauko musamman kuma gaskiya musamman ni dai kamar ani sau da yawa gaskiya kamar tun yau wadansu abubuwa musamman insha Allah cikin kamar dare insha Allah zan tsara inda mu masu ayyuka ne na gona wata gona zan nufa bayan dai kuma lokacin kwanciya na yi addu'o'in da suka kamata roƙi Allah kwanciyar mu da tashin mu da sauran bukatu haka kuma idan gari iwa yi gaskiya kafin a ce na dau waya ne komai kai menene gaskiya na kan yi addu'a ga Allah a bisa ranar da nake ciki ayyukan kuma da na riga na tsara kamar tun jiya to sha Allah akan su zan tashi kuma idan an samu wani canji na nufi na ubangiji an samu wani irin akasin to sai ga an canza waɗannan ayyuka tunda dama haka rayuwar take abin da ka tsara gaban abin da kuma ubangiji Allah zai nufata ka saka su to shine da yin komai
0: na'am
8: wannan da muke da haɗa kullun bar ubangiji Allah ya famu ikon tsara yin al'amura masu kyau domin ci gaban rayuwarmu da iyalai Allah shirya mana su kuma Allah ya hore mana abin biyan bukatunsu da yau da kullun malama Fatima muna tare da ke da rediyon rahama radio Allah ya kara ci gaba
0: ta amin amin muna matukar godiya baban no dan mutan gabsawa da shigowa da kai ka bada taka gudunmu assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan laima ya riga da ya karaka tsaya assalamu alaikum
9: assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalamu rahmatullahi barka dai
9: kuma magana Hassan samu ni ga kuma garin mallam
0: to muna tare da kai dan mutanen garin mallam
9: gaskiya dan gaskiya ka mutan ci da matin kan ga yuwaye ce mu ci a san aikin da yake gaskiya dan ya gaskiya ni da tsani ne gaskiya ce kullum akwai kin ci son gaskiya wallahi kullum akwai kin ci kun tada shi ta yi
0: na'am
9: ya kuma wani ne na ku duk sakan ko ina shi ina da wani shi na ku
0: masha Allah masha Allah to muna godiya san dan mutanen garin mallan da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwa da dai wani lokaci assalamu alaikum
9: assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalam rahmatullahi barka da kai tsedo muke tare
9: eh magana bashir tai shugaba Audu Bamba Bukuru local government
0: so muna tare da kai bashir dai shugaba dan mutanen kura
9: wala ma fa tuma dama duk mutumin da zai kwanta kamata ya tsara abin da zai yi washe gari kenan
0: na'am
9: kuma abin da ka tsara ya kamata a ce kai kokarin ka abin da ka tsara din nan ka fara a cewa ka har hanya
0: na'am
9: kuma ya kamata ce dukkan mutumin da yake tsara abubuwa na alkhairi a zuciyarsa to ya tabbata ya aiwatar da wannan abubuwa
0: na'am
9: ko kuma dan tsara abubuwa wanda ba na alkhairi ba to da Allah su jaji ci wa zuciyar ko ruwan dan abin da wani alkhairi ba da Adam abin da mun yi da na alkhairi da kuma aka so haka
0: na'am
9: ko wanda zai tsara cewa gobe lalle sai na ci cikin wani ne na tsara kuma wani cikin dukkan wanda ke tsara wannan to jaji ci ko da ba ta makare akai kai kullata cewa gobe Allah ya tsira ta zarfin mara kai hakuri Allah ya Allah zai mai mada wannan abu.
0: Na'am.
9: Dukkan kana da kai ki fara da tsari. Da Allah da wannan abin alheri ne ga baki. Wanda kuma kana shiri ne ya kuɗi da zuciyar ka ya kowalawa Allah. Ne magana.
0: So muna godiya Bashir dan shugaba dan mutanen kura da shugaba da kai ka kuma ba da taka gudunmura daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
10: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum. Assalamu rahmatullahi baraka da kai tsira muke tare kuma daga ina.
10: To alham, sai da sabon sa'a tare da Usman Amsani daga nan ku karamar kumar
0: mu. To muna tare da kai Usman Amsani dan mutanen Bonko da shugaba.
10: To alhamdulillah gaskiya kin dauko ku kitar mahimmanci domin duk batun da ya danganci magana ta tsara lokaci gaskiya abu ne mai muhimmanci saboda rayuwar gaba ɗaya lokaci shi ne da fiye da gaskiya.
0: Na'am.
10: Duk wanda kika ga indai mutum ke da ya tashi ya san me zai yi a rayuwa a yau ka san idan kai kaza za ka sake yin kaza haka dai abin ka duka halin sabai to za ka yi bashi da lokacin ba tare da zai yi abu wanda bai dace ba gaskiya.
0: Na'am.
10: To fatan dai za mu dinga tsara rayuwar mu da ya dace domin wannan lokacin abin tambaya ne a gurin magurin Allah subhanahu wa ta'ala ala ranar gobe fatan za mu kiyaye mu san me za mu yi me za mu yi mu ci gaba.
0: To amin muna matuƙar godiya da shigowa da kai dan mutanen Bankore ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu rahmatullahi baraka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina. Lafiya alhamdulillah muna tare da kai dan iya mai trader kofar Wambai.
11: Muna godiya dan iya mai trader kofar bai da shiwa da kai ka ba da taka gudunmu. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam, muna tare da kai.
12: To barka da safiya da fatan wani gari cikin koshin lafiya.
11: Lafiya alhamdulillah, muna tare da kai.
12: To garkuwar labaran Abdullahi Matari Alinu Jimago tun daga karamar hukumar Warawa.
11: To muna tare da kai dan mutanen Warawa.
12: To alhamdulillah, kamar inda kika dauko modi to ai da man ina da kyau mutum kwanta da niyyar in Allah ya waye gari da mu cikin koshin lafiya ga
11: kuma mun gode da shiwa da kai ka bada taka gudunmuwar da goran matasa dan mutanen Warawa. Tabarin dan leka don karanto wasu daga cikin sakonnin da masurar suka turo, inda Shamsu Umar Bakani ke kuma mun ga sakonka Abdullah Lawan da Nasir Aliyu Sambo da har ma da Bakar Tari duka da mun ga sakonnin ku wanda Zaridin Sani yake cewa salatin annabi shine abin da nake tashi daga bareci da shi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma Yusuf Elgago yace na fara sallah domin sani na zauna sannan ya zauna ya addu'a kuma ya dauki waya sai kallo shine abin da yake fara idan ya tashi daga bacci. Kai ma Ahmad Al-Gurangi mun ga sakon ka na fatar alkhairi muna godiya inda ya shawa alƙasin bako yake cewa masha Allah ruwa yana miki fatan alkhairi da fatan nasara a rayuwa tabbas da na tashi daga bacci ina farawa da addu'a da manzon Allah ya kware da mu a bisa sunna sannan yi salati ga shugaba jagaba dan Aminu da Abdullahi wannan shine abin da nake fara yi kamar kullum ina sauraron ku daga nan unguwar Gaida Qur'ani wato Gaida sako daga Ishaq Al-Qasim Bako dan Yalan Kwankwasiya kai ma Sa'ad Muhammad kakwai mun ga sakon ka na fatan alkari tare da Comrade Shehu Sambo duka mun ga sakonnin ku na fatan alkari inda Muhammad ji Muhammad yake cewa barka da safiya yar mutan ya kasa da fatan alkari a gare ki Muhammad baban gida hutu da wakin kudu Sa'ad Umar Zango kai ma mun ga sakonnin ka na fatan alkari inda Izahira Adam Isa yake cewa masha Allah autar mata ni dai ina farawa ne da addu'a kamar yadda ma wato ma yake koyar sannan ne alwala na tafi masallaci bayan na da sai in yi zikirai sai kuma abin da ya samu sai in dora Jamilu Garba shuwa kai kai ma mun ga sakonka Ali Bala Haruna Uncle Mansur Mustafa Ismail da dai sauran wanda hali bai ba mu damar karantawa ba dukkaninku kuma mun ga sakonninku na fatan alkhairi kuma muna godiya to masarar lokaci da yayi da zamu ka karshen shirin namu na yau amma kafin mu rabu ku tuna da wannan yadda ka fara rana na iya zama mataki na farko wajen yadda zaka gudanar da ita ba sai ka canza rayuwarka gabake daya a rana daya ba ka fara da karamin abu ka tashi da niyya mai kyau ka tsara abin da kake son yi sannan ka kula da jikinka kuma ka guji bata lokacinka kuma ka tuna cewa kowace safiya wata sabuwar dama ce sunana Fatima Kabir Al-Bayyaka sai nake cewa ku cigaba da kasancewa da Rama Radio Faran Ciki al'umma wanda tuni agogon ya da shirye-shiryen namu yake nuni da cewa karfe 7:30 saura mintuna 5 bari mu je zuwa ga sashin namu na ciniki da kasuwanci domin karbar waɗannan sakonni alabishi da mun da za mu je ga sashin namu na labarai da al'amuran yau da kullum domin ka muku labaran duniya game da rahotanni.

Gwamnatin Tarayya ta kaddamar da sabbin sauye-sauye domin tabbatar da cewa kowane yaro a Najeriya ya koma makaranta. Ministan cikin gida ya buƙaci da ƙara ƙarfafa tsaron iyakokin ƙasar nan. Hukumar Karota ta cafke direban da ya kaɗe jami'inta har ya sami karaya wuri shida a Dambatta. Daga ƙetare, Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce Iran ta yi ƙoƙarin kashe ɗaya daga cikin 'ya'yansa. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da safiya, da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya. Yau 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta didi da 25 ga watan Agusta na shekara ta 2026 miladiya, wadda ke zama kuma ranar Talata. Sunana Fatima Yunusa Musa, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ce gwamnatinsa ta cika alƙawarin da ta ɗauka lokacin yaƙin neman zaɓen shekara ta 2023, kuma ƙasar na gab da fara cin gajiyar matakan da aka ɗauka. A cikin sanarwar da mai magana da yawun Sabaya Unani ga fitar na sunayen kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2027, Tinubu ya ce gwamnatinsa ta sanya Najeriya a kan tafirgin samun cigaban tattalin arziki. Ya kara da cewa yayin da ake tunkarin lokacin yaƙin neman zaɓen, gwamnatinsa na da nasarori da dama da za ta bayyana wa 'yan Najeriya. Ya ce za su fito da abubuwan da gwamnatinsa ta cimma domin ƙara wa al'umma fata da ƙarfafa musu gwiwa a sassan ƙasar nan. Tinubu ya kuma ce za su yi nasara kan dukkanin masu ƙoƙarin mayar da Najeriya baya. Gwamnatin Tarayya ta kaddamar da sabbin sauye-sauye domin tabbatar da cewa kowane yaro a Najeriya ya koma makaranta ya sami ilimi da ƙwarewar da za ta taimaka masa a rayuwa. Mai ba ministan ilimi shawara na musamman kan harkokin almajirai da yaran da ba sa zuwa makaranta, Dr. Balarabe Kakali, ne ya bayyana hakan a Kaduna. Kakali ya ce ma'aikatar ilimi ta Tarayya ta bullo da sabbin manufofi domin magance matsalolin da ke addabar almajirai da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta. Ya bayyana cewa manufofin za su ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumomin gwamnati na tarayya da na jihohi wajen inganta harkokin ilimi. Ya ce sauye-sauyen sun ta'allaka ne kan ginshiƙai guda biyar da suka haɗa da koyon karatu da rubutu da lissafi da ilimin sana'o'i da fasaha da ilimin sadarwar zamani da kuma ilimin ɗan ƙasa. Anan ma, gwamnatin tarayya ta yi gargaɗin cewa komawa tsarin tallafin man fetur zai iya mayar da Najeriya baya wajen samun cigaban tattalin arziki. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya ce komawa tsarin tallafin zai iya dawo da matsalolin ƙarancin man fetur da kuma haifar da rashin tabbas ga masu zuba jari. Ya kuma yi gargaɗin cewa matsin lambar kuɗaɗen da hakan zai haifar na iya sake mayar da Najeriya baya ta hanyar karɓar rance mai tsayi daga babban bankin ƙasa CBN domin cike giɓin kuɗaɗenta. Ta ce sauye-sauyen tsarin zai iya jefa ƙasar cikin tsofaffin ƙalubalen tattalin arziki da gwamnati ta yi ƙoƙarin magancewa ta hanyar sauye-sauyen da ta ce suna da muhimmanci wajen gyaran tattalin arzikin ƙasa. Ministan harkokin cikin gida Dr. Olubunmi Tijoju ya yi kira da ƙara kyautata haɗin gwiwa a tsakanin jami'o'i da hukumomin tsaro da sauran cibiyoyi domin ƙarfafa tsaron iyakokin Najeriya. Ministan ya yi wannan kiran ne a wajen buɗe taron kyautata tsaro a kan iyakokin ƙasashen nahiyar Afirka na shekara ta 2026 da aka gudanar a Lagos. Tijoju, wanda babban mataimakinsa kan manufofi Dr. Karim Olajoku ya wakilta, ya ce Najeriya na buƙatar amfani da bincike da sahihan bayanai wajen tsara matakan kula da iyakoki da kuma harkokin ƙaurar 'yanci rani. Ya jaddada cewa binciken masana ya kamata ya kasance mai alaƙa da matsalolin da ake fuskanta a zahiri a domin samar da hanyoyin da za su inganta tsaro da haɗin kan ƙasashen Afirka. Taron na kwanaki hudu ya samu halartar masana masu tsara manufofi, jami'an tsaro da abokan hulɗar cigaba, inda aka tattauna batutuwan tsaro da kuma haɗin kan Afirka.
Shugaban ma'aikata na farin shugaban kasa Femi Bajabiamila ya kare matakan gwamnatin tarayya kan kafar dinar ƴan sandan jihohi. A zaman na biyu na taron ƴan takarar shugaban kasa sun tattauna muhimman batutuwa da suka haɗa da rashin tsaro da garan bawul a rundunar ƴan sanda da kafafen sandan jihohi da zaɓe da kuma batun tallafin man fetur. Amechi ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawuyacin hali, yana mai cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi domin farfado da shi shine samar da ayyukan yi da ƙarfafa amfani da kayayyakin da ake samarwa a cikin gida. Sai dai kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya jaddada cewa yaki da talauci da inganta rayuwar jama'a na daga cikin muhimman matakan da za su taimaka wajen rage aikata laifuka da sauran matsalolin rashin tsaro a ƙasar. Ya kuma bayyana cewa samar da ayyukan yi, ƙarfafa tattalin arziki da rage yawan mutanen da ke rayuwa cikin talauci na iya taimakawa wajen samar da ingantaccen tsaro da kwanciyar hankali a Najeriya. A nan Kano, hukumar kula da zirga-zirga ababen hawa ta jihar Kano Karota ta ce ta kama wani direban da ya yi kokarin kaucewa kamun jami'an hukumar a wani shingen bincike da ke a Dambata. Mai magana da yawun hukumar Karota a jihar Kano Abubakar Ibrahim Sharada ya bayyana hakan ne a wata sanarwar da ya fitar inda ya ce direban ya kaɗe mataimakin shugaban tawagar 'yan sintiri na hukumar Karota Nasir Abdullahi wanda ya samu munanan raunuka tare da karya haurori 6 a sassa daban-daban na jikinsa. Bayan direban ya tsere daga wurin, jami'an leƙen asiri na hukumar Karota suka ci gaba da farautar sa har sai suka gano inda yake. Sanarwar ta ce daga bisani an miƙa direban ga sashen kula da zirga-zirga na rundunar ƴan sandan jihar Kano da ke a kofar Nasarawa domin gudanar da bincike da kuma ɗaukar matakan da ya dace a kansa. Mai magana da yawun hukumar Karota a jihar Kano Abubakar Ibrahim Sharada ya kara da cewa jami'in da lamarin ya shafa Nasir Abdullahi na kwance a sashen bada agajin gaggawa ga waɗanda haɗura suka ritsa da su a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad, inda likitoci suka tabbatar da cewa ya samu karaya guda 6 a sakamakon hatsarin. Gwamnatin jihar Kaduna ta kafa kwamitin mutum 9 domin tattauna da kungiyoyin ASU da jami'ar jihar Kaduna da sauran kungiyoyin ma'aikata kan bukatun su. Gwamnatin jihar Kaduna ta kuma amince da biyan naira miliyan 300 a matsayin allowance din karin haƙƙin malaman jami'a. Sakataren gwamnatin jihar Kaduna Abdulkadir Meyari ya bayyana hakan inda ya ce wannan mataki ya nuna kudirin gwamna Obasani na kula da jin daɗin ma'aikata da tabbatar da zaman lafiya a tsakanin ma'aikata da kuma samar da kwanciyar hankali a jami'ar jihar Kaduna. Meyari ya ce biyan naira miliyan 300 wani bangare ne na kokarin magance bashin allowance da sauran haƙoƙin ma'aikata da suka tara wanda ya haura naira miliyan 800 tun daga shekara ta 2016. Ya ƙara da cewa gwamnatin ta kuma biya albashin ma'aikatan da aka rike tare da fitar da sama da naira miliyan 300 a domin tantancewa da amincewa da shirye-shiryen karatu da kuma binciken albarkatun da ake bukata ga shirye-shiryen karatun digiri na biyu. Tacin jihar Kebbi babban spaitin 'yan sandan Najeriya IGP Olatunjimi Wandiso ya sha alwashin cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ba za ta sassauta a yakin da take yi da 'yan bindiga da sauran miyagun laifuka ba. Wannan na zuwa ne bayan da aka kashe jami'an 'yan sanda guda 10 na rundunar ta musamman a wata arangama da ake zargin 'yan bindiga ne suka yi da su a jihar Kebbi. Disu ya bayyana wannan kudirin ne a yayin wani faretin tunawa da jami'an da suka rasa rayukansu wanda aka gudanar a hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Abuja domin karrama jami'an da suka mutu. Babban sifetin 'yan sandan ya ce jami'an sun rasa rayukansu ne yayin da suke fuskantar wata kungiyar 'yan bindiga da ake zargin tana dauke da muggan makamai a yankin Rafin Makoko da ke karamar hukumar Sakaba ta jihar Kebbi a ranar 10 ga watan Agusta. A cewar sa, 'yan sandan sun yi arangama mai zafi da 'yan bindigar da ake zargin sun yi sansani a tsakanin jihohin Zamfara da Kebbi, inda jami'an 'yan sanda guda 10 suka mutu yayin da wasu 2 suka samu raunuka. Haka kuma fararen hula biyu sun rasa rayukansu a yayin arangamar.
Disi ya ce sadaukarwar da jami'an suka yi bata tafi a banza ba, yana mai cewa an kashe akalla yan bindiga guda 17 da ake zargi yayin da aka lalata babura hudu mallakar maharan. Kuna sauraron labarin duniya ne kai tsaye daga nan sashin labarai da alamar yau da kullum na Rahma Radio Farin Cikin Al'umma. Kuna da damar sauraron mu ko kuma kallon mu kai tsaye duk inda kuke a fadin duniya ta kurban adireshin mu da ke www.tramatv.com. Labarin duniya sun tsura a dakace mu.

0: Mita 97 da hadugo ka kan zangon FM Rama Radio na kasurari labaran duniya kan mita rotani har shan wasa tare da Fatima Yunus Musa wanda kuma masauraro za ku shigo ba to mun bayyana labarin da fi jan hankalinku ta cikin labaran duniyar da muka gabatar akan 07077795239 ko kuma 08174577777. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Haji ya Fatima barkanki da kokari.
0: Na'am, barka dai kai sai da muke tare kuma daga ina.
1: Alhamdulillah, sunana Yahaya dan sunna kai sai na kirawo ki daga nan kokar kudu gusu.
0: To masha Allah Yahaya dan sunna muna tare da kai.
1: To alhamdulillah mun saurari labarai kuma dukkanin labarin ku sun dau hankalin mu amma babban labarin da ya dau hankalin mu shine labari akan Umar Karota da tattaunawar nan direba da ya fige jami'inta har ya karya shi a gurare shida. Gaskiya wannan yana da kyau a hukunta shi domin na gaba su kiyaye. Wannan ba daidai ba ne. Mutum jami'in tsaro ne kare haƙƙin al'umma kuma mai kula da harkokin titi. Da ya zo abin nan ka zo ka karya shi har guri shida. Wannan gaskiya yana da kyau a hukunta shi wallahi. Gaskiya kyau ta ba abin da ya yi. Ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan abubuwan da suke faruwa a ƙasarmu Najeriya. Sunana Yahaya dan sunna daga nan kofar kudu gun kore. Akwai wani bawan Allah da yake sauraron ku a daidai wannan lokacin sunansa Adamu Tugin da ke kofar kudu gun kore. Mai ne muku fatan alkhairi. Hajiya Fatima a tashi lafiya.
0: To muna matuƙar godiya Yahaya dan sunna dan mutanen bun kore da bayyana labarin da ya fi jan hankalinka ta cikin labaran duniyar da muka kawo muku. Assalamu alaikum. So gare ka alama lan ya katse. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Na'am, assalamu alaikum assalamu rahmatullah.
2: Hajji Abati labarin da yake hankali na Bashir Abdullahi Wajuru.
0: Na'am, muna tare da kai dan mutanen Hotoro.
2: Yi wallahi ni ma dai magana da dan Karotan nan da direban nan da jin magana ya kamata mutane da su ji wallahi ban jan Allah da su kokai. Inda babu shi wallahi wanda abubuwan sun fi cin ma ba za ka yin shaka.
0: Na'am.
2: Kuma ya kamata duk direbobi idan an tare ka misali ma amma wani laifi ne ko da ka ne yanzu kinga yanda misali ya ce ya gabu duka tare shi da ba za ta wuce 2500 ko goma kai idan ma ka iya bakinka ka gaya musu abin da yake mai daɗi ne masu yasa da zai kai to amma kinga yanzu yaushe zai fita kuma asaran nozi ya kamata gaskiya mutane su ranga ta yanzu ta ne su samu ya su ba jami'a nan ba wai suna yi ba ne dan kansu. Na'am. Ba da ya tashi.
0: To amin amin muna godiya da bada gudunmawa Bashir Abdullahi dan mutanen Motoro. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Na'am, amma alaikum assalam warahmatullahi.
3: Kuma alaikum assalam ga fadiya sallai.
0: To muna tare da kai an gwammace da.
3: Alhamdulillah, labarin da ya hankali na shine da shugaban fadin shugaban kasa ya kare maganganun kamar kafa yan sandan jihohi da kuma zai tallafa mafi ta gangara da batutuwan da yan takasar shugaban kasa suka yi. Sharshi na shine gaskiyar magana mutane suna cikin yanayi janyewar mu dai bamu ga alfanun sa ba. Ko maganar yan sandan jihohi da an fitar jama'a gaskiya ba za a girgire su ba. Allah ubangiji zai shiga cikin lamarin mu ya ba da shugaban nagari dan Allah ya fata ba an samu karuwar ɗana mu jojin ranar juma'a na ta mu
0: masha Allah
3: fatan za a tashi cikin addu'a. Allah ubangiji ya kara dauka wannan gida ne da albarka kuma Allah ya ga mu ta daya muna tare da ku.
0: To amin amin muna matukar godiya Usman Alhassan tsanya an gwammace daya kuma Allah ubangiji ya raya Muhammad Allah ya raya shi bisa tafarkin suna muna taya kamar na samun da da miji. To sai kuma bari mu je zuwa ga sashen namu na ciniki da kasuwanci domin karbar waɗannan sabanni ya labishi da mun da za mu je ga sashen namu na siyasa domin kamu ko maimaicin shirin harshen ka alƙalinka.
4: Ai da sai ina ina zuwa aka ce mun ka fita
5: ina ta ba mana maskar maharaji daga san nake yanzu
4: habba Alhaji Abdullah ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago
5: wannan haka yake to amma wani yau ban tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
4: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayuwa kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma mantan kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
5: da ka ta Ali Kabiru ka ce da biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano ai kuna daina jinkiri
4: yayi kyau ai dukkanin mamallaka gidaje awon gwamnati shaguna da kantuna kamfanoni da masana'antu

0: babu sassa na kasar nan da ba ga ayyukan da mai girma shugaban kasa yayi ba musamman a arewa daga Kano zuwa Kaduna zuwa Katsina zuwa Sokoto zuwa Zamfara zuwa Abuja zuwa Maiduguri duk arewa babu inda mai girma shugaban kasa bai ci gaba da ayyukan da ya tarabba da kuma kirkirar sababbi
1: indai har za a janye talabin man fetur to bai dace a ce ana cin bashi ba to amma gashi kullun kudin lalacewa suke kasar ta tabbare san gaza samar da zago to kaga wannan in zabe yazo yan kasa kamata a tarin a zo a canje gwamnatin da ƙura'a a duba wanda suka cancanta
2: dan aqidar ka baka na siyasa ka je waje ka je kai wajen dalibai ko makarantu ba wajen koyar da siyasa ba kuma ba waje bane na koyar wa dalibai wasu munanan aqidu wanda za su bujire gwamnati
3: Juma Balarabe Gona ba kawai sun ce kawai take da adalci ba a jihar Kano ma ana gargadin Dr. Rabi Musa ko Kwasani adalcin jihar Kano kullum yana kai ya tafi neman mai girma shugaban kasa ai ba ni gijiri ba kaman da cewa shugaban kasa za su ba da kujera mun kuma abin musu jihar Kano
4: kuda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya ce babu abin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da daukacin ƴan tawagarsa za su faɗa da zai sanya shi janye yunkurin sa na dawo da tallafin man fetur matakar al'ummar kasar nan suka yi masa kara ya samu nasara a zaben kakar 2027 Alhaji Atiku Abubakar ya zargi gwamnatin shugaba Tinubu da janye tallafin man fetur da sunan gyara tattalin arzikin ƙasa a kuma gabar da take ci gaba da baiwa ƴan kasuwar man rangwamen haraji da waɗansu fa'idoji domin amfanin kansu batun na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar na bayyana ne cikin wata sanarwa da mai taimaka masa na musamman kan harkar hulɗa da jama'a Frank Shaibi ya fitar inda ya ce ikirarin da shugaba Tinubu ya yi cewa ya cire tallafin mai yaudara ce kawai domin yana biyan tallafin amma da sunan rangwamen haraji da sauran abubuwan ƙarfafa gwiwa ga dillalan man fetur ɗin Alhaji Atiku Abubakar ya kafa hujjarsa ne kan bayanan asusun binciken kuɗaɗen da kamfanin mai na ƙasa NNPC ya fitar

siyasa na farko ko masanin da al'umma buƙatar a sake bawa mai girma Bola Ahmed Tinubu dama domin ci gaba kuma ƙarasa ayyukan alƙairin da ya dauko babu sassa na ƙasar nan da ba a ga ayyukan da mai girma shugaban ƙasa yayi ba musamman a arewa daga Kano zuwa Kaduna zuwa Katsina zuwa Sokoto zuwa Zamfara zuwa Abuja zuwa Maiduguri duk arewa babu inda mai girma shugaban ƙasa bai ci gaba da ayyukan da ya tarar ba da kuma kirkirar sababbi inda kira ga

Me ta ce sayin da 7.3 kan zangon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan sakwanni daga sashen namu na shinki da kasuwanci inda aka saurare maimaitan shirin harshen kalkalanka daga sashen namu na siyasa sirrin da kan baiwa ƴan siyasa daga jami'i daban-daban da murta faruwar kashin bakunan su bisa kundin da tsarin mulkin demokradiya ba tare da zagi ko cin mutunci wani batani agogon ya ɗan shirye-shiryen namu yake cewa karfe 8:30 saurayin da ƙiƙu daga misalin karfe 8:30 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum inda zamu kawo muku maimaitin shirin kuma friend jini wato karkuɗa kunnuwa ku sha labari shirin da kan tsaya galungu da sako domin kawo muku labarai daban-daban na fadakarwa ilmantarwa azantarwa nishadantarwa ban tausayi ban ta'ajibi a wani lokacin ma na daban haushi waina ma na jan kare fatan za ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir Labran yaka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wani gida mai albarka tana gwagwana muke cewa karfe 8:30 da jefirin mu je ga sashen namu na labarai

0: Masauraran mu assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari. Shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau a rahotan gane muna hanya za a ji da agwala Sadi mai nage wani almajiri ya rasa ransa jim kadan da cin wata awara da aka sanya wa maganin bera.
1: Suka nemi awarar suka rasa suka tambayi yarin cewa idan shi ya ci ya faɗa yarin ya nuna ba shi ya ci ba sai cikin dare cikinsa ya kama ƙara yana ciwo yana ta ihu aka ɗauke shi zuwa asibiti amma kafin a ji marar ya yi halinsa.
0: Sannan za a ji da kallo ya koma sama inda al'ummar Tambarawa suka ce gwamnatin jihar Kano tana gasa musu aya a tafin hannu domin ta rushe musu gidaje ta kuma hana su diya.
2: Babu wata alamun magana mai daɗi ba kuma wani sauraron mu ba kuma wani kiran mu. Karamar hukuma uku dawakin kudu kumbo tsamo dobi an rushe mutane gidaje.
0: Haka kuma za a ji da ɗorayi gidan sarki masu kwacen waya suka kashe wani matashi cikin dare a lokacin da ya tafi gaida innarsa.
3: Wurin wucewa na jama'a suke buya idan mutum ya zo sai su yi masa kwaci wanda an kashe kusan mutum uku a cikin wannan watan.
0: Don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda yara da ke shiga koginin ƙaya suka fara rasa rayukansu a ƙaramar hukumar Gaya.
4: Ta sarkin ruwa na Wudin ya turo da makarabansa da shi sun zo sun shiga wannan ruwa sun yi iyayensu sun yi.
0: Sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike riƙe da akalar shirin a halin yanzu. To kafin shirin ya ɗora bari mu karɓi waɗannan saƙonnin.
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-4-5 ko 0800-807-2-2.
5: Masha Allah daga tafaran kantin Basir Store.

0: ake samun famous laundry a unguwar gandun albasa kan titin dan kura zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9
1: Haji an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai je naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023054567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.hamatv.com A dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda gidauniyar Haisanet Foundation a bisa jagorancin Haji Hafsat Ibrahim Sani ta jagoranci raba tallafin kayan shayi da buredi a asibitin kwararru na Murtala Muhammad da kuma asibitin yara na Khalifa Isiyaka Rabi'u dake a titin gidan zu a Kano a sanarwar da jami'in kula da harkokin gudanarwa na rundunar keshin jihar Kano RKK wadda uwa ce ga gidauniyar ta Haisanet Foundation Alhaji Salisu Dan Lami ya fitar Ya ce majinyata guda 150 ne suka amfana da tallafin.
4: Mun shigo asibitin Murtala Maternity ana raban wannan kayayyakin kallon da aka samu.
3: To anan gaba kadan a rahoton gane mun hanya za a jiyar da agwala sani mai nage wani almajiri ya rasa ransa jim kadan da cin wata awara da aka sanya wa maganin bera. A dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka tamburawa dake a yankin karamar hukumar Dawakin Kudu. Inda al'ummar yankin suka ce ina dalilin da laifin dankali zai shafi rogo dangane da barnar rusau da aka yi wa al'ummar ba tare da biyan su diya ba
5: sunana Ibrahim Jibrin Tambura mu ne mutanen da aka zo aka rushewa gidaje a garin Tambura karamar hukumar Dawakin Kudu
6: magana ka
5: haƙaice an rushewa mutane gida ya kai guda 9 mun yi tattaki mun tafi ma'aikatar ƙasa mun je duk matakin da zamu dauka daga zuwa LAN zuwa commissioner yan sanda zuwa IG zuwa DSS duk kamun kai musu takaddu na wannan matsaloli ko kuma mun samu zama da shi ainihin kansa kwamishinan kasa Abdul Jabbal Umar Garko mun zauna da shi face to face sannan ya tambayi jami'an ma'aikatar kasa wayannan kwamishinan mun zauna da director babanin secretary mun zauna da sabias din nan duk ya tambaye su cewa gaskiya ne kun rushewa mutane gidaje suka ce a'a to ɗaya daga cikin wanda muka tafiya da shi sai ya ce to akwai video
6: gaskiya
5: cewar akwai bidiyo din nan shine he suka jin he suka ce to gaskiya mun taba wasu yan kangwaye shine sai yayi musu fada a wannan lokacin ransa ya baci a fusace yi musu fada yace musu abinda nake so da ku aikin ku akwai wauta a aikin ku ba haka ya kamata ku yi ba saboda haka na ba ku umarni a gaggauta rubuta diya a biya su
6: gaskiya ne
3: a yayin ganawar su da wakilin mu Bashir Al-Ali al'ummar ta tamburawa sun ce al'amarin ya zamto gamari ga kuma tsinka jaka
5: to dama tunda yi wannan magana yace a gaggauta rubuta diya a biya mu to babu wata magana mai dadi da aka yi mana mun samu form na adadin mutanen nan duk mun tura musu da hotunan su da komai form din mun aika to an kaiwa kwamishina wannan takarda ta form na wannan diya da za a biya mutane ba a bika masa ba to shine fa bamu sani ba amma har yanzu babu wata alamun magana mai dadi ba kuma wani sauraron mu ba kuma wani kiran mu duk hanyar da zamu ga kwamu sake ganin kwamishinan ko sakamakon dan ya faɗi waccan magana ne ya musu fada suka hana hanyar da zamu sake ganin sa to shine bamu sani ba amma muna kira ga mai girma gwamna karamar hukuma uku Dawakin Kudu Kumbo Tsamadobi saboda haka gwamna ka tura wakilai zuwa ma'aikatar kasa ayi binkice akan wannan awu da aka yi
3: shin ina dalilin gwamnatin jihar Kano na rushewa manoma gidajensu ba tare da biyan diyya ba a tamburawa akan haka ne dai nayi kokarin jin ta bakin kwamishinan ma'aikatar kasa da sufiyo ta jihar Kano sai dai hakan mu ya tutura amma dai zamu ci gaba da bibiya domin jin a inda gizo yake sakar to kafin ajiyar da aka tsinci gawar wani yaro a kogin mada dake a gaya tun bayan fadawar sa cikin kogi a ranar asabar da ta gabata ina ga muleka gandun sarki dake a dorayi a yankin karamar hukumar gwale inda wasu bata gari masu kwacen wayoyin salula suka kashe wani matashi mai suna Saluhu a wajajen karfe 9 da rabi na dare ga dai yadda Nura Dahiru ya kasai ya gana da yayar mahaifiyarsa Amina Lawan da ya tafi kaiwa ziyara a dorayi unguwar Bello
7: ina da yaro na da ya zo wuri na wurin zuwa nan wuri na a nan dorayi sai ubangiji Allah ya dora mai kaddara aka tare shi masu kwacen waya suka kwace masa waya suka yayyanke shi suka kashe shi
8: da misalin karfe nawa abin ya faru
7: misalin karfe 9 da rabi ni dai aka sanar da ni aka ce mun in zo ga yaro ya faɗi sunan shi Saluhu ya ce anan yake sai na ce eh ina da yaro aje a duba aka kama hanya aka je a dubo mu ko da aka je a dubo ina jiran a kawo mun labarin cewa an ji mai ciwo tunda an ce an yanke shi kawai sai aka shigo mun da gawa aka ce mai in yi hakuri Allah ya karbayo shi
3: Ibrahim Hashim Usman yaya ne ga marigayin ya dora alhakin wannan kisan gilla akan masu kwacen wayoyin salula a yayin ganawar su da Nura Dahiru ya kasai
9: wanda ake zargi da aikata wannan al'amari sune yan iskan da suke a dorayi saboda wannan guri ne wanda yake gurin wucewa na jama'a suke buya idan mutun ya zo sai su yi masa kwaci wanda an kashe kusan mutun uku a cikin wannan wata a wannan gurin dai
8: musamman da daddare kenan tunda
9: musamman da daddare duk lokacin da aka ce magaruba ta a wannan gurin ya zama bala'i da musiba saboda babu daman mutun ya zo ya bi wannan hanyar in dai zai bi to sai ka ji wani abun ya faru sai dai ga wanda Allah ya kare
3: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda a jihar Kano ya ce sun samu labari kuma ana gudanar da bincike a kai to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
10: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an guri a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-38-336 ko kuma 070-87-95-051
11: gaskiya na da zuwa cikin wannan ce kullum mutum sai ya dinga kashe kuɗi baya da wani sabon abu magana nake ta makarantar yau ne sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko kuma canza musu makaranta a gaskiya Path to Success International Academy mana domin kuwa a Path to Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tare da yabo jore class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ka kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dole ne mun yi ki bada adreshi tana nan a Na'ibawa Arabic Sa'adat Rimi College Zaria Lad Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada AA Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-3261-1882 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
12: Assalamu alaikum jama'ar jihar Kano lokacin lokacin da muke jira ya zo, ina masoya cin nama mai dadi da gardi da almashuwa. Alhaji Malam mai nama Hachikam ya shirya bude kata fara wajen gasa naman rago, tandirin naman rago, professor naman rago da dai sauransu. Za a bude kata fara wannan wuri a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya a Ibrahim Tire Road, daura da hotel Dangan dake nan Kano. Kada ku sake a ba ku labari, ku zo ku gwada ingancin naman mu na Alhaji Malam mai nama Hachikam. Anan za ku samu ingantaccen naman rago mai dadi, hidima ta amana da kulawa ta musamman ga gastomomi. Alhaji Malam mai nama Hachikam, inda inganci hade da dandano matuka. Za a bude katafaren wannan wuri a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya, da misalin karfe 4 na yamma zuwa karfe 9 na dare. Za ku iya tuntuɓa mu akan waɗannan lambobin waya kamar haka: 0811 4664 6 8 0811 3 4 4 1 da kuma 0811 6 9 7 2. Kada ku sake a ba ku labari, sai kun zo.
3: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mini hanya. Inda Agwale Sani mai nage dake anan birnin Kano, wani almajiri ya rasa ransa jim kadan da cin wata awara da aka sanya wa shinkafar bera. Almajirin mai suna Muhammad dan shekara 7 an ce ya kyalle ido ya ga awarar ne a gidan da yake aiki. Ga Aisha Umar sabon titin Sani mai nage da karin bayani akai.
13: An samu yaro Agwale Sani mai nage, shi ma ya ci maganin bera da aka saka a awara a gidan aikin sa. Bayan masu gidan sun saka maganin bera a cikin awarar, suka nemi awarar suka rasa, suka tambayi yaron cewa idan shi ya ci ya faɗa yaron ya nuna ba shi ya ci ba. Bayan ya ga makaranta ma mai gidan ya sake biyo shi, yayi ya gaya mishi idan shi ya ci awarar nan dan a san matakin da za a ɗauka, yaron ya ce ba shi ya ci ba. Sai cikin dare cikinsa ya kama ƙara, yana ciwo, yana ta ihu, aka ɗauke shi zuwa asibiti, amma kafin a je marar ya yi halinsa.
3: Ko da a makon da ya gabata, sai da rahotanni suka bayyana yadda wasu almajirai guda hudu suka rasu bayan da suka ci maganin bera a kifi a yankin karamar hukumar Ungogo.
13: To da Allah, muna kira ga iyaye su guji saka maganin bera a cikin abubuwan da za su ja hankalin yaro ya dauka ya ce zai ci. Saboda akwai abubuwan da ake sa maganin bera kamar tumatir ko littafin bera, yaro ba zai ga tumatir an bar shi ne shi bakin gidan ya dauka ya ce zai ci ba. Dan Allah, dan abin, muna kira da a kiyaye. Saboda ba lallai bako ko annabaran ku su dauka su ci ba, yaran ku ma za su iya dauka su ci.
3: Cinko ya dace idan an sanya shinkafar bera a kifi ko awara a rika ajiyewa a wurin da yara za su gani su dauka? Shin me ya sanya malamai ba sa jin kunnan almajirai kansu kiyaye daukar abinci a kasa domin kauce wa cin guba? Ga Aisha Umar sabon titin Sani mai nage.
13: Kuma da Allah, muna kira ga malamai da su rinda yi wa yaran su hudubar ganin abu a kasa ko a bola su dauka su ci ba tare da an ba su ba, saboda kula da lafiyarsu.
3: To yanzu kuma bari mu leka garin Mada dake a yankin karamar hukumar Gaya, inda wani yaro kurma mai suna Nasiru Hassan dan shekara 21 da ya fada cikin kogi domin yin ninkaya tun a ranar Asabar da ta gabata bai kuma dago ba sai a yau Litinin da aka gano gawarsa. Detective Nazifa Abdullahi shine jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar Satwell for Community Development wanda ke tallafa wa jami'an tsaro da bayanan sirri.
14: Wato da ya shiga ruwa din da kyarma iya samu ya fito saboda ya gaji, amma duk da haka ya ƙara komawa ƙarar kwana da kiran ajali. To lalle ba shakka da ya koma cikin ruwa din nan karshe tun daga nan shiru kenan. Tun a ranar aka zo akai duk yanda za a yi akai aka kasa. To sai jiya ma Ladi ta sarkin ruwa na Wudil ya turo da makarabansa da shi sun zo sun shiga wannan ruwa, sun yi iyayensu sun yi iya binkicen su. Daga nan dai sarkin ruwa na Wudil ya bada shawara cewa kawai a bari sai zuwa gobe Litinin yau kenan. Idan ya so a yau za a same shi, ajiyan ba za a gan shi ba. Sai kuma wani bawan Allah shi ma aka je wajensa sai ya bada wani magani ya ce to a barbada a ruwan, insha Allah kawai za a gan shi da safe ko da yamma. To kuma haka aka yi yau din nan, kawai ana zuwa da safe karfe 9 da wani abu kawai sai a ga gagawan nan ta fito sama, amma dai ya kumbura dam.
3: Akwai buƙatar iyaye da malaman makarantu su gargadi yara akan su kiyayi wankan kududdufi da kuma wanka a kogi a saboda karuwar ruwa a cikin damuna tare da tsira da rayukansu.
14: Muke kira muke dada jan hankali da masu zuwa wanka kogi, ku ku jawa yaranku kunne, su ko masu zuwa wanka kogi ku gane ko ka iya ruwa ruwa fa ba shi da gwani fa ruwa ba shi da gwani Allah subhanahu wataala kare mu
3: to anan kuma kwamitin yaki da shaye-shaye da kuma kwatan wayoyin salula a birnin Kano sun tafke wani magidanci mai suna Junaid dan Juma Badamasi dan asalin jihar Katsina a lokacin da yake tsaka da sayar da kwaya sai dai ya ce mamakon ruwan sama da ake yi a jihar Kano ya sanya yayin rungume sana'ar ta sayar da kwaya
15: fi dan jihar Jibiya kuma sabon garin Mallama a jihar Katsina banda na yi aka kawo wani nan sana'a da kwanake sai naga kasuwa ta tsaya ana yawan ta yin ruwa fa somomi sun daina zuwa da suka daina ruwa sai ne musu wani dinke yi musu waya duk wanda aka yi waya sai ta ce ba kasuwa ruwa yayi yawa kuma ni ban da abincin da zan ciyar da yara na da mata na
16: me aka kama ka da shi
15: baya
16: kake da bayar
15: sai wariki
3: dan Juma Badamasi yace al'amura ne suka kwabe masa a kasuwar kantin kwari shi ya sanya yayin rungume sana'ar ta sayar da kwaya ko da yake maganar tasa ta ci karo da juna saboda yadda yace tsawon shekara 30 yana sayar da kwayar
16: ta da tsawon wani lokaci kana sayar da wannan kwayoyi
15: sama da shekara 30 nayi ta ban ji dadi ba ita ma sai na tuje
16: yanzu dawowa kai kenan
15: da naga kasuwa ta tsaya man ta kaso kwari ba ni samu su shine sai na ce to bara in juya in gani ta kan wannan lamari da na yi wancan shekaru da suka wuce
3: akwai bukatar hukumomin tsaro su dada zage dantse wajen sanya kafar wando daya da dillalan kayan maye a jihar Kano domin gaza maganin su tamkar an kashe maciji ne ba a sare kansa ba Nura Salisu Sharada shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar a jihar Kano yace za su gurfanar da shi a gaban kotu a yayin ganawar su da Shamsu Muhammad Kundila
17: ka duba ga mutum ne da tijo mata biyu da 6 amma ya kashe cangarin su ya aje su sai dawo Kano yake bata mana yara da mata da kannan mu da sauran su yake sayar musu da kwayoyi magana da yake yana da ko duwannin zance ne labari ne mafita yake newa saboda haka mu kullun abin da muke fada duk wanda muka ba da harkar kwaya to wallahi kowaye ko dan waye ba za mu daga masa kafa ba muna fada muna kara fada harkar kwayan nan duk abin da kaga yana faruwa na fadan daba da kwacen waya da komai da ka sani na laifi da ake aikatawa wannan kwayar ita ce sanadi
2: kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
18: ke dai bari to kallu wannan
2: amma wannan swissless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka ga mun a ina ka siyo wannan kaya
18: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
2: ai kwa na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
18: kin ga suna da atamfofi na kece raini ga less swissless Holland Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
2: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment.
18: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar Kantin Kwari.

haka yake Qualitas College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Qualitas College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Qualitas College na nan a unguwar Shekaru Ballayi daura da titin a Cilafiya kusa da Gwammaja Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 0706973 5 0 4 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi

0: ne inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
1: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, ni da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, kunyar taushe da ruwan shinkafa, garau garau, farfe su wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
2: Don haka muka ce mun koma gida, abinci na can na jiran mu.
3: A ci gaba da goyon gida tare da ƙonga mai ɗanɗanon nama sanya.
4: Musa, Musa, wane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
5: Mun kuri Hajiya, mun kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
4: Maman Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kone take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
5: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata.

0: hadisi na 206 an safiyata binti huyayyin radiyallahu anha an karbo daga nana safiya uwar muminai yar huyayyu ibn al-akhtab Allah ya kara mata yadda qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mu'takifan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana i'tikafi fil masjidi a masallacin sa mai albarka fa ataituhu azuruhu laylan tace sai naje na kai masa ziyara da daddare fa haddathtuhu nay masa hira muka ja dare muka dau tsawon lokaci muna hira thumma qumtu li anqaliba sannan sai na tashi dan in koma gida fa qama ma'iya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi tare da ni liyaqalibani dan yayi min rakiya wa kana maskanuha fi baiti usama ibn zaid ne ruwaya yace gidanta a gidan usama gidanta a gidan usama dan zaid yake mana anan annabi ya aje ta ita ba tare da sauran matansa take a babban gidansa ba ya kai ta wani gidacen a wata unguwa ta daban to kaga wannan hadisin yana kunshe da abubuwa da yawa na fiqhu abu na farko mai itikafi ana kai masa ziyara matarsa tana iya kai masa ziyara abinda baya halatta su yi shine mu'amala auratayya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid kar ku yi mu'amalar aure da mata in kuna itikafi da mutun ya sadu da matarsa in yana itikafi to itikafin ya lalace yana daga cikin mubdilat na al itikaf abubuwan da ke bata itikafi shine jima'i saduwar aure in mace ce take itikafi mijinta ya sadu da ita ya bata mata itikafi in mijin ne yake itikafi matarsa ya sadu da matarsa ya bata itikafin sa da kansa ina fata an gane domin lafazin mubashara a ayar jima'i ake nufi ba taba jiki ba wala tubashiruhunna ay wala tujami'uhunna wa antum aakifuna fil masajid to amma dan an hana mata ko miji ya sadu da matarsa yana itikafi ba kuma ba a hana ta kai masa ziyara ba za ta kai masa ziyara su tattauna su yi hira an gane ko to sannan wannan yana nuna maka darajar mace a wajen mijinta hiran mace ce kawai ba ta bata itikafi kuma mai itikafi ya halatta yi amma mai itikafi ya fito kawai ya ta hira da wani namiji ko ya fito ya ta hira da wani ko yaransa na kasuwa wannan baya daga cikin abin da ake so a itikafi ko bai bata itikafi ba yana rage itikafin lada da yawa amma matakka ta kai maka ziyara kana itikafi ku dau tsawon lokaci kuna hira wannan karawa ma itikafin kyau yake domin ba dan haka ba da annabi bai ba tunda ku annabi yayi to magana ta kare shi manzo Allah kullun yana yin abin da shine daidai yana yin abin da yake kara masa kusanci ga Allah yana yin abin da yake kara nuna cika da kamala duk abin da annabi yayi to wannan abin kamala ce to kuma wannan zai nuna maka bambancin mai aure da gauro ko a itikafi shi gauruwa zai kai masa ziyara ba budurwa ake nufi ta kai masa ziyara ba matarsa to haka mata ai sai mai aure ko na biyu shi mai ita mace ya halatta ta fita da daddare idan larura ta kama mace tana fita har da daddare mata annabi suna zuwa unguwa har da daddare to amma tare da mura'atin maslaha ya danganta da yanayin garinku ya danganta da security ya danganta da tarbiyya da sauransu idan an san daren zai zama fitina to sai a sa ka'ida banda fitar dare kamar yadda zaka samu wasu magidanta suna da wannan ka'idojin a gidansu ba laifi bane ya danganta ne da yanayin tarbiyyar mace yanayin tarbiyyar gari yanayin securityin gari akwai garin da bai ba wai mace ba namiji ma da daddare bai kamata a ganshi a waje ba an gane ko ballantana yara kanana to haka nan ma mace to amma in gari yana zaune lafiya babu wata matsala babu wani tsoro na tarbiyya babu wani tsoro na zaman lafiya to dan mace ta fita ta je unguwa da daddare ba laifi bane ba to sannan kuma wannan yake nuna maka irin soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin gidadawan mazan nan bane wanda babu soyayya da matansu shauki ne da nishadi yake sa matarka kwana biyu in bata ganka ba ta kasa hakuri sai ta zo inda kake itikafi yake amma kwana biyu sai da ta biyo shi amma wani Allah Allah ake ya fita kai ya dawo inda bai dawo ba ma haka ake so to karka yadda ka bar haka a cikin zukatan iyalinka ya zama ba sa sha'awar ka kasance tare da su kullun Allah Allah suke ka fita saboda ka matsa musu ka takura su ka zama wanda kwana ɗaya biyu in baka nan za su ce duk gidan yayi mana ba daɗi wallahi yaushe za ka dawo to haka ake so namiji ya kasance maza Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma namiji yayi tafiya da matarsa akan titi wannan ma kamala ce an gane ko duk da mu a kasar Hausa asali ba al'adamu bace amma a addini daidai ne yanzu a garin Hausawa babban malami a ganshi akan titi ya rike hannun matarsa suna tafiya sai ya zama me abun magana babban attajiri a ganshi yana tafiya da mutuncinsa akan titi da matarsa ya rike hannunta sai ya zama abun magana a al'ada basarake a ganshi akan titi yana tafiya da matarsa ya rike hannunta sai ya zama me abun magana to amma a addini wannan ba laifi bane a addini wannan ba laifi bane daidai ne da aka karkaye da al'ada ku ta bankara ka da sa abin da ya halatta kuma abin da zai kawo gyara da ci gaba da jin dadin rayuwa ga iyalinka kace ba za ka yi ba ai al'adar garin ku ba ai a inda ba haramun bane in kai kai mai kyau kuma abin da wannan yake nunawa shine lalle mutanen kwarai su rinka dabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutane su saba da ita su santa kuma cikin sunna akwai more rayuwa cikin sunna akwai jin dadin duniya ga bautar Allah ga more rayuwa ga bautar Allah ga soyayya da iyali wannan kenan sunna gidan dadi na gidadi goma da malam jibril mai nuno Allah ya kara masa lafiya cikin tsofaffin malaman mu na izala a unguwa uku yace idan an ce nagge dadi goma nagge me kenan saniya ko yace to shi kuma qur'ani dadi na to ita kuma sunna dadi na a inda nagge dadi goma ce to qur'ani dadi ba iyaka ne sunna dadi ba iyaka ne to shi yasa zaka ga mutum idan yana kan tafarkin sunna kullun a waye yake ba a ninke shi baka ninku a addini ba baka ninku a duniya ba cike dadi baka dadi waje dadi cike dadi kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq idan an ganka ustazu ko liman ka riko hannun matarka aka ce haka sai ka wayar musu da kai kace annabi ma yana yi in ba a fada shi yake sa wata rana wasu an fada su ci ai an ce annabi kaza kaza kaza yanzu Allah kammalalle ne duk inda dattako yake in aka ce annabi magana ta kare to amma ga yadda yake rayuwarsa wannan shine dattakon ashe ashe kyaran mata ba a ciki dattako yake ba rashin soyayya da iyali ba a ciki girma yake ba a'a wai kar mace ta raina ta yi wani nawa kuma wani zaka ga ko aski ya je sai ce wai a cire gemu a baggashin baki nan ce na me wai na tsorata mata ita macen ta rasa me za ta ji tsoro a jikinta sai wannan gashin banza kamar rago ne bayan an cinye shi kuma a kawo kawansa a rataye a kofa wai shine mai gadi to rago ma da ransa bai yi gadi ba bare ya mutu sai kawo zai yi gadi wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran ma lahu min nuri da aka daina na safiya ta ce sai annabi ya tashi zai rako ni bayan na je neman sahira sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma a wannan hadisi za mu fahimci halaccin raba gidajen mata ko sunna ce tabbatacciya da daddiya wani lokaci har gari ana rabawa annabi ibrahim matansa biyu gariyar kasa ma ya raba musu ba gari ba kasa kuma Allah ya sa shi nana saratu da ibrahim suna zaune a palestine inda suka yi hijira suka koma sun baro garin babila iraki suka dawo palestino da ya auri hajara sai aka ce to ita kuma ya dauko ta ya kawo ta ka'aba ya kawo ta maka tun lokacin yana daji da aka ya dauko ta ya rabo ta daga palestine ya kawo ta ka'aba daji lokacin ma ba sunansa gari ba fa shi yasa da ya aje su sai musu addu'a ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitukal muharram, ya Allah ni na aje zuri'ata, yana nufin matarsa da ɗansa, biwadin a wani kwazazzabo gairi zi zara'in wanda ko tsuro baya fitarwa saboda bushewa da kikashewa da rashin ruwa. Inda baitukal muharrami daura da ɗakin ka mai alfarma, rabbana li yuqimu ssala, ya ubangiji ne hakan ne dan su tsaida sallah. Sai aka kawo su tushen inda sallar take, tushen alƙiblar sallar, sai aka aje su a nan. Da haka ba laifi bane in namiji yana da sukuni ko wata larurar rayuwa ta sa ya raba matansa ƙasa-ƙasa, wata tana Saudi Arabia, wata tana America, wata tana Ingila, wata tana Germany, wata tana Nigeria, in kaga za ka iya, addini bai hana ba. Annabi Ibrahim ya yi haka, raba gari halal ne, ballantana kuma a garin a ce raba unguwa. Akwai hikimomi da yawa a cikin haka. Yana daga cikin hikimar shine kai namijin za ka samu hutawa, an gane ko? Domin wani gidan an riga an cika a cikinsa, an tara iyali, to a nan babu cikakken hutu. Da ka kwanta yara sun fara ihu, kuma baka isa ba, gidan ba naka bane, naku ne. Yadda kake da yanci a gidan haka suke da yanci, yadda kake da yancin kai bacci su kuma suna da yancin su yi kwallo, suna da yancin su yi gada. To kaga rayuwa sai a dan rinka yi ana adjustment. To in ka samu wani dan kwibi can sai ka aje wata can, ita wacce bata tara iyali ba, in kana so kai bacci sai ka tafi can. Daka dai manzo Allah ya raba gida sallallahu alaihi wa sallam, na Safiya tace fa marra rajulani min al ansari, annabi yana tsaka da rakani, kaga hira tayi dadi, an dade ana yi fa, amma kuma tare da haka da aka tashi sai da ya sake taka mata hira a lokaci guda kuma da soyayya, ya sake taka mata a hanya. Shine tace fa marra rajulani min al ansari, sai waɗansu mazaje biyu ƴan Madina suka zo wucewa, falamma ra'a ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da suka ga annabi da daddare da mace a dan duhu duhu, asra'a fil mashi, sai suka ƙara saurin tafiya, ba sa so annabi ya gansu, ba sa so in annabi ya gansu a tunanin su zai ji nauyi, to in ya ji nauyi su kuma kamar sun matsa masa, su kuma ba sa so su matsa wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Da haka shine hikimar, to shi kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so yake ya wayar da kan al'ummarsa, ya nuna mata abin da yake halal da abin da yake haram. Duk wani abu da zai sa al'ummarsa kunci baya so, an gane ko? Kamar kai ne din yanzu wasu ɗalibai su ganka kana yin wani abin da su a tunaninsu na ɗalibai ai bai kamata a ce malam yi haka ba, to ba kalisu za ka yi ba, sai ka bayar musu da kai kuci ka ce wannan addini haka ne, daidai ne, ba laifi ba ne, an gane ko? To sai su gane ashe wannan abin ba laifi ba ne yinsa. Amma in ka basu haka a cikin duhun kai, to haka za su tafi sai su ɗauka yin hakan ma zubar da mutunci ne kaza kaza, in ba yi wasa ba sai su je suna gulmaka su ce malam maran nan muka ga yana kaza, amma rashin sani ne, su ba su sani ba. Da haka su waɗannan sahabbai guda biyu da suka ga annabi sai suka ƙara sauri dan kada annabi ya gansu. Fa qala sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su, ala risilikuma, ku tafi a hankalinku. Me na saurin, me na gaggawar? Innaha Safiyatu bintu Huyay, ita dai matar da kuka ganna da ita din Safiya ce ƴar Huyayyu, saboda a duhu ne ba dole su gane wace ce ba. To da haka ya fito ya gaya musu ƙarara dan ya wanke kansa kuma dan su ya kubutar da su. To wannan shine abin da ake so, duk lokacin da wani ka aikata wani abu da wani zai iya zargin ka, to kana da damar ka fito kai bayani, an gane ko? Domin mutunci abu ne mai kima mai daraja. So da dama waɗansu sukan ce ai ba sai ma an yi magana ba, a'a a yi magana, daga nan ne kai ka kubuta a wajen Allah, wanda zai yi zargi ko zagi ya rage masa, ya rage masa. Li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana, an gane ko? To amma wani abin idan ka bar shi kai shiru baka faɗa ba, ko kana da gaskiya, to wanda ya zage ka ka ba shi ne ƙofa, duk da ba wai ya kubuta bane fa a wajen Allah. Domin ma ya sa shi shine hisabi ne, ba a turo ka kai mutanen hisabi ba. To amma duk da haka ɗan adam wai mai neman kuka ne, in aka jefe shi da kashin awaki sai ya ɓarke. To wani ƙirzaman yake jira ya zage ka, da ya samu wata ƙofa sai ya zage, in ka ga dama kai masa bayani ya rage ya ci gaba da zagi, ko kai ya zage, wannan shi ta shafa. daka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kansa a fili bayan wankan da Allah madaukakin sarki ya masa, daman wankacce ne, tsaftatacce ne, yayi haka ne dan ya koyar da mu. Daka duk lokacin da ake tuhumarka ko zarginka ga wani abu, to kai bayani, in kai ka gama ka fita haƙin duk wanda ya kamata ka fita haƙin sa. Daka manzo Allah ya ce ku ba a hankali, ai Safiyya ce ƴar Huyayyu matata, tabbas akwai niƙabi a fuskarta, saboda matan Annabi suna sa niƙabi, daka ba dole su san mace mata bace ba. To amma Annabi bai ce mata daga niƙabin su ganki ba, a wannan ba hurumin su bane, ba su da wannan hurumin, amma dai sunanta wance, wance ce matata, oho shikenan. Shi ko miji ya halatta yi wannan da matarsa, ko al'ada garin su ana yi ko ba a yi. Faƙala, sai suka ce subhanallahi ya rasulullah, sarki ya tabbata ga Allah ya ma'aikin Allah, mana sai suka yi mamaki, me yasa Annabi Hassi ya faɗi haka, me yasa Hassi ya yi bayanin wace ce. Faƙala, sai Annabi ya ce da su, inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam, yo ai shaytan yana kurɗawa lungu saƙo na jikin ɗan adam kamar yadda jini yake kurɗawa. Da haka ba ku fi ƙarfin ya shiga zuciyarku ya muku wasu wasi ba, ya sa muku mummunan zato game da ni. To shi fa ɗan adam da ya yi wa Annabi mummunan zato ya zama me? Ya zama kafiri, ya zama kafiri. Da haka Annabi tausayinsu ne gudun kar shaytan ya amfani da wata shubha ya jefa su a bala'i. Da haka sai manzo Allah ya fito ya musu bayani, sai ce wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma sharran, kuma ni ina jiya muku tsoron kar shaytan ya jefa muku sharri a zuciyarku, ku yi min mummunan zato. Aw qala shay'an, ko kuma ya ce ina jin tsoron kar shaytan ya jefa muku wani abu, a wata ruwayar sharri, a wata ruwayar wani abu. Duk ruwayoyin guda biyu suna da fuska, wani abun kuma wanda yake sharri ne, domin mummunan zato ga Annabi, kai ba Annabi ba ma ga nagartaccen bawa kai masa mummunan zato menene? Sharri ne. Shi yasa Allah ya ce ijtanibu kasiran min adh-dhann, kuma manzo Allah ya ce dhannu bil mu'minina khairan, ku yi mu'minai zaton alkhairi. Wa fi riwayatin, a wata ruwayar, annaha ja'at tazuruhu fi itikafihi, ita na na Safiyya din ta zo ne tana ziyartar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake itikafi, fil masjidi, a masallacin sa na Madina, fil asharil awakhir min ramadana, a goman ƙarshe na ramadana. Fa tahaddathat indahu sa'a, ta yi hira tare da shi na wani lokaci. Sun maqamat, sannan ta tashi tanqalibu, za ta tafi gida. Fa qama an-nabiyyu ma'aha yaqlibuha, sai Annabi ya tashi tare da ita dan ya rakata. Hatta idza balagat babal masjidi, har sai da ta isa gab da kofar masallaci, inda babi ummi salama, dab da kofar shiga bangaren na ummu salama. Da ummu salama da Aisha gidansu ɗaya ne, su suka zauna a gidan da yake manna da jikin masallaci. Yanzu inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ai da asali gidansa ne wajen, ba cikin masallaci bane. To wannan gidan da Aisha da ummu salama su suka zauna a nan, sauran matan kuma wasu suna can, wasu suna can, haka dai. To daka daidai kofar da daga ita sai a shiga bangaren nana ummu salama, anan ne aka yi kicibis da waɗannan mutane, da nana Safiyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma zakarahu bi ma'ana, sannan ya ambaci cikon hadisi da ma'anarsa. An gane ko? Galibin abinda hadisin ya kunsa na fiqhu mun riga mun faɗa, illa iyaka kawai mun ishara zuwa ga wasu abubuwa masu muhimmanci kadan daga ciki. Aka ce wa fihi annahu yanbaghi an yuzila al-insanu ma yalhaquhu min tuhuma, yana daga abinda hadisin yake koyarwa, ya kamata mutum duk lokacin da ake zargin sa to yayi kokari ya kawar da wannan zargi ta hanyar a gaskiya da bayani. An gane ko? Li'alla yuzanna bihi shay'un huwa bari'un minhu, dan kar ai masa mummunan zato na abin da shi bai ji ba bai gani ba. To amma wannan ga mutanen da kasan masu fahimta ne, da mutanen da kasan bayanin zai musu amfani, domin ka'idar bayani da wa'azi, in nafa'ati dhikra fa dhakkir, in nafa'ati dhikra, kai wa'azi kai gargadi in zai yi amfani. Amma mutumin da kasan ko kai masa bayani ko kai masa bayani sai ya zage ka, baka da bukatar ka bata lokaci a kansa, baka da bukatar ka saurare shi, kawai ka ci gaba. Fa amali innana amilun, li amali wa lakum amalukum, antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malu, ka bari wannan in an je lahira Allah ya yi bayani, Allah ya wanke ka. To wannan shine abin da ake nufi. yace anna shaytana lahu qudra, kuma daga cikin abin da hadisin ya nuna shaytan yana da iko, wa tamakkunun qawi, kuma yana da dama mai karfi, min idiwa ibani adam, ta rudar da yan adam. Ko kai waye karka dauka kafi karfin shaytan? Baka fi karfin sa ba, sai dai kawai in Allah ya tsare ka, amma ba wanda ya fi karfin shaytan duk duniya. In dai shaytan zai iya gwabzawa da annabi adam ya ci nasara, to waye kai da kake tsammanin zaka fi karfin sa? Baka isa ba, kuma Allah ne ya bashi wannan ifa. Kuma manzo Allah ya faɗa, inna ash-shaytana yajri min ibni adam majra ad-dam, ba inda baya shiga a jikinka. To da haka kullum sai dai kai ta neman tsari daga sharrin sa a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Fa huwa yajri minhum majra ad-dam, shaytan yana gudana a jikin yan adam kamar yadda jinin su ke gudana. Qala ibnu daqiq al-eid, ibnu daqiq al-eid yace, wa hadha mutaakkidun fi haqqil ulama, kuma wannan abun tabbatacce ne har akan malamai. Wa man yuqtada bihim, da ma waɗanda ake yin koyi da su. Me din cewa idan an zarge su da wani abu su fito su yi me? Su yi bayani. Na ɗaya kenan. Na biyu, shaytan yana da ikon ya batar da han malami. Ya samu nasarar batar da annabi? Karka ɗauka cewa gama garin mutum ne shaytan yake iya cin nasara a kansa. Mutane na musamman ma shaytan yana iya yin tasiri a kansu. Idan ka san wannan, to kai kuma sai ka shiga taitayin kanka. Shaytan ya taɓa annabi ma, to kai kuma sai shafa wa kansa ruwa. Shaytan ya taɓa malamai ma, to kai wanda ba malami ba kuma sai ka shafa wa mai kanka ruwa. Watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu wa kana min al-ghawin. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ونشين كرشن كتاب الصيام أنغانيكو تسيكم كتاب الحج ما لن يكاوس أترتيبي أجيري إن بكم أنت أبتن دمك فارك راتو دمك شبو babun tsarki muka fara da shi, sai babun sallah, sai babun zakka, sai babun azumi, sai babun hajji. Yanzu shi za mu shiga, saboda a jere suke daman a tartibi na rukunin musulunci, daga sallah sai zakka sai azumi sai hajji. An gane ko? Buniyal islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakka وصوم رمضان وحج البيت. ما ليتي كتاب الحج لتافن ديك بياني أكن حج. الحج لغة القصد. كلمة حج أيار الله ربتي تنا نفهم نفاتر وجه هو نفاتر أبو. أنغاني كو؟ إذا أكتي حج دي دي كده أتي قصد. أنغاني كو؟ يا نفاتا. وما أيار المسلمتي القصد إلى البيت الحرام. نفن تاكن الله من الفرماشين كأبا لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص دمس أيكا نمسما أول لوكا تيكي من تجي. أنغاني كو؟ بأقوى نلوكا تي بني إنك جي كأبا كاجي أيكا هجي كما با دقا من دكا جي كأيكا كأبا هو دا لوكا تن أيكا هجي بني أكي تي مسا أيكا هجي أيكا هجي سننوني لوكا تنسما سننوني الحج أشهر معلومات. Sannan sai ya ce wannan magana ta Sheikh Bassam ce, ya ce wabta da al-musannifu bisala ibn Surur al-Maqdisi Abdul Ghani kenan mai littafin Undatul Ahkam, Allah ji gansa da rahama, ya fara da kitabu salati li annaha ahammu arkanid din ba'da shahadatayn, domin sallah ita ce mafi girman rukunin musulunci in ka cire kalmar shahada, da haka shi yasa aka fara da ita. Wa sanna bizaka, ya biyo bayanta da babun zakka, لأنها قرينتها في آيات القرآن الكريم. دومن زكا أبوكي ركحتن سلاتي تغن سلاتي أنغاني كو توبشن سلاتي معنى إرقوتك حتى أنبتون آيات القرآن. دي إن داكتي وأقيم السلاسي دي إن داكتي ويقيم السلاسي ويؤت الزكا وصلث بالصيام سنن أكنت بالصيام دبتن أذني لكونه يجب كل سنة دومشي أزمي أنا إنساني دشي كرا واجبيني ندشي كرا ويطيقه ويقوم به الجمهور من المسلمين كما شيء ده يوم مسلمي سنة إيه ما في يوم مسلمي سنة إيه أزمي أنغانيكو سابان مي حج سابان مي زكاة ما في يوم مسلمي باسا إيه حج ما في يوم مسلمي باسا إيه زكاة idan aka ce ba sa iyawa Allah bai ba su damar ba masu ikon zuwa aikin haji da wanda ba su da iko masu ikon sun fi yanzu ko gidanku ka lissafa ko mun takaice abu mu ce a danginku wanda suka je aikin haji da wanda ba su je ba nawa ne zaka ga wanda suka je din su ne ba su da yawa a zo unguwa da wanda suka je da wanda ba su je ba suka fi yawa wanda suka je din su ne ba su da yawa wanda ba su je ba su suka fi yawa to abinda wannan yake nuna wa wa'ancan na gaban wadanda su aka fi yi masu yin suka fi yawa su ne a gaba kafin wannan azumi ya dari zakka saboda masu yin sa sun fi yawa an gane ko zakka bata kai ba azumi saboda masu yin ta ba su da yawa haji bai kai ba azumi saboda masu yin sa ba su da yawa wadanda suke da ikon yi ba su da yawa shine abin da malai yake so yace mana nan sai yace wa aqarra alhajja wa akhara alhajja malan ya jinkirta aikin haji ta fuskar bayani ya kawo shi a ƙarshe li annahu la yajibu illa maratan fil umri domin shi aikin haji wajibcin sa sau ɗaya ne a rayuwa duk kudinka in ka je aikin haji sau ɗaya ka gama duk wanda zaka ƙara ko sau biliyan nawa zaka yi nafila kake yi ba shine wajibin ba ɗayan nan shine me wajibi ولا يجب إلا على القادرين كما بايا وجب سيجما سيكو وهم أقل من العاجزين كما سوني ما في كرنشي إن أنهل أدوان دباسا إياوا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أي كن هجيا تبتا دا آيين القرآن دا حديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن قاتتو دا كما إجماع الأمة فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة داك وجبت أيكن هجي يندك تشين أبن دا دولن دولني كسنش عمسلين داك تي أبو معلوم من الدين بالضرورة أبن دا دولني مسلمية سنشي با أي مكا أزلم رشن سننسا أتي يوغا وان مسلمي أما بيسمس أين أيكن هجي با أي مسلمين سنسا ما أسلي بي با سبدا أي باكا زمان مسلمين سيكايني سيكاسان أيكن هجي دا مسأينسا واجبيني إرين يد كلمة شهادة تنتك واجبي هكا شما irin yadda take rukuni haka shi ma rukuni ne tare da ita ce a gaba amma dai shi ma din yana biye mata to wannan shine abin da ake kira da ma'lumun min ad-din bid darura sannan abin da in kai musunsa to ka bar musulunci yanzu da wani zai kasassaba ya ce aikin haji ba wajibi bane ya kafarta kaulan wahidan ko yana yi kawai cewa ba wajibi bane ya raba ka da musulunci domin yanzu kamar gini ne ka rushe masa dirka daya kai masa illa ba zai tsaya ba to haka musuluncinka yake kafafuwansa biyar ne shahadatu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah iqamis salati ita'i zakat sawm ramadan hajjul bayt da ka karya kafa daya musuluncin bai cika ba ko kana yi ku gane bambancin ni da kuma yaddar wajibci duk abin da aka ce kaza wajibi ne kudirce shi da aikata shi da za ka yi daya ka bar daya har yanzu baka yadda da wajibcinsa ba yana sallah amma bai da wajibi ba ce kafiri ne ya yadda wajibi ce amma ya ƙi yi kafiri ne na ba tan gane giya ya yadda haramun ce amma yana sha bai kafirta ba saboda ita ba rukuni bane a musulunci ko rukuni ce sahabbai har suka shiga musulunci har tsawon shekaru suna shan giya ana kiran su musulmi kuma suna shan giya sai daga baya aka zo dan a tsaftace su aka ce to ku daina fahal antum muntahum suka ce intahaina da haka akwai bambanci tsakanin abin da yake wajibi da abin da yake ba wajibi ba abin da yake wajibi yadda da shi da aikata shi wajibi ne kishiyar haka yana sa mutum ya samu matsala Allah ya kiyaye aikin haji yana da hikimomi masu tarin yawa da malamai suka ambata kadan daga ciki na farko dan ya tuna maka da tashin alkiyama gani karamin tunani ba wani abin da zai nuna maka rahazal demonstration na alkiyama kamar tashin aikin kamar aikin haji kaga mutane duk an binne su da likafani fararen tufafi ko to mu kaddara ma a ce da mutane za su tashi da tufafi a jikinsu a ranar alkiyama, da me za su tashi? Farin likafa ne. To gashi nan shi ake sawa a aikin hajji, tare da a tashin alkiyama ma ba tufafi ake tashi, tsirara ake tashi. Kamar bada'ana awwal khalqin nu'iduhu yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati hufatan uratan burulan duhman, haka annabi yace. Dai kenan sana a tashi a aikin haji mutane suna zamowa daidai. Yanzu zaka hadu da sarki da gwamna da shugaban kasa da talakan talak a aikin haji, dukkan gansu a waje daya da shiga iri daya, ko ba haka ba? To kaga wannan yake nuna maka haka za a tashi a tashin alkiyama. Ba magana sarki, ba magana gwamna, ba magana malam, ba magana waye, ba duk an tashi bai daya. Sannan a aikin haji mutane sukan shiga wani yanayin da ba kowa ya rikice kawai. To sai wanda ya je aikin haji zai gani wahala da wagiza takan sa mutane su shiga dimuwa, kowa takan sa yake. To wannan yana daga cikin abin da zai faru a ranar tashin alkiyama. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Wannan duk abubuwan da suka shafi alkiyama kenan. Sannan a duniyance aikin haji yana hada dankon zumunci. A aikin haji ne zaka je ka tare da ka hadu da mutanen nesa da kai, inda baka taba tsammanin zaka hadu da su ba. Kai baka taba tsammanin zaka je garin su ba, su ba su taba tsammanin za su zo garin ka ba, amma sai Allah ya zo ya hada ku. Kaga qul innal awwalina wal akhirina la majmu'un, Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi. Ranar da Allah zai tara mutane a waje guda. To ga misali nan a aikin haji, wani yana ganin kamar tashin nan ba zai yi ba, haduwar nan ba za ta yi ba, gashi nan ana yin aikin haji ba, karamin misali. To sannan mutane za su samu ta'arufi, sanayya. Yanzu wani daga aikin haji za ku haɗu, in kuka kulla wata alaka sai ku ci gajiyar alakar duniya da lahira, daga nan sai a fara kasuwanci, daga nan kaza, daga nan kaza, daga nan kaza. Sarki Alhaji, Allah ya ji kansa da rahama, Sarki Alhaji ne ya je aikin haji, shi kuma ana ce masa Sarki Alhaji ne saboda a sarakunan Kano baki ɗaya ba wanda ya fara zuwa aikin haji sai daga kansa. Duk sarakunan da suka yi mulkin Kano kafinsa ba wanda ya taɓa zuwa aikin haji, yasa shi ake ce shi Sarki Alhaji. To kaga ko ba komai ya kawo alheri ta nan. To sannan su sarakunan da suka gabace shi wasu ma ba musulmi ba ne, ai wasu ma guzawa ne, da haka ba su ma yadda da aikin hajjin ba, wanda kuma musulmin ne lokacin damar zuwa aikin hajjin tana da me wahala wahala, ko shi din ma a mota ya tafi, ba wai a jirgi ya tafi ba, lokacin ba jirgi, tafiyar ƙasa ce aka ce. To wannan dai da sauransu. To sannan a aikin haji akwai kasuwanci, akwai haɓakar arziki. Idan mutane za su tafi aikin haji za su iya kai kayan kasuwancinsu, in kuma za su dawo za su iya yin mai sari su dawo da shi. To wannan ma biyana daga cikin amfanin nuka na aikin haji a duniyance, a duniyance. To sannan wani za ka ga ƙasar ku ɗaya amma Allah bai taɓa haɗa ku ba, ko a ƙasar ba ka isa ka je inda yake ba, amma aikin haji fa sai ku haɗu. Yanzu talaka zai je aikin haji kawai sai ya ga shugaban ƙasa a wajen ɗawafi, sai su ci ai arba ana yi. Amma nan ka'iza a aikin haji ne sai ku yi arba da sarki, ga ka gashi ba fadawa ba kowa. A aikin haji sai ku yi arba da minista wane, ku yi arba da wane. Wannan duk yana faruwa, waɗanda ba su je ba Allah ka ba su ikon zuwa. To abu na farko na aikin haji shine sanin lokaci. Ibada ce mu'akkata mai ɗauke da lokaci. Shine malai fara da babun lokuta, yace babun al-mawaqitu, babun da yake bayani akan lokuta. Kalmar mawaqit jam'i ne na ko waqtu ko na miqat, an gane ko? Waqtu za a iya masa jam'i a ce mawaqit, to haka nan miqat za a iya masa jam'i shi ma a ce masa mawaqit. Sannan a lokaci guda waqtu ana masa jam'i a ce awqat. To shine malai yace jama mawaqit jam'u miqatin wa hiya zamaniyatun wa makaniyya, jam'i ne na miƙati, shi kuma miƙati iri biyu ne, akwai zamani akwai makani, akwai lokacin da ake aikin haji a shekara, ba kowane lokaci ake ba, sannan akwai wajen da sai an je ake fara aikin haji, ba daga ko ina ake fara ba. To lokacin da sai a shi ake aikin haji shine al-miqatuz zamani, wajen da sai ka je shi ne daga nan zaka sa harami ka fara aikin haji, shi kuma sunansa al-miqatul makani. To da ka in an ce mawaqit a aikin haji, imma zamaniya wa imma makaniya. Fazzamaniyatu, lokuta na aikin haji na zamani, ashhurul hajji, su ne watannin da ake aikin haji a cikinsu, wanda Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat, shi aikin haji watanni ne sanannu, ba kowane wata bane. Abdullahi dan Umar ya ce zulqa'ada ne da shawwal ne da zulqa'ada da zulhajji, ko wa asharun min zulhajji, watan shawwal na karamar sallah ana iya aikin haji a cikinsa, watan da ke bi masa zulqa'ada ana iya aikin haji a cikinsa, shi ma yana cikin ashhurul hajji. To sannan sai watan zulhajji din shi kansa ana iya aiki haji a cikinsa. Wasu malaman suka ce shi kuma goman farko kadai ake yi, banda goman tsakiya banda na karshe, amma a wani kaulin a mazhaban malikiya dukansa shi ma lokacin aikin haji ne. Ma'ana da a ce yau saudiya za ta ce shekarar bana aikin haji ba a goman farkon zulhajji za a yi ba, a shawwal za a yi, kuma ga date an sa, to dole alhazai su tafi a wannan lokacin. Da za su ce a'a, a zulhajjin ma yau zuwa goman tsakiya za a yi, ba laifi, na fata an gani. To amma me yasa aka tare a goman farkon zulhajji? Saboda a nan annabi ya yi. To kudin mai neman albarka sai ya tsaya a inda ne annabi ya tsaya, ko da ya halatta a yi a wani lokacin ba wannan ba, tun daga wanda annabi ya yi, to magana ta ƙare. Ana ya nuna wannan shi ya fi, shi Allah ya zaɓa wa ma'aiki, shi ma'aikin ya zaɓa, shi ya aiwatar a ciki, to ya fi duk wani wanda wani zai zaɓa ko da ya halatta. Ina fatan bayyana wannan. To sannan malamai suka ce me hikimar da yasa Allah ya yalwata lokutan aikin haji? Saboda a da asali tafiyar kafa ce, kuma kun san da duniya kamar yanzu ne ba zaman lafiya ake ba, cikin tashin-tashina ake. Yanzu ne kana kan jirgi sai ka tsallake kasar da ake yaƙi ka wuce ba ruwanka da su, in ba su hana a wuce musu ta sama ba, in makamai ba sa giftawa ta sama, an gane ko? To amma a da in ana yaƙi fa dole sai ka kutsa ta cikin kasar ka wuce, to kaga ai ba zaman lafiya. Kai ka fito aikin haji wani ya wuce kai, to shi yasa Allah dan ya bawa aikin hajin tsaro sai ya hana yaƙi a waɗannan lokuta. Kuma wata hikimar Allah, har ma guzawa za ka tarar suna girmama waɗannan lokutan da Allah ya hana yaƙi a ciki. To hikimar shine alhaji zai yi tafiyarsa daga garinsu har ya je aikin haji, ko ana yaƙi zai wuce ta ƙasar da ake yaƙin an tsagaita wuta, ya je aikin hajinsa kuma ya dawo ya sake wucewa ya dawo gida, shine hikimar. To amma yanzu da yake ba tafiyar ƙasa bace, duk da har yanzu akwai masu tafiyar ƙafa, har yanzu akwai mutanen da suna zuwa aikin haji a ƙara, daga kuma Afirka, daga ma Najeriya, akwai mutanen da har yanzu za su tafi a ƙar, su shiga Chadi, su shiga Kamaru, su shiga Sudan, su jefar Sudan, sannan su hau jirgin ruwa su ƙarasa, akwai waɗanda har yanzu suna haka. To amma dai wannan tafiyar ta ƙasa yanzu ta yi ƙaranci, sannan waɗanda suke kusa da Saudi Arabia da yawancinsu su ba sa shiga jirgi. Mutanen Yemen boda kawai ake buɗe musu su yi ta shiga, duk ƙasashen da suka yi boda da Saudi Arabia su kawai ƙafa suke shiga su je su yi aikin hajji su fito. So da haka wannan yana daga cikin hikima na tsawaita lokuta na aikin haji don a samu cikakken tsaro na ajiye a dawo. Shi ne malai ya ce ashhurul hajji shawwalu wa zulqa'adati wa ashrun min dhulhijja wal makaniya miqati na waje ma dhukirat fi hadhaini alhadithaini, su ne waɗanda aka ambata cikin hadisai guda biyun nan masu zuwa, an gane ko? Malai ya ce waju ila hadhihi almawaqit ta'ziman lilbayt alharam, an sanya waɗannan miqati dan girmama Ka'aba. Kar ka shiga Ka'aba kana wargi, ka san ga wata gaba da ka zo ta, to fa ka tun karo Ka'aba, komai naka ya canja, hatta kayan jikinka su canja, duk wani abu da zaka rinka yi ya canja, me zaka yi da me ba zaka yi ba ka sani, ka fara faɗan waɗansu kalmomi dan ka tun karo wani waje na musamman, shine talbiya labbaik allahumma labbaik. Da haka wannan harami da aka sa miƙati na waje dan girmama Ka'aba ne, وتكريما ليأتي إليها الهجاج والزوار من هذه الهدود دم سكي زيارة الهزي سزو وكعبا توا ننصصا مؤذمين خاضئين خاشئين سنة ما سجرم ماتا سنة ما سرنق فد كنسو سنة ما سجد نسوا ولذا حرم ما حوله من السيد سبود هكني حرم أك حرمت ما حوله دأبن كي دورا دكعبا من السيد ندب فروتا أدا دقريب چكبا ذاك قبريوا كسد كعبا زومو كسد كعبا tsuntsaye na farauta duka su kusa da Ka'aba duk gefanta daji ne to kuma mutanen da suna tafiya da makaman su mutun yana tafiya da ekwari da bakarsa yana tafiya da dan kulkin sa da ya gazo mu zai iya bizi rade to sana hikimar sanya hududul haram daga miqati kaza zuwa miqati kaza ka gane daga yanzu ka shigo Ka'aba to in ka shigo wannan wajen duk zoman da zaka ci karo da shi ko barewa ba kai bashi dan girmama wannan dakin kuma dan Allah ya sani gaba gari zai cika kar ka zo garin jifan zomo ka kwade wani alhaji da kulki wannan zai sa mutane su daina zuwa aikin haji wani ya ce wai ni daga zuwa aikin hajin nan wani ya tsaya min ido ni bazan koma ba daga zuwa aikin hajin nan wani ya karya min kafa garin dukan barewa ni bazan koma ba to duk wannan uzurrukan sai Allah ya sanya hikima dan ya dakatar da su dan mu lata ni ko baban sa ya je aikin haji ya muta a can aka zo ane masa gaisuwa yace yo baffa shi ya jawo kansa shi Allah baka je wajen sa ba ma ya biyo ka ya dauke ka bari ka kai kanka kada kar a irin haka wannan yana daga cikin hikimar da yasa aka sanya miqat al-makani kuma aka sanya ka'idoji da dokoki wa qata'il ashjari haka yanke bishiyoyi duk bishiyoyin da suke daura da Ka'aba suka shiga cikin hududul harami ba a yanke su li'anna fi zalika istighfafan bi hurmatihi domin yanke wannan bishiyoyin rage darajar Ka'aba ce ka bar su kawai haka yadda ka gan su to tafi kwarjini tafi abin nan wa khattan min karamati ko wa haddan min karamatihi sannan kuma sariyar da mutuncinta ne wallahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu masaban linnas wa amna ubangiji ya sanya wannan daki ya zama wajen komawar mutane kuma wajen aminci wa razaq ahlahu min ath-thamarati kuma ya azurta yan wajen da dangin kayan marmari duk da wajen fako ne amma kuma wajen yana da albarka la'allahum yashkuruna dan su masa godiya al-hadithu as-sabi'u ba'da al-mi'atayn hadisi na 207 ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullah dan abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waqata li ahli al-madina Allah ya sanya wa mutanen Madina miqati wajen da za su sa haramin su in za su je aikin haji ko umra su fara talbiya shine al-waqtu anan al-miqatu anan ana nufin miqat al-makani an gane ko to miqat al-makani da az-zamani al-makani ambatan sa yazo ne a cikin hadisi amma az-zamani yazo a cikin me ayoyi الحج أشهر معلومات كقولنا القرآن ني فدا أما وجه جند زاء ساهرني أفار أيكم حجي وأنهم حديثي ني زود السو القرآن ني زود السو با داك ينزل نام وسجي وسو إن قرآن ني زلا با حديثي تو إن زاكو جي أيكم حجي سيكو رنك ساهرني تن لغا جدا جم إدم ما دغا جدا كاكسا سيمن تم بي كوايتي كاسا دغا جدا in kuma ka je inda sauran musulmi suke sa suka sa kasa sai mu ce to ina ayar da tace in ka zo nan kasa harami ina ba ta an gane ma'ana dai in an gudu ba a tsira ba ba yadda za ka yi ka bauta wa Allah da Qur'ani babu hadisi asali ma Qur'anin ba zai fahimtu ba in babu hadisin ba zai yi ba yadda ka yadda Qur'anin nan ba ruwa aka yi ya fado gidanku ba ta bakin wasu ka ji ka yadda da shi to waɗannan wasu karɓar daga wajen sun ai shine hadisin in ku ba haka ba in ka ce zaka karanta Qur'ani ba hadisi to sai dai kai masa karatun jarida yadda ake karanta ordinary larabci da ka canja karatu a Qur'ani sabanin karatu a ordinary larabci to sai an tambaye ka hujja yanzu ka ga kalmar jaa a larabci haka kawai zaka rubu karanta ta jaa ba madda amma a Qur'ani ne fa jaa wa jaa rabbuka wal mutu wannan wa jaa din waye nuna maka shi hadisi ne ya nuna, an ba hadisi ba za ka bambanta ja'a ta Qur'ani da ja'a ta wajen Qur'ani ba. Sai ya ce maka ai an gada ni, to ya kamata ku fahimta, Allah ya ganar da mu. Annabi shi ya sanya wa mutanen Madina waje inda za su fara aikin haji daga wajen ko umra, su sanya haraminsu Zal Hulaifa, sunan wajen Zal Hulaifa, waje ne a gefen Madina mai cike da ganyayyaki. Ita shi ganyen shi ake kira da zatu lahafa, an gane ko? Kamar ka ce bishiyar gawo ko bishiyar ɓaure ko maɗaci, to wannan nau'in na bishiyar su ne da yawa a wajen a lokacin, to shi ne ake kiran wajen da Zal Hulaifa, an gane ko? To kuma wannan zai nuna maka abin da Annabi ya yi shi ne addini, ba abin da mutane suke gani ba, wanda ya saba wa na Annabi. Wani mutum ya zo ya samu Imamu Malik ya ce zan je umra, daga ina ya kamata in yi dawa in sanya harami na in fara talbiya? Sai ya ce daga inda Annabi ya sa, shi ne Zal Hulaifa. Sai ya ce a ni yanzu zan zo masallaci, ma'ana yana nufin masallacin Annabi inda kabarinsa yake, sai in sa harami na daga nan sai in fita. Ya ce to kafa Annabi kenan, ganewa, tunda shi ya san da masallacin nasa amma bai yi daga nan ba. Kaga wannan shine bid'a, wannan shine sabawa shari'a da bin ra'ayi. Ga abinda Annabi ya ce kace kai kaza za ka yi, da haka abinda Annabi ya yi yinsa shine ne addini, saba masa kuma shine san zuciya. Wali ahli shami, mutanen sham kuma Annabi ya sa musu miqatul makani aljuhufa, wajen da ake kira da suna juhufa, an gane ko? بدم الجيم وسكون الهاء المهمله وفتح الفاء الجهفاء ان غادي كو بعدها ها وني غري ني بينها وبين البحر الاحمر قريه بينها وبين البحر الاحمر عشره اكيال غري ني تسكانانسا دا البحر الاحمر ريد سي ان غادي كو ريد سي اكوي ميل 10 تسكانانسو تو نني اند متانن شام su kuma in za su zo Ka'aba da sun zo nan sun zo miƙatinsu, sai su sa haraminsu, sai kuma su fara talbiya. Aikin haji ne ko umra, haka za su yi. Wali ahli Najad, mutanen Najad kuma ƙarnal manazili, Annabi ya sanya musu waje sunansa ƙarnal manazil, akan ce da shi ƙarnal manazili, akan ce da shi rabig, wani babban gari ne tsakaninsa da Makka. Akwai wajen da ake kira da Wadil Jumum, kilo mita 200 ne a kilomita 181 tsakaninsa da Makka. To wannan shine wajen da ake kira da Qarnal Manazil a wajen a lokaci, a zamanin Annabi haka ake kiransa Qarnal Manazil, ko a ce Qarnus Sa'alim, waje ne mai yawan barayi, an gane ko? Barewa, kamar ka ce wani daji ne ko wani kwazazzabo ne ko wani kogo ne na barayi, to shine ake kiransa da Qarnul Manazil, a wani kaulin a ce Qarnus Sa'alim. Wali ahli Yaman, mutanen Yaman kuma Annabi ya sa musu nasu wajen mai suna Yalamlam, an gane ko? A wani kaulin na Larabawa sukan ce Alamlam ko Yalamlam ko Alamlam. Su kuma waɗansu daga cikin mazauna wajen yanzu suna ce da shi Lamlam, amma ko ka ce ya Lamlam ko Alamlam ko Lamlam, duk dai wajen ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan ya zamo shi ne miƙati na mutanen Yaman. Wa qala, sai Annabi ya ce hunna lahunna, waɗannan majaji na mutanen waɗannan yankunan ne. Zul Hulaifa na mutanen Madina ne asali, Juhufa na mutanen Sham ne asali, Qarnul Manazil na mutanen Najd ne asali, Yalamlam na mutanen Yaman ne asali. Domin a wannan lokacin musuluncin bai wuce waɗannan garuruwan ba, amma daga baya musulunci ya faɗaɗa, an gane ko? Amma a da musuluncin har Annabi ya bar duniya bai wuce waɗannan iyakokin ba, musulunci bai fita daga ƙasar Larabawa ba, bai shiga wasu ƙasashen ba, bai wuce Yaman ba, bai wuce Sham ba, bai wuce abin nan ba, Makka da Madina ba. To waɗannan kuma su ne ƙasashen Larabawa asali. to da haka sai annabi yace hunna lahunna wadannan wajaje na wa'annan masu wadannan garuruwa ne waliman ata alaihinna sai kuma wanda ya biyo ta garin su in zai wuce yanzu kai ne zaka je aikin haji ko umara jirgin ka da ya dauke ka daga Najeriya sai ya sauke ka a Madina to yanzu zaka yi amfani ne da miƙatin mutanen Madina Zulhulaifa a da jirgin ka ya dauke ka sai ya kai ka Yaman ya aje to yanzu zaka yi amfani da miƙatin mutanen Yaman ko jirgin ka sai ya kai ka abin nan Sham to zaka yi amfani da miƙatin mutanen Sham shine ma'anar wali man ata alaihinna nasu ne sai kuma wanda ya biyo ta wajen su min ghairi ahlihinna wanda shi ba dan asalin garin bane an gane ko da ka shiga gari to miƙatin mutanen garin ya zama ne naka karka ce a yayi ni ba dan nan garin bane yanzu ka zama dan gari hukuncin yan gari zai aiki akan ka
1: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatala Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manir Jawo ke cewa mu hadu gobe a daidai wannan lokaci

Mita 97.7 uku ka kan zangon FM Nama Radio inda ka saurari ta ita ce labarin duniya a harshen Hausa tare da Fatima Mai Nusa Musa tuni ya gogon ya da shirye-shiryen namu yake kada kararrawar cewa karfe 10:04 kuma lokaci ne da za mu je ga sashen namu na shirye-shirye inda za mu kawo muku shirin zaman yammarna shirin da kan tattauna kan batutuwan da suke da jibi da al'umma to mun ta za da tsifa da kuma gano bakin zaren wurare dukkan mu da muka dauko muku da fatan dai za ku kasance da mu.

0: zaka ga yara a makaranta in aka ce kada ayi surutu a kada ayi fashi a kada ayi abu kaza akan samu su daidai ku daga cikin daliban duk abin da aka kira shi doka ce ta makaranta to su kuma sai sun karya shi da zara an karya shi wa malaman in dai an ce aji kaza ne malaman da kansu suna iya cewa ina jin wani ne ko wani
1: kai tsaye kasancewar wani ne saboda tsabar
0: rashin bin dokarsa kuma a baya mun dan yi takaitaccen bayani kan ba kai tsaye zaka ce wani yana da larura ta kaza musamman ta dabi'a ba sai in ya zama abin ya zama halayya sane yau da gobe ba wanda ya kare doka sau daya ko sau biyu kai tsaye zaka ce a wani yana da gurbatacciyar dabi'a ba a'a sai in ya zama halin sane halayya sace aikata wannan abin ko da yaushe maybe zamu dan yi karin bayani akan wadannan dalilan da zaka sa ka ce wani kai labelin din shi a matsayin yana da gurbatacciyar dabi'a so abin da ya shafi kare doka zai iya kasancewa ga yarinta in an ce a'a wani a gida ne ko kada ka fita ko kada ka kunna television ko ka je kai aikin da aka baka a makaranta ko wani abu makamancin haka duk yanda zai yi wasu ƴan dabaru yaga ya fita sai yayi duk yanda zai yaga yayi wasu ƴan dabaru na kada yayi abin da aka ce yayi sai yayi so tun daga nan abin yake ta ginuwa har zuwa lokacin da dan adam zai fahimci zai duka jin dan yayi wannan ba komai bane ba a'a ka hau titi ne danja ta tsaye da kai kaga kai ai bai ma kamata ma danja ma ta tsaye da kai ba
1: ma girma danja dan me za ta
0: dan ne ma danja za ta tsaye da kai kana daukan sa a matsayin ba komai bane ya riga ya bi jikinka a'a ka riga ka fara wani aiki ne ko wata sana'a shi ma wannan yana da nasu dokokin na wurin aiki ko kuma na wurin sana'a ko kasuwanci duk yanda zaka yi shi ma ka yi violating wannan rules din da aka ce wannan na wurin aiki ne sai ka yi saboda ya riga ya shiga jininka ciwaro ka tsaya ka bi doka kamar ba wayewa bane ko ba daidai bane ba kai a wurinka so ala ayi halin in dai haka ta faru so shi ma mai irin wannan dabi'un ana lissafa shi a matsayin wanda yake da gurbatacciyar dabi'a wanda shi ma kuma yana da bukata ta musamman yana bukatar a ce an yi counseling din shi
2: amma da kafin mu yi nisa idan muka dauki shi wannan ka da yi bayani to amma ina ganin ya kamata a tattauna shi sosai saboda idan ka kalli yadda mu kasan mu tunda ita muka sani abubuwan suke tafiya wato zaka ga in dai bukata ta biyu ta kan doka to a gaskiya kariya ta ake kawai a ci gaba wannan shine abubuwan da suke damun mu sosai na san cewa idan tafiya ne tafiya zaka yi mana wato abubuwan da suke kawo wannan da kuma hanyoyin da za a bi a samu waraka ko kuma a samu sauki dai ko yaya to a gaskiya kamar binciken da aka yi na wato masu wanda ake ba kamar makamai na siyasa ai kaga kamar INEC a wannan karan da za a yi zaɓe na ciyamomi na local government ai kaga sai da ta tura da aje a duba wato kamar tarbiyyarsu can harkar suna shan kwaya ne ko ba sa shan kwaya wanda ya kamata a ba shugabanci so kaga wannan an yi ne don a taimakawa ƙasar don a samu rage wannan karya doka don na san su ma babban abin da yake damu kenan abin da ake so a rage kenan so idan ta tabbata cewar alamu sun nuna wannan karya doka yana ɗaya daga cikin ko kuma su irin waɗannan masu shugabanci da suke yi yana ɗaya daga ciki to gaskiya ya kamata a ce an yi wani shiri na musamman ne da za a ringa wayarwa da al'umma kai abu tarihi abu diddigi a gano mutum yana da wannan ɗabi'a ne ko ba shi da ita wajen samun shugabanni na gari amma kare dokan nan doctor ya yi mana yawa duk abin da yake na tsari ne wanda in aka bi shi aka yi hakuri aka bi dokar da shi wanda ya kare dokar da wanda kuma yake bi kowa zai samu sauki amma ya riga ya zama mana ruwan jiki gaba daya saboda haka doctor idan bayani ya biyo ta kai a sanar da masu sauraro cewar waɗannan mutane fa suna daga cikin mutane masu larura ta musamman sannan kuma ga kuma irin shawarwari da yadda ya kamata a yi saboda gaskiya muna son canji wannan dai shine sharhin da zan ƙara kafin a dawo kansa

0: To alhamdulillah doctor Allah ya saka da alkhairi kuma kamar yanda kai bayani haka yake yawanci hukumomi akan dan tantance yanayin lafiyar mutum kafin a bashi wani office mai muhimmanci amma normally gwamnati ta fi mai da hankali akan a cewa ne yana da larura ta lafiya ko ta kwakwalwa ko ta jiki daga baya-bayan nan ne aka dan fara tunanin ya za a yi la'akari da dabi'u na waɗanda za su rike musamman ofisoshi na al'umma ko ba gaskiya ba kuma yana da matuƙar muhimmanci a ce shi ma wannan an shigar da shi tunda idan ba a sami tarbiyya ba ko ba a samu ɗabi'a mai kyau ba zai wahala a ce an yi wa mutane wani abu da zai amfana da su yanda ya kamata so wannan tsokaci ne mai kyau mai matuƙar muhimmanci a la'ayi halin idan za mu ɗora a kan bayanin da muka faro a wancan lokaci kamar yadda ɗazu na ce ba kai tsaye duk wanda aka ga yana aikata wani abu wanda ya shafi ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa ko wanda za mu faɗa nan gaba za a ce kai tsaye wani yana da larura ta ɗabi'a ko yana da gurɓatacciyar ɗabi'a ba sai idan ɗayan abubuwan nan guda huɗu ya kasance abubuwan nan kuma su ne akwai abin da ake cewa frequency ko rate akwai abu na biyu da shi kuma ya shafi kamar duration sannan akwai tsawon lokaci yawa akwai ma
1: yawan
0: afkuwar abin
1: duration kuma
0: tsawon lokacin da aka dauka yawa misali in ka dauke magana ta frequency din kamar yanda nace ba dan mutun yayi wani abu sau daya zaka kaddara cewa yana da irin wannan dabi'ar bane ba kai tsaye alal misali sai wani yazo ya dauki abinci ko ya saci abinci a boye ya ci aka kama shi so a karo na farko watakila sai kai masa uzuri ko yana da bukata ne ko yana jin yunwa ne amma idan kuma shi wannan same mutum bayan ya saci abincin nan kuma ya je ya saci waya aka gobe ya je ya saci abu kaza yau da gobe din nan kuma ana ganin kamar yana yawan aikata wani abu makamancin haka kaga ya zama me ya zama halayyarsa ne yau so da ka frequency din ba za a yi masa uzurin cewar yana da dalilin da yasa yake waɗannan abubuwa din ba yawa su shi kuma in ka dauki maganar duration maybe idan ka dauki kamar yaro mai rigima watakila in aka yi masa fada ko aka dan yi masa bulala a makaranta ko a gida aka dan hukunta shi yawa saboda wani rashin ji pen ne zafin abin da aka yi mishi din watakila in ya dade a jikinsa ya minti biyu ko minti biyar so amma sai ya zama na yaron ya wuni yana kuka ba awa daya ba ba awa biyu akwai su sai ga gurgurdan abin da aka yi masa bai kai a ce yayi awa daya ko awa biyu ko awa uku yana kuka ba duration din kamar yayi tsan yayi yawa ka fahimta so za a yi la'akari da duration din duk sanda abin da aka danyi wa yaro wata ilbe kai ya kawo ba a minti biyu ya kamata uku ya manta da abin amma ya dau tsawon lokaci awanni yana yi so ya zama wannan dabi'ar yaron ci haka wannan duration din za a yi labelin din yaron cewa a matsayin yana da wannan behavior din ta crying ko ta rigima
1: ka san akwai wani da al'umma dai na san du an san su irin waɗannan mutanen ko irin waɗannan yaran amma akwai ni wanda na yi wato muka dan tashi tare da shi wallahi idan kuka yi fada da shi yanzu da safi sai an yi kwana uku ko sati ana wannan fada shi wannan za ka ga cewa kai wato fadan ma ba kai ba ma kaso ma ku yi rikicin da shi saboda ba fa zai manta ba yau fadan nan yana nan in an jima aka hadu sai an yi kuma dai sai an raba su amma wallahi ne na gan shi mun yi mu'amala da shi sosai sai ai sati ana rigima da shi kai da kake rigima ma kai ka ga jima ka ma gaji da fada to razin ne duka shi ma kamar yana cikin duration din go
0: yawa yana cikin duration kuma yana da aggressive behavior so kaga bayan frequency da duration akwai abin da ake kira da intensity gurgurdan kaifin abin da ya aikata din akwai abin da ba za ka ce sai ka jira ya maimaitu sannan za ka ce gurbatacciyar dabi'a bace ba
1: kaifin abin
0: yanzu misali sai ka sami yarinya tana kokarin ta kashe kanta ko wani yana kokarin ya kashe kansa ai kaga wannan kaifin abin yayi mun da ba za ka jira sai an maimaita shi sai ya maimaita sannan ka ce yawa to intensity yana ciki kuma kamar yanzu yaro ne suna fada da dan uwan shi sai ya dauki wani abu mai kaifi ko zai caka wa dan uwan nashi ko kuma ya caka wa dan uwan nashi shi wannan kaga karfin abun ba za ka jira sai ya maimaitu ba so wannan iya wannan yawwa ya zama yawwa iya wannan abin da mutun zai yi yawwa zaka ce a wannan karfin abun ko kaifin abun ya kai ka kira yaro da yana da dabi'a yana da larura ta
1: daga cikin waɗannan larurori
0: masha Allah sannan abu na hudun kuma shine kamar age appropriateness yawwa sai kai la'akari da shekarun yaro kafin ka auna cewar dabi'ar sa ba mai kyau bace ba dazu mun yi magana kan yaro ka dan hukunta shi ta kuka yau ne nayi to maybe yaron ya kai shekaru ne ya ji magana ko ya ji fada ko ya gane abu daidai ne ko ba daidai bane maybe yaro daga shekara 5 6 7 so idan ka dauki wannan kukan kuma ga jariri wanda shi kuma bai iya bai fara magana ba ba za ka iya communicating da shi ba shi kuma sai yone yana kuka so kaga ba za ka ce saboda can an ce maka duration tsawon lokaci yana ana la'akari da shi kace shi ma jariri za ka yi la'akari da shi anan ba a'a shi tunda baya magana ba za ka yi communicating da shi ba so ba za ka hukunta jariri da abin da ka hukunta yaro dan shekara 7 ko abin nan ko 8 ba ta yi shi wata wani abu ne yake damun shi wanda uwa ko uba ba su iya ganowa ba ko ba gaskiya ba
1: musamman kaga yaro idan cikin sa yana ciwo
0: madalla
1: irin wannan sai ga yaro ya kwana yana ku
0: eh sai an je an ga likita yauwa waɗanda suke da kwarewa a bangaren
1: kwan kwanan ba za ka dauke shi a matsayin
0: ba za ka ce dabi'a yana da dabi'a kawai ta koke-koke ne na banza ba sai in an yi tabbatar da cewa a lafiyar sa karau bayan wani lokaci tukunna a fara gane hakan haka idan ka dauki alal misali wani abu da dan adam zai aikata mara kyau in babba ne watakil yayi sai ka ce dama shekarun sa misali kamar akwai adolescent age akan samu wasu yaran suna dan misbehaving haka wanda temporary ne zai iya tafiya
1: irin yan shekara 10
0: yauwa kafin 18 ma so idan ka dauki yaro karami wanda bai kai wannan adolescent age din ba yake kuma aikata wasu abubuwa yake misbehaving kamar yanda wadancan suke yi ka fahimta to shi ma za a ga cewar yana da wata irin dabi'a wadda take ba daidai ba yana da gurbatacciyar dabi'a ko yana da larura ta dabi'a sai an yi la'akari da shekarun yaro ko shekarun dan adam kafin a hukunta cewar abin da yake yi dabi'a ce mai kyau ko kuma dabi'a ce ba mai kyau ba
1: san a wannan shekaru ne da
2: wato kamar shi yake jin fa shi daidai yake da kowa a gidansu ma ba wanda zai gaya masa ya ji to saboda haka zai ringa wasu abubuwa din wanda suke sun saba da halayya wacce take ba ta larura ba to amma kuma karshe ba za a kalli wannan ba saboda shekarunsa kamar lokacinsa ne sai a ce a lokacinsa ne ku kyale shi to irin waɗannan kaga ina ganin kamar su kake magana da yaro zai ta yi wanda ba za a saka shi a cikin masu wannan larura ta musamman ba
0: yawa to kuma wannan yasa muka gangaro kan shi kansa duk abin da zaka ce wannan is abnormal behavior gurbatacciyar dabi'a ce sai in ya zamana wannan dabi'ar ba za ta samu gurbin zama a cikin al'umar ko a cikin society din da kake zauna ba duk abin da za a ce wannan dabi'a gurbatacciya ce ko wannan larura ce ko nakasa ce sai in ba za ta samu karbuwa a al'umar da kake zauna a cikin su ba zan yi karin bayani yawa idan ya zama ba za a karbi wani abu da dan adam yake yi a shi environment din da yake zauna ba to duk wannan shi wannan abu ya zama abnormal behavior akwai abin da idan ka yi shi a cikin al'umar da kake zaune daidai ne amma in ka tafi cikin wata al'umar ka aikata shi kuma ba daidai bane ba misali dazu mun ce sai ka yi la'akari da frequency maimaituwar abu kafin ka ce wane yana da wata dabi'a mara kyau alal misali sai muna zaune sai wani yazo zai gaisa da mu sai ya miƙo maka hannu kuka gaisa assalamu alaikum kai ma ka gaisa da shi ya ƙara miƙo maka hannu assalamu alaikum kuka gaisa ya ƙara miƙo ma assalamu alaikum kuka gaisa har ga kun gaisa sau ɗaya sau biyu sau uku sau huɗu zaka fara tunanin kai wannan anya lafiya saboda frequency din yayi yawa ka san normally sallama in kun gaisa sau ɗaya mu dai a society din mu na nan kaga ai ya isa haka shine an gaisa ai ko ba haka ba amma yaga yana timiko ana timimeta yake fara tsan kai wani lafiya amma akwai wata kiri society din da in kaje wata kiri umma fulani za a yi ta gaisawa a yi ta gaisawa a yi ta gaisawa kuma is normal su a wurin su
1: haka ne bare
0: ka fahimta
1: ko a wayan da muke fara
0: da su yanzu
1: na gari eh ai haka ne an fito daga masallaci aka hadan an kawo hannun nan an gaisa
0: za a sake kawowa yawa
1: kasa hannun ka aljibi
0: yawa to zakai la'akari da environment din da kake wannan kaga ba matsala bane ba yana daya daga cikin al'adu na su waɗannan mutane sannan idan aka ce abin da ba zai karba wata al'umar misali sai ka koma gida ka ga limamin ungoku kun zo sallah ya sa kaya da necktie yawa da coat da necktie da zanzaro limamin ungoku ya zo masallaci zai ja ku sallah
1: musamman limami irin ba na
0: ai tunda nace limami na irin namu na cikin unguwa da aka sani yawa wanda an saba a ganshi da babbar riga da nadi ko ba haka ba har da rawani so in aka ganshi da shiga kananan kaya yayi zanzaro ya sa coat da sauransu ya zo zai ja sallah za a ce kai wani
1: mallan akwai damuwa
0: akwai damuwa wani ba lafiya ba misali kenan kaga shi sa kayan ba shine abin da bai karbu ba amma mu a nan wurin mu yin hakan ga mutumin da yake da status na limanci misali ya saba da namu al'adar so wannan kada ya isa dalilin da za a ce a'a wani dabi'ar sa ta canja ya samu matsala a abin da ya shafi dabi'un sa idan kuma ka tsallaka koda a cikin Najeriya ma wata ilka tafi wani bangare na kudancin kasar nan can kuma sai ka je ka sami limamin coci shi kuma yayi shiga irin tamu ta irin ta namu limaman nan wadanda za su je masallaci shi kuma ya sa babban riga yayi rawani yaje kotun su zai yi musu wa'azi kai tsaye shi ma za su ci a wani ya sami me akwai damuwa sai an bincika so duk abin da in ka zo da shi environment din da kake zaune ba zai samu gurbin zama a nan ba to kai tsaye an sami me an sami gurbacewar halayya yawa so wannan dan misali na takdirin misali na bayar akwai kuma abin da ba zai iya karbuwa ba a ko ina ne ma daga sani duk abin da ya shafi zubarwa da dan adam jini ko lalata dukiya ta dan adam ko a ina zaka kusan ba abu ne da za a ce ya samu karbuwa ba so duka irin wadannan ana lissafa su a matsayin abin da ya shafi gurbacewar dabi'u ko halayya yawa so wannan dai shine a dan takaitaccen bayani dan karin tsokaci akan abin da ya shafi gurbatar dabi'a ko kuma halayya
2: masu sauraron mu kamar dai yadda muka sanar da farko muna tare ne da Dr. Awolu Inua Bello masani a bangaren halayya ta dan adam da kuma dabi'a so muna nan dai a cikin shirin insha Allah zamu duba abu na gaba wanda shi doctor ya zo mana da shi watakila ko mun yi abin da ya shafi rabaraban su da ko mu ji menene ko dalilin abin da yake kawo su ko kuma ya zai a wato kawo da su ko a abubuwa dai da yawa da shi wanda yake tafa da su doctor bismillah
0: to doctor wancan lokaci mun yi magana akan abin da ya shafi behavior disorders muka dauki rabaraba na conduct abin ya kasu kaso biyu daga farkon abin da muka gabatar akwai emotion ko emotional disturbance wanda muka ce shi kuma ya shafi yawanci dan adam ko kuma wanda yake da larurar shi kadai ya fi shafa shi wancan na behavior abin yana shafar wanda yake da larurar yana kuma shafar ragowar al'umma ma da suke kewaye da shi wani lokacin ya ma fi cutar da al'umma da suke zagaye da shi ne ita waccan larura din ita kuma wannan abin da ya shafi emotion yawanci larura ce wadda ta fi shafar mai ita ma kuma ana lissafa ta ɗaya daga cikin bukata ta musamman kuma tana da matukar hadari musamman ga wanda yake tattare da ita wannan abin nan larura din
2: okay yanzu kenan za mu tashi akan ɗaya bangaren kenan kamar mun kawo wani gaba ta musamman a bangaren shi dabi'a kenan yanzu kuma za mu tafi kamar halayya shine emotion kuma a gaskiya a yadda kai magana kai cikakken bayani shi wannan na halayya ya shafi shi mai aikatawa da kuma sauran al'umma wanda dasi iya chutua shi zai iya chutua wancan ma zai iya chutua amma na halayya shi kuma wato kamar ya fi shafar shi mutumin da yake da wannan halayya din na'am
0: haka yake ya fi shafar shi wanda yake da halayya din tunda mun ce dama emotion kamar feelings ne wani abu ne da mutum yake ji a tattare da shi ko dai yana nan a alakance da zuciyar dan adam ko da kwakwalwarsa ko kuma da wani action da yake iya aikatawa shi akan kansa amma ba yana isar da abin ga waɗansu bane ba amma ga wanda yake observing ko yake kallon shi ne wannan dabi'a zaka iya fahimta cewa wane yana da yana cikin wani yanayi wanda yake ba daidai ba madalla zaka iya gane wane yana cikin damuwa ko yana cikin farin ciki zaka iya gane wane yana cikin tashin hankali ne ko kuma a yana cikin nutsuwa ne da makamantan haka so shi kuma wannan bangare shi ma ya kasu kashi kashi kuma kamar yanda nace yana da matukar hatsari ga wanda yake da ita wannan larura din hatsarin sa yafi wanda zaka ce a yana da bukata ta musamman wanda ido zai iya gani dan shi wannan abin da ya shafi larura ta halayya din ko ta emotion irin waɗannan dalilan ne yake sawa ka ji wani ko wata yayi attempting din bari ya salwanta rayuwarsa ya committing suicide ma'ana ya tunanin bara ya kashe kansa ma ya huta so duka yin larura da ta shafi wanda kuma abu na farko ake cewa anxiety disorder wanda yawanci larurori ne na damuwa da dan adam yake tsintar kansa a ciki damuwa ce kashi kashi wanda shi ma kuma wannan anxiety din ya kasu kaso da yawa
1: saboda kaga idan aka ce anxiety
0: abinda
1: kawai mai sauraro zai hararo shine wanda idan ya tashi zai yi magana ko a cikin al'umma yake jin tsoro ya yi maganar saboda haka sai ana ta fama da shi wani ma yana yi sai ka ga ya sarki ya kasa to mai sauraro dai abinda za su hararo kenan an ce anxiety yawa so sai dai kuma tunda dama amfanin ku kenan sai ai wato yi bayani sosai
0: gaskiya ne shi anxiety yana da fadi sosai kamar waɗannan waɗanda ka faɗa suna daga cikin waɗanda suke da matsaloli na emotion din amma in ka dauki gundarin anxiety alal misali a karo na farko akwai abin da yake ko ake iya fuskanta ga dan adam wanda za ka ga wane na da matukar tsoro ko wanta tana da matukar tsoro ba tsoro normal da mutum zai ga wani abu abin jin tsoro ne a ce ya ji tsoron shi ba a'a shi wannan nasu kamar ya wuce misali yana da anxiety ne amma akwai sunan da ake kiransa da shi kai tsaye in tsoro ne normal da dan adam yake da shi wataƙila zaka ce yana da fear amma shi wannan tsoron da ya wuce misali ana kiran shi da phobia yawa so phobia ɗaya ne daga cikin misalai na shi wannan anxiety din kuma wannan tsananin tsoron kamar zai iya haifarwa da dan adam damuwa da yawa in ka ce tsananin tsoro alal misali sai ka dauki shi ma nan ma kuma sai kai la'akari da yaro da babba sai kai la'akari da mace da namiji ko ba gaskiya ba kafin ka ware wane ne yake da phobia wane ne bai da phobia alal misali in ka sami namiji ka shuna masa kyankyaso kaga yana ihu yawa kaga akwai damuwa yana ihu ko yana guje-guje ko yana abin nan amma wataƙila is normal idan mace ce taga kyankyaso ko kyankyaso ya hau jikinta ta yi ta ihu ko ta gudu daga daki wani abu makamancin haka yawa to nan ma za ka yi la'akari da mace ce ko namiji yaro ne ko babba ne ba kafin shi ma ka ware wane ne yake da wannan phobia din to duk abin da bai kai a ce mutum ya nuna tsananin tsoro a kansa ba ya kuma nuna to yana da wannan larura ta phobia din
1: misali ne misali kaga idan ka halarci koda asibiti ne akwai yaron da zaka ga idan za a yi masa allura sai an tara man mutane
0: madalla
1: akwai wanda za ka ga idan ya samu dama ya falle da gudu
0: sai an riko shi
1: an kamo shi
0: to ai dinga wata ilga yaro dama an riga ya riga ya ji a kwakwalwarsa cewa wannan abun fa abun tsoro ne idan babbe haka ai shine zaka ce yana da fobia
1: amma ta yaran su ma da yawa zaka ga wasu ba

0: Eh wasu ba abin da ya dame su wasu kuma
1: kamar ana dagawa yaro kafa
0: yauwa yauwa akan allura generally yara wadanda ba su san allura sun rinjayi
1: masu
0: wadanda ko ince su ma din ba so suke ba sun rinjayi wadanda za su iya jurewa da kaso mafi rinjaye amma duk sanda namiji ya abin da yaro yake yi in an zo mishi allura kaga wannan phobia ce ko ba gaskiya ba kuma ko ga babbadin akwai abin da yake yi abu kaza abin tsoro ne matuka in ya tsorata ga wannan babu laifi amma abin da bai kai ya kawo ba kaga tsananin tsoron yayi yawa sannan ga wanda yake da phobia in yaro ne za ga lokacin ko tashin sa akai a aji aka ce karanta abu kaza ko fada abu kaza ya sa abin ba bai sani ba amma tsananin tsoro na kai a tashe shi ma a ce ya magana din
1: yawa
0: ka fahimta za ka ga ya kasa wani lokacin hakkiyar ma yake yi duk yana daya daga cikin phobia din wani idan yayi laifi koda ba a zo an ce za a hukunta ba in malami ya zo ya ce wane ne ya abu kaza iya wannan tambayar kadai
1: sai a gano shi
0: ka fahimta yanayin yanda zai daga hankalinsa yauwa yauwa ya damu yanayin zai daga hankalinsa da sauransu dai so phobia tana nan ita ma daya daga cikin larurar da za a ce tana iya shafar dan adam wanda kuma abin ita ma bukata ce ta musamman sannan abu na biyu akwai abin da yake hori horin damuwa ce yauwa damuwa ce ta bakin ciki wanda zaka iya samun wani ko yaushe ko wata ko yaushe yanayin sa a cikin irin wannan yanayin yake
1: baya
0: far'a baya jin dadi baya farin ciki baya komai ko yaushe a haka yake ko dan zage-zage ko kuma ba lalle ya zage-zagen ba shi dai kawai a haka yake amma ka taba shi ba zai kula ka ba yana nan dam kullun a cikin yanayi na bakin ciki yake
1: babu walwala
0: yauwa yauwa rashin walwala so shi ma wannan yana daya daga cikin bukata ce ta musamman abin da ya shafi wannan emotional disturbance din wanda kuma wannan rashin walwala din idan ba a dauki mataki da wuri ba yana iya taruwa ya zama ya kai wani mataki wanda control din shi kuma zai zama yana da wahala yana iya ya kai ya zama depression
1: ba ma ya shiga cikin al'umma
0: yana ware kanshi wuri daya yauwa yana kuma wasu tunane da yawa a zuciyarsa na
1: yana sake
0: yauwa me zai yi maganin abun ko kuma suwa tayo akwai wadanda shi a zuciyarsa yana ganin su suka sashi a wannan condition din haka dai da sauransu so shi ma wannan larura ce ta da ta shafi wato emotion sannan akwai abin da ake cewa kamar panic disorders shi kuma panic kamar firgici ne wanda sau ko dai saurin firgita ko haka kawai zuciyar mutum ta rika
1: bugawa
0: yauwa wani lokacin mai wannan panic din zaga abu kadan zai iya sa yauwa ko sunan sa aka kira wani maimakon kawai amsawa zai sai ya firgita ya waigo ko kadan taba shi ta baya haka zai firgita
1: ko yaya dan ci karo
0: da wani abu yauwa yauwa
1: sai kuma ya je ma har yi wa kansa rauni
0: zai iya dan wani lokaci in a makaranta ne ko cha akai ai za a yi test to sai gaban sa ya dinka faduwa kenan ka gane yana da panic maimakon okay za a yi test ko ka iya ko baka iya ba dai a to Allah ya bada sa abin da ka samu ka rubuta a shi
1: kama kama shi za a yi
0: haka in jarabawa ya zo rubutawa wannan panic din zai sa dan akan samu wasu za ga daga cikin mata sun san abin ba ba sani ba amma wannan panic din zai sa in suka shiga dakin jarabawa aka ba su abin din rubutun ma yauwa ba za su iya yi ba hannun su ya ta shakin in ka tambaye su kai da su haka abin watakila in ani tsane za su iya maka bayani na sun san abu amma in a gurin jarabawa ko kuma a cikin jama'a ka ce su abin nan su bayyana maka wannan abin za ka ga ba za su iya bayyana shi yadda ya kamata ba so wannan shi ma yana daya daga cikin larura ta wannan emotion din wanda kuma ana lissafa ta a matsayin bukata ta musamman
2: na'am to kafin ka ci gaba mu ci gaba doctor ina ganin yana da kyau mu dan dada jan hankalin masu sauraron mu shi wannan abubuwa da doctor yake lissafawa na tsoro da sauransu ana so ne idan an ji to mutum ya fahimci cewa ba wani abu bane da zai daga hankalinsa ko kuma da zai nuna shi abin ya dame shi da zai ringa ware kansa baya shiga cikin al'umma baya yin musabaha ka sani cewar wannan abin larura ce da ba kai ka dora kanka ba abu ne wanda tukila haka aka halice ka da shi ko kuma ka same shi saboda wani yanayi wanda muna nan na san da bayanin dalilan sa abin da yake kawo su wanda babu kai ba sa hannunka a ciki kuma babu yadda za ka yi da shi to karbar sa ake ka karbe shi kai da cewa is yana cikin wato wani bangare na rayuwarka saboda haka abinda ake bukata shine idan doctor yayi bayanin cewa ga yadda za ka yi ka rage wannan abu ko kuma kai ka san wani wanda yake wannan kai Allah ya taimake ka saurara ka ji to sai ka samu wannan abokin naka ko dan uwanka sai ga masa ai gashi kaza kaza kaza ga abin da yake faruwa ga kuma hanyar da za ka bi ka warware wannan matsalar akalla dai ka rage ka samu sauki kada ka je ka fada cikin wani yanayi daban misali yanzu kaga akwai kamar wanda muka fi sani din na mutun ya fito yayi magana kaga idan ka dauki wannan akwai wannan abu da wato dalibai da basu sani ba ko kuma su waɗanda Allah ya sa suke da jagorancin wato su fito cikin al'umma su yi bayani kaga maimaita abu ka zauna kai tayi a gida kai ce misali zaka zo kai dan siyasa ne zaka fito ka gabatar da wata takarda ko na abu to idan ka zauna a gida ka bibiye ta in Allah yadda zaka ga cewa ka samu sauki na wannan anxiety din da yake damun mutane saboda haka da Allah kada a ringa barin abin yana tafiya haka a ringa kokarin yin amfani da shi sannan wanda kuma hukuma ce za ta shiga ciki ita ma a ringa kokarin janyo hukumar ana kokarin nusar da ita cewa ga abu kaza muna da yara kaza muna da masu larura kaza ga kuma yadda aka fada su gwamnati ya kamata ta sako hannu a ciki a ringa jan shugabanni ana nuna musu cewa ga larura ga kuma yadda za a yi warware ta wannan Allah da wani in bai yi ba zaka ga wani ya tabuka daidai gwargwado
0: to masha Allah kuma doctor ai yana daya daga cikin manufa ta shi wannan shiri inda a ƙarshe bayan mun fadi rabaraban waɗannan larurori duka da abin da ya shafi na behavior da abin da ya shafi na shi emotion zamu zo kuma mu danyi bayani kan menene ma abin da yake jawo su yawa daga bisani kuma zamu dan fadi hanyoyin da ya kamata a ce an bi gurin a ga an rage kai afkuwar abin ko wani abin za a iya magance shi gaba ɗaya ma wani abin kuma za a rage kaifin yanda abin yake faruwa yawa insha Allah yana ɗaya daga cikin abin da zamu tattauna
1: zuwa gaba
0: kuma
1: yanzu dai muna cikin anxiety ne ko
0: yawa muna cikin rabaraba na shi wannan abin da ya shafi anxiety din ina ga kuma a wannan gabar akwai waɗansu suma bangaren na anxiety wanda a turanci ake kira da suna da obsessive compulsive disorder abu biyu ne anan akwai obsession akwai compulsion su kuma waɗannan larurori guda biyu kamar abu ne da ike na repetition maimaita abu ita maimaituwa na farko shi wannan obsession din maimaituwar tunani ya ta maimaito a kwakwalwar dan adam yawa musamman abu mara daɗi a ta yiwu wani accident ne ya gani ta yiwu wata rasuwa ce aka yi ta yiwu wasu barayi ne suka yi atakin din shi ta yiwu wani tashin hankali wani abu mara daɗi da ya faru da mutum sai ya ta dawo masa a kwakwalwa ya ta maimaituwa haka over time so wannan maimaituwar tunanin wani hana shi bacci wani hana shi sakewa wani so shi ake kira da obsession yana yawan dawo masa wannan tunanin wani abu da ya faru mara kyau shine bangaren sa na farko bangare na biyu kuma maimaituwar aiki mutum yayi wani abu sai ya ga bai gamsu da wannan abun ba sai ya sake maimaitawa ta irin su ne wani in ka bashi kuɗi ya irga sai ya irga sau hudu ko sau biyar amma sai wani zai ji bai gamsu ba kai kamar fa ɗaya ta hau yanzu kuma kamar ba guda ɗaya kai haka ne kuwa
1: kamar dida dai shi wancan ya fi ga ɓangare na masu maimaita alula haka
0: ba wani aljani eh ba wani aljini yawanci ai abinda ake shakku da kokonto ko ba haka ba yawa shi ake kira da shakku da kokonto yana ciki shine ma kai tsaye kusan wani zaka ga mai irin wannan larura ko da hannunsa ya wanke sau daya ko ya dan ya taba wani abu mara kyau zai ji ya dan shanshana ji kai har yanzu fa bai gamsu ba ya ƙara wankewa yace kai bai yi ba yaje ya sami wani omo ko wani sinadari na wanke abin nan fidda ya wanke duk da haka kai bara dai ƙara maimaitawa to duka yana cikin masu irin wannan larura ta abin da ya shafi obsessive compulsive disorder
2: to doctor muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi wannan bayani na san lalle mutane za su amfana sosai to saboda yanayin lokaci masu sauraron mu sai dai mu tara a gaba wani satin idan ya Allah ya kai mu lafiya da mu dora akai a madadin hukumar gidan radio da shi Dr. Awol Inuwa Bello ne Dr. Abubakar Isa Ibrahim nake mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Dr. Aiwa Masu
0: to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: masha Allah

ta ce labarin namu na wannan rana za ku da cewa gwamnatin tarayya ta ce zuba jari a lafiyar mata na da muhimmanci wajen cimma burin tattalin arzikin Najeriya. Yayin da za ku ci cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi su yi niyyar cigaban al'umma tun daga tushe. A gefe guda gwamnatin tarayya ta yi gargaɗin baiwa gwamnonin jihohi cikakken iko kan ayyukan 'yan sanda. Daga sassan duniya za ku ji cewa Pakistan ta ce an samu gagarumin nasara ta tunawa da wakilanta suka yi da shugabanni irin a Tehran. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu.

Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan rana ta talata sanin mu da sake kasancewa da ku cikin shirin labari da rutuni daga nan gidan radio Rama French Girl Umma wanda yau muke sha biyu ga watan biyu wanda shekara ta 1448 bayan jirafin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madina sallallahu alaihi munawwara wadda ta yi daidai da 25 ga watan Agusta shekara ta 2026 kanin labarin su da farin su kuma sai gari sama da mun jin cikakkun so dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi a Najeriya da su tabbatar da adalci da daidaito wajen kyautata cigaban al'umma tun daga tushe. Shugaban kasa ya bayyana haka ne a Abuja cikin jawabin da sakataren gwamnatin tarayya Sanata Jaji Akumi ya gabatar a madadin sa wani taron horarwa da hukumar kula da zaman lafiya ta shirya domin shugabannin ƙananan hukumomi. Taron na da nufin ƙarfafa yadda ake aiwatar da tsarin daidaito da wakilci a matakan ƙananan hukumomi. Tinubu ya ce bambancin al'adu da kabilu na Najeriya na daga cikin ginshikan karfin ta yana mai cewa samun nasarar tafiyar da wannan bambanci na buƙatar adalci da gaskiya da kuma baiwa kowa dama. Ya buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi su tabbatar da cewa wajen ɗaukar ma'aikata da gudanar da mulki da raba albarkatu da damarmaki ana yi ne cikin adalci ba tare da nuna wariya ba. Anan kuma shugaban kamitin shugaban kasa da ke kula da kudirin dokar yan sandan kasa Femi Wajabi Amila ya yi gargadin cewa bai kamata baiwa gwamnatin jihohi cikakken ikon gudanar da ayyukan rundunar yan sanda ba idan har sabon tsarin kafa yan sandan jihohi ya fara aiki. Wajabi Amila ya ce tsarin ya kamata ya mai da hankali ba wai kawai kan tambayar wa zai kula da tsaron al'umma ba har ma da tambayar wa zai kula da masu kula da tsaron. Ya ce gwamnatin na iya tsara manya abubuwan da suka shafi tarayyar jihohinsu da kuma neman amincewar majalisa kan samar da kudaden tsaro. Sai dai ya ce bai kamata a ba su ikon amfani da yan sanda wajen kama abokan hamayyar siyasa da dakatar da bincike da tarwatsa tarakunan da doka ta amince da su ko kuma tsuma baki cikin ayyukan yan sanda a lokacin zaɓe ba. Gwamnatin tarayya ta ce zuba jari a lafiyar mata na da matukar muhimmanci wajen cimma burin Najeriya na zama kasar da tattalin arzikin ta kai dala trillion ɗaya. Ministan harkokin mata da cigaban al'umma Iman Suleiman Ibrahim Chidi ta bayyana kan Abuja. Ministan wadda darakta janar kuma babbar jami'ar cibiyar Maryam Babangida ta karfafa gwiwar mata da kula da koshin lafiya. Dokta Adebaye Benjamin Sulini ta wakilta ta ce ba za a iya cimma burin tattalin arzikin Najeriya ba tare da ba da muhimmiyar kulawa ga lafiyar mata ba. Ta bayyana cewa inganta lafiyar mata da jin daɗin su ya kamata ya zama ginshikin ci gaba mai ɗorewa saboda mata na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arziki da ci gaban al'umma. Taron ya haɗa masana da masu ruwa da tsaki daga fannonin kiwon lafiya, ci gaba da kasuwanci, kafafen yaɗa labarai da ayyukan jin ƙai domin tattauna batutuwan lafiyar mata, ƙarfafa musu gwiwa da kuma ba su damar taka rawa a harkokin

0: kwanciyar hankali na kwance, babu wani kwanciyar hankali ga insecurity. Na je Yankare, na je su Manjibir Park, Yes Ambali da sauran gurare da muke da su a cikin jihar Kano. Guraren yanzu duk an bari su lalace.
1: Sai 36 a Najeriya ina fita. Misali akwai wani wanda yake cewa Ogomo Show ko gidan namomin daji, a ce wai ba mu da namomin daji. Sannan ka duba kamar Yankari, Yankari kwanaki na je ki eba wasu namomin daji wai aka zo Kano ne dimbin tarihi. Tun ji zabanin tsumburbura da burbushe, kayan yaki ma wai babu. Wannan abun kunya ne a gare mu. Sai dai ga hotunan sarakuna.
2: Masana harkokin yawon bude ido na ganin cewa idan aka baiwa waɗannan wurare kulawar da ta dace, za su iya samar da ayyukan yi tare da ƙara kuɗaɗen shiga ga gwamnati da al'umma. Aminu Muhammad kyautar yumin kira da yane daga cikin waɗanda suka daɗe suna aiki a gidan adana kayan tarihi na Kano ya bayyana mana tasirin waɗannan wurare ga al'umma.
3: Wurare ne wanda daman tun hali aka ware su domin shakatawa da kuma bude ido, wasu yaran ma har da ilimi, wanda suka haɗar da wajen namun daji, gidajen tarihi da lambuna da wurare na hutawa wanda aka yi gadin kenan.
4: Waje ne wanda zaka ga akwai bishiyu da dama wanda ana son likitoci mutum ya samu kyakkyawar iska. Ƙarancin wuraren nan ya ta'allaka ne akan rashin tsari daga gwamnati.
2: To wani mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka wajen farfaɗo da waɗannan wurare domin su sake zama masu amfani ga jama'a?
3: Gwamnati ta sa ƙaimi wajen sababbin wurare da iriri wanda ba su da su.
4: Da ya kamata a ci gaba da dasa bishiyu, buɗe irin wannan dazuzzukan da kuma wuraren shakatawa inda za a samar da bishiyoyi wanda za su riƙa samar da iska mai kyau mai nagarciya ga lafiyar al'umma.
2: Baya ga nishaɗi da ɗebe kewa, wuraren yawon buɗe ido na taimakawa wajen bunƙasa al'adu, koyar da tarihi da kuma samar da ayyukan yi ga matasa. Masu ruwa da tsaki na kira ga gwamnati da masu zaman kansu da su ƙara zuba jari wajen raya waɗannan wurare tare da inganta tsaro, tsafta da abubuwan more rayuwa. Shamsu Muhammad Kundila, a labaran rahama.
5: Tuma da labarai da rautunan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran da kullum na gidan rediyon Rama French Kaluma. Mai haɗa shirye-shiryen nata kan mita 97.3 a kan sangon FM da kira masuguni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125.27 tsakiyar birnin Kanan Daban, Najeriya. Sakamako ya kallamu da sauraron mu kai tsaye ta global adoration namu da ke www.dramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X daga kan Rama Radio da kuma TV. A dakace mu nan gaba kaɗan, muna dawowa labaran za su ɗora.

0: Batun da yafi daukar hankali a irin dalil namu na sada zumunta da muhawara da ke akan Facebook shine gwamnatin tarayya ta ce janye talafin man fetur ya taimaka wajen tabbatar da wadatar man fetur a kasar nan tare da ƙara ƙarfafa harkokin zuba jari a Najeriya. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya yi gargaɗin cewa dawo da talafin man fetur na iya maida Najeriya baya fannin cigaban tattalin arziki. Ana ku ra'ayin wani irin cigaba kuka samu tun bayan janye talafin man fetur? Shin janye talafin ya inganta rayuwar jama'a ne ko kuwa ya ƙara tsadar rayuwa? Ga wasu daga cikin ra'ayin naku daga dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook tare da wakilinmu Idris Kasim Hausawa.
1: Sakonmu na farko a jerin sakonnin ku shine sakon Abdulmajid Lawal Aisani inda ke cewa babbar matsalar a dacin wasu tsirarru ne ke cewa suna cinye tallafin mai sai aka cire tallafin amma duk da haka dan kasa ya kasa gane alfanun cire tallafin a cikin sa ko ta bangaren mur rayuwa a arzikin da Allah ya yi wa Najeriya da albarkatun mai bai kamata a ce ana shan lita sama da naira 1000 ba sai dai shi gwamnati hakan rijiya maka gani bamu ga wani cigaba ba duba da yadda al'ummar Najeriya musamman yankin na arewacin Najeriya suke cikin wani irin hali na kakanikayi sakamakon ci da talafin man fetur da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kamata hankalin masu

0: asaran kada ya koma garina a ra'ayin Mustafa Ali Zakata kuwa cewa a gaskiya dai wannan lamari janyo hanyoyin samun manyan kudade a bangaren gwamnati da shugabannin siyasar kasar nan amma wajen talakawan kasa da karamin ɗan kasuwa ma'aikata da sauran mutanen kasar an samu matsin tattalin arziki sosai darajar naira ta kare kayan masarufi sun yi tsada sosai talakawa suna cikin yanayin wahala Allah ya kara taimakon mu amin sakon mu na ƙarshe a jerin sakonnin ku shine sakon Abubakar Sali inda yake cewa gaskiya babu wani ci gaba da aka samu sai dai mako ma baya wanda kullum nake roƙon Allah ya kawo mana dauki arhamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangaren inganta rayuwar al'umma abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yanzu kananan ƴan kasuwa sun zama almajiri kananan manoma sun zama almajiri kananan ma'aikata sun zama almajiri duk wanda aka ce ga wani tallafi to ba shakka sai ya karba kadan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci muna da damar tafa muhawara akan wannan mawdu'in kuma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaran mu na gaba Usman Ibrahim Detti a labaran Rahma
1: da sassan duniya inda Pakistan ta ce an samu gagarumin nasara ta tunawar ta da wakilan da suka yi da shugabannin Iran a Tehran wadda ta mai da hankali kan hanyoyin samar da zaman lafiya shugaban afsoshin sojin Pakistan Field Marshal Asim Munir ne ya jagoranci tawagar kasar a ziyarar rahotanni sun ce shugaban afsoshin sojin Pakistan Field Marshal Asim Munir a yayin tattaunawar da shugaban Iran da ministan harkokin wajen kasar da kuma shugaban majalisar dokoki ta mai da hankali ne kan matakan daƙile ci gaba da rigicin da sake bude mishigar Hormuz da kuma neman hanyoyin ka ƙarshen yakin da ake yi tsakanin Iran da Amerika rahotanni sun ce Amerika ta nemi Pakistan ta yi amfani da tasirinta wajen shawo kan Iran da kuma ta yi tattaunawa sai dai ya kawo yansu babu wata sanarwa daga Washington game da sakamakon ganawar. A nan kuma Iran ta mai da wa da Amurka martani da cewa Amurkar ta dade bata tsaurara mata takunkumin tattalin arzikin da take mata barazana da shi ba. Tana mai cewa tana da kwarin gwiwa cewa abokan hulɗar kasuwancinta za su bijire wa duk wani matsin lamba daga Washington. Ministan kudin Iran Ali Madani Zade ya ce takunkumi ba sabon abu ne ga kasar sa. Ya ce dan makiyan kasar suka kaddamar da abin da ya kira ta dancin tattalin arziki. Iran ma tana da nata hanyoyin mai da martani kuma ta san yadda ake takun sakar ba layin ce mata za a yi ba. Shugaban majalisar wali ta tsaron Iran wato Mansour Razi ya yi gargadin cewa Tehran na shirye take ta dakatar da dukkanin fitar da man fetur daga kasashen yankin tekun fasha. Ajiya Litinin Sakataren Baitul Malam Amurka Scott Bessent ya ce bankuna da kamfanoni da kuma kasashen da suka ci gaba da hulɗa da Iran za su fuskanci irin yadda ake mayar da Iran saniyar wariya a fannin tattalin arziki idan suka katse dangantakar su da ita. To a can kasar Qatar ko kasar da ke shiga tsakani a rikicin Congo ta yake da tawagar jami'an da za su sanya idanu wajen haibtar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin mayakan M23 da dakarun gwamnatin Kinshasa. Aikewa da jami'an shine mataki na baya-bayan nan da ke nuni da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar zaman lafiyar da Qatar ke jagoranta wadda aka faro tun shekarar bara. Tun a watan Nuwambar da ya gabata ne bangarorin da ke rikici da juna a Congo wato mayakan M23 da dakarun gwamnatin kasar suka rataba hannu kan yarjejeniyar na tsagaita wuta a rikicinsu. Jami'an da za su sanya ido kan yarjejeniyar da za su kasance a garin Minombe da ke kudancin Kibu wanda ke fuskantar tsananan rikici a 'yan makonnin nan a wani yanayi da dukkanin bangarorin ke zargin juna da karya ka'idojin yarjejeniyar. A gefe guda gwamnatin sojin Chadi ta yallawa dai da hare-haren da sojojin Sudan suka kai kan wasu ayarin motoci da suka fito daga Libya a cikin kasar ta. A cewar kakakin rundunar sojin Chadi General Alassanan Ishaka a ce jiragen sama da jiragen marasa matuƙa na sojojin Sudan sun bi wasu ayarin motocin da suka fito daga Libya tare da kai musu harare a cikin kasar ta Chadi. Sai da wasu masu bincike sun ce dukkanin alamu sun nuna cewa ayarin motocin na mayaka ne da aka yi hayar su suka shigo Chadi domin taimaka mayakan RSF da ke tafka rikici da gwamnati. Sanarwar da rundunar sojin Chadi ta fitar na cewa ayarin motocin da aka kai wa harin ya kunshi sama da motoci 12 waɗanda ke tafiya daga Libya zuwa Sudan ko da yake hukumomin sun ce babu asarar rai sakamakon harin. To duka a nan muka kammala labarin namu na wannan lokaci sai dai kafin mu salama ga tushe mai mankanin su. Tunda fari kun ji cewa

na cin tarayya ta ce zuba jari a lafiyar mata na da muhimmanci wajen cimma burin tattalin arzikin Najeriya. Da gudu cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi su inganta cigaban al'umma tun daga tushe. A gefe guda gwamnatin tarayya ta yi gargaɗin baiwa gwamnonin jihohi cikakken iko kan ayyukan 'yan sanda. Daga sassan duniya mun labarta muka cewa Pakistan ta ce an samu gagarumin nasara a tattaunawarta da wakilan da suka yi da shugabannin Iran a Tehran. Sako yake marma wannan rana yana cewa halayen banza tamkar fashasshen tayar mota ce babu burin da za ta kai ka har sai ka sauya ta ka sauya halayenka tun kafin lokaci ya ƙure maka. Labaran kina madadin sashen labarai da al'amuran da kullum na gidan rediyon Rama Farinci ga al'umma da ma waɗanda suka tallafa da mun ganin labaran ya iso gare ku musamman editan da ya tasar labaran kuma ya tace Rabi Sarki Kura. Sunana Fatima Kabir Bayyana sai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio Farinci ga al'umma.

0: Musa, Musa, Musa,
1: yana kake wanki ma tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
2: Ni kuɗi Hajiya. Ni kuɗi akwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
1: Mama Lami, mun ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato Ara dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada.
2: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai koyo.
3: Wani ciki ita al'umma.
1: Musa, yana kake wanki ma tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
2: Ni kuɗi Hajiya. Ni kuɗi akwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
1: Mama Lami, mun ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato Ara dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
2: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai koyo ya fara fita ba

0: Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da za mu gabatar muku da shirin bayan labarai. Mai sauraro, idan za ku iya tunawa a kwanakin baya kaɗan, mun kawo wani batu bayan da hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta ƙasa ta yi godo ga gwamnonin ƙasar nan da suke karɓi kuɗaɗensu wanda suke hannunta domin tafiyar da ilimin bai ɗaya, wato ilimi daga ƙaramar sakandare zuwa firamare. Kuɗaɗen sun haura miliyan 300,000. A wannan lokaci muka faɗi cewa me ya hana su waɗannan gwamnoni zuwa su karɓi waɗannan kuɗaɗe. Mu a fahimtarmu ita ce matakan karɓar kuɗaɗen da yadda za a sa idon an karɓo su a yi aiki da su a kan dalilan da ya sa aka tara da tanadi kuɗaɗen shi ne hana gwamnonin su je su karɓa. Da dama daga cikin mutane sun bi goyoyi har suke cewa ana ganin kamar in an karɓo su an ji kuɓe jini. A cikin wannan bayani da muke yi ko sharhi da muke yi, muka kawo misalai na ƙarancin malamai, kayan aiki da ma guraren karatun da ake fuskanta a wannan mataki na ilimi bai ɗaya. Muka kawo misalin wata malama da take koyarwa a makarantar ɗan Agundu Firamare. Ta shafe shekaru 11 wannan malamar, sunanta Maryam. Ita sadaukarwa ta yi, balantiya take yi. Shekara 11 ba mai ba ta kusisin kwaro. Ta fi malaman da suke aiki a wannan makarantar su sama da 40 naganta. Su jami'an duba malaman sau ɗaya, sau biyu, sau uku, ya fi sau 10 sun je sun tabbatar da cewa ta fi malaman tana ɗaya daga cikin fitattu. Malaman nan ba ta taɓa zuwa aiki ƙasa da 7:30 na safe ba. Ba a biyanta ƙwandala tsawon shekaru 11 ta sadaukar tana da NCE. NCE da ta samu mai nagarta ce. Amma an zo ba ya fi sau shurin mataki ana ɗaukan malaman makaranta ba tare da an saurari irin waɗannan malaman. Wannan misali da muka kawo muga naune ba ke yau ba akan wannan malama mai suna Maryam a ɗan Agundu Firamare. Ƙwandala ba a ba ta tsawon shekaru 13. Yaran da take ɗauka a zangon karatu daga 70 sai sama. Ta je ta yi jarabawa an ce invalid. Ta je wuri, ta je buci, ba inda ba ta je jarabawa a ɗaukan aikin. Wannan malama da take ɗan Agundu Firamare. Head master shaida ne. Sakataren ilimin ƙaramar hukumar na birnin shaida ne. Su masu zuwa su duba su malamai a makarantu a ƙaramar hukumar birnin shaida ne. Ya ilahi, wannan abin kowaye kai sai ya taɓa ka. A lokacin da ake buƙatar malamai a wannan hurumin ga irin wannan abubuwa, sannan ga kuɗi can kun ƙi ku je ku karɓo. Makarantun nan a lalace suke. Babu malamai kamar yadda muka ce. Kayan aikin sai a hankali. Har yanzu idan ka ɗauki waɗanda suke tafiya makarantu, kai ta malaman da suke koyarwa a makarantun firamare da junior secondary da ma sakandaren gwamnati a Arewa ko a Kano, kaso 95 ƴaƴansu ba sa yin irin waɗannan makarantun. Sun gwammace ko nawa za a ba su a ƙarshen wata su dunƙule su kai wa makarantun kuɗi. Ya'yan su yi makaranta karatu a can. Why? Ga kuɗi can an ce ku karɓo kuma ba ku karɓa ba. Kun ki buto ku yi mutane dalili. To wannan ta sa sai kuma muka ƙara samun wata malama. Ita sunanta Aishatu Adamu, muna tare da ita ma a nan. Shekararta 15 tana da NCE cikakkiya. Malamin makaranta 15 tana abin da ake kira balanta a wata mahaifiyar Islamiyya community school affiliated to gwamnati da malaman gwamnati a cikinta. Shekara 15 ta yi aure a 15 tana da iyali idan ma banda su masu auren su duk wayannan malaman matan da muka faɗa ba masu kishi bane da san a tallafa al'umma za su kyale matan nan su ta wahala shekara 15 ya ilahi ko da aikin aka dauke ta shekara 15 ta ci rabin aikin duk fa irin wannan matsala ce gata kuma mu duk wanda yake ganin cewa akwai matsala za ku ji daga bakin ta to ma sauraro akwai kuma Muhammad Ahmad Musa tsohon jami'in ilimi wanda tsohon head of personnel ne da aka ce head of personnel kusan za a ce mutum na biyu a hukumar ilimi ta bai daya a matakin kananan hukumomi to shi ma muna tare da shi anan to a gurguje tun da bamu da lokaci yanzu masu sauraro gaba ɗaya na san sun fahimci inda muka dosa malam ka ji wannan abu a yadda muka dube ka muka kuma ji wasu daga cikin yanayin yadda ka yi aiki kana daga cikin waɗanda suka sadaukar wajen ganin an tallafa wa ilimi ta hanyoyi da yawa musamman ma yadda kake sadaukar da albashinka a lokacin kake biyan irin waɗannan malamai waɗanda ga su suna bauta wa ƙasa suna bauta wa aikin da gwamnati za ta yi ba ta yi ba suke yi saboda suna yi ba a biyansu da albashinka kake biyansu a lokacin ka rayu ga kuma horo da kake bayarwa me kai ka ga yin ɗaukan wannan mataki
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wato wannan magana ta ka mai rikitarwa ce rikitarwa ta bangaren cewa duk wanda ya ji wannan bayani naka dole sai ya tausaya kuma ya rasa ma mai ake ciki ne a rayuwa ta dan adam a yanzu minti 50 in mutum zai baka ya kake kallon sa daraja minti 50 din sai ya baka kyauta ya zo ya saurare ka ya kake ganin sa daraja balle ta lashe shekara 10 shekara 11 shekara 15 kana aikin nan kuma da kyakkyawan zil
0: kuma suna daga cikin kwararru da aka tantance aka ce eh wayannan sun cancanta kuma suna da NCM
1: gaskiya ne to gaskiya wannan al'amari yana daya daga cikin ni kaina abin da yake damu da 1989 na koya a Gobra Primary School.
0: Dacha
1: yara na 300 ne da wani abu a cikin aji. Duk wanda yake Gobrawa ya san haka, ya sani
0: haka. Isa ne ce maka, kashashin koso.
1: Headmaster na wani wunti ne sai dan wawu. Wunti lokacin dan Bauchi ne sai dan wawu. Shi kansa shaida ne ni ina makarantar a lokacin albashi na ma naira 100 da wani abu ne. Amma irin waɗannan yara da nake gani masu hazaƙai masu zuwa suke voluntary to su nake raba albashin na wasu sannan kuma ebo wani haɗa musu a Gobra Primary School na yi haka wajen ɗalibai aƙalla guda hudu a lokaci guda banda kuma guda biyu a lokaci guda wallahi malam wata saboda ƙwarewarta ta daɗe tana koyarwa ga ta uwarta ubanta sun mutu na rantsi da girman Allah ni ne mata aure ni na kai ta Kaduna yanzu 'ya'yanta 8 ko 9 har yanzu ni ne ubansu kan irin wannan saboda kawai na ga ta ɗauki aiki da
0: mulki
1: ta sadaukar
0: ba
1: a bata kuɗi sunan ta Maryam Musa
0: me yasa ake samun wannan arewa
1: to a gaskiya al'amari wato yadda ake ɗaukar aikin ne shi yasa kullum muke ga gwamnati yadda ake ɗaukar aikin ne ba yadda ya kamata ake ɗaukar aikin ba jarabawa ba da ake yi a yi jarabawa a ce za a ɗauki mutum zan yi jarabawa kuskure ne
0: sati ne zuwa in Allah ya kai mu za ki dawo nan malama Aisha za mu gayyato ita wannan Maryam ɗin za mu gayyaci sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Birni
1: ya yi daidai wannan
0: jiya na gaya masa na jaddada masa kuma shi ne shugaban ƙungiyar sakatarorin ilimi
1: daga
0: local government 44 zai zo nan ga ku gashi tunda duk a cikin birnin
1: kuke
0: aikin
1: gaskiya ne to wallahi abinda yake faruwa kenan al'amari na ƙasarmu ko kuma a jihar mu na sha kwana ina kuka da hawaye na
0: akan me
1: akan irin wannan kaga mutun yana da azaka amma kullun sai a toshe shi malam barkaji gida na ne nake ciki miliyan 2 da wani abu ne sai shi yau shekara 16 amma irin wannan da gani na sai da gidan na gidan haya na kuma biya malamai kudaden su a yanzu zance da nake dama a gidan nake ina haya saboda shekara 15 miliyan 2 da wani abu ne sai shi da iyali da komai muna cikin gidan
0: to wato abin da yake faruwa muna da tarin matsaloli matsalolin babban matsalan mu akwai bangare guda uku
1: na
0: tsaro lafiya da ilimi matsawar mu a arewa zamu sa siyasa a waɗannan matsaloli to ba za su gyaru ba
1: haka ne kaza kowa
0: ne baiwar Allah nan mai gidanta ne gashi
1: na na
0: mijinta wannan mijinta ne
1: da yake tare na gan shi na
0: saboda ya yadda matarsa ta sadaukar ga al'umma shi ma ya yadda matarsa ta sadaukar ibarta shekara 15 tana yin voluntary ba a taba sauraron ta an ce an dauke ta aiki ba ko bai da dinnan
1: bala bala haka yake faruwa
0: shi yasa wannan abu masu sauraro ba karaman abu bane Allah isa gwamnati tana jin mu
1: abin a ina ga ba ni yanzu haka ko jiya ko jiyan nan na fito da safi muka alƙawari wani za ba da a nan cikin gari ina zuwa ina tsaya dan dago primary school ina zuwa dan dago primary school sai na ga headmaster ya buɗe ne ma baki sai da wata abu da ake cewa Monday reporting wannan abu gaskiya ne yana nan a ka'ida amma ba a yi majority headmaster gashi ya ebo waɗansu malaman su wajen guda hudu suna duba timetable suna gyarawa su hudu na kalle su na kalle su na tsaya na kalle aikin su sau haka a wannan damar ma zan yi amfani da ita in gaya maka cewa waɗannan malamai su hudu da ba duba su jiya na kalle suna yin wannan aiki a wannan makaranta sai daga abin da ya cancanta a yi musu shine a dube su hanya ta rama ne alƙawari yanzu nake faɗa yanzu a gabanka cewa malam Ibrahim Abdullahi shine head teacher na shaddarsa tana nan na to masa saboda jin daɗi zan ban shi malam Muhammad Awal Awal Ayuba Musa shi ne assistant masa makarantar Aminu Sule Shehu Abdullahi wannan Shehu Abdullahi clerk ne amma duk da haka saboda ya san headmaster yana da kwazo ya san zai fito ya fito ya zauna yana zaune koda waɗannan da suke aiki za su aike shi ya zo makarantar sai wata malama Saratu Habib da wata Fatima Tijjani wannan Saratu Habib da Fatima Tijjani duk da zan fito kenan su ne suka shigo to duka waɗannan malaman
0: su waɗannan malamai ne suna aiki da ƙarƙashin gwamnati
1: ko ƙarƙashin gwamnati ana biyan su
0: amma dai kai a matsayinka wanda ka damu cewa ilimi ya gyaru
1: na'am
0: ka gani
1: na gani
0: kai kuma yi alƙawarin kyautata musu
1: ne yi alƙawarin kyautata musu yanzu aka ga shaddodin nan mutum su kowa shaddarsa yaji biyar ne su duka su ko matan ne muka alƙawarin atamfofi guda kowace guda ɗaiɗai saboda jin daɗin abinda na kalla suka yi
0: Fatima Kabil da Baran idan muka ce za mu ɗauki wayar masu sauraro za su hana mu isar da saƙon da muke so mu shiga Malam Mama ɗan dakata kaɗan bari mu je ga Aisha Adamu Malama Aisha
2: Na'am assalamu alaikum
0: yi magana ta wannan abun
2: Assalamu alaikum sunana Aisha Adamu
0: a wace makaranta kike koyarwa kika sadaukar kike zuwa
2: a Mahe Mahe Islamiya
0: Mahe
2: Islamiya
0: makarantar community ce ina ga ce community makarantar al'umma ce amma kuma affiliated to gwamnati
1: ba shi ba
0: a jingina take da gwamnati gwamnati tana ba ta malamai da kayan aiki
1: kwarai kuwa
0: masha Allah kaga ta gwamnati
1: kwarai kuwa
0: to shekara ki nawa
2: shekara ta 15 ina
0: aiki dan daga murya saboda masu sauraro
2: okay shekara ta 15 ina aiki a cikin ta
0: voluntary ki ko gwamnati ta dauke ki ake
2: biya a voluntary nake ba gwamnati ce take biya na ba
0: shekara 15
2: shekara 15
0: duk kike fara aikin da NCE ka fara ko da secondary
2: da NCE na fara
1: tun shekara 15
2: din shekara 15 eh tunda a na rumfa wannan wannan
1: a rumfa college
2: eh
0: a rumfa college wato NCE kika yi affiliated to College of Education
1: haka ne
0: haka ne
1: su ne suke a rafa gaskiya ne
0: to kin samu sakamako mai kyau
2: kware na samu result mai kyau
0: kuma kin sadaukar saboda kin karanta layi
2: na'am
0: kin taba wani yunkuri na neman aiki daga gwamnati
2: eh gaskiya an taba akwai lokacin 2019 da aka ce za a je ayi jarabawa wanda aka nemi ma'aikata muka je aka ce za a yi jarabawa a Wudul muka je Wudul ranar da aka ce mu je muka je sai aka ce an daga si wani satin still muka kuma komawa wani satin muka je muka zana jarabawa 2019 to sakamako dai da yazo kuma sai Allah ya sa mu samu ba aka ce mun samu
0: bayan nan ana ta daukan embezzler ke ba dauke ki ba
2: eh gaskiya ba dauke ni ba kuma mun je mun kai takaddun mu har mun je Wudul still wannan year mun je Wudul mun kuma komawa Wudul sai aka ce an cancanja saboda sakamakon network baya tafiya sosai yanda ya kamata aka rarraba mu kowanne wannan shine aka mai aka kai mu dan batta anan nayi jarabawa
0: to ba ta fito ba
2: ta fito
0: je da kika je ba sai aka baki ba
2: mun je kafi ba a sa mana ba mu ci ba in ballot yake sawa to daga baya kuma sai gwamnati aka neme mu mu je nan LEA mu kai
0: number
2: eh ta municipal mu kai number da muka yi jarabawa domin a shigar da ita a duba a gani to kuma dai daga wannan ba mu ƙara jin komai ba mu dai yan invalid ne
0: har yanzu kawai volunteer kike yi
2: har yanzu volunteer nake ware
0: kin NCE
2: ware
0: kin wato a lokacin da kika NCE kina gidan mahaifanki kenan
2: ina na yi aure
0: kin yi aure
2: eh ina amarya
0: 15 kina tare da wannan ne gidan naki
2: ne
0: yadda
2: nake
0: sada
2: ware tabbas
0: saboda ana hasashen a gaba za iya samun
2: nasara insha Allah
0: ba sauraro wannan batu ba bane mai girma gwamna commissioner ilimi shugaban hukumar subeb sakataren ilimi na birni chairman na karamar hukumar birni jama'a kun ji fa halin da ake ciki wannan baiwa Allah tana buƙatar taimako Assalamu alaikum.
3: Wani?
0: To, mun rasa wannan layin. Tana wannan baiwar Allah kun ji daga bakin ta. Zaki dawo.
2: To.
0: Sati mai zuwa.
2: To Allah ya nuna mana.
0: Za mu nemi shi sakataren ilimin karamin hukuma. Ya zo za mu zauna da shi ana.
2: To.
0: Za ku faɗi adadin lokacin da kuka shafe. Za mu faɗi za ku faɗi za mu tambaye shi ya taɓa ji
2: da
0: bai taɓa ji ba ya ji a lokacin
2: gaskiya
0: wani mataki zai ɗauka ya faɗa da bakin shi
1: ai akwai kallawa ka yi haƙuri ko bai taɓa ji ba ni a guna laifinsa ne daga farko tukuta saboda yana da waɗansu ma'aikata ake kira su kamar shi head teacher shi shugaban makarantar shi ya kamata ya rubuta wannan ya aika LEA a ce shi shugaban makarantar bai aika ba to in ma shugaban makarantar bai aika ba akwai abin da ake cewa SSO school support officers da suke zuwa suke duba su a makaranta har suke recommending dinta to ya su ba su ce komai ba
0: salam amin wa salam to Fatima wannan wayar ta ki layin nan
1: to su ba su ce komai ba sannan dole in sun yi report za su aika masa ga wata malama da take voluntary a waje kaza kaza kaza she is very good saboda a form din da ake yi supervision dole za a ga yar ta yi kokari kamar yadda take faɗa tana zuwa makaranta da wuri tana za su gani a record to haka ma ta su faɗa masa
0: to shi yasa na gaya maka kai da bambanci da su me ba kai layin ka ne
1: gaskiya ne gaskiya ne
0: yawa su alfarma ce
1: gaskiya to ne
0: siyasa ce
1: to haka ne
0: matsawo ku za mu sa siyasa ilimi haka za mu ta tafiya
1: wallahi shi yasa nake ta yi godiya wallahi duk dan Kano a yi halin da ake ciki kuka ya kamata ya dinga yi domin tun da na fara aikin nan ina tabbatar maka ban taba samun wani gwamna a tunani na ba da yake son ya tallafa ilimin irin wannan gwamnatin amma kuma sun tukugide sun hana yin abin da ya kamata a yi ka duba ka gani budget da yayi budget da yayi tun da ya fara hawa gwamnatin sa Allah baka bayar za ka ba adalci
0: amma ba maganar in aka ce jagora ai jagora rin face shashirgi
1: haka ne
0: a gidanka kai ne shugaba
1: haka ne
0: idan aka ga ƴaƴanka sun yi ba daidai ba cewa da ƴaƴan wane
1: gaskiya ne gaskiya ne
0: in suka yi daidai cewa da ƴaƴan wane
1: haka ne
0: photocopy din kai
1: haka ne
0: haka jagoranci yake
1: haka ne gaskiya ne gaskiya ne shi yasa muke ta kiran gwamnati
0: kana da kunnuwa ko ina kana da idanuwa ko ina tunda nake aikin jarida
1: na'am na'am
0: bayar Allah nan tana ɗaya daga cikin abin da ya taba so samun zuciya
1: iko Allah
0: kuma da alfarma annabi
1: sallallahu alaihi wa alihi wasallam
0: insha Allah gidan rediyo rahama zai iyayin sa mu fitar da waɗannan bayan Allah mata biyun nan wanda abin ya zo kunnan mu da ita Aisha Adamu da Maryam daga wannan kangin da suke ciki
1: Allah
2: ya tabbatar mana ya Allah
1: amin
2: ya Allah Allah ya
0: tabbatar mana gashi mun nemo
2: gaskiya
0: ba ku sani ba mu muka bincika muka ga halin da ake ciki
2: gaskiya
0: muka yi magana muka nemo ku kuma yanzu kun zo kuma muna godiya da mai gidanki da iyayen da ku zo tare dan ayi wannan bayani mun gode kwarai da gaske
2: kuma muna godiya Allah ya saka
1: wallahi zaka babaki wallahi abubuwa da yake sharaka babaki akan shi ne shi yasa kullum muke kira ga gwamnati ko gwamna shi da kansa Allah ya saji wannan cewa ya sa wakilan da ya amince da su ya kamata ya zo a bashi wata shawara ta boye waɗancan suna aikin su ko masu bibiyan su suna gaya masa halin da ake ciki ba a cikin su ba daban wannan shi ne zai bunƙasa abin
0: to shine abin da ake bukata yanzu bari kaji hukuma ce ka tukan take wa gwamnati magiya ku zo karbi kuɗin nan
1: to
0: idan da an karɓo kuɗin nan a cikin biliyan 300 da ɗan kai gwamnatin jihar Kano alalace ta karɓi biliyan 6 ko 7 daga cikin kuɗin nan ko ma 10 inda sun kai biliyan 300 kuma ana duba yawa ne mun fi kowa yawa
1: gaskiya ne
0: to idan aka karɓo waɗannan kuɗin ko waɗannan kuɗin kai amfani da su wajen ɗaukan malaman ka ƙara su irin waɗannan waɗanda suka sadaukar ɗin wato yanzu in ka je asibitocin mu abin da ba ka mamaki
1: gaskiya ne gaskiya ne
0: za ka yara gaba ɗaya maza da mata yadda ka san ma'aikata ne sun fi zakewa wallahi da irin wannan ci
1: gaskiya ne gaskiya ne
0: haka makarantun mu in kai
1: ha gaskiya ne Allah kula halin muna ta godiya dai muna ganin abin da ya kamata gwamnati ta yi shine gaskiyar magana shine bayan abin da take kashewa ko ba kudin kudi take kashewa amfani da su a yadda ya kamata a lokacin da ya kamata to fa gwamnati sai ta bibiya ta bayan fage sannan za ta gane wannan abu yana tafiya daidai
0: sun san wannan fa
1: to kenan ko
0: shi babu yadda za a yi jagoranci ya zama babu tsari na tafiyarwa inda matsalar take ake nema tunda gashi mun faɗa akwai tunda mun faɗa gashi mun kawo misalai gashi
1: na
0: to a duba daga ofishin gwamna in kana magana ilimi sai ofishin commissioner ilimi
1: haka ne
0: commissioner ilimi yana da guraren da ake kira parastatal
1: ofishin
0: ma'aikatar sa
1: haka ne gaskiya ne
0: rassa
1: gaskiya ne
0: duk wannan kamata yi a ce
1: a gargashin
0: shi gwamna idan sa commissioner ilimi
1: haka ne
0: su kuma waɗannan commissioner ilimi ne zai sa musu ido
1: haka ne
0: iga abin da ake kana da teacher service board kana da primary board kana da inani kana da science board kana da inani
1: gaskiya ne
0: ka gane
1: da karshen ka
0: yanzu idan ka je babu mamaki duk waɗannan parastatal din wani mutum ɗaya ya shaƙe ya hana kowa aiki shi kadai zai tafi da ita gwamna yana office abubuwa sun masa yawa sai abin da aka kai mishi
1: gaskiya ne gaskiya ne ba ba ba
0: da kace kace ba daidai ake ba a lokacin wasu za su ci hasada kake
1: gaskiya ne
0: bayan ga zahirin gashi
1: gaskiya ne gaskiya ne
0: gaskiya ba mu da lokaci
1: a
0: gaskiya ce muna da lokaci
1: a gaskiya dan awa
0: ga ba samu lokaci
1: insha Allah insha Allah
0: wani sako ne da kai na
1: karshe insha Allah na karshe shine ina kira ga ita al'umma ita al'umma kaga ba wanda yafi ta karfi a cikin wannan al'amari
0: gaskiya ne
1: wato a shiga a bawo gwamnati shawari ta ko ina ta tsaya ta inganta wannan al'amarin tunda an dace shi yana son inganta hanyoyin ingantawan ne aka takale shi kuma shi ne shugaba shi yana da hanyar da zai cire kowa ya gyara komai komai ya tafi daidai
0: muna da committee a majalisa ai
1: na'am haka ne haka
0: su ne suke
1: gaskiya ne
0: ko
1: haka dai gaskiya ne ko zaka ya baki yanzu a makaranta ce na nan fa Muhammadu gadan kaya wannan gadan kaya mai gadan kaya
0: na'am
1: yara ne da ni ba ana ba ya bara yi ne nake kula da su amma wallahi in kaje reportin da yaran suke bani za ka mamaki
0: alhamdulillah
1: malamai na gode musu waɗansu malamai da suke faɗa da kansu cewa waɗannan malaman za ka ne
0: malam Muhammad za mu kira wasu
1: to shikenan
0: mun dau gabar ayi
1: na
0: so muke yi in Allah ya yarda mu yi abin da mu ma za mu iya tausayi da shi
1: haka ne Allah ya ba mu sa
0: Allah
1: ya ba mu ina godiya ta ƙarshe da fatan ita mai gidan rediyon haƙi ne na Allah ita tana fita domin wannan al'amari gaskiya sai dai Allah ya ba ta lada tare da ku gabaki da dukkan ma'aikatan Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri Allah ya
0: dace
2: malam
0: Aisha kai
2: eh muna godiya mu ma sosai muna fatan kuma gwamnati ta ji koken mu kuma mun gode Allah saka da alkhairi
0: saboda yanayin lokaci iya abin da zamu iya dauka kenan a madadin waɗannan bayan Allah da suka zo tare da mu muka tattauna abubuwa masu muhimmanci akan batun da ya shafi ilimi za mu dora a gaba za mu samu cikakken lokaci mu dora insha Allah a madadin su gaba ɗaya da Fatima Kabila baran yaka sai wacce ta sada mu ku sai na ambi inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

97.3 Rahama Radio. 97.3 Rahama Radio.

0: Tafsit lai.
1: Na'am.
0: Idan ya danki hannun sa ya kara a hammatar sa annan Musa. Idan ya fito da shi ya haka, kake bai kalli tafin hannun Musa. Wallahi sai kai kwana bakwai kana makahu. Kana duhu. Sai ka rinka duduwi. To fiyu sai aka ga nan din hannun sa, da nan din hannun sa ya canja. Ah kamar ka dauko cocin mai haske, sai ka dora hannunka akan hasken ta. Ya nan ninka zai. Jaje ko? To duk cikin sa kaf ba inda ya dau wannan kyallin sai nan da nan. An gane. Sai da ka fiyu wannan haske sai ya rinka da yawo akan hannun sa. Har ma Allah Allah kuma sannan Allah hana a gaisa da shi da ka tuwa ka sai duniya sallallahu wannan mai hannun ba kowa ne ke gaisa akwai sirri a cikin hannun masu gaisa da shi ba su zo ba to ka ji ba aka hana domin me shi hasken annoba a wasa da shi kar ka zo gaisawa da filu kai masa wasa ta baci to ai kana matsa wannan gun sai Allah ya kandarar da hannunka ya busar da hannunka jikinka ya shanye can ma ya shanye ka fadi duk duniya ba mai warkar da kai isa kan shi annabi ba ya masa wasa ba a wasa da kadarin annabi shi ya rike shi ake hannu ka gode wa Allah akan kyautar da ya maka ki baka annabi na ta faɗa na ce awwal sunan Allah ne al-awwal amma in kiran manzon Allah da wannan suna yace ma kai ma al-awwal na ta faɗa yace al-akhiru ce kai ma al-akhiru az-zahiru ce kai ma az-zahiri ne al-batin ce kai ma al-batin ne da annaba boye yake Allah na boye yake shi Allah da yaso ya fito me yayi sai ya kirkiro annabi yace kai kadai zaka iya fito da ni kai kadai ta hanyar ka zan kirkira halitta halitta ta nan kuma za a sani to ba Allah ne ya bashi ba to yanzu wannan annabi in baka ce Allah ya baka dan shi ba baka ce shi annabin ya baka ba wa zai ba kuma na taɓa faɗa na rantse da Allah tun daga kan annabi Adam an gane ba shi ne farkon mutum ba har zuwa kan annabi Isa shi ne daga shi sai manzon Allah ba a taɓa samun wani annabi da ya gwagwarmaya ai sun yi yaƙo kan akwai annabi Bules
1: Allah ta ba
0: annabi ne akwai annabi Hubaldi an gane to shi annabi Bules ne sai da ya yaƙi wata biyu ba ƙaƙƙautawa Jibril yake ga annabi tsaya ka ji dan ka san al'ummar annabi da annabi Muhammadu a gaban Allah suke kawai su Allah yake kallo to ka gane ko wata dubu ba wajen shekara 800 sai annabi ce to Jibril ne suke ci ya Rasulullah bishiya da dutse Allah ya hore musu in ana yaki saboda an kibarin yaki sai annabi Bules yace ke bishiya ba mu abinci sai ta tsage sai a garuwa kala kala sai a waro mayaka sai a ce kusha ije gundu ya kai abinci muke so sai ya bude sai ga kayan abinci su gurasa su inibi su dabino ka ji fahimta Allah ya wannan hikima sai a ɗaya ba wasu sai su ci sai a koma yaƙi sai da aka yi wuta dubu Jibril ya gaya annabi annabi sai gaya sabai ce ai akwai mayaka annaba sai wani ce ya rasulullahi to wannan ko wannan ba mai kamo su a lada wannan ladan sa an rufe wata dubu kana yaki algafar ta malam ko yakin wata goma kai ai kai yaki sai ga Jibril ya zo da aya an gane dan Allah in nuna girman falalar darajar annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: da darajar mazauna da shi da darajar ma mutanen sa wato al'umma annabi masu imani masu kauna annabi masu girmama annabi masu girmama annabi masu darajar ta manzon Allah ba waɗanda suke neman abinci ba sai ka taɓa wai annabi zaka ci abinci Allah wadaran wannan abinci Jibril yazo da aya sura Allah ce a gaya ma duk sabai suna cewa ai an gama yaki ba za a samu wata falala kamar darajar wannan mai yakin ba wata tubu Jibril ne ce Allah ce ana gaida kai yace to Jibril yace ga sura Allah ya saukar Allah ce inna anzalnahu fi laylatil qadar lalle mun saukar da alqur'ani a wannan wata ko wannan dare mai daraja mai albarka laylatul qadari an gane wannan daren da Allah ya baka ya annabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wa sallam nabi al-ummaka khairun min alf shahr yafi wancan wata dubu da annabi Bulus yana yin gwagwarmaya yake dare ne dai tak Allah ce mun shafa wata dubu saboda kai mun baka shi mun bi al'ummarka
1: sallallahu alaihi wasallam
0: yaya ba mu dace ba a ce dan Allah dan annabi dare dai ne ba kuma daren dan da zai shigo in fita amma yafi wata dubu yafi shekara 180 dan ka ga da darajar Annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ababa da daren ba yana can aje an saukar da shi to sai game shi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam kaji dalili shi sa malaman fiqh da malaman tauhidi suka ce Annabi Muhammad ranar haihuwarsa daren nan yafi daren Laylatul Qadr me yake sauka ne a daren Laylatul Qadr ne ga mu ne Allah ce tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha to da komai ne malaiku da malaiku bari to tattaro malaiku Allah na sama da na ƙasa duk masu matsayin akarrabai na Allah sauko da su duniyar su an gane ka dauko ruhun ma da ruhu da nake faɗa ka san abu na ka da sunan wannan malaika malaika ne kuma ka duba girman sa fa malaika in ya sujada ga Allah su ɗaya daidai take da sujadan mutan duniya su bakwai saboda yawan kawulansa ka gane to da Allah ka dauko malaikun gaba daya wa ruhu an ce jibril ne an ce wani ne shi kuma da ruhu din ran alkiyama sau daya zai zo malaikun can suna sau daya wancan ruhu shi ma sau daya saboda girman su to duk tattara su ga ruhun to duk da wannan girman nasu ka san wanda ya fi su jibril ya fi su mika'il ya fi su israfil ya fi su azra'il ya fi su maliku ya fi su durwan ya fi su raqib ya fi su atid ya fi su munkar ya fi su wanda ke ya fi su wannan su goma ba kaman su agun Allah malaiku kaga dai kallah malakal arshi wayannan sun fi su kallon rafuraf masu dauko qur'ani ya fada Allah wayannan malaikun su to duk dauko mun da na al'arshin da rafurafin ka dauko ruhun da ruhuhun ka tattaro su ga baki daya wallahi ka ajiye mun su a gu daya ya ce tananzal malaikatu rufiya bi izna bi min kulli amr salamun hiya ta ma wallahi al-fajr aminci ne ta sauka har gari ya waye to wai waye aminci ne Annabi Muhammad ne waye rahamas waye albarkas waye darajas waye arzikin waye hasken ba gama ba to duk wa'ancan wallahi in ka tare shi go da aka ajiye Annabi da yafi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kuma ko kai jin nace da Annabi da daren ne yake kadar wannan yafi sai ka ce Annabi yafi to ai Annabi aka ce ma tun da shi kadai Allah ya kamanta abi shi baka ji Allah ce wa'du lailatul qadr ba baka ji Allah ce wa'du lailatul qadr ne ka ji ya fada to bai fada ba ko wadiwullah wadiwu ruhu ko ruhu kaji Allah faɗan
1: gaya
0: ko wadiwullah wadiwu jibril ba faɗa ba qur'ani tun daga alif lamin zuwa minal jinnatul nas ko sadaqa Allahul azim Allah annabi kawai ke faɗa ku bi ni ku bi shi to haka ba Allah yake cewa saboda ana so in ka zo karatu kar ka matse shi buɗa wai buɗe karatu ake musamman shi Annabi ba ta kure karatu akan sa to kaji ba Allah gafarta mala yanzu ne wannan matsayin dan Allah da me zaka hada shi to duk wayannan fa albarkocin Allah boye shi sai a zamanin Annabi Allah ya fudda su hatta ilimin nan fa Allah sai ya ce ba za mu bi kowa ba sai al'umman manzo Allah yanzu ba a baya allura gagara take kalli yanzu dan Allah mutane mu gode wa Allah kaga annabin nan duk abin nan da ka gani an madadin shi akai mana shi kuma da Allah ya ta sai ce sai ce albarkar ka ta shafi kowa
1: la ilaha illallah
0: kowa ta shafi shi babu
1: Allah kare lafiya
0: ba arne ba musulmi ba majusi kowa ina cikin albarkar manzon Allah
1: sallallahu alaihi
0: wasallam Allah ce kowa ya ci albarkar me rabo kuma ya rike ka bayan ya ci albarkar taka kuma ya rike ka bayan ya ci albarkar ka ijima maka bayan ya ci albarkar ka ijinoyinka bayan ya ci albarkar ka idafa ka dani sa madafa
1: gaskiya ne
0: a ina a ran alkiyama duk wanda ka dafa an ba annabi ba wallahi a ran alkiyama baran-baran za ku yi dashi algafar amana tunda duk Allah ya faɗa a ranar da aboki fa yake jin goshin aboki inda kun kuke wallahi ban san ka ba ka san ni ba haka ba ake karatun ba to amma annabi Muhammad shi kadai duk zinubin ka duk laifin ka a ran alkiyama zai ce zo gaba na ka tsaya kuma an ka zo anan za a kada zinubin wancan ko gudun da yake kanka jona mas shi ko annabi sai ce ku to alluma alayya gani nan ni ne annabi Muhammad ku to nan kuma gana ba ta kare ba mai wannan matsayin shi ake so ka rike kaga dan Allah dan annabi wannan annabi bolus kalla abin da yake kuma kalla abin da aka sauko da manzo Allah to wannan aya ta sauka fasura hawa sabai wannan ake tai kai wani dare Allah ya bi annabi ya ba mu sunan sa ne laylatul qadari abu ba wasu kuma aka ce wannan wata dubu din Allah ya sace laylatul qadri khairun min alfi shahr wannan daren bana ba ku ya annabi Muhammad ya fi wancan wata dubu wannan bulus annabi bulus bai gude ne
2: ce aka babban jagora
0: yayi yaki shi da mutanen sa ladan da za a ba ku in ku tsinci kuma ka san wani abu da wallahi ko bacci kake sai a rubuta ma ko bacci kake sai a rubuta ma kaga wani ya ga dare ne kawai alhuma annabi ai abin da ake so kawai kai wa Allah biyayya ka rike annabi kaga in ka rike annabi to ka sha duk biyayya da kai wa Allah ko aka aba ka mutu ran tsira Allah in ba ku shi da manzon Allah ko
1: sallallahu
0: ba Allah ba kai ba kai ba Allah ku ba Allah baya san aikin ka aikin ka ne me za ka yi wa Allah ne wani aiki ga ma'aikaci a gaban Allah ka ji ba na taba gaya muku annabi sujjada ya guda daya Allah ya ce wannan sujjada jibril ya ce na amfu ya ce wannan sujjada da habibi rasulullahi na rantsi da zati na na fi karɓar tafiyar da sujjada duk mutanen duniya wannan goshin na annabi da ya faɗa gaban Allah algafar tamara yana subhana rabbiyal a'la sai da Allah ya motsa al'arshi ice wannan sujjada ni Allah ta ratsa ni saboda karɓar ta da nayi ni za ka yi Allah ma ka je ma kana sallah kana Allah Allah kana duniya kana ta tunani kala kala malam to ka ji ba wanda zai sujjada Allah subhanahu wataala ya ce ya fi san tafiye da ta kowa kuma waye zai sujjada irin ta annabi waye zai sujjada ne ba annabi ne zai sallah ba to mutane malam ba dole sai an tsaya an yi nazari ba in baka ba Allah da annabi wa zaka bi kuma waye ce ka ba annabi
2: Allah ne
0: Allah ma sai ya ce wa mani din rasula faqada ba Allah wanda ibu wannan annabin sannan ma ibu Allahu wannan Allah yake hada kansa da annabi hada kansa yake ba wanda yake hada shi ba baya hada kowa da kansa Allah amma yana hada kansa da annabi kuma muna fada bawon Allah ne ba mu taba cewa annabi Allah bane ba mu ce dan Allah bane mun karanta tauhidi kuma duk masu irin wancan magana karancin tauhidi ne a kansu shi yasa nake cewa annabi suke tauhidi su dan hau kai kadan wallahi ko to ai shirka wata abaci fa daban fa wata abaci daban da ana cewa da ka durkusa baban ka ga sai ce ka shirka Allah ya ce wa khafillahu ma janahu min ad-dhilli haka fa Allah ya ce baban ka kai kasa kana da fifike ne
2: na sai hannu
0: ba hannu ne fifiken ba to abinda Allah ya ce in baban ka yi kiran ka wa khafillahu ma uwa da uba ka karkaskantar da fukafukanka dan girmama su sabbi za su haife ka tsuguna wa su kai wannan tsuguna sujjada suke ma
2: na
0: tsuguna suke ka fito ta karkashin su ba to kai ba dan ka duk kusa musu me kai ji nake shirka kaga kai alwala kai zarki kai alwala sannan in ka zo ka nutsu kai fatiya kai ruku'i shine fa shine ruku'i ma sannan ka tafi sujjada goshin ka ina kasa tafukanka gwiwarka kafarka ba nan ake yin sallah ba to ka gane wannan kuma annabi dan an ce Allah ka ba mu dan daraja annabi wai almajiri da yake cewa ban dan annabi in ba a baka dan ba gashi ma yanzu anan duniya muna kallo ana zuwa gun mutane ana cewa ku ana ka teba kan dan wani ka je gun wannan ma ba musu kace da Allah a ban dan baban ka wani dan daraja baban nan naka dadi yaji kuma ya kalle kuma ya biya ma shi kafiri baban sa kafiri kai tawassali da kafiran abunka kuma an ce ma kanka so suka su soka wannan annabi Muhammad ne
2: sallallahu alaihi wasallam
0: wanda shi komai ne a fada Allah kuma ba wani malami duniya da zai ce maka ga wani da ikai kamar annabi ko fa annabi to yaya to wannan annabi ba dole a ce a babu dan annabi ba an baka bani dan annabi dan wa zaka bani eh wallahi kuwa ai ko zuwa kai kace da Allah dan baba a bani babanka she ka kalle mutumin ya gima maka ai ba hada shi da Allah ba ko ba shirka bace ya ai wallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yathabbit aqdamukum yanzu wai sai taimake Allah amma Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani in tansurullaha in kuntu yamurki Allah sai Allah ya ce nasurkum zai taimake ku kuma ce wai da wai sabbita aqdamukum i tabbatar da gadagun ku a ran alkiyama duk duniya kam sama da kasa ba wannan taimake Allah kamar annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: in dai har kai ka taimake Allah to me taimakon Allah annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: haka bane wai taimake Allah kamar sa ba dai ka zo ne aka ba din da kai ba shi yazo da addini yazo da Allah yazo da tsarin addini haka bane to sai a bude sai a matsaye karatu akan mu kawai ga wanda yazo da abu ka bade shi ba Allah ya yi ko ga wanda yazo da Allah yazo da tsarin ibada algafarta mala kana wai ba za a ci arzikin sa ba ni arziki duk a halitta Allah kab ba mu arzikin annabi
1: ba Allah
0: a halitta Allah kab ba mu albarka annabi ba mu daraja annabi ba mu alfarman manzon Allah wai wai kaji mu ta ci wai ana ta bi jahi rasulullahi
1: sallallahu
0: alaihi wa sallam
3: sallallahu
0: alaihi wa sallam
1: la ilaha illallah
0: to zai annabi idan zai alfarma ba ba zai alfarma
1: wallahi
0: to me alfarma ne ne to ai ni gani ne alfarma ka san menene yanzu misali ne kwatance a yanzu mu bada misali yanzu ka san da alfarma abin take nufi yanzu din nan cikin mu an gane ba wanne sai ya je gwamna kai tsaye sai ta hanya
1: gaskiya
0: ka gane to sai kana wancan yana da alfarma abin gwamna da gwamnan ma ya ganci zai ji ji dadi a ransa sai zai samu gwamna ya ce dan salansi akwai wani mutum yana son ka yana kauna ka kuma yana neman alfarma amma gura yazo zan kana shiga ka gashi in ya ganka shi ya gama gwamna ne fa Allah ya fata mana in ka da gwamnonin duniya jine daya ministocin duniya jine biyu dan majalisa na tarayya na duniya
1: uku
0: ka da shugabannin kasa na duniya
1: hudu
0: duk maskai annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wasun kai shi
1: na
0: to amma wannan fa da ka dauke shi zaka kai shi gun gwamna ga ka gashi ki gwamna wannan ne masoyi ne
3: kuma alfarma
0: tun kan ka hau yake san ka yi kaza yi kaza shine yake nema kai ma alfarma gwamna sai ya ce me kake bukata ita ce ba alfarma i kalle ka wai kai masoyin sa ne kuma tunda aka ce kana son sa shi ma daga nan sai ya dasa ka a rai shi ma yana son ka me kake bukata sai ka ce a dama waje ne kaza kaza kaza dan tsatsaro kai ma ikiwa tuwaka kamin ko mai is dan wutakar da isa hannu in ya ga dama in tura ka gun sa katar aje ya ba aje amma alfarmas abun da yake su wannan muje mun bashi aka zai ce ma a Kano akwai mi hana in ya wannan alfarmas to a ce annabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam sai da irin wannan alfarma abun Allah wai in kace abun dan alfarma shi Allah ba ya ga mu alfarma kowa sai ta manzon Allah
1: sallallahu alaihi
0: wasallam na rantsi da zatin Allah Allah bai da daraja kowa bai da ganin daraja kowa sai ta Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: annabi ne fai ce ya rabbi na ga ka rike annabi Ibrahim halilinka wai ba dadin ka shi Allah ma sai ya ce Ibrahim aboki na ne kai Allah yana da aboki amma sai ce kai aboki na ne wai dan ki nuna mana wani karafu shi Allah ne sai ce Halilur Rahman abokin Allah fito da magana a fassaran ta kenan gara to Halilur Rahman Halilu ne Halili aboki fito da karatu ka shi yace kariki Musa ruhullah ruhi da gare ka kariki annabi Nuhu abokin shawara Allah yana shawara amma dan a nuna mana ya annabi shi kuma yake ka rike annabi Musa abokin zancanka ya rabbi ni da me ka rike ni kamar inda ka rike wa'annan su
1: sallallahu alaihi wa sallam
0: kaji ba Allah Allah hannun shi kudurai yace yace yace yace habibi kenan kaji wanda Allah ce da mu habibi kenan shi so yake wai a ji matsayin sa sai annabi ce sai Allah ce to idan na rike in Musa annabi Ibrahim halilina wa anta habibi wa ana habibuka kaji ba kai masoyina ne ni Allah masoyinka akwai abun da yake wannan kowa ya san annabi Muhammad sunan sabibullah masoyin Allah Allah yace Allah fa ikalla annabi yace kai masoyina ne la ilaha illallah kai Allah yace kai masoyin sa ne yace kuma ni masoyinka ne hadisin kursi sai ba ta karewa yace idan na riki isa ruhi a gare ni kai fa na kirkiro sunanka daga cikin sunana na la ilaha illallah ba gama ba yace sunana da naka fade ne
1: Naya
0: haka na hade su la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ce na hada kaina da kai tare da kai bawa na ne ni kirkiro sunanka fa Allah ya ce ni kirkiro sunanka daga cikin sunana to da Allah ka ji matsayin nan fa magana bata kare ba duk inda zaka je a duniya ka saboda Allah ya hada kansa da annabi ko ba a yadda da shi ba sace muna jin labarin sa an san shi saboda mai aka san shi Allah ya kare kansa da shi kuma duk abin da zaka yi Allah in ba shi bai ba kalmar shahada shine a ciki cikin imani shine a ciki a musulunci shine a ciki a sallar yana ciki azumin yana ciki zakai yana ciki hajjin yana ciki zumunci yana ciki bin iya komai ka taba na addini annabi yana ciki
1: jama'a
0: yanzu ne wannan matsayin ba dole ka ce Allah ka ban dan albarka annabi ne ya taji ma sai ne ya taji ma ka sa abin da yake tuwa amma kade ta Allah inda dama shi Allah ba a shirka da shi in ka cire shirka da Allah kuma kowa san shirka da Allah ai su suna fadarta a lafazi kwara ma ka zo ka ringa ce mana ariye shirka ce ka tattara masu kunna billahi nazi ka ce duk wanne yayi abu dan wani gani ba dan Allah ba shirku asgar da hadisi Buhari ya kawo musulmi ya kawo duk sai da mai sun kawo to tattara suka ce to ku akwai wata a ba shirka karama shine ka be mutum abu a gaban mutane dan su gani a ranka kai ka san dan su kuma shi kuma Allah zuciya kai yake kallo ko almajin ne yace a ban saboda Allah idan kai da shi ne sai ka tunkuɗe dubun ka tunkuɗe 500 din wallahi ka tunkuɗe 500 din ka tunkuɗe naira 100 sai ka dauko 50 din ta tsakiya yayin wata wala gana amma idan da jama'a da yawa sai ka dauko dubu falle ne kace malam go sai dai a kalle ka Allah ce ka shirka da ni kaji ba inda ake shirka ma amma fada zaka yi ita ma wannan shirka ba irin wacce ake fada ba kariya Allah ina gafarta ta waccan ko da ake fadar fa ake danganta mutane musulmi da shirka ba wannan daban ce ba ka fadi gaban wani Allah goshin ka yana ƙasa a gaban sa duk abin da kai in ba wannan kai ba sunan sa shirka ba ko kai lafazi dama uku ne ko aiki ko lafazi ka fadi ka gaida wani ka durƙusa goshin ka tafukanka a ƙasa gaban wani ko annabi ne an gane ko mala'ika ne an gane ko wani wali ne ko wani shehu ne ko wani a duniya an kai ma wannan kalma kafiri an gane ko wannan ba ita ce shirka ba ko kai kiransa da suna Allah ka ce masa Allahu ka zama kafiri an gane ka yi riddita ki anan haka muke gaya annabi to haka muke gaya ai ba haka muke masa ba ko darajar da Allah yake bashi ita muke faɗa yace idan na riki annabi Nuhu abokin shawara ta ai kai in ba kai ba ibada ta in ba kai ba musulunci in ba kai ba addini shi yasa kai ma ba abokin shawara ba da kai ake tafiya addini
1: dole
0: sai da kai ba sai da kai sai da kai magani to ka ji ba abun nan ba sai da kai za a la ilaha ka ji manzo Allah ba wa a rike annabi ba ka ji fa inda Allah yake kai ba abokin shawara bane kai da kai ake tafiya addini duk abin da za a motsa ana addini kai ba sa za a ci za a kaza ba sai ya ce ku sani ku sashi magana mutu kare ba kuma duk wani ya fada abin nan ƙarya yake abu ba annabi kuma ya ishe fito yace ga inda ya abu ba manzon Allah ko addu'an nan ba da ake ba addu'a wannan da zaka yi sai annabi ya ce ga yanda zaka yi sannan zaka yi ta Allah ai dan nuna ma zai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb wajibu da'atu da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi allahum yarshidun to ne nan ce to jago annabi ji zai ce ga tsarin addu'ar da zaka an gane duk inda Allah ya ce ad'uni astajib lakum da mun gani zan amsa muku ko ta gurin annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: shi ne yace akan roƙo na shi ya san Allah ya sanya ake roƙon ka ji bayan da tsarin abun ya dan abun da zaka yi fa sai annabi ya samu da Allah ne wannan matsayin algafar ta mala me dan an ce ka ban dan annabi na shinka a ciki
1: wani dan annabi
0: gashi annabi kuma abun nan fa ko kowa san haka ne sai dai a ganni a kifada shi yasa muke fada
1: gaskiya ne ya ce ka
0: an gane shi yasa mu duk abun da ya shafi annabi ko ya shafi ahlin gidan annabi ko ya shafi sabon annabi ko ya shafi waliyai na manzon Allah Allah sai ya fada to ai mun gani a rubuce ko ba haka ba ko ba haka ba ka gani
1: Allah jikan ya
0: amin ka ji ba yace idan na riki Musa abokin zance na ka gane ai me zance da Musa ne min wara'il hijab aba hijabi hijabi 78 tsakani na da Musa muke magana da shi me taba gani na ba tunda Musa yake bai taba ganin Allah ba Jibril bai taba ganin Allah ba an gane Mika'il bai taba ganin Allah ba Israfil bai taba ganin Allah ba Azra'il bai taba ganin Allah ba an gane duk wani mala'ika duk kusancin sa da Allah Allah ce ba za ka gani ba haka nake so ka gani kuma kai ke bin Allah an gane amma shi annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah ce Jibril je ka kira shi kawai yana bacci tsakiyar dare Allah ya tsawa ta sama iga za mu zo
1: gobe
0: ka ji inda tafiyar ma take na ila hadin nan nawo annabi ka ji inda tafiyar take tsakanin annabi da Jibril Jibril fa madubi ki annabi in annabi ya danyi haka sai Jibril zira mai ido in ya kallo sai haka shi Jibril sai ta kallo yake manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: in ni kallaci annabi daga tsarin annabi shi kato ai biya ga annabi wannan ya ga manzannin nan ya ga mala'ikun nan amma in yake annabi sai ga ba wanda Allah ya tsara ya tsara kan manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kisa idan ni kalla annabi haka da annabi ya kallo sai ya sai haka ha annabi ya gane sai ce Jibril ne kake kallo ce Allah ya tsara da Allah ya maka kai tsara da Allah ya maka kai wala shi Musa a ban hijabi ya izance da Allah
1: ban hijabi
0: shi kuma Allah ma bai Allah ba yana nan ba
1: yana nan
0: ko ba yana
1: nan
0: yana nan inda kaje Allah
1: ya
0: haka ne ko baka wanda ya ce hu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah fi kowa kusanci da jijiya take rike da gabobin ka 365 yana tsakiyar ta shi Allah duk mutum na duniya ko musulmi ko kafiri an gane haka fa Allah ya mana to dan Allah dan annabi ji karatun nan to ina ne ba Allah kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lir rasuli idza da'akum bima yuhibbu wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi yanzu Allah yana nan dina kai ma haka
1: Allah
0: ya mutum na duniya Allah yana tsakanin zuciyarsa da tsakanin nafsunsa da tsakanin ruhinsa da tsakanin jikinsa Allah a jikinka yake Qur'ani ne ba ni ne faɗa ba an gane yana nan tsakanin jikinka da zuciyarka an gane to ka ji yanda Allah ku ya ce
1: ta ga mun jike
0: ko ina kuma irin wannan wallahi sun fi dariya Qur'ani wani gun yace in ku hudu ne ne na biyar in ku biyar ne ne na shida in ku shida ne na bakwai ba a sana a tsakiya kirga a sama ake sani haka Allah ake ba in ku dubu ne shine 1000 in ka ce shine na 99 ga wani na 100 ya ce to a zare Allah in an zare to waje rike ku
2: babu
0: algaba to shi a saman kirga ake sashi kuma qur'ani din ya kawo wannan abubuwan da yawa a cikin alqur'ani amma duk da haka sai Allah ya ce jibrilu fada zai zo idan mu bambanta shi da kowa a kawo shi nan kai ma ba za ka zo nan ba jibrilu akwai inda muka yi ma iyaka tsaya a can inda zai zo halitta halitta ba ta isa ta zo gona ba shi kadai ne halitta zai zo sallallahu alaihi wasallam za ka jibo to malam mai wannan matsayin dan Allah dan annabi in baka ce aban dan annabi ba to dan wa za a baka to kuma dan na ce ka ban kuma gashi na ga muku misalin nan yanzu duk yawanci ban zo ba wallahi tallahi ko maula ka ji ban baka ma kafa dole ba za a baka ba Allah ya ji gan gajiya baka ki cewa Allah ya gafarta alaji ashiya wani ya sai Allah masa rahama Allah sa albarka Allah sa albarka shi kuma sai kallo wannan bambadan jirgije ma kaka baban sa gaskiya kaka baban sa dan halalle ba safe shi ba ba zai abu dan su ba ba zai girmama su ba in bai girmama su ba dan halal bane
2: gaskiya
0: ne Allah ma Qur'an sa ce wa qabara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsanan in mai bar ganna inda ka kibar ahaduma aw kilahuma wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma
2: qawlan kariman
0: haka Allah ya ce haka Allah ya riya musu ba magana wannan kai wa iyayenka qawlan kariman Allah ya ce magana ta zama mai girma yanzu an ce ka zo ka dinkusa maka shirka to ka ji wannan karar ba karatu ba to yanzu Allah da ya faɗi wannan to ka janye magana Allah kenan ka duwa ba haka Allah ya ce wa qabara rabbuka alla ta'budu illa iyya Allah ya hukunci ya annabi Muhammad ka abota kowa illa iyyahu sai shi kadai amma bil walidaini kaga uwa da uba Allah ya ce ne ihsanan nan ne a kyautata musu zamu zo babun ba zan shige shi ba zamu zo babun iyaye a cikin wannan karatun zaka ji shi Allah wallahi to ka ji ba wannan ihsanan din da ake ba su ake so a janye mutane ba to ma ai an janye musu to na ce an kawo gun babana gun babanka ka durkusa maka kai shirka kai rukuni gaban sa to rukuni yake a gaban uba ji nake durkusa ake to shi Allah abota durkusa ma ake ko durkusa ma ake rukuni ake cikakke da tsoron Allah da kaskantar da kai ga Allah ka dago kuma kana yi kana fadar kalmomi na siffar Allah ko na sunan sa sannan ka fadi kai masa sujada haka ke babanka
2: na'am
0: sai mutane ku rikita mana karatu to ba za ku iya rikita mana karatu
2: Allah ya
0: Allah ya ba ba ka bane ba kana ku rikita mu karatu bai taso ba ka ban mu girmama iyayen mu mu ji nauyin su inda Allah ya ihsanin ba Allah ya ce ka san ihsanin din nan karka ce sun ci karka sha sai sun sha karka canje riga sai ka canja musu ka gane karka kwana a daki mai kyau ka bar su can suna tattara kwano suna ɗiban ruwa ka ji wannan magana fa matarka karka je ka bata kayafi na babanka ka ji karatun nan ba karka zauna da naira 10,000 babanka yana da naira 1,000 ah ta zama 5,000 kai ka zama 6,000 shine ihsana kuma yace qul rabbi arhamhuma Allah ka ji kansu rabbi arhamhuma Allah ka kin kai ka tausaya musu nina rahmat daga rahman nan taka kamar rabbayani sagira kamar inda rabbayani rabbi ba sunan Allah bane sai ba su ne yace rabbayani kamar inda suka rene ni sai rabbi din ta koma kan iyaye shi sa ita akwai kalmar da zaka ji ta fito ba addini ma ba a qur'ani wannan ba qur'ani bane amma mai Allah yace kai da ka gaya musu wannan maganar kamar rabbayani sagira ai ba Allah din akan sa yake magana ba akan ka yake don aka ce kamar rabbayani Allah akan sa yake musu a ce to kamar inda suka rene Allah so zai yi
2: na'am
0: da kai yake algaba ta mala da na koyi mana karatu kamar bayani sagira Allah kamar in maskare ne ni tun ina mahaifa har na zo duniya ka ji fa to dan Allah dan annabi Allah ne fa yake jan kunnan ka gaida na rantsi da Allah ko aka aba ka mutu in baka shige uwarka da ubanka abun Allah sai ya kona ka auta ai na ga amma za mu zo ka ji daraja iyayen
2: na'am ta yama jagora
0: ko iyaye ma an ce ka kabi su ba rani so kace din mutan buta Allah wallahi sa aka ce akwai wannan ban zo karatun ba amma akwai juraiju
2: na'am
0: an gane juraiju
2: na'am
0: annabi yake bada labarin sa
2: na'am
0: a baya aka yi shi yana daga cikin aqissa sa babansa suna zaune lafiya baban suna zaune lafiya sai baban sa ya rasu zai aure sai ya ce ai shi ba zai ma aure ba ya debo baba sa ruwa yi mata wanki da girka mata abinci kawai sai ya darsa a ransa zai tafi ibada gun Allah sai zai san baba sa ya ce baba ina so ki min izini baba zan je kawai nin san Allah ya dasa a zuciyata girman Allah ya dasa a zuciyata bauta Allah ta dasa baba ki min izini in tafi bauta Allah tace a ai na ji dadi na yi fada mai san Allah mai san bauta Allah mai ganin girman Allah nema izini je ka tana da kishiya ita matas ba shi kenan ba ana nan ƴaƴanta su wancan sai su nemo mata ruwa su yi mata wanki su yi mata wanki ita kuma ta je ta yi ta wahala ranan sai abu ya dan hada su da kishiyarta ka san aboki ya zama ake cewa mun ne yake cewa kishi ran ce kishi ba fada ne kishi sunan kishi fada wai ba shiri ba mutunci kuma addini abin ne ce abokiyar zama an gane ai wallahi kawai suka saba sai ta ce ba ga dan naki nan ba gudu ya barki wai shi ga izo gunke ibada man dai mu muke ruwa ibada ne yazo ya miki wanke ibada ne idan ba miki abinci karbin ki ya kare yana can daji me yake ya daji tace gun Allah yo kuma kawai shi ke ta gudun Allah ke baki anan kaji mata ba ciyaran ta ya darsa mata ba ta ji da asuba sai ta falle ta tafi inda ya saita mata wajen mil 6 daga cikin gari zuwa 10 yi take sai ta same shi abuka dama da ije shi sai ya tattara itatuwa ya buka ya ce Allah gun ka kai kan girgire ni ka girgire iyaye na muna zaune da su lafiya Allah ka sani Allah ba na bauta kowa ba taba yi ba sai kai to Allah ya dungurungun ma na ka kai na gun ka saji ba na kawo guda kanka Allah kuma ya karbe shi aka gyara masa abubuwa kayan abinci komai Allah ya rinka warware ba wasu abubuwa baban nan tasa ta zo ta same shi har inda tunda yake wannan mutum bai taba zuwa gun ba Allah ya fata mala kawai sai ga jureji ije tabbata shi ije ai sai ga babarsa ta same shi abuka ya rukuri haka sai ta ce me ta ce masa an gane da ta tashi sai ta gaya ba kalma an gane ita mahaifiyar tasa jureji ni ce wance babar ka fa shi kuma yana gaban Allah ya rukuri wallahi bai ji ta ba shi kawai ruhin sa ya tafi ga la ilaha illallah ba ruwan sa ma da wani abu ka gane wannan ta dade tana magana har ma dai karshen mu'amala an gane ta koma ranta a bace wannan mata sai ta bayanci gun danta ta je sai ta ce mata ya baki to da shi ba menene ban to ai gun sai kika je ta ce a to ni ne ban gaya miki ba can zan ta ce ai wannan tafiyar tun safa da kika tafi kalli gaban ki kin ji ya kibiyo ki ko ya kibiyo ki an gane ai to ka ji ba ya kibiyo ta washe gari ta dagun jureju tana dagun jureju an gane wannan ta sa karshen mu'amala jureju ta samu a wannan lokacin ne ruku ide jureju to shi ba jin ta ba ka san bayan Allah in tafiya ce tafiya ba sa jin mai magana ba yanzu ma da kake sallah ma duk gwale-gwale ma yawa billahi lazi ka san dalili ka san ni kan nawa ne
2: Allah ya kara lafiya
0: misale ne da yawa annabi Muhammad
2: sallallahu
0: alaihi salatu wassalam dan da ke mun can karatu zan da kansa yayi sallah raka'a bi sai gumi shar sallallahu gumi itikash sabai suka mamaki sai dai ali sai dai idar yana idarwa suka ce arsulullah wata sallah ba kai raka'a bi ba mu taba ganin gumi ya zuba a cikin ka ba ko a rana ko a wajen yaki kamar haka sai ya ce sallan na raka'a bi tunda nayi kabbara sai Allah ya dasa a zuciyata da sa akan idona shi kada ne ce gani kuma da wani zai haka zai gani sai dai Ali sai ya ce ya rasulullah zan jarraba ka san Ali sufi ne annabi ya ce bismillah ya Ali wallah sai annabi ya ce Ali za ka jarraba ya ce to in ko kai daidai inda nayi amma akwai na ma zan baka daya ka ji yanda annabi ya gaya masa Ali zo in sallah raka'a bi hagumin jikinsa ifi na manzon Allah zuba kawai zuba aka jikinsa ya zike daga sai da ya sallar ya sallama ya ce rasulullahi ya ce wallahi ban kawo komai ba a sallar kawai sai Allah a wannan zaman da tayya ne kawai sai na kawo cewa to kace zaka bi mafi daya mafan naka guda uku ne akwai babba akwai na tsakiya akwai karami sai na dan sato wani zaka ban a ciki dan abun banta zuciyarsu da zuciyar annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: an gane ranan adina sallah a kofar gida sai wani makadi ya zo an biyo shi da yara duhu izo bayan Ali ya kida ya kida ya kida sai muna bukai suka tsaya makadi na tafi aka ce wallahi Ali hatso kana kai bayan ka izo ina kida ce wai ce maka ce wallahi ban yi shi ba ga dukkan Allah ya rawa da shi annabi ya ce anta abdullahi annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yace ni da nake ganin Allah gani da shi haka sai dai alce ga dukkan Allah ina ni ina yojero
2: ajimaza
0: ko babun jureji yana rukui baba tazo jureji jureji shiru sai tace kai mun mulakanci ni fa na haife ka ni ma magana kici rara ta wallahi bai ji ta ba tace inda kai mun mulakanci Allah ya saka mu wa a gaban Allah yake sai Allah ya karba duwar ta Allah bai ruwansa da wannan masumiyar ta sa ba ruwansa da wannan sallar ta sa wallan ka tsaya ka bude ka fahimci karatu ma shi sai akwai abun da zaka yi Allah fa kake tunanin wai wannan ibada ita za a akwai karatu da yawa
2: gaskiya
0: wallahi kawai jureji yana bai taba ganin mutum ko mace ko namiji a gumba uwarsa ma bai taba ganin ta a gumba wannan zuwan da tema shi Allah da isa a rai daga bansa bai ji magana ta ba amma dan Allah ne girman uwa a gunda ka kiyaye kawai sai a cikin garin sai ra gunye bata aka tono ne ma adduga nan abuga nan ba a gani ba sai wata mace ta zo daidai gun waje neman ragumai sai ga wani mutum sai suka haɗa shi anan da mata san shi ya santa ƙarshe sai suka yi lalata shine ake cewa zina an gane da suka yi wannan zina ta koma cikin gari shi kuma ya tafiya sa sai ciki ya bullo watan da za ta haihu yazo aka bincike ta tace ita fa wani mutum ne a daji ta haɗu da shi kin san shi eh kin gane gun eh mu tafi aka tafi da jama'a sarki ji a jugo ana zuwa sai ta ga dukkan nan ta ga jureje nan yana sallah bai taba ganin mace ba alaga fa kawai tana zuwa sai da shi gashi nan ka baci ko wata baci ba hakin waye
2: uwa
0: ka ce na durkusa na gaida don neman ta sujjara saboda kawai baka iya karatu ba gafarta mala ai shi karatu ya shi ake algafarta mala wallahi da suka ji yana ruku'i a wannan ruku'in da uwa take samun sa suka ce kai a jureji ne ai ba ma ba ibada ce ta kakarin ba mutumin kaza suka zazzage shi shi kuma kawai ya sunku ina ta tasbihin sa kin Allah ku ciro shi aka rakito bukka aka yagata suka ce ma fasiki dama zuwan da kai nan lalata ma to wannan su da kai wani ku ya nema magana wai kai jiya mai sallah ko ku sallame masa salamu alaikum ka jiya da shi ba ma abun da ba mutumin kirki ne bin Allah kisa shi Allah in kana so ku zauna da shi lafiya to yi ce waccan dokar bita aka zo da shi cikin gari magana kwaram sai gun babarsa babarsa ta ji kishiyar nan ta ji da yan uwa sai kishiyar ta ce ina irin ta nan yace gun Allah ya tafi to gun Allah ne aka haka sai ta shiga daki uwa tai ta kuka jureju aka yi jinjiri yana kuku sarki ce to kun san dokar mu fakisa ne kashe kaza ai yace da yadda aka kashe shi amma da Allah akwai uwarsa yana so su gana
2: gaskiya
0: ce to sai dai a kira ta yace a ga makamin ta je mun ta yana zuwa tana kuka yana kuka wancan kuma tana guda saboda an bala'i samu dan wanka ba dariya ake ba tuba ake ga Allah kace Allah kai dora ma karshen mu'amala ne yace baba ya akai tace ni ne zaka ce da ni mutumin kawai in tashi in je gun ka kafa ta haƙari ne taka naje nema magana jureju ni na haife ka ka wulakanta ni nema nace Allah ya saka mu sai ce to an zo gun
2: ya saka ni
0: to Allah ya saka miki wallahi babu ban taba ganin wata ba ko wani abu ban taba jin magana kowa ba a duniya a wannan gun da nake ban san kin zo baba ya za a yi san kin zo ai sallan ma sai in katse kiyafe mu in kika yafe ni akwai abin da zai faru in yayi faru ga yaro can an ce kai kai ba ka da wani abu da zaka kuma duk duniyar wannan duk ta dauka gashi nan abokan zama na sai dariya suke mu ai ka cuce ni sai ta bari duka
2: kai
0: sai ce ummi ki tsaya ki ji tun din da ki ban tabe wasa haka akan zina ba ta hannun ta ma ni ban san yadda ake ba ma ki mun afuwa ki yafe ni akwai abin da tace in na yafe ka me zakai yace ke dai ki yafe mu tace to na yafe maka yace shafan kaina ta dau hannun ta ta dora kai tace juraji na yafe ma Allah gashi nan ka yafe masa
2: kamar yanda ake ma
0: ka ji ba ka ji har ga bata mala dan Allah ka ji ba kawai sai aka fito aka kai ana jiran ka fito dakarun sarki aka fito da shi ga dauri a hannun sa tana kuka ana zuwa sai ce sarki to sarki an ce ta yi fada an ce kwanan dan nan aka ce kwana biyu yace to a dauko dan zamu magana da shi sai sarki ce a ba taba yi bace ni zamu kuma annabi bane wali ne kuma kowa ya san wannan tarihi
2: Allah ya kara lafiya
0: haji ba aka dauko jinjiri haka gashi an jiga an jiga to ai bala'i ne da aka dan sai yace kai ta yi zaune kawai sai ta yi zaune wanda ya rike shi ma sai sake shi to kai da ta yi zaune sai ta daba a kasa yi zama hudu irin harran nan sai yace kalle ni sai kalle shi ni ne baban ka sai yace kai baba wana bane yace Allah idan akwai baban sa anan Allah ka babban ni kunya Allah dan afuwar da uwata ta mun Allah dan shafa kaina da tai in ka karbi lafazin ta Allah fadda ni kunya kace uwa ba ta dora abu kawai baka san komai ba kace uwa ba ta da daraja Allah ga mata mala to in ba ta da waje daraja ba me yasa Allah ya dauke ta yace ta fi ka ai dan yi girma mata kuma kai ka girma mata ba ka bane sai ce idan har akwai uban yaron dan anan Allah ka sa ita shi ije kama wuyan ubansa in kuma ni ne Allah ka sa a rike mu aka shi mutare da shi kawai dan sai rike sai sai mu duran da daga mutane ashe wancan da ije wannan mukiyayin yana wajen kawai waje gudu ije yaro ya cama ba wuya dan shekara dan kwana biyu in yi ana karkatin kashi karkatin kashi sai kuma yake yi sai ya ce kai ne baba na ba kai kai zina da uwata a kafe ne wancan ba ruwansa ta zama sai a kama wancan sarki ce juraji ai mana afuwa kuma za mu gina ma hasumiya za mu ware askarawa a je a shacihu a nome a gina ma kuma duk addu'a in mun ta kai za ka yi mana mun yadda kai na Allah ne ba mu taɓa ganin jinjiri wani magana ba annabi ba sai kai saboda daraja uwa da bakin ta Allah ga mata mala wannan ba dole mu rike iyamu ba don kace ba zan mata ba to ya zan yi an gane mu koma kan filin ba a kan firu muke ba to firu a kansa za mu kwana haka ne ko Allah ka ba mu albarka hasken annabi Muhammad Allah ka ba mu wato albarka daga albarkar manzo Allah
4: ashek ubale adakawa kenan wanda yayi bayani akan sallan annabi sallallahu alaihi wasallam amadadin alhaji kabiru sanu kungila khadimun nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai nisa balarabsu ba ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin mutu

0: makamantansu. Bari kuma wajen shi kamar Jamilu a Mikail. Za mu so masu sauraro san cewa me yasa ma ake tunanin samar da wato waɗannan ma'aikata da kuma irin tsare-tsaren da aka zo da shi.
1: To, assalamu alaikum hada, wassalatu wassalamu ala nabiyyi bada. Ina yi wa masu sauraro salama irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum. Kamar yadda mai magana da ya gabata ya yi maganar yadda wannan ma'aikata mai albarka ta FIE CNG and electric vehicle ta samu ainihi ko aka kirkiro ta sakamakon jirgin tallafi da mai girma shugaban kasa yayi ranar da Allah ya zama shugaban kasa a jawabinsa na zama shugaban kasa a wannan lokaci ya sanar da cire tallafin mai sai ga to menene zai mamaye wannan gurbin na addoma a rage al'ummar kasa radadi na janyo wannan tallafi shine aka samu da wannan ma'aikata ta Presidential Initiative on Conferring Natural Gas and Electric Vehicle domin me yan kasa su samu sauki wanda kuma alhamdulillah daga samu ma'aikatan nan a yanzu gaya an samu ci gaba gaskiya wanda a takaice da zan iya cewa wannan abubuwa na ma'aikata suna gudana a kudu maso yamma amma a sakamakon dan uwa da ya samu wannan guri wanda kuma yake da tare da kishin al'umma a koda yaushe da kuma ya za a iya ga irin aikin da aka bashi ya isar da sako daga sama har zuwa kasa inda ya kamata honorable barista Ismail Ahmed yau zan iya cewa a ofishin nan shekararsa daya yau muna 25 ga wata ko yau shekararsa daya da 25 ga wata amma ci gaban da ya samar a wannan shekara dayan zan iya cewa gaskiya kusantun da Allah yayi aka kirkiri ma'aikata ba a samar ba.
0: To kafin mu je ga wannan kamar za mu su mutane su ma fahimci idan ma aka yi magana CNG me bambanta shi da harkar ta wannan ne a fetur ne ko ku duk abu ɗaya ne wani abubuwa ne dan bambanta su kaɗan.
1: Akwai bambanci ai ni san kaman tsakanin sama da ƙasa ne.
0: To masha Allah
1: shi PMS shi ake shi man fetur kenan
0: to
1: yana da bambanci da shi ita wannan dan ƙararren iskar halitta ita dan kar conference natural gas iska ce
0: to
1: ita ba mai bane kamar yana da zu kai maka dai kuskure kace LPG shi LPG petroleum liquefied gas ne shi LPG shi wuta ce shi ake girki da shi kuma wannan a'a iska ce suna da bambanci shi kuma wancan mai ne amma ita wannan dan kare isa halittar ana samar da ita ma daga sinadarin ake fitar da ita da ake fitar da mai daga nan ake fitar da ita ana kiran shi kusan methane gas
0: wato wani din su tushen su daya kenan
1: tushen su daya
0: amma dai kuma kowa abin da ake fitowa daban-daban ne
1: daban-daban ne tana kaga shi man fetur Allah ya mishi albarka da yawa ana cire bayan su shi fetur ga su kana zuru su gas na diesel kenan ga su abin da ake titi kwalta ga su kendir da ake kunna na fitila abubuwa ne da yawa wani dumbin arziki ne na doran kasa da Allah ya yi to ita ma iska gas daga cikin irin wannan sinadarin ake fitar da ita wanda kuma alhamdulillah Allah ya bamu yawancin ta muna da shi a nan Najeriya muna da shi a kudu maso kudu muna da shi a kudu maso yamma muna da shi a arewa ta tsakiya no central kenan
0: duk
1: muna da shi Plateau nan yankin abin da ya Benue da sauransu duk akwai
0: da kai magana da cewa ai mu anan misali a arewacin Najeriya sai mu ga kamar sabon abu ne amma kai magana cewa misali a kudancin Najeriya da wasu bangarori tun wannan abu sun ci gaba me ake gani kawo a wannan bangaren kudu har suka karbo wannan da wuri mu kuma ake gani su kamar sabon abu ne yanzu anan
1: to mu ma alhamdulillah bai zama sabo ba yanzu
0: to
1: saboda dalili da ita wannan iska gas din ai kaga kusan kamfaninnuka da suka danna barin wannan jaha ta mu mai albarka suna koma Ogun ai ba wani abu bane ita wannan sinadarin iska gas ne domin tana samar da wutar nefa ta cikin sauki
0: to bayan ma abubuwa hadda wutar nefa
1: hadda wutar nefa ai kusan wannan AKK da ya taho wannan ake kira AKK Abuja a Jaku ta Kano shine AKK to kusan ita ce ta taho baka ga inda pipe din ya taho shi mai girma gwamna Allah ya saka masa da alkhairi yayi kokari domin mai daddai mutane sun kakkama guri don su gida ce a ai wannan guri ne mai muhimmanci ya biyo masana'antu kusan kyauta ma kusan yanzu duk ta inda ya biyo a nan jihar Kano ban san baya ba dan yanzu su gwagwalar da ta ina ne ta inda ya biyo ba inda yake kasa tsada
0: to saboda tawasa
1: saboda tawasa domin menene ai zakai tafi mu yanzu Allah ya zo Kano za a jashi ya tafi sharada za a tashi ya tafi yankarin banfai banfai su tokarawa da ina kamfanin kan nan suke wannan mu ma za mu samu sauki domin gudun sarrafa abubuwa na kamfani to dalilin da kaga kamfanin naka misali kamfanin Rodi wajen mutum 10,000 ne suke aiki ba abin da ni a rayuwata da na tashi ya ban takeici irin tashin kamfanin Rodi na sharadan
0: nan sharada
1: me janyo masa rashin wuta wanda jahar Kano ta yi rasa abubuwa da yawa akai ta rasa ma'aikata yan ainihin da suke aiki yan ainihin jahata ta rasa rabinu da sauransu amma me ya janyo yayi gudu zuwa can iska gas ce
0: to mu ma ta masa tsadabbiya kenan misa yi
1: eh ai ka san ba za ka hada ita wannan tana da saukin samarwa kuma tana da saukin sarrafawa domin gudanar da aiki fiye da wutan nefa to kusan wannan ci gaban alhamdulillah tunda shi kullum mubarisa Ismail Ahmed Allah ya kashi gurin nan ya waiwaya cewa to ya za ai muga wannan abun ya wanzu a fadin kasa gabaki daya yanzu ba magana da nake maka a jahar Kano muna da gas station CNG gas station muna da guda 8 operational one
0: wanda suke aiki
1: suke aiki sannan muna da guda 2 wanda su ma da izinin Allah nan da September za a gama a jahar Kano
0: ba san wancan da ake da su
1: ba san wancan da ake da su in ka dinga tafi jahar Katsina ana da guda 1 da kuma tashar wuta electric vehicle wannan shine girma gwamnatin Katsina shi ne dabara ya samar da wannan sannan in ka tafi Sokoto muna da guda 2 an gama 1 shi ma a cikin gari sannan daya hanyar fita in ka tafi Maiduguri yanzu muna da guda 3 in ka tafi Gombe muna da guda 1 in ka tafi Yola muna da guda 1 sannan gashi yanzu a Damaturu ana yin guda 1 da Azare da cikin Bauchi yanzu wacce ta rage mana fa da Jigawane da Zamfara wanda da izinin Allah shi ma muna kokari mu ga nan da wani wata wannan iskar gas din to mu shi yana da tsadari ba kaman gidan mai bane shi gidan mai kaga abu ne da zaka saka wani kudi kai shi kalilan to ita kuma wannan a alal haqiqa zaka yi samar da shi wannan guri na shi da ake kira CNG gas station yana tun kudi da yawa
0: wato shi da ake masa musamman
1: aikin sa saboda shi akwai abin da ake kira compressor akwai sinage akwai dai tsarbe in ka kashi a LNG domin shi yana da wani tsarbe shi mai girma ba da Ismail ma yayi kokari saboda bincike da kuma nazartar abubuwa kullum da shi CNG in ka dauko shi baya wuce kilomita
0: 250
1: eh iyakacin sa in ka dauko shi daga Rimuji Chan Rivers iyakacin sa Kaduna ba zai iya zo maka Kano ba domin ai iska ce ka gani to technology kullun kimiya da fasaha da ake samu to sai ne zaman da zai iya dauko LNG a kai shi har Maiduguri daga Maiduguri akwai kuma abubuwan da za a amfani da shi in aka kai shi nan an mai da shi ita wannan CNG din to kaga ai alhamdulillah ana samu to wannan amban yayi kokari domin menene a matsayin sa da Allah ya bashi wannan guri kuma yake so ya isar da sako da kasa gabaki daya ga al'umma domin alfanun su da ci gaban kasa shine yayi kokari yaga hanyoyi da za a samu sauki domin kai shi ko ina a fadin Najeriya sannan in ka tafi bangaren Enugu da gas station ɗaya ne shine South East amma yanzu gashi a Enugu gashi a Abia yau bai fi wata ɗaya ba bai fi sati uku ba shi Alas Oti gwamnan Abia yazo musamman yayi wani taron tattalin arziki economic summit ake kiran sa ko to sai da yi kokari yaga irin su Barisa Ismail Ahmed sun je wannan guri domin tabbatar masa da wannan harkoki a fadin jihar sa wanda dama alhamdulillah ita a wannan ma'aikata ta PCIG already ta yi nisa domin ta ga yanda kowanne fadi na kasar nan da shashi wannan abin ya ce
0: to misali masu abun hawa wataƙila kamar ana ganin kamar su zafci gajiyar wannan shiri musamman masu motocin haya da masu tafiye-tafiye makamci irin wannan shin wani tsari aka zo da shi don sauƙaƙawa mutane irin wanda za su yi koma wannan tsari da aka zo da shi
1: gaskiya ne to alhamdulillah wato shi kusan wani tsari shi ne zance kamar wani policy na ita PICNG duk inda ita yi wannan iska gas ɗin ta je to tana kai motoci na gwamnati da kuma adhesive hikimata na yin haka domin a samar da sauki ga al'umma yanzu misali a nan Kano sai a ce daga gidan rediyon nan misali na Rahama shine za a iya cewa bangaren Zuruwa ko me ne za mu kira shi ko wajen trade fire to dan adeyo su zuwa biyu ke idan za a biya shi naira 700 ko 500 to ita a mashin a dai sahu na CNG za a dauke ka ne a
0: 300 an samu ragin
1: kaga an samu ragin 200 in 500 ne in kuma 700 ne za a dauke ka 500 kaga ka samu sauki na 200 in mota ce haka zalika a ce daga bata za ta tafi biyu ke ko za ta tafi kwanar da wake idan private ana karɓa 2000 to ita PICNG dokar ta 1000 ne
0: to
1: kaga ta samar da sauki
0: to misali akwai motoci masu zuwa garuruwa akwai kuma manyan motoci wanda suke dakon kaya shin wani tsari su kuma aka yi musu wannan su ma musu wannan tadi ne musamman ne koko a sai nan gaba
1: a akwai to dan a motocin mu zaka ga akwai luxurious manyan dogayen nan to wannan su suke service town service shine wanda zasu kamar na cikin gari sannan kuma zaka ga muna da boxes kamar 18 seater ake ce mata ko mai kujera 18 dinnan to ita wannan interstate take ai hikimar da ya zamana a kowane yanzu misali daga Lagos in ka shawo iska gas da izinin Allah za ta kaka Abuja in ka sha ta 10,500 75 CL ba 10,500 ne zaka cika shi idan ka shawo shi daga Lagos sai ka zo Abuja daga Abuja in ka ga dama ka sha in ba ka ga dama zai kai ka Kaduna a gaban Gora a Kaduna gashi nan a kuma junction in ka zo gashi nan in ka tafi Mando wajen farin gida ka gonga kai gashi nan to daga in ka sha daga nan in Kano zaka to kana shigowa da Katsalle to shi wannan na daka tsallan duk Afirka ta yamma babu kamar sa
0: shi kuma ba ma iya Najeriya
1: ba ma girin bi mu sun yi kokari
0: to
1: da hadakan mu da su shi executive chairman wannan Abu Barisa Ismail Ahmed ya ga wata hanya za a samu al'umma sauki sai ya partner shi da irin wannan manyan kamfanonika su Greenville su Acid Energy su Nipco su AYM a shafa duk dai kasu nan suna nan da yawa ba su fadu ba to irin wayannan muhimman kamfanonika domin me mun fata na da su domin samu al'umma kasa sauki to yanzu kaga ita Greenville zuwa taitai
0: nata
1: Afirka na yamma wanda yanzu misali mutumin da yake Sokoto ai boda ce ga Niger ko da mutumin da yake Maiduguri boda ce ga suka maru su taje to me makon sai ya tafi Rivers zai iya zuwa jihar Kano ya dauki iskar gas din sa
0: to a Kano
1: kawai
0: sai ya dau hanya
1: sai ya dauki hanya kaga an samu da sauki to saboda haka dalilin da zaka ga wannan babban dan kasuwan Alhaji Dangote shi ma yayi kokari zaka ga motoci 9000 zai siyo masu amfani da iskar gas domin me baka ji ma ya ce saboda shi da iskar gas yake amfani in za a kai maka mai kasi ya kyauta ne ba
0: saboda sauƙaƙa wannan
1: abu saboda sauƙaƙa ga 'yan ƙasa
0: ta makon misali akwai manyan motoci kuma su ɗaukan kayan dako su kuma tunan suna zuwa gari ko ƙasa da ƙasa a nan haka da su yi ake da misali wa'annan manyan masu ɗaukan manyan kaya
1: a ina ji ko jiya Abuja a ofis jejiyan nan akwai wanda ya zo mai kamfani ne na su irin wannan motocin
0: transport
1: ya ce to shi bai ka kai ga cewa ya fita waje ya su irinsu ba amma ana kwambashin akwai abin da mai ke kira kwambashin mota da take shan fetur a mai da ita bayan fetirin a ce za ta sha ita wannan iskar gas to yanzu muna da wannan tashoshin wanda suke irin wannan kaga da ai na kananan motoci kawai ake amma yanzu kamar yadda nake gaya maka kullun fasahar
0: cigaba ake
1: so dalili ita wannan fasahar da ka gani ta iskar amfani da iskar gas din ai irin su Europe irin su Iran irin su India zan iya cewa kusan shekara 80 sun santa suna amfani da ita yanzu rabin motoci da masana'antu ai suna amfani da iskar gas ne akan shi man fetur kuma su suke samar da fetur to kusan zan iya cewa wannan cigaba da muka samu masu manyan motoci sun gano shi domin da sauki yanzu zuwa Kaduna ko zuwa Abuja a motar ka karama sai ka sha mai fetur ina ji in baka yi wasa ba zuwa Kaduna ka je ka dace ka sha na 50,000 ko na 60,000 ma
0: a motar gida
1: in Abuja ne sai ka je ana kira maka 70,000 to amma menene iska gas din nan in 75 CL ne wallahi na 10,500 zaka sha idan 65 ne na 8,000 zaka sha da wani abu idan 50 ne ko 60 da mafi 6,000 ba zaka sha ko wani ya danganta da ina kuma alhamdulillahi a gurin da aka samar da shi wannan gurin samar da iska gas din a wannan fadin nahiyar tamu ga baki daya zaka ga duk inda ka je zaka iya tofin kamar yanda zaka sha man fetur ka ci gaba da tafiya
0: to akwai internet tashoshin kamar yadda zaka nemi misali gidan mai sai ka an ƙara kai gaba
1: to sai kuwa shine yanzu a dan Kano nan gadan ƙaya inda zaka yi shiga under bridge din nan akwai gidan mai
0: titin biyu ke kenan
1: titin biyu ke in ka tattafi ringirin girot haya ka tafi an ka ba akwai wani gidan mai muhibba sun siya gashi nan Greenville in ka tafi Zaria Road a Zaria Road in kana towa wajen kwankwasiya akwai acid energy sannan in ka zo shi ma Zaria Road ɗaya bangaren akwai Greenville sannan in ka tafi sabon titi wajen yan kusa din nan ake kira ku wannan wajen zai mai da kaifin shekara bypass shi ma akwai Greenville sannan in ka tafi har ina kan titin ka buga daga kan BK ne sai shi ma nan wajen maro-maro wani gida mai ko maro-maro ne shi ne shi ko anan haka nan ma akwai Greenville to Hadiji Road gashi su acid energy suna kokarin ni anan kuma ko ina zaka ga shi gidan man kala-kala ne muna da abinda ake kira Moza station akwai Butter station shi Moza station shine babba da yake samar man ga Butter station kananan gidajen mai eh wannan wani kuma technicalities ne na
0: ne masu harkar misali kar a gani fice misali masu harkar hada-hadar fitar kar fa a ce kuma wani tsari yazo kuma yanda su kuma kamar za a kore su daga cikin tsarin ne ya kuke kallon irin waɗannan abubuwan su kuma harkar man fetur
1: ta yi kamanta kasuwa za ka gar wannan rumfar gashi gida yake sayarwa wannan gida yake sayarwa wancan gida yake sayarwa kowane kuma da kasuwarsa da Allah ya bashi
0: wani watakila marmaru zai wani tubu-tubu zai ke
1: wani kasuwar wani ba ta hana ta wani kuma mu ala kulli halin so muke al'umma su samu sauki gwamnati haka zalika gwamnati sauki take samu wa 'yan ƙasa kai da kanka zan iya cewa za ka yi duba saboda yanda za ka adana kai tattalin kuɗi da Allah ya baka kai ma'aikacin wata ne to wannan kuma shi iskar gas ɗin nan ai ba ka daina shan mai bane ba ma ita kanta za ta fi daɗi domin dalili ai yanzu dan ka saka shi akwai switch da ake sakawa shi switch ɗin yana da wuta guda hudu ya danganta wani yana da wuta uku
0: shi
1: mukunnan shi wannan mukunnan idan kai bangaren wannan hagu da shi bangaren man fetur kenan in kai dama da shi bangaren iskar gas
0: to kana iya hada guda biyu kenan
1: ana iya hadawa biyu tankin ka na ai shi tankin ka na man fetur yana nan za a saka maka abinda ake kira silinda inda kaga silinda
0: ta girki ko
1: ta girki ba ta girki shi ta girki da bambanci da wannan ita wannan tamu tana da kauri very thick ka gane tana da kauri wanda yake an yi ta da
0: ta musamman
1: to saboda haka tana da bambanci da waccan ita ake saka maka ta nan ne a iskar gas din take bi har ta je gurin da za ta bayewa injin ka na mota ya motsa ya gani ita kuma wancan fetur da wannan amfanin sa shi ko kana amfani da iskar gas zaka dinga zuba na 2,000, 3,000, 5,000 in ka zo da safe ai ka kamanta ita dan karare iskar gas in ka zo dan karewa take ba yayin da kake da man fetur shine zaka yi wa motar kaci minti 2 ya tashe ta to kuma sai ka switch wannan mukunnar sai ka mai da ita bangaren sai an je sai ka ci gaba da tafiya
0: to in ta tashi sai ka koma da ita can
1: da
0: kuma man fetur din ka yana
1: yawa shine makon ka je kana shan man 100,000, 50,000 to wannan da wani dalili to kaga an samar da sauki
0: to masa kamar jimili muka kalli misali a nan arewacin Najeriya mu dauki misali jihar Kano mafi yawancin abin da ya fi misali yawa shine misali Adeje Sahu da kuma sauran kananan motoci a wani tanadi aka yi yan Adeje Sahu wanda kusan zirga-zirga a Kano kamar tana wannan dinsu hannunsu
1: to muna kusan ita FICNG tana taka rawa da wasu kungiyoyi na shugabannin transport wanda shi kamar bangaren da saboda kai magana akwai Notomoros su wata ita wannan kungiya ta Notomoros ita ce kungiya ta kasa ta yan Adeje Sahu sannan a nan jihar Kano akwai Motora a nan jihar Kano sannan akwai kananan kungiyoyi akwai Amana dai ga sanan ne
0: su ma daban-daban
1: nasu daban-daban to yayin da muka zo gudanar da shi dai sai da muka zauna da su to maka musu bayani sannan gwamnati ta samar da sauki abun nan da yazo ai da gwamnati ka san kyauta take bayarwa to yanayi ne yan kasa sai a saka maka sai ka je ka siyar
0: an samu tin kyauta
1: wallahi ai gwamnati direbobi kungiya ta ne ma kaga NRTW bangaren motoci NRTW da NATO da RITAN waɗannan ta neme su sai bangaren Adeyinso Sohu ta nemi wannan Notomura wannan su ne su ake kira big four to wayannan da ta neme su to domin da Allah fadan mu da su kullun ko in ce ba fada ba fadakarwa fadakarwar mu da su kullun wannan abu an same shi da sauki a saukaka al'umma gurin biyan kudin mota kuma alhamdulillah mutanen nan sun ba mu hadin kai muna aiki da su hannu da hannu muna aiki da su ka'in da na'i sai dai wani order da ka dan samu ni chasku dan adam tare yake bai cika goma ba amma alhamdulillah sana taka kokarin su to da aka zo da farko su za su yi musu indiri mubi su turo a saka musu tauta wallahi sai ka je ka samu da yau ya cire yasarwa da mai private
0: shi mai kun yi amfani da ita
1: wallahi kai kuma dalilin hikima ta gwamnati kai da kake da commercial kake commercial na kudi an saka maka ne domin ai al'umma in su tashi shiga mota ai babun dan private za su je ba za su je tashani to kai da gwamnati ta maka wannan abun so take kai ma ka sauƙaƙa al'umma to da aka ga wannan sai aka ga to ai bai zai ci gaba
0: a haka ba
1: sai shi sai ita gwamnati ta sake zama to ce ya za a yi duk da haka ba ta fushi ba gwamnati dan ta sauƙaƙa ƴan ƙasa sai sai to ka biya kashi 50 ita ta biya maka kashi 50 ka gane wasan
0: dan a samu
1: sauƙin ita chip da ake conversion in motarka tana shan petrol ta koma tana shan CNG to ita ce da mu take da tsada misali in bari akai a kasuwa za ta kai miliyan 1.5 zuwa miliyan 1,200 sai gwamnati ta ce to ka biya 1,580 ko da 90
0: rage ma rabi
1: har da kudin sakawa sannan kudin sakawa a gumba su sakawa conversion center naira 1,000 da musu ne sai gwamnati ta ce to har ina gwamnati ta taka rawa sai ce to duk mai sakawa ba zai wuce 1,000 da musu ba domin in tabbar kasuwar a bude to kowa zai ji abin da ya ga dama amma sai tai da ka'ida in za a zo kai kanka zaka bude tashar da kake sakawa mu sai mun zo mun maka abin da ake kira inspection mun yi assessment mun yi accreditation naka na cewa ka bi ka'idodi so mun ne na daya ta samu da tsoro na biyu ta samu da ingancin gumin gudanar gurin aikin ba bar mutane karazube su je su saka ba a'a zaka ga cikin ita kit din ita cylinder zaka ga da sunan kamfanin ma da ya aikin abun Allah yake yi ko menene ya faru ma an san
0: wane ne
1: to duk gwamnati da sai da ta gabatar da wannan ka'idodi sannan kuma kaga gwamnati ta samu mutane aiki
0: to misali abin da shafi dalibai tunda su ma ana ganin harkar tafi ko da zuwa da makaranta ne shi ma yana da wani abu da yake ganin yake cewa da su dalibai wani game da harkar tafi wani tanadi aka wasu kuma dalibai
1: to alhamdulillah na ji dadin tambayar nan taka ai ina gani bafi wata daya ba hukumar nan jami'an nan mai albarka ta biyu ke aka zo muka ba su mota ita irin wannan mai can mutum 100 haka zalika jami'ar mai tama wannan wacce ta koma FCE da ta koma mai kama Education University of Education
0: FCE
1: ta da sannan da Nutrius University dukkanin su an ba su mota domin bangaren harkar sufuri na dalibai dalilin yin haka shine su suka tsara ma akwai shugabannin dalibai da su kuma masu girma BC din su suka zauna mota daga guri kaza zuwa kaza ana biyan 500 ko 600 ita wannan 200 zaka biya aka ba su mota domin me su ma a sama musu da wani sauki kusan wannan abu an yi nisa kuma ba gama ba yanzu akwai makarantu da yawa sannan in ka tafi kudu akwai su ile ife Ibadan kai kwanan nan Delta ambata ita ma a ciki guda biyu ta motoci ne sannan akwai wata a Enugu Ojiriba su ma duka suna cikin manyan makarantu da aka tanadar wanda su ma yanzu anan ga su University Udin su ta yan sanda duk dai ga sunan makarantu wanda a tsarin PICNG da za ta ga yanda za ta yi wannan makarantun sun kasance da irin wannan motoci domin samu dalibai sauki
0: to masha Allah to kuma Jamilu mun sake duba wani abu game da dai wannan sakuɗi da aka kawo na ita wannan iska da za a amfani da ita su kuma jama'a gari wanda su ba irin wancan abubuwan da su motoci ko wani abu ba wataƙila su abinda suke da shi dan abinda yake amfani da shi gas ne wani dan kilo 5 wani 6 wani 7 wani 12 ko wani abu makamacin irin wannan su kuma an yi musu wani tanadi ne wa'annan jama'a wanda suke amfani da irin wa'annan abubuwan su ma ko ku a sai abinda shafar kar sifiri
1: mu ba romu da wannan bangaren ai shi LPG ne liquefied petroleum gas bangaren girki ne mu ba romu da wannan mu ita PICNG and EVs Presidential Initiative Conference Natural Gas and Electric Vehicle mu mandate din mu wannan guda biyu ne wannan mai girma shugaban kasa ya kirkiro ma'aikatan nan kuma ya ba da su domin saukaka ƴan kasa a gudanar da harkar tattalin arziki da duk abin da babu a ciki bangaren kai wannan iska gas din ne da kuma abubuwan sufuri masu amfani da lantarki ka gane mu shine bangaren mu
0: ba wanda shafa wancan gas
1: amma ban ne shafa bangaren gas din girki a mu baro mu da shi
0: to a zo wannan mune ko akwai tunanin gaba saboda misali ka bada misali irin kasashen India da kasashen Iran da makamantan su su tuni san karba wannan tsarin ma san ta amfani da shi
1: suna ta amfani
0: kuma akwai tunanin nan gaba akwai yuwar hakan me kuma wancin da aka ake amfani da shi tsohon yayi a rada wannan sabuwar fasahar
1: sosai ai yanzu kamar yadda na ga maka shi wannan iskar gas din masana'antu har da gidaje ana nan tafe kimiyar zo mana take su sun yi nisa kusan shekara da ga maka kusan shekara 80 yanzu nan ba da wani lokaci ba za ka ga kamar yanzu akwai na generator yanzu in ka tafi kudu maso yamma yanzu gashi a Kano alhamdulillah kamfanin hotel ma bayan kamfani zai ce maka da Allah generator sai za a samu masa da a masa conversion a samu masa da yanda zai danna amfani da wannan iskar gas din duk suna ta kuma alhamdulillah ga abokan aiki nan wanda sun shishigo wayansu daga China wayansu daga India da kuma ƴan kasa ma namu domin gudanar da wannan harka wayansu kuma za su ce maka suna son ita wannan fasaha ta bangaren wuta su ma ta ina za su ga domin awaban hawansu to alhamdulillah yanzu ana ta kai ana ta yi kuma nan ba da wani lokaci ba zaka ga har ga magana girki ga magana sauran abubuwan amfanin gida domin ne kullum fasaha samuwa take an samar da yanda al'umma za su yi amfani da shi ta wannan bangaren
0: misali ga matasa musamman mu a daucin Najeriya ana ganin muna da yawan matasa ba su da aikin yi da makamantansu ana gani da mamaki da yawa suna iya zuwa daban-daban amma matasan ba kasafai suke mai da hankali wajen cin moriyar irin wannan abubuwan ba ya ake ganin fa'idoji da matasan za su yi amfana a matakai na irin wannan tsari aka tura shi
1: to alhamdulillah ina ji tunda honorable barista Ismail Ahmed ya shiga office abinda ya so mai na farko ya so mai wannan maganar matasan shi ya za a yi matasa tunda wannan wani tattalin bangare ne tattalin arziki na musamman mai yana da banucin wannan tun daga sama har kasa inda al'umma za su amfana sai aka yi selecting yara guda 550 domin ma a horar da su akan yanda za su gudanar da aiki na yin kwambashi kamar yadda na ga maka shi kwambashi din na duk mota ɗaya ban aka 150 din a rana in kai mota 10 kana da miliyan 1 da kusan zan iya cewa rabi ko 250 to sai aka horar da su wannan ba ya dai Kano kadai sannan sai ya tafi shiya sai aka ce to a yi nazon wannan sai aka tafi Kaduna shi ma aka yi sannan yanzu haka ina ji nan da wani watan mai zuwa za a yi kuma na bangaren kudu maso yamma to kowace shiya kusan na shiya yi kana ji shi na Kaduna ai Katsina Sokoto Kebbi Zamfara ne aka yi
0: shi shiya su
1: to saboda haka zalika ai an yi haka ne domin a horar da su su samu aikin yi kaga ya zama alfana gare su
0: su matasa
1: to kusan abin da ma yana shiga office August bayan ya shiga da wata 1 ne ko 2 wallahi abin da ya so mai kenan horar da matasa mutum 550 abin da ya so
0: misali duk lokacin da aka kawo wannan canje-canje kamar mutanen mu ba sa karɓar canji da wuri an fi zama misali a irin abin da aka saba da shi ne yau da gobe amma kan aka rasa yayi kuma ya mamaye ƙasa mutanen mu nan wato arewa ba sa karɓar irin wannan canjin da wurin
1: makamantansu
0: yake gani yanda mutanen mu ya kamata su zabura shiga cikin harkokin nan domin fa'idodin da ake cikin sa
1: alhamdulillah gaskiya sun karba
0: to an karba
1: shi dadin harkar CNG mutum ya fita kamar Saudi Arabia in ka je Jidda ka sauka ko Madina mota za ta tafi da kai in ba jirgin kasa ka tafi daga Madina zuwa Makka ba zaka ga motar nan wannan manyan motocin ai dai iskar gas ce zaka ga ai ita iskar gas saboda ita iska ce ba fetur bane zaka ga in sun motar ka abin sanya mota ai an san niwa akan
0: yanda za a amfani da
1: man fetur to saboda haka al'umma wanda suka yawo da kuma masu tafiye-tafiye ma na cikin kasa motar ka aika zakai to yanzu wallahi alhamdulillah to ai mutanen Kano wayoyi ne da mu shi mutumin Kano ya ga alfana ba sai kace masa ba sai kace masa yi ba ya ga alfana sa
0: zai saka kansa
1: to wallahi yanzu in na ga maka irin mutanen da suke turuwa kusan yanzu yanda ake harkar CNG a jihar Kano da irin su Katsina da irin su Gombe to ai ina cewa a kudu maso yamma kusan ba a yin ta
0: to amma me yasa wannan jihohin suka karba bacin kuma ga akwai sauran jihohi wannan jihohin da ka ambata kuma suka fi karbar abin da wurwuri haka to kuma sauran jihohi da suke nan arewacin Najeriya kuma shi ya karba bane ko a gwamnatocin su ne ba su karba abin yanda ya kamata a taimaka ba
1: to kamar yanda na gaya maka ya danganta ka san ta kirari da muke wa jihar Kano ta tumbingiwa to duk abin da yazo a arewa yazo Kano ya karbu to zaka ga ya karba kusan kowace hiya ta arewa kusan gaskiya ba inda ba su karba ba in ka tafi irin su nasara irin su kogi irin su Niger wanda dama in suka gas din masu akwai ta a gurin ga gane to gaskiya sun karba domin zaka ga direba a wannan jihohin ba akwai wanda ya dauke mu a kogi yace shi in za a yi sati bai samu gas ba to ba zai yi shafe fetur ba har nake ce masa ato ya aka kai ka cire feturin gabaki daya bayan kuma ana so a kaidanci ka bar fetur ko na 2000 ne domin ta da mota yace shi ba buruwan sa tunda ita wannan izga ga tana masa komai to kusan gaskiya karbu wannan jihohin ya karbu ya danganta da yawan mutanen gurin zaka ga ai wata jihar ta fi wata jihar yawan jama'a da kuma harkokin sufuri to wannan abun ne yake sawa cewa kaga kaman ai wata tafi wata karba
0: to sun abun da ya shafi wanda bangaren da shafi wannan motoci masu amfani da lantarki me aka samar game da irin wa'annan abubuwan da an kace magana dalibai an samu musu an haka su kuma sauran jama'a gari ai musu wani tanadi tunda su ma suna zirga-zirgar nan
1: to ai wannan motocin nan muka kawo da suke kusan mai girma gwamna in makamanta ba nan da wata biyu da aka zo aka kaddamar da wannan abin aka yi lancin aka gabatar da wannan motoci wannan motoci za su yi aiki daga kwanar da wake zuwa bata daga bata su dauki mutum zuwa multara su dawo can dawano kenan sannan Kano sai da muka yi mafin dinta duka rute din yanda za a bi su sannan daga bangaren Udil nan ta gabacin Kano kenan nan ma za ta dauko zuwa bata dai haka aka yi mafin kuma alhamdulillah motocin nan zan iya cewa suna gudanar da aiki na bangaren wutan ne ba su soma ba shi yasa zaka ga kuma kaga Kano zan iya cewa tana da girma tana da fadi amma wa'ansu za su ma kira ka ce su sun ji dadi wallahi mota da AC da komai kaman kana London domin ka san in ka ga turai tsagen London ai da su yawanci ake ibo mutane irin su ne shi mai girma ba da sai Ismaila mai da kokari yaga an tabbatar da su ko wace hiya wannan motoci akwai su to a yanzu muna kan aiki na bangaren lantarki infrastructure din su mai zan iya cewa kayan gudanar da aikin domin guri ne sai ka nemi guri
0: na musamman
1: yawo na exactly in ka samu guri na musamman wanda zaka yi amfani da solar hasken rana kenan sannan kuma zaka yi amfani da generator ma zaka ga yawanci mafi galibin mutane suna mai samun wanda zai amfani da CNG ne saboda ba zai yi da mai ba saboda in ka ce me zaka saka saukin da ake nema ai ba samu ba to wannan yanzu haka shi ne girma commissioner na transport Allah ya saka masa alkhairi kusan ka'in da na'in mutune da muke aiki da shi dare da rana da shi da wani da tunura a ma'aikatar duka advisor sa suna kokari yanzu akan wannan gurbaci da za a samar wanda yake na gwamnati ne za a samar a da wasu mutanen da muke aiki da su domin saka irin wannan abubuwa yau kana da mota irin wannan ko mashin ko a da wasu wanda dama akwai yanzu kaga in ka tafi jikin Indo wannan stadium ta kofin mata ai gashi nan ina ji canan sawa ne kaga na kudi ne su ba su saka wani kudi mai yawa ba
0: wanda suke cajin babura
1: zaka ga yan kasuwa mu masu albarka zaka ga sun zo sun ajiye mashin din su abin sha'awa mutum ya shiga kasuwa amma sa caji an ajiye sai kaga fa a rana sai yi mashin 100 a rana to ina ga yanzu kowace kusuwa da muke kokari kowace mu shiga ta Kano za a samar da shi wanda in mota ce da kai zaka zo ka sha in mashin ne in a daya sun shi ma zaka zo ka sha
0: shi Barista Ismail misali wani buri kake da kike gani yake da shi misali nan da shekara uku a ce ita wannan harka ta kai
1: to ai wannan fansarori duk da nazarin maka an samar da su yake cewa kusan wata 6 zuwa 8 sai samar da su ko shekara bai ba to mutumin da ya wannan a wata 6 zuwa 8 ya kashe gani in ya dada samun shekara biyu ai zan iya cewa jahar Kano ba jahar Kano ba ma kadai Najeriya sai ta san cewa iskar gas in Allah da an samar da ita ko ina kuma saukin da muke kira sai ya dada tabbata fede da baka zato
0: to kuma jin da aka samu nasarori ba a rasa kuma yan kalubale
1: gaskiya ne
0: da can da haka wani kalubale wannan wato ci gaba wato yake fuskanta yanzu
1: to gaskiya akwai kalubale kalubalen mu da muke da shi a ciki ga masu ababen hawa saboda ita tsarin da gwamnati ta yi kai kaje ka samu abin nan yanzu misali ne wani litan mai 1300 wani gurin ma in kai gabas maso a arewa maso gabas wallahi sai ka ji litan mai 1400 1500 haka zaka ji litan mai amma shi fa wannan gas din 580 ne akwai masu sayarwa 500 akwai masu sayarwa 550 kaga ai da bambanci to ya za ai kaje ka sha wannan abun amma kai kuma ka kika so ga al'umma to wannan kullum bana mantawa wallahi da zanto aiki a matsayina na jami'i da nake kula da arewa ta maso yamma da arewa ta maso gabas ranar da zan mu zo Kano aiki kalmar da ya bude baki yace to kai ko mara daji kuna ta maganar motocin cikin gari yace to motoci ne suke irin zuwa su rano suke zuwa su bici suke zuwa su dogo turu wada suke zuwa su ajingi ku tabbatar wa ɗannan motocin su ma an musu combustion domin menene su saka ga al'umma to wallahi zaka zo ka samu kai gwamnati ta maka sauki domin kai al'umma sauki sannan ka sha iska gas din nan da sauki amma wallahi kalubalen da muke samu wallahi ba sa rage kudin
0: duk da wannan abin
1: da duk da wannan kuma kamar inda ka faɗa bangaren adiyo sohu adiyo sohu sati biyu ne huce barista Ismail a matsayin sa na executive chairman sai da aka tabbatar an samar da adiyo sohu guda 300 a fadin jihar Kano domin su sauƙaƙa al'umma to amma da zaka je ka samu wa'ansu alhamdulillah akwai na kirki yanzu akwai wanda yake tashar kofar ruwa Allah ya saka masa da alkairi sunan sa na manta wallahi al'umma ne suka yaba masa suka ce irin rider din nan ne shi adiyo sohu ne in an kawo kasan shi dai wanda suke kai maka sako har gida suka ce gurin da da ake biyan sa 300,000 yanzu 2,500 yace musu ai shi iska gas yake sha yanzu mashin din sa na CNG ne a dai sahun sa saboda haka shi ma zai sauka ga al'umma sannan akwai wani shi ma wannan nan tashar ɗan kaba din nan da Allah wannan in ka tafi nan hayin da zaka tafi to kara shi ma ya burge ne direban nan yace mutane yake iwa yace zuwa Kaduna yace da 12,000 yake amma a yanzu saboda iska gas da yake sha 8,000 yake dauka
0: an samu rage
1: to haka yake to kalubalen da muke samu kuma mai girma executive chairman Barista Ismail Ahmed wallahi jan kunnan sa kullun in ya taro da su zai ce to da Allah gwamnati ta muku sauki kun samu abin nan a sauki dan Allah ku sauka al'umma to amma alhamdulillah kana so baka so in lokaci yayi abin nan yayi rita to da izinin Allah ko mutum baya so sai saukin ya tabbata
0: to bari mu kuma ga masu saurare mu ji dan taba alidan da su to masu sauraron mu za mu dawo gare ku domin a taba alidan mu a cikin wannan shiri da muke tare da wato kamarar Jamilu Mikaila Kano wanda muke tattauna da shi game da wannan tsare-tsare karshen Barista Ismail na wato amfani da makamashi na CNG da sauran kuma wato ababen hawa masu amfani da lantarki wanda ku ji nasarori da aka samu daga wani lokaci zuwa yanzu da kuma kalubalen da ake samu sakamakon wannan sauki da gwamnati wato ta zo da shi dan a sauƙaƙa al'umma ta harkar sufuri da kuma wato a zirga-zirga akwai layi na 0707779539 da kuma ɗaya layi na 081474577777 0707779539 da kuma Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina jin wannan bajin mu 08147577777 da kuma 0700. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Barka da yayi.
0: Alhamdulillah, mun gode Allah.
2: Yawa, muna so dan yaran mu su dan samu ya zani mu same shi.
0: Ke su samu shi wannan tsarin koko kamayya.
2: Eh. Kamar
0: na'am.
2: Ban ci ana hango matasa ba?
0: Ana daukan matasa.
2: Ana horar da matasa.
0: Eh. Na muna ji
2: shi ne muke so Allah mu lambar shi muna da yara suna da wani ba sun gama makaranta ba aiki
0: na
2: to shi ne muke so
0: to masha Allah to insha Allah kamar Jamil zai kai miki bayani insha Allah to kaji wannan tambayar bare mu sake daukan wani sai kuma mu ji na zamu sa a kai radio ku take kula da radio to ka kunna radio ba ma jinka. Assalamu
2: alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Ah, barka ka ji.
0: Barka ka dai.
2: Yawa, danna sunana Musa ne idan Allah.
0: To, mi idan Allah.
2: Abinda nake so ku ja hankalin gwamnati.
0: Na'am.
2: Wannan abin idan ana son yaje gaba ɗayan al'umma ta fana tasha na NSCA tukunna nan aiko ina ana tsiye ga garuruwa kullum.
0: Mhm.
2: Kaman tashan NSCA ko ka gane abinda nake nufi?
0: Eh muna jinka.
2: Yawa, to irin wannan aka sababbin motoci nan motocin CNG mana wadanda suke daukan mutane zuwa kaman irin Maiduguri, Niger, su Abuja da su garuruwa haka wanda daga Kano ne, inda sai ai na gwamnati ne. Saka motocin CNG kaman yanzu Niger, ya abin da ake daukan Niger, naira 15,000 ake dauka zuwa dar Niger. To idan CNG ne ai za a samu sanity, a samu sauki. Wanda za a dinga daukan mutum zuwa jihar Niger kaman irin 10,000 an samu rage.
0: Na'am.
2: Wannan ina suna daukan mina 13,000. Karamar hukumar state a Niger suna daukan 15,000. To idan CNG ne ai za a samu sauki irin su nan Bauchi, irin su Abuja. Abuja na dauka 15,000. Da 18 ma. To irin CNG a duk inda kanaka zai je hau mota a tashan NSCA.
0: Na'am.
2: Ya san da sauki zai hau kuma za a je da hawan mota kan hanya din nan saboda
0: to masha Allah to kuma da yaji kan Allah da zaka ji amsar da zai baka to kuma ja da yawa bari kaji ta farko
1: na ji ta farko ita Hajiya bata fahimci zancen ba wato shi Barisa Ismail Ahmed executive chairman presidential initiative conference natural gas and electric vehicle wato a matsayin sa farko na dan jihar Kano da aka bashi wannan kujera sai ya ga to ya za a yi al'umma especially matasa a ga sun samu wannan horowa domin ne su samu aikin yi shi ne yayin kokarin sa shi a matsayin sa na karan kansa a matsayin sa na jihar Kano shi ya kokarin sa lokacin aka tallata Allah bai yi ba wata irin lokacin taji aka tallata to aka zo su kirimin aka tabbatar da mutane guda 200 a doka ma 100 ko ne yi to abin Kano tana da yawa Kano tana da girma sai dai aka horar da mutum 550 mutum 550 din nan su yanzu masu kumbashin santa muna da tufufi wannan suke soya mota bayan tana shan mai ta sha iskar gas muna da mun samar guda 72 muka zo muka inspection amma wanda suke aiki suka cika ka'ida guda 50 ina gani guda 55 zance all in all to yanzu a fadin Kano muna da su tunda shi wancin a matsayin sa ne karan kansa to an riga da an gama horarwa ce aka yi ta tsawon wata daya kuma ka san da abin da aka ce horarwa akwai wahala na ɗin su ɗaliban da aka je horarwa akwai abinci da ake ba su to da in yaro ya shiga 8 wallahi sai 5 sannan aka dauki kayan aiki na gudanar da kayan aikin aka ba su to saboda haka wannan lokaci ne ya riga da ya huce kawai dai shawara ɗaya zan bata tunda alhamdulillah naji mace ce mai kokari mace ce mai kaman maza tunda duk mutumin da zai tunanin samawa matasa mafita ni ina kaunarsa ina son sa zamu kokari muga wannan yara nata in Allah ya yarda mu hada su da kumbashin santa wannan mu zamu musu magana su koya musu shine kawai so mun koyo ne yayin da suka iya to fa za su je su gudanar da nasu aiki kuma wanda ya saba wannan aikin akwai wani guda ɗaya da Abuja injina Saidu yace mun aishi yanzu tsohon ma'aikacin banki ne sai yace mun wallahi ba zai iya in zaka biya shi naira miliyan 1.5 sai ko miliyan me zaka biya shi ya maka aiki wata yace ba zai iya ba yana da yara abinda zai baka yara 62 yake
0: a
1: ƙarƙashin sa daga kan Abuja Kano Gombe
0: to wancan fa da yake
1: to shi kuma alhamdulillah kamar yanda magana ai kusan tsari ne na ita wannan ma'aikata na cewa duk inda gasu yaje zaje ta kai motoci sannan kuma kamar yanda nayi a cikin magana na fada wannan manyan kungiyoyi na sufuri da NRTW da NATO da Britain da kuma na da su hukumar Comoros wannan in je same su da su muke gudanar da aiki a ko ina ai an ba su motoci
0: an ba su motoci
1: ai su aka soma biyo motoci kuma motocin da aka ba su su aje a tasha ne in suka aje a tasha kamar yanda ya fada Naija ana zuwan ta 15,000-17,000 haka ake dauka daga Kano line ya danganta da yadda inda zaka je ma a Naija gaga ne to an samu da wannan motoci domin wannan sufuri kuma da aka samar da su ba mun daina ba a abu ne da yake
0: cigaba
1: ko san yanzu yanzu akwai sababbin motoci yanzu da muke jira wanda shi mai girma Barisa Ismaila mai da yake kokari nan da ba da wani lokaci za su shigo alhamdulillah za a fada da tsarin kuma kace masa da izinin Allah in yana jina kuma zai ga wannan magana da nake fada insha Allah ta tabbata yana kokari domin abu ne ba zai lokaci daya ba a ana yi ne zakaman first batch second batch haka dai za a yi ta yi haka za a yi ta yi kuma insha Allah duk zai gani a tushoshin
0: mota kuma mun dauko ba tutuwa a cikin in sakan 30 minin sakon kana kashe ga al'umma
1: to sakona ga al'umma zan iya cewa da abin da baka sani ba akai ka zamana mai tambaya ko ka tuntuba so mun ana samun kalubale wa'ansu ba su sani abu yake ba ko ba su ne mu sani akai ba wannan kenan sannan kuma abu na biyu ina kira ga al'umma wannan iska gas abace mai amfanarwa gaya za ta taimaka gurin samun saukin injin motarka da kuma gurin samun kai sauki na wannan kudi kai ka dada tanadin kudi kai sai bin ko baka ba kuma za ta zan iya cewa taimaka maka gurin gudanar da harkokinka na tattalin arziki domin ya fada da kai maka samu sauki to mutane su yi kokari su ga sun tanadi wannan abu sannan magana ta karshe kamar yanda ka faɗa bayan wancan 50% da gwamnati ta bayar yanzu a ma'aikatu ai muna da ƙungiyoyi irin na cooperative a kasuwanni muna da su to yanzu in kana so a yi wa motarka abin nan yanda ake yin sa na gwamnati gabaki ɗaya 500 ya danganta da 90 da 80 da 50 ya danganta da wani iri akwai 65 akwai 75 cl akwai 65 akwai 60 akwai 50 ya danganta da wani iri kake so to saboda haka su wannan tashoshi da suke yi in ka je ka same su to ku ni ba da kudi da zan yi to amma sai ai gwamnati ta samar da sauki akwai agencies na kudin nan irin su money fund irin su ofe irin su ya danganta da gasu nan da yawa ya danganta shi ne wannan tasha da wani rajista to zaka zo ka biya kashi tsakanin 20 da kashi 30-20% zaka biya idan ka biya za su saka maka za a maka komai idan aka maka komai su wa'annan microfinance za su biya mai wannan kumbashin san ta shi kudin sa duka su kuma kai a matsayin ka na ma'aikaci suna da bayananka wanda za su cire kudin su akwai na wata 6 akwai na shekara kaga ai an samu al'umma sauki yanzu ga ma'aikatu nan suna ta yi
0: to masha Allah masarar mu duwa lokaci ana za mu ja labarin shirin namu inda gudun tare da kamar Jamilu Mikael Kano babban kwadinata ne na kula da wannan sanadiri na wato CNG da kuma wanda motoci masu wato amfani da electrical wanda babban shiri ne kuma ita tace da Presidential Initiative on Comprise Natural Gas and Electric Vehicle wato aka sama ita karkashin jagorancin barista wato Ismail Ahmad wanda yake jagorantar wato ita a ƙasa baki da muna guda kware da gaske da aka samu lokaci aka tattauna a cikin wannan shiri
1: nagode
0: masarar kuma muna guda kware da gaske da ku shigo don kai tambayoyi kuma ka kasance da mu amma da wata sadamu ku Fatima Kabil labaran mura boko Musa kita assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Umar ya goranta wa Ibn Mas'ud ya aibanta shi da mahaifiyarsa. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ce innaka mar'un fika jahiliya, kai mutum ne akwai jahiliya har yanzu tattare da kai. Annabi ya kirawo abin da ya aikata jahiliya, wato da ya danganta shi zuwa ga jahilci, zuwa ga wani abu da ake yi saboda rashin sanin Allah. Saboda haka babu wani abin da za a iya taimakawa al'umma da shi wajen rage samuwar laifuffuka illa a sa wa mutane tsoron Allah, a tsaya musu tsoron Allah a cikin zuciyarsu, a karantar da su addinin Allah, a nuna musu girman Allah, gaya musu sifofin Allah, a gaya musu azabarsa da ni'imarsa. Wannan shi ne zai sa su zanto suna jin girman aikata laifi daga zuciyarsu. Doka tana da amfani, ba zai yi a rayu babu doka ba, ba zai yi a rayu babu jami'an da ke kula da an bi doka ba. Dole ne a samu dokoki, dole ne a samu 'yan sanda, a samu hukumomi waɗanda suke kula da an tsare doka, an bi doka. Wannan dole ne a cikin rayuwa a samu, amma su kaɗai ba za su iya tabbatar da samun kwanciyar hankali da zaman lafiya ba. Dole ne sai an samar da wani tsari da wani tsaro daga zuciyar mutane, wanda shi ne ya fi kowane irin tsaro da zaka bayar. Sa wa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu. Idan ka dasa wa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu, to waɗannan jami'an da ka ɗauka suna aiki da za su samu hutu. Domin zai zanto kafin su samu wanda zai yi laifin ma sai su jima. Amma idan ka ce wannan, ko baka da wannan sa wa mutane tsoron Allah a cikin zuciyarsu ba, to waɗannan jami'an da ka ɗauka su yi aikin, kullum cikin aikin za su zanto suna ciki ko babu hutu, abin kuma zai musu yawa. In ba a yi sa'a ba ma daga cikinsu za ka samu masu keta dokar da kansu, su waɗanda ka ce su tsare dokar. Za su fara keta dokar saboda ba a samar da wani tsari daga zuciya ba wanda zai sa a tsare doka. A ƙasashe na yamma, ƙasashen da ake cewa sun ci gaba ta fuskar rayuwar duniya, suna da dokoki masu tsauri akan laifuffuka, kuma aka samu mutum da laifi ba zai kai labari ba sai an hukunta shi, kuma kowane ne shi. Wannan ta sa ake ganin akwai tsaro, ba a samun laifuffuka irin yadda ake samun su a ƙananan ƙasashe, duk da cewa kuma abin da wanda suke bibiya sun san cewa laifuffukan ana yin su nesa ba kusa ba, don dukkan waɗanda suke masana na zamantakewa musamman ƙasashen ƙasar Amerika, duk da dokokin da ake da su da hanyoyin tsaro da kyamarori da waye da waye, laifuffukan da ake yi a rana ɗaya wata ƙasa sai a shekara ba a yi su ba. A rana ɗaya za ka ji cewa duk minti ɗaya an yi kashe adadin mutane kaza a ƙasar, duk minti ɗaya an yi faɗi, duk minti ɗaya an yi sata, duk minti ɗaya an yi kaza. Ka ji adadin mambobin da ake barwa ba kaɗan ba a faɗin ƙasar. Abin da yake faruwa duk every minute ko kuma every second, in ka kiyasta sai ka ga cewa a dunƙule abin da zai faru a rana ɗaya na laifuffuka wata ƙasar laifin shekara ne. Wannan fa duk da an samu suna da abin da yake na ci gaban rayuwa ta fuskar tsaro, akwai jami'an tsaron isassu, akwai kayan aiki isassu, akwai kyamarori ta ko'ina, akwai dokoki, akwai alƙalai waɗanda suke hukunta mai laifi cikin ƙanƙanin lokaci, amma wannan bai hana a samu laifuffukan suna ci gaba ba. Saboda gaba ɗaya zukatan mutanen an bar su fanko, ba tunanin Allah a zuciya, babu tunanin lahira, babu tunanin azaba, babu tunanin komai. Wannan dokokin da aka sa na ɗan adam sun kasa hana waɗannan abubuwa, wato faruwar waɗannan laifuffuka a cikin societinsu. Sun kasa hana faruwar wannan a cikin society. Kaga cewa wani kusan kullum idan aka tashi garin Allah ya waye sai an kwashe sharar gawawaki, kullum ne sai an kwashe sharar gawawaki ta yan shaye-shaye, yan jagaliya, yan daba. Wasu a tsakaninsu ne za su kashe junansu, wasu kuma tsakaninsu da jami'an tsaro, tsaninsu da police, bai harba su sai dai da safe a zo da motocin kwana-kwana da sauransu a kwashe ba wake a je azuma goma kuma haka zai za ta sake faruwa akwai sanda aka ce an rasa a ciki ɗaya daga cikin jihohin America aka ɗauke wuta na wasu ƴan mintuna kafin ka ce mai manya-manyan store-store da ake da su da manya-manyan complex mana an yashe su duk an kwashe kafin a dawo da wuta cikin wasu ƴan mintuna kaɗan nan zai nuna maka cewa ashe ba wai dan adam ɗin ne ya gyara ba kawai waɗannan na'urorin ne suke hana shi motsawa da na'urorin suka tsaya shikenan ya samu kofa to ba haka ya kamata ba kamata ya a ce ko ba na'ura shi dan adam an sa masa na'urar daga zuciyarsa tana sarrafa shi Allahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi ruwa duniya da yadda take a yabitsi musamman al'ummar larabawa da shakace fadace rigingimu kusan akan rigingimun ba mu ake rayuwa ita rigimar da yaƙe-yaƙen da fadace shine ma sana'ar ta ce hanyar ma samun abin nan banda yan fashi da makami masu tare hanya da sauransu to amma cikin ɗanɗanin lokaci cikin shekara 25 sai ga shi duk waɗannan abubuwan kamar ba a yi su ba kamar ba a taɓa yin su ba sun zama tarihi lokacin da Ali ibn Hatim mutumin abin nan ƙasar Hira ne al-Hira yanki ne kusa da Kufa ana iya cewa ma Kufa take cikin ƙasar Iraki kabilar Tai wanda ya fito daga cikinta kabila ce da ta shahara da manyan 'yan fashi to lokacin da ya zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake tambayar shi daga Tai yake tambaye shi ka san Hira yace bai san Hira ba yace to akwai lokacin da zai zo mutum ya taso daga can mace ta taso daga can ta zo Madina ko ta tafi Makka ta yi umara ba abinda take tsoro sai dai ko dabba kar ta cinye mata kirkeci haka ya cinye mata dabbata amma ba ta tsoron wani dan adam wai ya tare ta yi mata fushi ko faɗi a hanya ko na a lokacin yi mamaki sai yake cewa wa aina lususu Tai ina yan fashin barayin da suke kabilar Tai ina za su ɓace musulunci ya zo duk ya canza musu zukata ya zanto gaba ɗaya sun tattara wannan shedana sun zubar sun kuma musulmi na ƙwarai saboda haka doka ita kaɗai ba za ta yi aiki ba wajen ta samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mutane su kiyaye doka sai dole an sa musu wani abu a zuciyarsu na imani da tsoron Allah da tunanin lahira dole ne wannan shi yasa in ana son tarbiyya ta yi kyau dole ne makarantu duka sai an bawa wato ilimi na addini muhimmanci ƙwarai da gaske wajen ɗora yara da suke tasowa akan ilimin addini a sanar da su Allah a sanar da su girman Allah sai da zai taso yana jin wannan a ransa yana jin cewa duk wanda ya taɓa ko ya zalunta akwai ranar da zai tsaya gaban Allah kuma Ubangiji ya masa hukunci ya kwacin masa haƙƙinsa ya taso da jin wannan a ransa to sai ya taso yana da wani abu da yake ba shi kariya daga faɗawa cikin laifuka amma a tashi kwakwalwarsa babu komai ba ya tunanin wani abu sai duniya kawai tunanin tara duniya ce kawai ake nuna masa tun yana yaro kawai ya zai tara kuɗi saboda haka ya taso kwakwalwarsa kawai caji take akan ya zai samu kuɗi in ya samu halattacciyar hanya shikenan in bai samu ba zai dai ta kokari sai ya samu kuɗi saboda haka idansa zai rufe da ba wani abu na tsoron Allah da aka sa masa a zuciya dole ne sai an dawo da tarbiyya ta addini an haɗa yara an haɗa kansu a masallatai a makarantu musamman masallatai ɗaya makarantun islamiyya ɗin nan da ake kuka a yanzu cewa hatta jama'ar gari suna neman su watsar da sha'anin kula da islamiyya uwa da tunaninsa yadda zai kai ɗansa makarantar boko ya tashi yi ilimin boko yana ganin ya ɗora shi akan wata hanya da zai zama wani abu a ƙasa ko a duniyance saboda haka in ya dawo ya kai shi ma islamiyyar sai ya ƙi ɗaukan islamiyyar da muhimmanci ɗan abin da ake ɗan sawa bai taka kara karya ba akan abin da zai kashe waɗansa a makarantar boko in ka lissafa wa watakila bai kai goma cikin ɗari na abin da zai kashe a can ba, don zai kashe naira ɗari na watakila ya kashe naira goma a kan yaron sai ya karatun addini. Amma sai ka ga ana rigima da shi ya ce ya yi tsada, shi ba zai iya biyan haka ba. Zai biya wa ɗansa 30,000, 40,000, 50,000 a makarantar boko, amma ana aka ce masa 2,000, 3,000 sai ce ya yi tsada. Sai ce ya yi tsada irin abin da na da yake so, irin kudin Laraba da abin da ka bayar shi kenan. Ka ba da naira ɗaya, naira biyu, duk abin da ta kama kawai ka bayar, kai kudin Laraba ne. Saboda haka su matasan da za su zauna su tsare yaran su koya musu karatu, ai su mutane ne, suna da buƙatunsu. Su ne za ka duba cewa wani abu nasu suka bari ba, su ma suka zo suke yin wannan abu. In ka ce haka za ka yi musu rukun tsakanin kashi suka watsar maka da ‘ya’yan, wanda su nemi kuɗin inda kai kake yi ma kake zuwa kana nema. Amma suka bar nasu, saboda ba ka ɗauki abin da suke yi da muhimmanci ba. Yaronka ya yi laifi an ɗan sa bulala haka, an ɗan tsatsala masa, ka taso ka zazzagi malamin ka mammare shi, ka ce ya ci mutuncin ɗanka ya zai da kiɗanka. Annabi ba ya ce a doki yaro in ya kai shekara goma in bai sallah ba. Abin da za a hana shi ne dukan da zai kai ga jiwa yaro rauni ko ya sabauta shi. Amma ɗan tsala masa ‘yar bulala a hannu, duk an taso ana yin wannan a makarantun bokon. Wanda yaro zai ji muhimmancin abin da yake a gidansa, ma uwarsa tana dukansa. Wani wataƙila dukan ma da ake masa a gida a makarantar ba wanda zai iya masa idansa. To saboda baka ɗauki makarantar da muhimmanci ba, wanda kuma a nan ne za a tarbiyyantar da ɗin naka. Kai ma in ka girma ka tsufa kana buƙatar taimako, ya taso da jin girman iyayensa ya taimaka maka. Ya taimaka maka, ya ɗauke ka cewa kai mutum ne mai daraja a rayuwarsa. An karantar da shi yana Islamiya girman iyaye da girmama iyaye da darajar iyaye da yadda Allah ya yi. Ya iya ja kunni a kan sha'anin iyaye, duk an karanta masa wannan ya taso yana jin wannan, kai ma zai fi amfanarka. Amma kana faɗa da wannan tsarin ko baka ɗauke shi da muhimmanci ba, wataƙila uwar ce ma ta matsa wasa ya abasa yaran a makarantar. Shi duk gani yake ma ana ɓata wa yaran, yaro ya je an bashi assignment, an bashi kaza kaza, an bar shi a gida ya yi assignment ɗinsa bana. Zuwa makarantun wani lokaci sai su ta ƙirƙiro abubuwa a ce za a yi wani extra lesson a ɗauke wa yaran gaba ɗaya lokacin gaba ɗaya a tara shi a bokon. Yaro yadda zubai da ma lokacin zuwa Islamiyyar. Duk wannan shi ne zai sa a samar da yaran ba sun girma amma ba san addinin su, ba san Allah ba, ba san wani girman amana ba, ba san wani alkawari ba, ba san wani kishin ƙasarsu ba, kishin al'ummarsu, duk ba da wannan. Abinda kawai aka tuna musu a ƙolonsu shi ne su tara duniya, shi ne za su zo su zama wani abu kuma. Zama manyan ma'aikatan gwamnati, su zama manyan 'yan siyasa, su zama manyan attajirai, babu tsoron Allah, babu tausayi a zuciyarsu, saboda tun farko sun suna ƙanana ba a yi musu wannan tarbiyyar ba. Wanda bai samu ma ya yi karatun shi kuma ya zama ɗan iska a gari, ya je ya ɗau makami ya ɗau wuƙa ya ta shaye-shaye, yana tare yara yana ƙwace musu waya ko yana tare manya yana caka musu wuƙa yana karɓo wayoyinsu, ya zama ɗan iska. Wannan karatun shine tushen arzikin yaro da kuma ribar rayuwarsa ta duniya. Saboda haka dole ne sai an dawo da tarbiyya ta addini, an dawo an duba girman wannan abin da muhimmancinsa shine tubalin rayuwar al'umma, rayuwa mai kyau. To sannan ne za mu riƙa ganin abubuwa suna kyau, suna gyaruwa. Matsalolin mu za mu ga suna raguwa, wasu ma su zo su ɓace ɓace su zama tarihi. Allah ya taimaka.
1: To abin karamakallahu, da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu da wannan shimfiɗa ta malam da jan hankali da aka yi, za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku a cikin wannan shiri na fatawar rahama. Karamakallahu, mai tambaya ta farko a cikin shirin nan yake cewa, ina aiki a ƙaramar hukuma a wani ƙauye da ke nesa da garina, shin zan iya yin sallar ƙasaru ko kuma haɗa azhar da la'asar?
0: Ita da man sallar ƙasaru ga wanda yake matafi sunna ce, ko da aiki ka je ko sana'a ka kai ka, amma ba ka je da niyyar zama ba, ba ka da iyali a can, zaka iya kasar ba kuma da zaka iya kasar zaka iya hada hada sallolinka magana mafi mafi inganci zaka iya hada sallolinka zaka iya azhar da asar a lokacin ɗaya daga cikin su ko kai jam'u taqdim kai azhar da asar a lokacin azhar ko kai jam'u ta'khir kai azhar da asar a lokacin asar haka nan zaka iya hada magriba da isha'i kai jam'u taqdim ko jam'u ta'khir kuma kai magriba da isha'i a lokacin sallar magriba shine jam'u taqdim ko ka bari kai sallar magriba da isha'i a lokacin sallar isha'i shine jam'u ta'khir duk zaka iya yin wannan da zarar kuma ka mai da kucin ya koma gidan zamanka kai aure ka aje wata mata a can nan kuma garin ku nan ma kana da wata mata to ba inda zaka yi kasar kuma dan tunda matarka tana can ka zama dan can haka nan ka dawo nan daman nan ma da iyalanka nan ma gida ka zo saboda ka babu kasar a ɗaya daga cikin garuruwan biyu ba inda ba haka ba don kai wannan tafiyar kwana ɗaya kwana biyu za ka yi kasar kuma za ka yi hada sallah
1: tumalin mai wannan tambaya kuma cewa yake idan za a yi sallar shuruq ana yin ta ne da sun zarar rana ta fito ko sai an jira ta dan wato ta dan daga sama
0: ba daga fitowar ta ba sai ta yi haske yayi haske kamar yadda ka ji sunan sallar salatu shuruq ko al-ishraq al-ishraq shine haske rana ta amma tana jajjajen nan ana sallah lokacin da rana ta fara fudowa tana dan jajjaja haka to ba halatta mutum ya yi nafila a lokacin saboda daidai lokacin ne masu bautar rana suke faduwa su yi mata sujjada daidai lokacin ne suke faduwa su yi mata sujjada musulunci yana son ya kauce wa kamancecenya da dukkan wani abu da ake mara kyau ko da kai kyakkyawan ne za ka yi inda akwai wani wanda yake yin abu mara kyau a lokacin to kai sai ka kauce ma daidai wannan lokaci shi yasa aka hana yin sallah lokacin da rana ta hudo kafin ta yi haske da lokacin da ta tafi faduwa tana wannan jajjajen ima aka hana yin nafila a lokacin saboda haka an yi ita salatul ishraq shine bayan ta dago ta yi haske to lokacin ne za ka tashi ka yi ta
1: to wannan tambaya malam cewa take an ce wankan juma'a baya wadatar da alwala idan haka ne shin wankan idi ma baya wadatar da alwala dole sai mutum ya sake yin alwala kafin sallar idi
0: ita alwala abinda ake nufi da alwala shine dauke kari da yake tare da mutum kari shine yayin da yake ciki wanda ba zai ba shi dama yayi ibada ba yayi sallah misali mutumin da yayi bawali ko rihi ko yayi bacci mai nauyi to yana buƙatar in zai yi sallah yayi alwala to wannan yanayin da yake ciki na rashin alwala shine ake kira kari shine ake kira alhadas yana buƙatar mutum ya yi alwala don ya ɗauke shi ya ɗauke wannan karin alwala ita ce take ɗauke karin ya dawo ya tsarkaka to wankan janaba shi ma kari ne babba ake ɗaukewa akwai kari ƙarami kamar bawali kamar ga'idi kamar rihi wannan bawali abunan kari ne ƙarami akwai kari babba ne kamar janaba kamar jinin biki kamar jinin al'ada wannan kari ne babba shi kari babba sai an yi wanka ake ɗauke shi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan za ku yi sallah in tashi za ku mutu ila salati faksulu wujuhakum ya ambaci yin alwala yayin da za ka tashi sallah wato ba ka da alwala ka tashi daga bacci misali ka shiga ka yi bawli ka yi tsarki kana so za ka yi sallah to yanzu ba ka da alwala kana cikin kari to sai aka ce ka yi alwala to can ƙarshe sai Allah ya ce in kuntum junuban fattaharu idan kuma janaba kuna cikin janaba to sai ku yi wanka shi wanka kaga babban kari yake ɗaukewa duk abin da zai ɗauke babban kari zai ɗauke ƙaramin kari wankan janaba yana ɗauke babban kari ta ce janaba in dai har babban kari ya tafi to kaga mun babu aula karamin kari ma ya tafi ba zai zauna ba to shi yasa aka ce idan mutum yayi wankan janaba ko ta yi wankan al'ada ko ta yi wankan jinin biki to shi kenan in sallah ta zo ba sai ta sake alwala ba tunda ta yi abin da ya ɗauke mata babban kari haka babba ya tafi balle karami shi ma ya tafi tare da shi to sai ta yi sallah da wannan ko ya yi sallah da wannan wankan to amma shi wankan juma'a da wankan idi shi wannan ba kari ne kake daukewa ba da shi shi wanka ne na ka tsaftace jikinka ka shiga cikin taro ba tare da kana wani hamami ba ba tare da kana wani wari ba in ba wani abu ne a jikinka ka wanka ka wanke shi yasa shi kana yasa sabulu yayin wankan kari ba a sa sabulu ba a sa ruwa mai sabulu amma shi wannan banka sa ruwa mai sabulu ma kai wankan da shi ko ka zuba wani abu a cikin ruwan kai wankan da shi na juma'a ba ba cewa me yasa ka kai wannan ba kari kake daukiya da shi ba ila ma kai alwalar safa ba ta kare ba tana tare da kai kuma kai wanka har ila yau saboda mu ba wannan ba shi ba kari ne yake daukiya ba shi yasa ba za ka wankan juma'a ba kadai ka je kai shiga masallaci kai sallah da kace ai kai wankan juma'a ko kace kai wankan idi amma wankan da ba shi kari ne yake daukewa
1: na to wannan tambaya kar muka laucewa yake mutum yana nadamar haramun da ya ci lokacin da yake aiki yayi aiki a wurare biyu yana karbar albashi daga duka biyu alhali a ɗaya daga cikin wuraren baya zuwa aiki yadda ya kamata sannan a ɗayan kuma akwai wasu mu'amaloli da basu dace ba yaya za a yi domin Allah ya karɓi tubansa
0: to wannan bai kyauta wa kansa ba ya bi son zuciyarsa ya ci haƙƙin da ba nashi ba kuma wanda ya ci haƙƙin da ba nashi ba sai ya mai da haƙƙi zuwa ga masu shi ko dukiyar da ya yi amfani da ita wanda ba tashi ba dukiya ce ta al'umma dukiya ce ta al'umma saboda haka in zai tuba sai ya mai da wannan dukiyar da ya ci ta al'umma zuwa ga al'umma in akwai hanyar da zai mai da ita zuwa ga hukumar da ya karɓi kuɗin a wajensu su kuma su karɓa su mai da ita lalitar gwamnati a yau jama'a aiki da ita shikenan in babu hanyar yin haka saboda taɓarɓarewa tsari in ka tafi ma ka ba da waɗannan kuɗaɗen wasu ne za su rubda ciki su cinye ya riga ya fito ba komawa zai yi ba ka san da haka ka san irin tsarin rayuwar da ake yi kenan shikenan kai sai kai kokarin ka fitar da su zuwa ga ayyukan da al'umma za ta amfana sai kai ayyukan da ka san cewa al'umma za ta amfana da wannan dukiyar da ka ci ka gyara hanya gyara kwalbati gyara masallaci ko gyara makaranta ko wani abu da kasancewa abu ne na al'umma haka dukiyar al'ummar da take hannunka ka zo ka yi aiki da ita a inda al'umma za ta amfana da dukiyar da take asali da manta ta ce wannan shine hanyar da zaka kubutar da kanka daga wannan rashin kyautawa da kai da laifi da ka aikata ka mayar da amanar zuwa ga masu ita ka mayar da dukiyar zuwa ga masu ita wataƙila ka ce ba za ka iya sanin ko nawa ka ce ba sai ka kintata tun daga wani lokaci ne aka ɗauke ka wannan aikin ka haɗa da wani aiki wanda shi kake yi wancan kuma kawai kana dai karɓar albashin ne ba yi kake ba sai ka kintata shekara nawa kuma nawa ake baka in aka tara wannan shekarun nan zai kama sai ka fitar da wannan adadin kuɗi da kai kirdado ka fitar da shi kama ƙara in kana da dama kama ɗan ƙara yadda za ka san cewa ma ya ma ɗan wuce ma wataƙila akan ya kasa in kai wannan kuma tare da tuba da istighfari da neman gafarar Allah da neman yafiyarsa da alkawarin ba za ka sake ba wanda shi ne asalin tuba yana ana fatan Ubangiji ya yafe maka akan wannan laifi da kai a baya
1: to malam me wannan tambaya yake cewa mahaifinmu ya rasu kuma ya bar littattafan Alƙur'ani da hadisi tare da sauran kayayyaki wasu daga cikin ƴan uwa suna cewa kowa ya ɗauki abin da yake so kafin a raba gado shin ya halatta a yi haka game da waɗannan littattafai ko kuwa sai an raba su cikin gado
0: littattafai dukiya ce ba za ka ce kowa ya ɗauki abin da yake so ba a hakan in kuka yi irin wannan na farko dai kowa ya ɗauki abin da yake so wani zai ɗauki abin da ya fi na wani wanda kuma ya wuce haƙƙinsa abin da ya fi dacewa shi ne littattafai na addini ku yi wa mahaifinku waƙafi da su je ku kai su gurin da ake karatun addini ko wata library public library da kusancewa ana karatu ko wasu ɗaliban ilimi da kusancewa suna karatu za su amfana da su sai ku ba da su a matsayin waƙafi ga mahaifinku domin wannan daukan ko ya dauki abin da yake so to za ku yi musu za ku kaccalla littafin ne wata kira wani littafin sifili 10 ne wani 15 wani 20 to wani ya dauki na 1 na 2 na 3 wani ya dauki na 4 na 5 na 6 wani ya dauki na 9 na 10 kaga ku kaccalla su yadda ba za su yi amfani ba ko da sun je hannun wani ba zai amfana da su saboda ba su shi complete ba kamar a ce keke ne wani ya cire taya wani ya cire kan keken wani ya cire feda wani ya cire kaga ai ba keke kun lalata shi ku gara ku tattara su guri guda ku nemi yarjewar kowane wanda yake da gado ya yadda cewa wannan littafai yana da haƙƙi a ciki amma ya sanar da haƙƙin sa zama wakafi ga mahaifinku ku ɗauka ku bawa wani wata santa da take ta addini tana da library ana karatu ko kuma ku ba wasu ɗaliban ilimi da kusancewa masu karatu ne za su amfana da su wajen bincike zan to wakafi ga shi mahaifin in ku yi haka kuma masa gata kuma za ku samu lada kuma akan wannan
1: to wannan tambaya cewa take shin ya halatta mutum ne fatan Allah ya fi son sa akan wani ko da ba zai bayyana mutum hakan ba
0: to bayyana sai ka ce akan wani shi ba za ka so masa abin da kake so wa kanka ba ai shi Allah ba abin da zai gagare shi ya so ka ya so wancan din tare menene a ciki me yasa kai sai ya fi son ka akan yadda yake son wancan kai kokari kai kusanci ubangiji in kana iyawa da fiye da abin da wancan yake kusantar Allah da shi amma kai baka san ma ya soyayyar Allah ga wancan din take ba har kai ka ce yafi son ka kamar wani watakila kana fassara san ne da wani samu na duniya watakila kaga cewa shi yana samun wani abu a duniya sai ga dauka Allah ya fi son shi to ai nan gani watakila kai din ba ya fi son hakan ma sai baka sani ba wani abu ne da baka sani yake a gurin Allah ba to saboda haka kai kokari dai kai aikin da zai kara kusantar da kai zuwa ga Allah shine abin da aka ce ayi gasa lidalika falyatanafasul mutanafisun kai gasa a cikin abin da zai kara kusantar da kai ga Allah idan wancan ka kula cewa mutum ne mai ibada kaza kaza to yi kokari kai gasa da shi cikin ibadar sa kai kai fiye da yadda yake in yana azumin litinin da alhamis kai kai siyamu daud kaga kai fiye da nashi in an ce yana kiyamun laili da izu goma kai kai da izu 20 to kai dai wani abu in yance yana sadaka da wani abu na dukiyarsa kai kai sadaka da tafita shi wannan shi ne abin da za ka yi ka nemi kusanci da ubangiji da shi saboda abin da ya shafi soyayyar ubangiji kuma ga bawan sa wannan ba ka da ilimi a kansa wanda Allah zai iya son ka ya san ya so shi gaba daya soyayyar ba za ta yi masa yawa ba ce in ya so ka ba zai so wani ba ko a masoyan nashi sun masa yawa sun bi karfinsa a'a so ba dalilin da zai harkar katanan waye so ka fiye da wani
1: to wannan tambaya a karamakon lawucewa take mutum ne mai iyali duk lokacin da ya karba albashi sai ya cura abin da yake baiwa mahaifiyarsa sannan ya ba matarsa sauran kuɗin domin kula da gida amma duk da haka matar tana korafin cewa baya kula da su yadda ya kamata wacce shawara za a ba su
0: to na farko dai ita ta duba ta ga cewa mahaifiyarsa ce kuma akwai haƙƙin iyaye a kansa ne ya kula da su musamman lokacin da suke buƙatar kulawa yana da wannan haƙƙin a kansa kasancewar tana matarsa ba a hana ya kula da iyalansa iyayensa idan ba su da abin da za su ci ko ba su da abin da zai ishe su yana da shi shi ya ba su ta kula da wannan kar ta ɗauka cewa tunda dai ita ce matarsa to shi kenan ba ruwan shi da mahaifansa ita ya karɓi ta masa adalci ba su suka haife shi har ya zo ya samu abin da ya samu ita ta aura da take cikin goriyarsa kuma amma take buƙatar ya jefar da iyayensa kar ta manta ita ma fa uwar wani ce shi ma wani ne zai yi aure za ta so ita matar ɗanta ta ce ita ma ka a damu da ita ka a kula da ita saboda ya yi aure shi ke ne watsar da keke a matsayin uwarsa ba za ki so haka ba to don mai shi wancan ba mijin naki ba za ki so ba za ki so wa uwarsa abin da ke so wa kanki ba abin da ba a so shi ne zan to baya kula da ita din yanzu to kawai da abin da ya samu iyayensa kawai zai yi wa matarsa kuma ya bar ta a'a ka'idar musulunci ma matarsa ce gaba a wajen haƙƙi wajen haƙƙi dan in ba zai iya ba to shi ita yana iya sakinta yana iya sakinta to in har ya rike ta to wajibi ne kuma ya mata iyayensa ba yadda zai kuma iyayensa watakila ba shi kadai suka haifa ba akwai wanda za su iya taimaka musu amma ita kadai ce shi kadai ne mijinta kashi da ba ta da miji na biyu sai shi wanda aka shi ya ɗauko ta da wannan alkawari dole ne ya cika wannan alkawari ya kula da ita cinta da shanta lafiyarta da suturarta da muhallinta duk wani abin da zai zama larura a rayuwarta ya yi mata wani abu kuma na kyautatawa shi ma ya yi mata wa shuruhunna bil ma'ruf ki ku yi mu'amala da iyalanku ta hanya mai kyau ya taimaka mata da abin da zai sa mata zai tsara mata farin ciki a zuciyarta da kuma ta riƙa godewa Allah akan abin da mijinta ya yi mata da taimaka masa wajen sauke nauyoyin da suke kansa daga ciki har da nauyin da ya kansa na iyayensa da taimake shi a wannan bangaren don ta zanto ta ce ƙarin daƙile shi kai ya kyautata wa iyayensa bayan kuma ta san girman haƙƙin iyaye.
1: To malam mai wannan tambaya kuma yake cewa wani ɗalibi yana bin dukkan darussan wani malami ta rediyo da sauran kafafen yaɗa ilimi har ma yana bin tafsiri da sauran karatunsa ba tare da fashi ba sai aka ce masa ba ɗalibin malamin ba ne sai idan ya zama wato ya zauna a gabansa yana karatu su waye ake kira ɗaliban malami kuma menene matsayin waɗanda suke amfana da karatunsa daga nesa.
0: To akwai ɗalibci kala biyu ne akwai wanda yake na haƙiƙa akwai kuma wanda yake majazi ne haƙiƙa na haƙiƙa shi ne wanda yake zaune gaban malaminsa yana jin karatunsa in ya ji wani guri bai gane ba ma ya tambaye shi ko yana ganin ɗabi'un malamin masu kyau yana koyi da shi malamin ma yana ganin irin abubuwansa masu kyau yana ƙarfafarsa yana kuma gargaɗinsa akan abubuwan da ba su dace ba wato yana ba shi tarbiya bayan ilimin kuma yana tare da shi yana ba shi tarbiya shi kuma yaron yana samun abin koyi daga malaminsa wanda ita ce ɗalibta cikakkiya aka ce wani ɗalibin wani ne ma'ana ya zauna gabansa ya yi karatu ya ji karatunsa malamin ya ga wasu abubuwa ma nashi wanda ya kamata ya ƙara gyara masa na tarbiya ya gyara masa shi kuma ya ga wasu halaye masu kyau daga malaminsa ya kwaikwaye shi wanda ita ce cikakkiyar ɗalibta akwai kuma ɗalibta haka dai wanda ɗalibta ce amma ba ita ce cikakkiyar ba wanda zai riƙa jin musamman a yanzu da harkar social media ɗin da harkar sadarwa ɗin ta ƙara faɗi yana wata ƙasa ila bai taɓa ganin malamin ba ido da ido ba su taɓa gaba da gaba ba yana dai jinsa kullum ya yi karatu zai saurara karatun daga farko har ƙarshe ila ma yana da wata hanya ta yi aiko da wasu tambayoyinsa ma malamin ya ansa masa amma ba su taɓa zama da malamin ba da yadda malamin zai kwaɓe shi in ya ga ya yi wani abu ba daidai ba ya yi masa nasiha ya ja hankalinsa kaga bai samu ɗalibta irin waccan ba za a iya ce masa ɗalibi amma irin waccan ɗalibta ce wacce ba ta kai wannan ba wataƙila in ka ce ni wani malamin ɗalibinsa ne kai shu ba tare da kai bayani ba to ta farkon za a yi tunani ma'ana ka zauna gabansa ka ɗau karatu ila ya yi maka faɗa a wasu wurare ya maka nasiha wasu wurare ya ƙarfafa maka gwiwa haka za a ɗauka kai kuma ba wannan kake nufi ba yana nufin cewa kana jin karatunsa daga nesa daga akwai ta dilisi a ciki akwai ƙwange ka ɓoye wani abu wanda inda an san shi za a ce a to kai abin mana ka shi ba yadda muke zato ba amma dai duka iya cewa za a kiran su ɗalibta a dunkule amma waccan ta farko ita ce haƙiƙanin ɗalibta na
1: to haka maka lahu ne wannan tambaya kuma cewa yake idan masallacin da mutum yake zuwa bai haɗa magariba da isha ba shin zai iya zuwa wani masallaci da aka tada iqama domin ya sallar hadawa
0: ba sharadi bane cewa limamin da ya ja ka sallar farko ba kana da uzurin hada salloli biyu ba sharadi bane aka ce limamin da ya ja sallar farko shi zai ja ta biyu ba wannan sharadin abinda ba suke magana a kansa shine samun fastazara tsakanin sallar farko da ta biyu to kai sallar farko za ka haɗa misali magariba da isha'i ka yi magariba tare da wani liman saboda haka baka tashi yin tabiin ba sai bayan lokaci mai tsawo sannan ka je kai da tabiin to shine ma wasu suke ganin cewa an samu wannan fasalin ya tsawaita wato an samu tazara tsakanin sallah ta farkon da tabiin to shine suke cewa bata yi ba sai an samu sun kasance kusa da kusa ba nesa da nesa ba wato da a ce masallati ne dan taki ne nan ba hada ba can ya matsa gaba minti ku hudu ya je gurin ya aka hada da shi kaga ba amma misali ya yi nan can ba a hada ba da minti 20 ya je ya samu kaga akwai tazara wasu suna cewa aka samu wannan tazarar to ba a samu aljamu din da ake cewa ba wasu daga cikin malaman ku suna cewa nan ba shi ba Ibn Taymiyyah shi yana ganin wannan mafasilin dan an samu tazarar duk ba abinda ake bukata shine su kasance a lokacin daya ai abinda ake nufi da jam'i din kenan aljam'u baina salataini ana nufin kai iqa'in daya a lokacin daya in ba gurin mazhabar Abu Hanifa ba abinda suke nufi kenan in kai azhar da al'asr a lokacin azhar to kai jam'i tsakanin sallolin biyu koda ba kusa da kusa ba amma dai a lokacin azhar din kai al'asr din ko kai al'asr a lokacin azhar a lokacin al'asr koda ba a hada lokaci guda ba amma dai a cikin lokacin ne kai to kai aljamu din shine abin da ake nufi da aljamu din ba wai su kasance a jijiyar ba amma kasancewar liman biyu ne wannan ba maya daga cikin abin da yake tattauna a kansa ba sharadi bane cewa limamin farko sai ya zama shine limamin ta biyu na'am to haka zaka iya yi
1: to wannan tambaya malam cewa take a rayuwar aure shin namiji kadai ne ake bukata ya rika neman kusanci da matarsa ko kuma ita ma tana iya fara neman mijinta ayi mana bayanin haƙin kowane bangare
0: rayuwar aure rayuwa ce ta cudanni cude ka haka take rayuwa ce ta cudanni cude ka yadda yake da haƙi akan ta haka take da haƙi akan sa Allah ce ayi wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf kamar abin da yake kansu to haka na haƙi to haka na suke da shi ma na haƙi Allah yana magana akan mata cewa lahunna mislu alladhi alayhinna watankucin abin da yake kansu na haƙi to haka na suke da irin wannan haƙin su kuma akan mazajen su ai da Allah ya magana haduwar mace da namiji cewa hunna libasul lakum cewa antum libasul lahunna haka ubangiji ya daidaita haƙin hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su ku masu rufa musu asiri ne ta fuskar ta wajen kare mutunci su ma masu rufa muku asiri ne da duka kowanne yana da the same haƙƙi ba wai wani yana da shi wani ba da shi ba a ce miji shi yake da haƙƙin yana da buƙatar matarsa in bai da buƙata kawai shi kenan ta je ta sanya da ta yi in ita ce ita ma haka ko a ce ita ce in tana da buƙatar shi bai da a'a kowanne yana da wannan haƙƙin wannan fadar Allah wala hunna mislu alladhi alayhinna saboda haka babu maganar cewa shi kadai ne yake da haƙƙi don haka in ya ga dama ya kusance ta in ya ga dama ya watsi da ita sai san da ya ga dama wannan ba wannan zalunci ne ba daidai bane
1: to malami wannan tambaya kuma cewa yake ina sayar da kayan da ba sa hannuna idan customer yayi order sai na tambayi mai kayan farashin sa mu yi ciniki sannan customer ya bada wani abu daga cikin kuɗin ko ma ya biya gaba ɗaya kafin na kawo kayan shin wannan ya halatta
0: ba ka sayar da abin da ba naka ba ko abin da ba a baka izinin ka sayar ba na wani ne ba naka ba ne bai baka izinin ka sayar ba ka je ka sayar ka karɓi kuɗi ka je ka sayo ka kawo mai saya wannan ba ya halatta a shari'ance abin da ake yadda ka sayar shi ne abin da yake naka ne ka mallake shi kuma kana da ikon ma ka dauka ka bawa mutum in ka sayar masa dan ko ka mallaki abu amma bai kai zuwa ga hannunka ba misali kai ka sayo kaya daga China an dauro su a container an taho da su basu zo su ka karbe su ba ka je kana sayarwa mutane don aka samu ta matsala fa kaga rigima za ta barki ka karbi kudaden su ta ila kayo su harkokin ka ma da kudaden kuma kaya sun zo sun makale ko wani abu ya faru a hanya yasa shi kansa kayan da aka yadda ka sayar ko da ya mallakin ka ne sai ya zama makduran ala taslimi kana iya ba da mai mutum ne yana da tsuntsunsa ne amma tsuntsunsa ya kwace ya tashi sama ko kifinsa ne kifin ya kwace ya fada ruwa kaga nashi ne mallakinsa ne amma yanzu ba ya iya dauka ya baka da ka gama an gama ciniki to wannan ba za ka sayar da shi ko bawa ne lokacin ana bayi amma ya gudu da zo kai wa mutum cinikin bawan sa ya riga gudu baka da ikon ka ce gashi in an gama ciniki to ba halatta bare ma kuma kayan da ba mamallakin ka bane na wani ne kana iya zuwa ba ya ce shi ya fasa sayarwa kana iya zuwa ya ce shi wannan farashin ma ya kara kuɗi to rigima zai zama shi yasa shari'a duk bata yadda da wannan ba sauraka abu in naka ne ka sayar bayan ya zanto ya shiga hannunka kana da ikon bawa mai saya in ya saya daga hannunka in ba naka bane ka karɓi kuɗin wani ka je ka sayi kaya ka zo kuma ka sayar masa kuɗinsa ne ka sayi kayan da su kuma ka sayar masa ai ka ga hankalce ma bai yi ba ni da kuɗi na ka sayo kaya kuma ka sayar min ka ci riba da ni ai bai yi ba ba laifi in aikin shi za ka yi ce to gashi zan baka abin nan ga kuma tukucinka daga wani aiki ne amma in ba haka ba ba ya halatta ka sayar da kayan wasu ka karɓi kuɗi wurin mutane sannan ka je ka so kayan ka ba su in kai haka ka cara mu
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka-dukanin muka kawo ƙarshen shirin fatuwa rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da saƙonnin naku tambayoyin ta hanyar da ake aiko da saƙon wato hanyar rubutaccen saƙo ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0707-06-0445 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawarrahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum

Mita 97.3 Zanguna FM Rahman Radio inda gugu muke nuni da karfe 4 da minti 27 da misalin karfe 4 da minti 30 wato 4 da rabi zamu kawo muku shiri na musamman na ranar Hausa ta duniya wanda zai kasance a gobe wanda za a gabatar da misalin karfe 4 da rabi na yanzu wanda Kabiru Sheshi zai jagoranci gabatarwa a cigaba da kasancewa da makon mita 97.3 Zanguna FM kada ka shafa nan da mintuna biyu shirin yana nan tafi

0: Masauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa cikin wannan shiri na musamman da a dukkan ranar 26 ga watan Agusta na kowace shekara ita ce ranar da aka kebe domin gudanar da biki na ranar Hausa ta duniya to wannan yasa muka karbi bakunci daga wakilai daga ungiyar zauren Hausa Najeriya wanda muna tare da Dr. Kamilu Bashir Mukutar Rangaza malami a sashen koyar da harsunan Najeriya Jami'ar Northwest dake nan Kano Dr. Barka da warhaka
1: to masauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: na'am a gefe guda kuma akwai malam Mukutar Abdullahi Gadan Kaya wanda shine mai kula da sashen fasaha ta zamani na biyu a zauren Hausa malam Mukutar barka da warhaka
2: to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: sai kuma jami'in yada labaru na zauren Hausa malam Dalladi Garba Riroi
3: assalamu alaikum warahmatullahi
0: to cikin yardan mai duka tare da su ne zamu hadu mu tattauna akan wannan munasaba ta ranar Hausa ta duniya wanda a gobe Laraba take 26 ga watan Agusta za a gabatar da wannan taro a dukkanin sassa daban-daban na fadin duniyar nan ba iya jihar Kano ba wannan jihar Kano ma akwai wurare daban-daban da za a gudanar da makamancin wannan taro to Dr. Barka da warhaka kashi da biyu
1: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: to kungiyar zauren Hausa Najeriya ta himmatu domin gabatar da wannan taro na ranar Hausa ta duniya
1: na'am
0: to mecece kungiyar wacece kungiyar zauren Hausa ne ma a takaice kafin mu shiga
1: to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu sauraro kamar yadda dan uwa malam Kabiru Sheshe tambaya akan wannan kungiya mai albarka mai tasiri ga al'ummar Hausawa da ake kira da suna zauren Hausa ita wannan kungiya ta zauren Hausa kungiya ce wadda ta hada manyan turaku akalla guda 3-4 kungiya ce wadda aka kirkire ta domin haɓaka harshen Hausa kuma kungiya ce wadda take ta ƙasa ce amma a nan Kano muna da reshen ta wadda kuma kamar yadda na yi magana cewa ta haɗa turaku akalla guda 4 turke na farko shine akwai malaman jami'a ko kuma in ce malaman jami'a da kuma manyan makarantu da ake nazarin Hausa misali a nan Kano muna da manyan jami'o'i akalla guda 3 wanda kuma duka ana yin nazarin abin da ya shafi koyar da harshen Hausa akwai jami'ar Bayero akwai jami'ar Yusuf Mai Tamasile tsohuwar FCE kenan akwai kuma jami'ar Northwest da kenan kan sannan akwai manyan kwalejoji suma da suke koyar da nazarin harshen Hausa wanda suma kwalejoji ne da yawa misali akwai kwalejin Sa'adat Rimi inda muke sa ran za a yi taron nan a can makarantar gobe in Allah ya nuna mana gare da lafiya sannan akwai kwalejin shari'a da ilimin addinin musulunci wanda aka fi sani da legal akwai kwalejin ilimi da sharafagen shiga jami'a wanda aka fi sani da CAS akwai kwalejin sharafagen shiga jami'a ta Tudun Wada akwai kuma kwalejin ilimi ta tarayya da ke Bichi to waɗannan
0: da gari
1: akwai kuma kwalejin Yusuf Mai Tamasile da ke garin gari tsohuwar karamar hukumar kunci kenan to waɗannan na ɗaya daga cikin makarantu da suke nazarin wannan din to wannan yasa kusan shugaban kungiyar ma na zauren Hausa malami ne kuma professor ne daga jami'ar Bayero Kano wanda malaminmu ne mai gidanmu ne shine professor Ibrahim Garba Satatima sannan daga cikin masu taimaka masa akwai su professor Maryam Mansur Yola akwai kuma sauran shugabanni na sassan koyar da Hausa na waɗannan makarantu da na ambata da malamai ciki da sauransu sannan bayan wannan akwai kuma kungiyoyin dalibai na makarantu inda ake nazarin harshen Hausa kamar waɗannan makarantun na ambata su ma duka akwai kungiyoyin ɗaliban su waɗanda da su muka haɗu muke wannan kai komo din a ciki sannan take na uku akwai kuma abin da ya shafi yan jarida waɗanda Allah ya shaida ne ga dan uwa na malam Kabiru Sheshe wanda kusan shine ma sakatare na wannan zaure na mai albarka kuma da su muke ta kai komo wajen yin waɗannan abubuwan duk shekara akwai abubuwa da muke yi wanda akalla mun kai kusan shekara 7-8 muna yin waɗannan taron duk shekara mai zuwa kuma duk shekara akwai abubuwa da ake yi daban-daban wanda na san zuwa nan gaba idan tattauna ta yi nisa za a ji abubuwan da tsare-tsaren da za a yi Allah nuna mana gobe sannan a gurguje turke na uku shine akwai kuma sauran jama'a masu kishin harshe akwai jama'a waɗanda su ba malamai bane ba ko kuma in ce ba koyarwa suke a makarantun nan ba ba kuma ɗan jarida bane ba, amma waɗannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa su nishadi da kishin sa da kuma makamantan waɗannan abubuwan, domin kasancewar sa a matsayin sa na Hausawa duk wani abu da ya shafi ci gaban harshen Hausa da al'adun Hausawa da adabin Hausawa suna buƙatar su ga yana ci gaba. To waɗannan gurguje kusan su ne
0: turakun da wani shirya abin da ya kunshi ita ƙungiyar Zauren Hausa, kuma a takaice dai wato ƙungiya ce mata kowa da kowa ce, da ta naso kowa na ɓangare,
1: kuma ya kamata kowa ma ya riƙa jin wannan ƙungiyar tasa
0: ce,
1: ya kamata ya riƙa ji kawai kamar kogi ne wanda zai iya shiga shi ma ruwan kansa yanda yake so, ya wata ya yanda yake so. Ƙungiya ce ba mata katanga an ce ya ta wani da wani ba ce.
0: To dakta, dangane da batu kenan da ya shafi kungiyar Zauren Hausa, to me ake nufi da ranar Hausa ta duniya, kuma me yasa wannan rana take da muhimmanci a irin wannan lokaci?
1: To malam Kabiru ka tafi cikin taron kai tsaye. To ranar Hausa ta duniya wata rana ce da aka ware duka 28 ga 26 ga watan 8 na kowace shekara, wanda wasu masu kishi suka haɗu suka ga cewa lallai ya kamata ya zama cewa irin bunƙasar da harshen Hausa ya a duniya, irin tasirin da yake da shi, irin ɗaukakar da Allah ya masa, to ya kamata a ce akwai wani abu da ake yi kacokan da ya shafi wannan harshe na Hausa. Wannan dalilin sai yasa aka waru wata rana ta 26 ga watan 8 na kowace shekara, ya zama cewa sai har Majalisar Ɗinkin Duniya ta karɓe ta, ta yadda cewa wannan ranar an ware ta kacokan a matsayin ranar Hausa ta duniya. Rana ce wadda duk wani Bahaushe a ko ina yake a duniya yana ji cewa wannan ranar ranarsa ce, yana ji cewa taro ne da ya shafe shi. Kuma tun daga yau kai tun daga jiya ma zaka ga cewa an fara jajibere na abin da ya shafi wannan ranar Hausa ta duniya, zaka ga yawanci musamman abin da ya shafi karin magana, kamar yadda muka sani karin magana magana ce wadda take dunkulalliya amma mai fadin ma'ana, magana ce wadda yawanci zaka ga bata fiye yin tsayi ba, amma inda zaka buɗa ta zaka ga cewa tana da ma'anoni daban-daban. Zaka ga kowane Bahaushe yana ta kokari da wanda yake cikin kasar Hausa da wanda yake wajen kasar Hausa, yana kokari ya ga yana kawo irin waɗannan abubuwan da ya shafi harshen Hausa. Saboda haka wai ranar ba ana yin ta bane kawai a matsayin iya biki kawai, a'a, ana duba baya ne, kamar yadda muka sani cewa al'adunmu, ɗabi'unmu, adabinmu, harshenmu, idan muka kalle shi a baya gaskiyar magana mun san akwai ƙalubale mai yawa. To kamata ya ce muka kalli baya mu kalli yanzu, shi Bahaushe na baya akwai abubuwa da yawa waɗanda kuma Bahaushen yanzu baya amfani da waɗannan abubuwan, kamar yadda muka sani Bahaushe na wani karin magana yana cewa kayan aro baya rufe katara, da yawa mun saki namu kuma mun yi ƙoƙarin kama na wani, wancan ɗin ko bai kamu ba ko kuma ba mu kama shi a daidai ba. Saboda haka mu sani cewa lallai ba wai kawai a yi biki ko a yi taro a sha shayi a ci abinci a tafi ba, a'a, mu sani cewa me muka manta me ba ma yi yanzu, me muka zubar da shi a baya mu dawo mu dora shi yanzu.
0: To madalla, muna godiya da Dr. Kamilu Bashir Mukutar Rangaza. To Malam Mukutar Abdullahi Gadanka, ko ya kake kallon yadda matasa suke kallon karatun Hausa a yau, shin suna ganin yana mako da makoma, ya kake ganin wannan fuska?
2: To wato za mu kalle shi ta fuskoki guda biyu. Na farko dai matasa suna ɗaukan Hausar kamar ba wani abu mai mahimmanci ba ne wasunsu, kuma musamman abubuwan suna samu asali ne tun daga gidaje. Mutum an ce an ba shi Hausa ya karanta, sai ka ga ana abubuwan rukansa kai na kashi, ana ganin kamar yarensa ne ba wani abu mai mahimmanci da zai karanta a ciki. To amma kuma suna mantawa cewa kowane yare na duniya ana ba shi mahimmanci wajen rubutu a cikinsa da tsare-tsare da fito masa ma da abubuwan da suke Allah ya yi masa da hikima a ciki wanda mutane ba su sani ba. Ai za ka ga wani ya zo ya karanci harshen Larabci, ka ga wani ya zo ya karanci harshen Turanci, tsantsar harshen ba ma nasa bane ya je yake karantawa, kuma zai riga fito maka da wasu ka'idoji masu mahimmanci. Ai duka ilimi ne. To amma nan kai idan za ka karanta naka sai a riga ganin ka wani a baya. Bayan kasashe yanzu akwai kasashen da in ka je ma za ka yi karatu sai ka yi wani course ko da na wata 6 ne, wani ma na shekara, wani na wata 3, yaren kasar ne sai ka koye shi ta dole, sannan ma za ka fara karatunka. To amma anan sai ka ga wani sa'in iyaye su ba sa karfafa wa yaransu gwiwa cewa su je su karanta gani suke kamar wani abu ne mara muhimmanci su ma kuma wani sa'in ɗaliban sai ga ba sa daukan abun da wani muhimmanci sai ga tunda daga gida ba a ba shi muhimmanci ba su ma suna gani to wanda kuma ba haka bane ba yanda duk wani harshe na duniya za a yi nazarin sa haka shi ma ake yin nazarin sa wasu dokokin ma da kake magana idan aka gaya maka hikimar da Allah ya sa a cikin wannan harshen sai kai mamaki to duk ilimi abu ne mai muhimmanci to wanda ya sa sai kaga an zo mutum in an ce rubuta wani abu da Hausa sai kaga rubutun duk a harhaɗa ma ba za ka iya ganewa ba wannan ta fuska ɗaya kenan fuska ta biyu kuma gaskiya akwai ci gaba a gurin matasa ta wajen nazarin sa musamman yadda ake samun jami'o'i da kwalejojin ilimi ana yin nazarin harshen nan kuma ana yin wasu abubuwa malaman suna kokari masha Allah yadda suke kokarin fito da wasu salo na abubuwa yanda zaka ga akwai nishadi da farin ciki a cikin abun ana yin tarurruka don har a yanzu kowa ya sani inda za a ce ana yi wani makon Hausa ko wani abu na Hausa ko a jami'a ko a ina sai kaga an fucika sama da duk wani sashi da ake da shi a cikin jami'ar idan za su yi nasu taron
0: me kawo haka
2: saboda yadda su malaman sashin suke kokarin fito da wasu abubuwa masu muhimmanci wanda za su sa nishadi idan ana yi
0: to shin kana ganin malam mukutar mutum zai iya karanta Hausa har ya samu wani kyakkyawan aiki ko abin dogaro
2: ai ina ganin duk abin da ka karanta in dai ilimi ne ilimi ne yadda kowa zai je yi karatu inda duk wani zai shiga idan ka je karanta Hausa zaka shiga ai ga malaman mu nan ba inda ba su rike ba ko yanzu ai ina jin akwai Professor Bello Salim ai har hukumar jam ya je ya rike ko Professor dan Dr. Abdulkadir ya yi BC a jami'ar Bayero ba daga Hausa yake ba malamin Hausa ne ka gani yayi jakada ambassador ai duk daga Hausa ne saboda haka babu daga inda ba wani matsayi
0: ban sa da turimi ne yanzu shi ba kamar
2: shi ma abun nan na Hausa ne ga Abdullahi Asiru Dr. Abdullahi Asiru
0: professor
2: shi ma ba ya rike wannan
1: gari shine mashugaban
2: to shi ma ba daga Hausa yake ba
0: wato idan dai an karanta Hausa wato ba a tabewa
2: ba zai yi ba a tabewa wani ma mukamin da zai samu wanda yaje karanta wani abu na kimiya ko wani abu da ake ji a duniya ba zai ma kai shi samun matsayi ba wannan kuma daga Allah ne ai ko me ka karanta amma shi duk ilimi ne ai saboda wannan ba wani abu bane ba sai karanta abu inda ma zaka je kai aiki daban saboda haka mutane su daina iyaye su daina dauka idan mutun ya je su gaga kamar ba karatu yayi wadan ya je ya karanta Hausa su ma daliban su riga daukan ta da muhimmanci duk wani abu da za a iya rikewa ayyawanci ma kwalin ake kalla ma me ka samu ba wai
0: malam mukutar amman yawanci dalibai su kan fada cewa yawanci malaman da suke koyar da Hausa a manyan makarantu da jami'o'i suna daukar ta da tsanani yadda suka tsananta wa daliban har ma wani ya ji ma ta fita daga ransa ya wurgar ya ma daina karatu ko kuma yana ciki yana da ya sani wannan
2: to ga daktar nan ka ba shi dariya don su to dan ta haka ne
0: daga cikin daliban suna wannan
2: ai to wala a fara
0: ba ya tsananta ta tsananin da bai kai akai ta haka ba
1: to ne ba ta mata wannan magana ba amma dai gaskiya ba haka bane ba sune dai kusan yanda suke daukan ta wato Hausan da ake a gida ba fa ita ce a jami'a ba ko kuma ba ita ce a makaranta ba
2: haka ne
1: da yawa shi yasa na shaka lubarantar mutane wanda suke rainawa mutum yana karatun Hausa kuma malamin Hausa ne ko makamancin wannan na sha jifa dalibai irin wannan kalubalen duk wanda ya raina maka Hausa kace da Allah tunda yanzu gashi harkar kafafen yaɗa labaran nan na zamani sun yi yawa nace duk wanda ya raina maka Hausa kace da Allah ya rubuta maka shafi daya na rubutu duk abin da yake so ya rubuta maka nace kai kuma zaka
0: shiga
1: da harshen Hausan da yake wannan nace ni kuma na tabbatar dalibin Hausa kuma da Hausa zai shiga yayi kacakaca da wannan rubutun nasa kaidojin rubutu wajen raba rubutu wajen hada kalma wajen amfani da babban harafi da makamantan irin waɗannan abubuwa amma da yawa mutum sai yake ganin cewa ai ga wannan din mutum yana zuwa zai ga cewa ai ga abin da wannan to wannan dalilin shi yasa kuma mutum sai yake ganin kai abin da ya gani a gida ko abin da yake amfani da shi a gida ko shi zai amfani da shi amma yana zuwa daga cewa ai an ana ma amfani ne da daidaitacciyar Hausa daidaitacciyar Hausa kawai misali ayi hakuri ne ma mutumin Kano ne kawai mutum yazo yana ce maka wa'annan to mu a daidaitacciyar Hausa ba amfani da wa'annan tun daga nan mutum ya fara ganewa cewa
0: sai dai a ce
1: waɗannan da ire-iren waɗannan abubuwa amma daga sai magana duk wanda ya shirya da sani cewa karatu
2: ya zo wato ni wannan karin bayanin da zan yi abinda dalibai suke yi wasu daliban sai su ga misali yanzu kamar mutum ya shigo mu dau college misali ya shigo zai yi Hausa English wayannan duk ana yi sai ya ga cewa to ita wannan Hausar ai tunta ta gida ce ba wata mai muhimmanci bace amma wannan English courses da zai social studies shi ai tunda turanci ne wani abu ne mai wahala saboda haka sai ya ce wannan ita mai sauki ce wancan mai wahala ne sai ba wancan muhimmanci to idan aka zo wannan din aka yi ta koyarwa bai gane ba kaga ba yadda za a yi wan an zo an yi makin ko wani abu a ce ya ci to shi wataƙila ɗaukan rukun sakainar kashin da yawa abin kuma abin ya zo ba shi ruwa to sai ya ce wa malaman suna da tsanani amma gaskiya ba haka ba ne ai duk mun yi ɗalibta
0: to a mai girma fiyar uku kuma jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar zauren Hausa to a matsayinka menene babban burin ƙungiyar zauren Hausa wajen ƙara bunƙasa harshen Hausa
3: Assalamu alaikum warahmatullahi a wannan tambaya da kai shi wannan zauren Hausa yana da buruka da kudure kamar yadda malami na yi magana a ita kanta mai jice kungiyar kuma su wasa kafata to zauren Hausa kamar yadda duk ta yi magana tana da kudure kala-kala don tun a shekarun baya wannan zaure ya yi kokarin na ganin ya za a yi darasin Hausa ya zamana ya zama wajibi a kowane makarantu musamman ma jihar Kano abin da ya kama daga makarantar gwamnati daga makarantar private masu zaman kansu ya zamana a ce kowace makaranta darasin Hausa ya zama wajibi ne sai an yi shi don a takaice dai dan wani tarihi da zan baka ni na yi secondary school a makarantar gwamnatin tarayya wata ake cewa FGC federal government to amma wannan makaranta lokacin da aka yi ita harshen Hausa nazarinsa zabi ne sai dai kuka zabi Hausa kuka zaɓi french kuka zaɓi arabic kuka zaɓi igbo kuka zaɓi yoruba to a cikin wa'annan sai ka zaɓi yare kwaya ɗaya ka yi shi a wannan makaranta ta gwamnatin tarayya ce to a lokacin ga ni ba Hausa ne kuma dan Hausa ne na shiga na da inyamurai da kabilu kala-kala amma da ta shi kawai sai da ke french
0: a illa
3: sai na zo na yi french
0: na faɗa shi
3: bayan da ka ci french amma da aka zo da ƙarshe aka zo rijista ta wa'annan ne ko sai injiniya Hausa ta
0: to sai ka juya kuma
3: sai Hausa eh sai rijista da Hausa kuma cikin ikon Allah gashi na zo ne digiri a Hausa to abin da dadawa ma da Hausa ta birge ni ƙara jin daɗi da na zo kafin na shiga ne digiri a Hausa sai da diploma amma diploma da nayi ba a Hausa nayi ba
0: me ya hankalinka har ka juya da zaka ci gaba da karatu ka tafi karanci Hausa
3: to a lokacin ne fa gani ne to ai idan na gama na je ne resource prince to ai ga Hausa kuma Hausa nan naga akwai Hausa a makarantar nan amma masu indirin sun Hausan da suka zaba ba su mutum bakwai ba a gaba ɗaya makarantar a sidin monasi kandi a shekarar sinai to ya kamata gaskiya in koma wannan Hausa ta kuma kamar yadda malayar gana a baya ana ganin Hausa ai kamar abu ne mai sauki tun ga yaran kan to haka ta sanya ni rijista a Hausa a wa'ik na zo ne ci wannan Hausa zafi to ba zo an zo ka zo ne diploma
0: to aikin babban aikin da ita kungiya take na babban burin kungiya wajen bunƙasa harshen Hausa ka fara bayani
3: yawa na da diploma wato afwan to ita kungiya babban burinta shine kamar na fara faɗa maka ya zai a ce kowace makaranta daga jami'a ta tarayyar da ta jiha da makarantu masu zaman kansu ya zama a ce ana harshen Hausa ana karanta koda na wata biyar na wata shida ne ka san wasu abubuwa da ka ci
0: yanzu ba karanta gaba ɗaya ke
3: a yanzu akwai makarantun da private ka je ba a yin Hausa irin secondary school ba darasin Hausa ba sa yin sa to zama kamar doka ne dan akwai bazan baran manta ba a shekarun baya an so hukumance kungiya tana kokarin ya za a yi akai majalisa ta yi doka majalisar Kano akan cewa wannan abin ya zama kamar doka kuma ya zama doka shi ne cewa duk wanda ya zo karatu yau idan daga wata makarantar ko daga wani garin kan zo ga karatu a jihar Kano to dole sai ka karanta harshen Hausa wannan abu ne mai muhimmanci kuma an fara zama da yan majalisu an kai musu takarda ya za a yi to musamman abin da ya dan kawo sai kokarin na gatini wannan abin ya zama doka kuma wani su kansu yan majalisan sun dauka wannan abin da muhimmanci akan za a yi wannan abin to kuma ana nan ana bibiya da sauran abubuwa dai na raya al'adu kamar yadda dakta ya yi magana na ya za a yi al'adun Hausa kar su gudu kar su lalace kansu mata tunga ai anyi mangano a cikin maganar daktar da garin kai da suka yi magana ai anyi magana akan ya za a yi harshen Hausa ma ya bunƙasa ko wani irin kalubale ake samu ai nayi nazarin harshen Hausa kuma na san kalubalen da ake samu ne za abun da dauka harshen Hausa kawai da harshe ne da wani karanta harshen Hausa da mai Arabiya da mai Turanci da dai ne saboda wanda kana karanta harshen Hausa za ga wasu abubuwan da aka dauko ma sai an dauko maka na masana manazarta wani suke na harshen Turancin marubuta shi za a dauko a fassara maka shi a Hausa dan haka abin da ake koyarwa a cikin English shi ake koyarwa a Hausa abin da ake koyarwa duk kaidojin harshe ne da grammar da nahwu da literature duk su ne kawai sunan su ne da Hausa amma dai tsarin kusan iri ne
0: to muna godiya mai girma FRO to masu sauraro kar dai ku shafa kuna sanar da shiri na musamman da yake zuwa da kanin tashar Rahama Radio French kan umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabiru Abubakar Shishi muna tattauna ne da wakilai na kungiyar Zauren Hausa Dr. Kamilu Bashir Mukutar Rangaza daga sashen koyar da harsunan Najeriya Jami'ar Usmit a Jami'ar Northwest da ke nan Kano da kuma Malam Mukutar Abdullahi Gadanga da Malam Dalladi Garba Rirwai wanda muke tattauna da su akan shirye-shirye na babban taron ranar Hausa ta duniya wanda zai gudana a gobe Laraba idan me duka ya kai mu Dr. Kamilu Bashir Mukutar mun dawo za mu shiga tsindin bayani akan taron da za a gabatar gobe idan Allah ya kai mu to taron ma ina za a yi shi ne
1: to kamar yanda muka sani taron nan Allah ya da gobe za a yi shi ne a kolejin Sa'ada Tirimi dake kan titin Zaria Road da take kan titin Zaria kusan Na'ibawa kenan kafin a fita babbar gada da take fita daga Kano akwai kolejin Sa'ada Tirimi duk wanda aka ce masa kolejin Sa'ada Tirimi na san insha Allah ya san wannan wurin za a yi wannan taron gobe insha Allah a wannan wurin kuma Allah ya da taron nan za a fara shi tun daga karfe 10 na safe
0: zuwa
1: abin da
0: ya samu to menene babban jigo na taron bana
1: da to babban taken taron bana an kira shi da sai bango ya tsage sannan kadangare yake samun mashiga
0: kuma shi to me yaji hankali aka bashi
1: wannan dalilin babban dalilin da yasa aka kallo wannan abin kusan a shimfiɗa nayi magana akan wannan abin cewa akwai abubuwa da yawa da suke faruwa zaka iya kallon cewa sai ka waiwaya baya ka kalle yanzu sannan zaka iya hasashen me zai faru a gaba Bahaushe kamar yadda magana cewa sai bango ya tsage kadangare yake samun mashiga idan har ba iya barin bangon ya tsage ba ya zama an wani din to ba wani kadangare zai iya shigowa ya cutar da saboda haka wannan dalilin shi yasa sai ya zama an yi magana akan wannan din kuma kamar yadda muka sani cewa akwai takaddu in Allah ya nuna mana gobe za a gabatar akan abin da ya shafi tsaro
0: akan tsaro
1: eh tsaro to kamar yadda muka sani tsaron nan ya shafi abubuwa ya shafi zamantakewar mu gabaki daya kuma a arewacin Najeriya da Bahaushen yanzu yana cikin wani hali ne na kusan abin da aka fi damu mu yafi damu mu a bana ko kuma a wannan lokacin shine abin da ya shafi tsaro
0: to ni ma abin da zan ce kenan in ce me yasa ko kuma me yasa aka zabi batun tsaro a matsayin babban jigon tarar rana wasu duniya
1: to da mun gaskiyar magana Malam Kabiru Sheshi ka riga ka sani dama duk shekara ana kallo ne duk sanar da ai abu ana kallon me yake faruwa me yake zuwa ya dawo sannan sai ya zama an fi mai da hankali akan abin da yafi damun jama'a saboda haka wannan dalilin shi yasa sai ake ganin cewa kuma mun sani kowa ya sani masu sauraro sun sani cewa halin tsaron nan yana daya daga cikin abin da yake damun al'umma kuma da mun shi Bahaushe tun asali yana da hanyoyinsa da yake bi ya zama cewa ya iya inganta waɗansu abubuwa da za su taimaka masa wajen tsaro tsaron gida tsaron kai tsaron abin hawa da duk abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa wannan yana daga cikin dalilin da ya sa cewa za a gabatar da makalu ko takaddu aƙalla guda biyu zuwa uku waɗanda duk suna kusan magana ne akan abin da ya shafi tsaro akan abin da zai zama cewa ya taimaka wa mutane yadda za su kare kansu da yadda za su kiyaye da yadda za a yi kaza da yadda za a tinkari duk wani abu da ya shafi irin waɗannan abubuwan
0: na to a ganin ka dakta menene alakar harshen Hausa da kuma matsalar tsaro da muke fuskanta cikin wannan zamani
1: to ai harshen Hausa kai tsaye yana da alaka
0: to
1: domin abubuwan nan da yawa da suka shafi tsaron nan ko kuma suka shafi cikin al'ummar Hausa wannan daman a cikin al'ummar Hausa suke faruwa kuma da yawa waɗansu abubuwa waɗansu alamu da wasu damammaki ko kuma waɗansu abubuwa da suke shafi irin wannan abin da ya shafi tsaro din da yawa ana iya aiwatar da su ne da harshen Hausa da yawa ta hanyar wannan za iya ankara da mutane cewa ga abin da ya kamata a yi ga abu kazanin ya taho ga abu kanan ga abin da za a yi da sauran irin waɗannan abubuwan wannan dalilin shi yasa cewa lallai akwai buƙatar cewa abin nan da harshen Hausan kuma azartar da shi a wannan rana ta Hausa kamar yadda na faɗa maka a baya ko na faɗa ma sauraro a baya cewa hatta wanda ma ba karatun Hausa yi ba wanda ma ba Bahaushe bane yana zaune cikin al'ummar Hausa yana jin Hausa to ya ma yadda cewa ranar 26 ga kowane shekara na watan 8 yana kaddarawa cewa wannan rana ce ta Hausa saboda haka yana sa rai ya ji wani sabon ilimi da zai zama ya taimake shi wannan abin ya sa cewa waɗanda ma ba Hausa ma za su iya zuwa su amfanu su karu da irin abubuwan da aka tattauna akan wannan ko kuma a wurin wannan taro na
0: to muna godiya doctor malam ku ce Abdullahi ga danka akwai fuskoki da za a kalla ne a cikin rayuwar Bahaushe a fito da su yadda al'umma za su ga yadda ya kamata su fito da tsaron nan kokuwa
2: ha sosai ma kuwa kabira huwa karshe shi akwai su ai Bahaushe tun farko mutum ne wanda yake tsara kansa hasali ka kalluba yanda ana samun yaƙe-yaƙe Hausa suka tare suka yi badala din nan kuma turren gini turren zane barin al'amura su tafi sasakai yana daga cikin abin da ya jawo wannan al'umma ta mu ta Hausawa a matsaloli na tsaro yanda ba tsarin shugabanci ake bi ba sarki hakimi masu unguwanni komai ya faru yanzu in aka ce mai unguwa ya san kowa da yake cikin unguwarsa ya san duk wani bako idan ya zo ai haka tsarin zaman Hausa yake tuntuni ya san in yau bako ya zo an san shi zai je ya gabatar da kansa za a san ina yake daga ina ya zo wani abun kunyaye duk wannan abu ne da ya shafi tsaro da zamantakewar Hausawa amma daga baya muka yi sakaci da irin waɗannan abubuwa idan ma ko a gari ne wani ya abun kunya dan ma kar danginsa su ji wannan sai dai ya bar garin ma kwata-kwata in kuma wani ne ya zo idan mai unguwa zai san da zuwansa idan zai san daga ina yake idan zai san mai rabo shi daga gurinsa idan zai wani abu za a hada kai ya kai karansa ya kai wa hakimi idan wata matsala ta samu hakimi ya kai wa masarauta a kira mutum duk wani abu na tsaro daga nan duk zai gyaru to amma sai ya zama shugabancin an maida shi su waɗannan tsarin namu na zamantakewa na Hausawa an bar wannan an tafi ta ci barkatai an kirkiro wasu abubuwa sabanin yadda zamantakewar mu take wannan yana daga cikin abin da ya ja matsalolin tsaro gaskiya
0: to kana ganin a cikin waƙoƙi da Hausawa suke yi ko wasan kwaikwayo da ake rubutacce ko kuma abin da ya shafi zube ana iya fitar da wani abu da zai kawo tsaro din da an ce da ka ce makalin za a gabatar akan waɗannan turakun za a gabatar da su kuma jigon tsaro
2: kwarai kuwa akwai abubuwa da dama a cikin irin waɗannan abubuwa da za a fito da su to ai shi yasa ma waɗanda aka ba wa waɗannan takardun da za su gabatar ina fata mutane za su zo su ji akwai Dr. Ahmad Magaji Gaya wanda malami ne a Jami'ar Northwest masani ne akan abin da ya shafi al'adu da sauran abubuwa na Hausawa da waƙoƙinsu da komai da abin da ya shafi adabinsu saboda haka zai gabatar da takarda kuma Allah ya yarda daga masu sauraro har waɗanda za su har ita gwamnati da sauran za su amfana akwai Dr. Jibrin Sani Ayagi shi ma zai gabatar da takarda abin da ya shafi tsaro saboda haka wayannan Allah ya kowa akwai fuskar da zai kalla
0: da take da dogaro da harshen Hausa
2: sosai take da dogaro da harshen Hausa da al'ummar Hausawan da yanda tsaron rashin tsaron ya shigo mana da asalin yanda kuma Hausawa suke da tsare kansu da kuma hanyoyin da za a magance wayannan abubuwan mu da fatan mu mutane su zo wannan taro su ga waɗannan abubuwan da kafin ma mu zo maganar waƙoƙi da wannan kenan wannan dangane da takardu kenan mutane su zo su saurara da kuma su kansu shugabanni su ji shawarwarin da za a ba su da abin da ya haddasa da yadda da Hausawa suke da tsaransu da abin da ya ja taɓarɓarewar tsaron da kuma yama za a yi a gyara su yawwa to wannan a dangane da abin da ya shafi makalu kenan da za a gabatar
0: to malam PRO a matsayinka na jami'in yaɗa labaru na ƙungiyar zauren Hausa wani irin aiki kake ganin ya kamata kafafen yaɗa labarai su wajen taimakawa tsaro
3: to alhamdulillah kin ga ana magana ta tsaro to kafar yada labarin
0: jikon taron naku na bana ta tsaro ne
3: tsaro ne
0: ba kan tsaro za
3: a yi jikonsa shine tsaro kamar yadda duk ta faɗa sai bango ya tsage
0: dan
3: gari ke samu
0: shine take wannan
3: shine take to kafar mun kafar yada labarai akwai rawan da su taka a wannan fanni na ganin ce da cewa tsaro ya inganta ko kuma tsaro a al'adar al'ummar Hausa ya samu ci gaba ko ya samu tsaikon da ya samu an kare shi kamar yadda gadan kai ya magana ai shi Bahaushe da tsaron sa saboda yanzu ka san mutane ne suka shigo garin Kano ai ba ka san mutane ne suka shigo daga wani gari zuwa garin Kano ba to amma tsarin malam Bahaushe a duk lokacin da aka yi bako idan ya zo gari baya zuwa yaje zauna a guri ba tare da yaje wajen mai unguwa ba idan yaje gurin mai unguwa ya tambaye shi kai mutumin ina ne daga ina ka zo
0: su kafa ban yada labaru tunda kusan kowane gida da akwai su
3: haka
0: wace shawara za a ba su ko kuma wace hanya kake gani ya za su taimaka wajen ƙara tabbatar da tsaro
3: hanyar da za su bi shine duk lokacin da abu ya faru a misali saboda su kafafen yada labarai suna da dama za su shiga kowane gurare wajen nemo labari me ya faru me asalin abun me ya salsala abun kuma ya zai a isar da shi dole sai sun je sun shiga sun samu labarin sallan zo su isar da shi to ta inna sai ai akwai mahukunta na zamani da kuma na gargajiya akwai masu unguwanni akwai duka sai akwai kamsoli akwai yan sanda akwai police akwai me to za ku duk abin da suka je suka tadda shi suka same shi ne matsalolin tsaro ne ya samu to za su garzaya wajen hukuma domin su sanar da abun a matsayin su na kafafen yada labarai abu kaza ya faru na matsalar tsaro amma mun je mun binkita lalle abun ya faru sannan kuma ga abun da ya kawo shi sannan mun tattauna da mutane sun faɗa asalin ga abun da ya kawo shi sannan mun ji shawarwari ta mutane me mu fitar wannan me maganin wannan za su koma wajen wannan jami'ai na gwamnati ko na gargajiya sanar da su domin su kuma su suke da hukunci a hannu da za su dauki mataki
0: na'am to muna godiya to bangaren makalu kinan da za a gabatar a wajen wannan taro to ya makalu za a gabatar a wannan rana
3: a ai bacin makalu akwai wasannin baje koli na gargajiya na al'adu ko baka ba ai akwai al'adun malam Bahaushe wanda Arab da su kamar da su ungiya maka a baya kowanne gida da gani a gidan malam Bahaushe akwai sana'ar sa wani maharbi ne wani dan su ne wani mai fawa ne wani dan damba ne kowanne da sana'ar sa da haka kowanne kuma a sana'ar ta sa akwai wasanni da yake yi ko kuma akwai wani abu da bijinta da yake yi domin habbaka wannan sana'a ta gidan nasa ita ce muke daukar ta al'ada mahauci akwai wasan sa mai ira akwai sana'ar sa mai fawa akwai sana'ar sa to da haka a wannan taro akwai wasanni da za a yi na barkwanci da na al'adu da na bada tsoro ma wanda ake yin sa a al'ummar Hausa wanda su ana yin sa ne kamar da ka faɗa ta harkar tsaro wanda idan abu babu kyau ma aka yi wa yaro ya gani zai tsoro sa lalle wannan abun babu kyau ba in kiyaye saboda gaba to za a yi wasanni kala kala na baje koli wannan shi za mu ke so mutane su zo lalle lalle su zo su ga irin wasan da ai an tanaji wasanni kala kala na al'adu wanda za su kara nuna al'ada Hausa wanda idan kai kana Bahaushe ma yanzu tun da shigowar baki ta sa mun nan aji al'adunmu mun dauke su al'adun to idan ka zuwa ga wani abu na ce a wuda ma Bahaushe yana da wasu abubuwan na al'ada wanda wani ma dan shekara 17 18 19 bai san da wannan abubuwa wani abubuwa wani in ba taro ake ko irin wannan ba ba a yin su to wannan shi yake kara kawo wannan al'adun domin a raya ita kanta al'adar ya daga cikin da aka sa wannan ranar ta Hausa ta duniya domin a dinga debo al'adu da abubuwan da su shafa Hausan da a zo a dinga yin su a lokacin
0: ban da karatu har da nishadi
3: na'am to da kuma abubuwan ban mamaki na Bahaushe da kuma baje kolin al'ada Hausawa
0: na'am to Dr. Kamil Muktar Rangaza sadawa to ga shirye-shirye an tsara su domin gudanar da ranar Hausa ta duniya Bahaushe na cewa bukatar dara kasawa idan an zube to wani buri kungiyar zauren Hausa take da shi daga karshe me take so ta cimma ne a bisa abubuwan da ta tsara da taron ta na bana domin akwai buri bukata da ake bukata daga karshe a ga sakamako to me yake da bukata
1: to gaskiya kungiyar zauren Hausa babban burinta shine ya zama wannan sakonnin ya ji ga al'umma ko bayan ya ji ga al'ummar ya zama cewa al'umma musamman al'ummar Hausawa sun juya rayuwarsu sun waye baya sun gyara abubuwan da aka wannan misali a baya akwai wata al'ada misali da Bahaushe yake yi wadda ta shafa ake kiranta da ciyayya misali ciyayya ita ce hanyar da ake iya haduwa a ci abinci wannan ya kawo wannan ya kawo wanda ma Allah bai kaddara ya samu ya kawo ba ya zama yazo ya zo na an ci abincin nan tare da shi amma yanzu tikin malam shi sai ka zage unguwar ku tikin baka ga wanda yake wannan wanda yake wannan ma tikin sai ya zama abin gana gani maka ma bisan kansa ba ko bisan ciwon kansa ba
0: kuma ta wannan hanya ta ce yayya idan an samu bako a gari a nan gurin za a gane
1: cewa tunda ganin za a gane
0: cewa wa a gidan wani an sa bayan da gari an fada a gurin inda zai taho da shi
1: kaga daga iya wannan ma ga abin tsaro
0: wa an samu
1: maganar tsaro ta fito

0: 心里也真的温暖小光也进来了嘛，包括也进来了嘛，啊，包括可以一些个困难的，没有困难的过吧，啊啊，也这么去哇，可以过哇，因为毕竟看路的那阿伯伯可以就我的能肯定，可以个我啥话的阿克我那等，可以啥么来帮阿伯的阿克我那推，也这么去哇，可以也怕的做也输。ya charge kansa ya kalli daman sa ya kalli hagun sa ya kalli gefen sa ya ga to menene nake yi wanda ya kamata in koma bayan mu gyara waɗannan abubuwan
1: ya al'umma kawai ku hada hukuma
0: ya al'umma ba
1: tunda tsaro ake ba
0: ai abinda ake magana
1: kun ga to ma jama'a tsaron tun da ya sassa daban-daban
0: a akwai akwai
1: domin abin da ya shafe su ne
0: domin abin da ya shafe su kuma
1: ya shafe ya shafe kuma wata kima za su ji wasu dabaru
0: hanyar ma ai gaba ɗaya ta yi mu gyara ce za mu haɗu ne gaba ki ɗaya kamar za mu ƙara wa junanmu ne makamar aiki ba maki su sun sani wasu abubuwa da ya shafi a hukumance da sauransu akwai kuma abubuwa da yawa da aka bari waɗanda suka shafi al'adu waɗanda suka wani waɗanda wata da yawa amma manta da su amma yanzu ana fitar da su ana sanar da su to lallai za su yi amfani da wannan shi sa ma muke kira ga al'umma cewa da ka bada labari da baka labari gwara ka bada ya gani ya kori ce muna ga yato kowa ya zama cewa lallai duk wanda ya bari aka yi babu shi to dai gaskiya sunan sa sai an kai
1: sorry suke cewa ko ta mutu ta ce ya rubuta ce ya zama sorry to Malam Muftar abin da za a gabatar makalu da wasanni ko akwai karin wani abu ne a wajen
2: akwai kari akwai waƙoƙi ma da suke sa nishadi na Hausa na gargajiya da ake yi na baka eh kwarai kuwa ai akwai makada duk da aka gayyato akwai masu wasanni da dan kada kadan su akwai yan kace kaura ma wanda suke da dan wasanni na bandariya haka da dan abun suna kadawa akwai masu damalgo da yan kayan su
1: na sarau za a dara
2: ki a za a dara insha Allah
1: karatu kuma sai a dara
2: ai rai da yin gore ne kuma sai da yayin bi da ban iska dama can ai Hausa duk suna da wayannan tsare-tsaren ba komai ne za a yi ta yin sa ba wasa ba dariya ba in an danyi busa in an cira sai a busa ku saboda hakan Allah yadda dai sai mutane sun zo duk za su gani da dama duk shekara irin waɗannan abubuwan da ana gabatar da su kuma akwai gadama da dalibai za su yi daga makarantun da muke da su saboda wannan kungiya ce kamar yanda muke aka faɗa daktar tun farko ya faɗa gaskiya ni ban ga wata kungiya mai ƙarfi da na saba ganin ta irin wannan wanda tunda ma ka ji an ce wanda suke shugabancinta professors ne farfesoshi ne daga jami'o'i suke shehunnan malamai makura su suke jagorantar ta kasan ba za a yi wani abu na wasa a cikin ta ba sannan duk manyan malaman nan da suke kwalejojin ilimi HODs na makarantun da muke da su kaf a Kano da kuma malaman da suke musamman tsangayar Hausa da ma wasu sashin daban-daban na jami'o'i da kwalejoji na Kano suna cikin fa wannan tafiyar da kuma sauran manyan mutane waɗanda sun kina da mukamai daban-daban wasu ma na sarauta wani na siyasa waɗanda duk sun shigo wannan tafiyar saboda kishin wannan harshen na Hausa duk da su ake to don haka wannan tafiyar ba wai tafiya ce ta wasa ba kuma tafiya ce da za a yi wasa a cikin ta don haka duk ta kunshi waɗannan abubuwan insha Allah
1: kafin masu sauraro mu zo gare ku za ku yi yanzu bayan mun kammala tafiyar za mu yi daga layi mu tattauna kuma da ku domin mu ji watakila ko kuna da tambayoyi ga bakin mu da suke cikin wannan zauri musamman batun da suka yi na shirye-shirye a karan na Hausa ta duniya wadda za a gabatar gobe Laraba 26 ga wata idan Allah ya kai mu zai iya samu a kan lambobi 07077795239 kuma 08475777777 idan lokaci yayi insha Allah za mu daga kiran nan ma ya fara shigowa Malam Abdullahi Malam Riroi PRO kuma jami'in yada labaru na kungiya wasu jami'an hukumar tsaro da aka yi tare saboda abin ya shafi kowa da kowa domin wannan taro
3: eh gaskiya ne assalamu alaikum tallah kamar da ka faɗa saboda ofisin jami'in yada labarai na zauri ya kokarin ganin sa na ganin an gayyaci mutane daban-daban daga kowane sassa abinda kama da al'umman gari da yan makaranta da dalibai da malamai da masu kishin Hausa da jami'an tsaro tabbas jami'an tsaro duk wani jami'in tsaro da ka sani a garin nan ina ga kaso 100 kaso 85 an kai musu abinda ya kama da police DSS neighborhood da dai sauran mutane da yawa duk an kai musu an gayyace su na su zo domin su ji wannan makala da za a yi da wannan rana
1: saboda abin kama-kama ne
3: yawa ni abu da ban mamaki ma a lokacin akwai hukumar da na kai takarda sai aka ce tsaro wuce su a gurin sai da

0: sarci a muna son tsara amma muna son shugaban tsaron ya zo ya ji abubuwan da a tattauna a gurbe da suka danganci tsaran domin ya ji me ya ga wacin al'ada wa sarki al'ada an rubawa shi sai da dace gaskiya to wannan abu ne mai kyau mai kuma tsaran amma muna son shugaban tsaran idan ya ji shi zai tara kuma ya fada muku ga yadda za'a ga hanyoyi da kuma wani abu da za'a yi to gaskiya an sanar da jami'ai kala kala wanda zo wannan guri na shi wannan taro da za'a gudanar kuma da alabashir ma a gurin ma akwai kayayyaki da za a sayar na gargajiya za a zo a nuna su irin su sosan danga barankace tulumi irin abubuwan gargajiya da ba san su ba to duk za a zo a yi hada hada samura a zo a ga su kware da gaske
1: to Allah Allah Allah Allah ya nuna mana to ko akwai wani domin karin bayani ga masu sauraro akwai wani shafi da za a sami wannan bayani ne na Zauren Hausa
0: eh akwai shafi na dandalin sada zumunta na Facebook Zauren Hausa Najeriya alhamdulillah yana da followers da yawa kuma duk abin da ya faru ana dora akai sannan ana dora irin karkan magana na malam Bahaushe salam magana sarun sarrafa harshe da irin manganu na cikin
1: na cikin
0: harshen Hausa wani sai bunƙasa ne wani in ban kai ba Bahaushe bane ba za ma ka fadan wayannan karin magana da salon magana ba to ana sa su da kuma irin kanta tarihin Hausan ya Hausa ta samu ya ake shugabancin Hausa ya Hausa suke tafi da al'amuran su ciman su sa kayan su da sauran abubuwan su to duk a wannan dandali ana saka su sannan kuma akwai dandali na WhatsApp wannan wanda dole sai an samu lamba an bayar za a tura ma link domin ka shiga kai jone din wannan sannan akwai na sakon ka ta kwana da ake cewa email na zamani shi ma akwai Zauren Hausa Najeriya shi ma akwai wani sako ko da tambaya ko wani karin bayani da mutum yake nema zai iya turuwa ta nan kuma za a ba shi amsar sa
1: muna godiya malam Fiyarwo na ga masu sauraro suna ta shigo ya kamata mu dan daga mu ji assalamu alaikum assalamu barka da shigowa
2: barka ka dai a babban bako barka da warhaka
1: na'am to barka da shigowa da mu ke tare
2: na Bashir Madaki
1: malam Bashir barka da warhaka
2: na gaja ya aiki
1: lafiya alhamdulillah
2: madalla na ji shirin nan tun daga farko har zuwa wannan lokacin
1: na'am
2: kuma alhamdulillah na yi farin ciki
1: masha Allah
0: ina godiya
2: ni ba Hausa na karanta ba amma ina da matukar sha'awar rubutu akan Hausa
0: na'am
2: wanda ta kai ni ni ma'aikacin lafiya ne ma'aikacin jinya
0: alhamdulillah
2: har na samu dama Allah ya bani iko na rubuta littafi a cikin Hausa kuma littafin nan da kulawa ne ga marasa lafiya a sauƙaƙe a gida ko a asibiti dalla kalmomin da suke masu wahala Allah ubangiji ya bani iko na fassara su kuma na yi bayani sosai na rubuta references da komai da komai to shi ne nake tambaya cewar wannan gurin tunda na ga na masoya ne na iya zuwa nima da su da dafai na
1: to masha Allah to za a amsa maka insha Allah yanzu idan ka sauka to masha Allah to malam Mukhtar
3: to masha Allah alhamdulillah ai muna bukatar irin ku ba ma wai ka zo da littattafan ka ba ai tafiyar ma zaka zo mu hade mu shiga gaba daya ai muna bukatar mutanen gari masu kishin Hausa irin ku saboda haka na farko ka iya zuwa da littattafan naka yawa in ka zo da su akwai duk malaman mu farfesoshi ne a ciki sai a tattauna da su kuma kai ma mu ga ya za a yi ka dunkule ka zo mu wannan tafiyar da kai mun ji dadi Allah ya saka da alheri
1: insha Allah
0: to assalamu alaikum warahmatullah yanzu a wannan gabar da yayi magana kamar da magana dakta da yayi magana dazu na zai cewa idan mutum ya karanta Hausa zai yi aiki a wani guri to yanzu shi kanshi wannan magana da ya fada ai fassara yi
1: to
0: yanzu a ce fassarar a misali yi mai ita za a ba shi zai fassara ba ba sai ya biya ba to an karanta harshen Hausa ko da baka samu aiki ba a misali wata hukuma zaka yi zaman kanka zaka zama mai fassara a kama wata mukala ko wani rubutu domin ka fassara shi daga wani yare izuwa yaren Hausa kuma wannan za a biya ka to kaga wannan har ga ce ko da baka samu wani aiki na gwamnati da karanta Hausa zaka iya dogaro da kanka kamar irin kamfanonuwa za a musta ne zaka ganin suna yin sabu me sabu suna fassara abubuwa ba daidai ba a tallan allan da don bango da suke sawa irin wannan sabu saba ne ai ai ta samu ka saba ka afi kai ba daidai ba to duk irin wannan abu to kaga ni in ka karanta Hausa ko da baka samu aikin gwamnati ba to kana amfani da irin wannan zaka ganin ka mu kana fassara zaka dogara da kanka kaga wannan abu ne mai wani shi mai muna godiya da wannan abu
4: kuma wani kari ma da zan wannan irin da dai ka a ce nayi da ta dan magori ne
1: wasu
4: kan karatu amma dai duk wani aiki duk wani karatu musamman mu da a garin Hausa ko kamar Kano duk wani aiki ko duk wani karatu da mutum yayi to yana cin albarkacin Hausa
1: to ya haka ta faru
4: misali kadara yanzu wannan yantsin nan mai sunan babana magana da yace shi jami'an lafiya ne
1: amma da bashir madaki
4: amma da kansa abin da yace sai ke cewa ya rubuta littafi da
3: Hausa
4: me yasa rubuta littafi da Hausa saboda ya fahimci duka marasa lafiya da suke mu'amala da shi in kaskasa 100 idan ba 100 ne duka ba to 99
1: Hausa
3: wani
4: to wani da shi yasa me yasa bai rubuta da Fulatanci ba me yasa bai rubuta da Yarbanci ba me yasa bai rubuta da Igbo ba sai rubuta da Hausa dalilin da yasa nace wannan shine duk karatun da mutum yayi yayi karatun lafiya yayi karatun likita yayi karatun lauyanci alƙalanci da waye da makamantan su in dai a garin nan zai yi aiki in dai anan zai aiki to zai ci albarkacin Hausa domin idan aikin kotu mutum yake ko alƙalanci ko waye to waɗannan masu uzurin ko masu larurar ko masu matsalar da za su zo gaban mutum to ne da Hausa nan za su yi magana
1: ka tun daga rubutu daga banda kalami
4: har rubutun ma tun daga nan mutum zai san cewa a
1: da kalijan nan
4: wannan da ma ba wannan din zai nemo a ce to wane a saurari wannan din nasa a faɗa mana da sauransu don yanzu likita din likitan da yazo zai aiki a asibitin Malam Aminu ko asibitin Murtala ko asibitin Nasara ko wani cikin manyan asibitukan mu yana ba wa hushi bane ba jin Hausa to gaskiyar magana kusan kaso 70 na nasarar da ya kamata ya samu siyasa matsala
1: daga akwai tafin ta kusa da su
3: za a lokaci
4: da kusa da yau
3: ai ya kana masara
1: akwai tafin ta kusa da shi
3: masara inda shi baya jin Hausa
1: shi yake fassara masa mutum da yake turancin ba
4: to kaga mutum fassara ta
1: idan kai turancin ba ko ce kalma ka sani take da dangantaka da lafiya ba sai ko ko ne duwa bangaren lafiya
4: wannan kan su ba za ka ga gani ko da turancin ka ga mutum ba lai ya karanta shi wannan bawan Allah muna karfafa masa gudu wannan abin ne na ci gaba kuma kamar yadda dan uwaye magana cewa shi ma ya kamata ya shigo zauren
3: Hausa
4: kuma akwai mutane da yawa misali akwai Professor Faruk Sarkin Fada Professor ne a sashen kimiyya a Jami'ar Bayero kuma mutum ne wanda yake kokarin yin rubuce-rubuce abubuwa da yawa da Hausa da waƙoƙi da littafai da wasu abubuwa da ya shafi wani wannan din gashi malamin wannan ne yana bangaren kimiyya ne amma kuma yana da sha'awa yana da wani wannan shi yasa wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mutane mun mai da hankali a kansu kuma yana ɗaya daga cikin kusan matsalar ma ko kuma matsalolin da kusan suke
3: damu ga Professor Yusuf Adamu wanda yake sashen kimiyyar yanayin ƙasa
1: amma ga shi da Professor Abdullah Uba Adamu
3: ga Professor Abdullah Uba Adamu
1: ga aikin da yi wannan Rabi'at da
3: Abu Muhammad ba da kadin duk da idan ka
1: tafi su
3: yi wannan abu
1: da nake to doctor kana ganin idan ka kwatanta Hausa da Turanci wajen samun littattafai da bayanai da kayan koyo a internet a ina muke da gibi
4: to gaskiya muna da gibi
1: to fa
4: gaskiya ina ƙara ƙarfafa gwiwa ga musamman matasan mu ko kuma al'umma Hausa mu da ake rubuce-rubuce kusan yanda duniya ta dawo a tafin hannu yanzu to da yawa gaskiya ba za mu ce mun raina ba amma dai gaskiya akwai buƙatar a ƙara samar da abubuwa na kayan karatu musamman cikin Hausa kuma duk wanda zai rubuta nan nasa to ya kamata lokacin da mutum ya rubuta ya sami wani malamin Hausa ko kuma wani babban mu kanmu nan da muke wani akwai shugabannin wani ma ba ma iyaye ba akwai wanda sun kai kakannin mu ma harkar nan misalin ka dauke Emeritus Professor Abdulkadir Dangambo ai ya wuce Obama a wannan tsarin tafiyar wata kila zama kakama to ire-iren waɗannan abubuwan duk lokacin da mutum yayi a duk a gyara masa ka'idojin rubutu a gyara masa ma irin kalmomin da ya kamata yayi amfani
1: wajen isar da wani
4: sabo saboda hatta irin kalmomi ma ɗaya daga cikin wannan din ana kokarin a ga cewa an kiyaye kalmomi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya shafi rukuni na fassara cewa a kiyaye al'ada al'adun mutane na kaltar harsuna wato in za a yi fassara daga Hausa zuwa Turanci ko daga Turanci zuwa Hausa ya zama cewa mutum ya san wannan harasan guda biyu to ko kuma na kaltar al'adu ko kuma sanin al'adu domin gujewa wani abu da wanda kai ka saboda ka kula ka fassara wani abu ka sabu kalmar da za ta zama ta dace da al'adar al'ummar da suka wani wannan misali kalmar father kaga mahaifi ko na ce his father misali ko mahaifinsa ko ko babansa to wata kin rashin al'ada wani inda zai ce ubansa kaga zai ba kaga al'ada ba ta yadda ba duk fassara ta zama shine wannan din amma kuma al'ada ba ta yadda cewa ai amfani
1: da bangaren al'ada sai a ji kamar
4: zagi ma ai kama da batsa ko kuma zagi ko makamantan wannan to wadannan abubuwan samun mutanen da suke sun shafi wannan harshen ko masana wannan harshen su za su kokari su daidaita mutum irin abubuwan da ya kamata ya amfani da su da sauransu saboda haka kamar dan uwa babana ina bashi shawara da shi da sauran ƴan uwa masu irin wannan rubutun da sanin suka mana karfa musu guba amma dai bayan sun yi to su sani musani da ya shafi wannan harshen ya zama cewa ya gyara musu ya ba su shawarwari domin ya zama cewa an gudu tare an tsira tare
1: to malamin ku tare lokacin namu yana gangarowa gobe ne da Allah ya kai mu tare nan ranar hausa ta duniya sai suka dan ƙara maimaitawa jama'a wurin taro da lokaci
3: wannan taron Allah ya kai mu gobe za a gabatar da shi ne a kwalejin ilimi ta Sa'adat Remi da take nan Naibawa kuma za a yi wannan taron ne karfe 10 na safe zuwa abin da ya sawwaka ana malaba kofa a bude take ga kowa da kowa
1: kowa
3: ana gayyatar sa yazo ya ga yadda za a gabatar da wannan taro kuma dama rana ce ta Hausa ta duniya kowa ya riga jin cewa wannan rana ta sace rana ce da zai farin ciki ya nishadi kuma yazo wannan taro namu kamar yadda muka saba ya ga abubuwa da za su dawo masa da karsashin wannan harshe na al'adinsa da sauransu yawa
1: da to mi girma PRO za ka yi kari domin gobe ci ranar ta Hausa da kamar yadda malam Muhtar ya faɗa rana da wuri gashi nan da kuma wurin da lokaci za ka iya maimaita abubuwan da za su gudana wajen wannan taro
0: ta Bahaushe shi kayan guzuri tun da yamma ke daure shi tunga muka shi mun fara rana mutum gobe ne ranar tafiyar gobe ne ranar taro to alhamdulillah kamar yadda ya faɗa a nan makarantar Sa'adat Remi a babban ɗakin taro na makaranta a nan za a gudanar da wannan taro kuma kamar yadda ta faɗa daga nan kaya taron nan takensa shine sai bango ya tsagi za a gabatar da mukala wacce ta shafi wannan abubuwa za a gabatar da wasanni wanda suka shafi wannan abubuwa za a gabatar da waƙoƙin baka wanda duk za su da waɗannan magana ne da ake akan yanayin tsaro a cikin Hausawa ya yake a da ya yake a yanzu me ya kawo shi sannan ya waye a samu fita tunga abun biyu ne ke tafiya kamar da Bature ke tafiya ka dai an kansila me ya kawo shi sannan menene mafita to aga wannan ba karamin abu ne mai muhimmanci ba wannan dai za a fadi ya akai bangon ya tsage ya akai kadan garin ya shiga to in dai har ya shiga to za a iya fita
1: me yasa bangon ya tsage
0: yawa to me yasa ya shi tsage
1: shi sai ya zo shi
0: yawa tunga dai ai bai tsage bai shiga mata kuma ya tsage to ya akai ya tsage kuma ya akai ya shiga kuma dai shiga me yayi to aga dare to amma da wannan abu da komai da dai karin magana ce to komai zai fito za a ji a kai tsaren ya samu matsala haka kuma ya akai za a samu mafita da haka shi ya samu gaci wannan sanin
1: ba da yake da kuma a fitar da
0: kwarai daga sai sanin su kansu jami'an tsaro da aka gayyato su kala-kala in sun za su ji abubuwan da aka tattauna akai daidai da yanda al'adar Hausawa da
1: yake
0: zai taimaka musu sannan su
1: magana mana gaba daya
0: zai taimaka wa al'umma gaba daya sannan idan suka ji sun san ya akai matsala ba mamaki su da san matsala ba abin da zace ba san matsala ba bai san aiki ba wanda su kansu za a ga jami'an tsaro suna bada lambobi na katta kwana wanda idan abu ya faru na matsalar tsaro a sai a sanar da su domin su yi maganin abu to cikin kunci Allah ba shi kuma an gayyato su an faɗa abubuwan da suke su kansu a samu matsala a yi wannan maganin matsala a fita da wani abu rage musu aiki ne dan shi jami'an tsaro ko da shi ba abu ne ka so irin a zauna lafiya a ce gari ya waye lafiya kalau kwana ɗaya kwana kaza ba abin da ya faru ana zaune cikin lafiya cikin aminci to su za su ji abin da ya faru sannan kuma za su ga ya akai abin kuma a gaba sannan su kansu za su iya ba da shawarwari na yana al'umma su kara kayar kansu wanda ba maki amfani akwai abubuwan da ba fada ba wanda su jami'an tsaro tun da fidansu ne za su kara bayar da shawara shi da cewa to akwai nafi kan bangon ne ya kara tsagewa su za su ba da wannan tsari
1: muka baka sai mi zama ce mu kogoro sai kakakin yada labarai sai ta ta yi to muna godiya
0: mutuwa ki
1: Dr. Malam Muhtar da kuma Abdullahi Garbari Ruwai da wannan tattaunawa da muka aka samu dama muka aka shigo muka yi sa'a guda daga Rahama Radio ta musamman da aka bayar domin a tattauna.
4: Insha Allah muna gode da ka. To, a gurguje kusan akwai so abubuwa kusan abin da shi PRO ya faɗa a dan gurguje. Muhimmancin wannan bikin namu kusan yana da muhimmanci ta abubuwa daban-daban. Yana karfafa ko bunƙasa tattalin arziki. Sannan yana karfafa harshen Hausa, amfani da harshen Hausa. A wannan bikin namu za a fada irin wannan akwai kuma hanyoyin da za a fito da hanyoyin da za a magance matsalolin da suke damun shi harshen sannan akwai waɗansu matsaloli da kusan muke fuskanta ɗaya daga ciki shine rashin goyon baya daga al'ummu PRO ka sani dai kusan dukkan jikin muke da ɗanyen
1: kara abin
4: saboda haka Allah da annabi muna amfani da wannan damar cewa kowa in ya fi kansa yawa abin nan muna neman cewa a shigo a yi abin
1: da babu wata hanyar ta samu kenan
4: babu wata hanyar ta samun abubuwan da za a yi
1: kansa ko
4: kuɗin shiga ko makamantansu Allah jama'a muna roƙo cewa ko a daidaiku ko a hukumance ko makamantan wannan mutane su fito da Allah su taimaka mana sannan kuma babu wata hukuma wadda aka ware ko ita gwamnati wannan kira ne ga gwamnati cewa ya kamata a ce an ware wata hukuma wadda kusan take kokarin dabbaka irin waɗannan abubuwan da take gudanar da su.
1: To akwai hukuma kula da tarihi da al'adu da
4: shi akwai hukuma da take kula da tarihi da
1: aiki aikin nasu ya dan yi rauni.
4: To aikin watakil koda dai ko za mu iya cewa yayi rauni ko kuma watakil ba su fahimci ma cewa wannan abin cewa su
1: take
4: kuma nauyin su bane kuma tare kamata
1: to kuma kun kai kanku gare su sun san da ku
4: eh kusan gaskiya akwai wannan kai jarowa dai kan ku kaga tare kan ku ma san da irin wadannan
5: abubuwan da
4: su kuma a ƙarshe shine akwai bambance bambance da ake samu kusan akwai dan su da suke daukan abin kamar wani abu da Allah muna kiran su da su zo mu haɗu da su su haɗu karkashin zaure domin gaskiya kamar yadda muke magana zauren Hausa mun yarda cewa duk wanda aka ce ma ga wadanda suke jagoranta wani wannan dinga yarda cewa wani abin da wannan din saboda haka su da Allah haɗu da su a zaure a gure tare a tsira tare
1: to muna godiya Dr. Islamu Alman sauraro
4: to assalamu alaikum warahmatullahi
1: ta'ala wa barakatuh
5: to masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi
4: to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
1: to madadin hukumar gudanarwa ta gidan radio rahmat ta ba da sa'a guda domin gabatar da wannan shiri karkashin jagorancin shugaban sashi Nura Abubakar Musa Gaba Abubakar shine ke mana fatan alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: wa alaikum assalam
6: kare tsiranka gon rasul

mana kaunarta shi yasa na wage ta duk da bangonin ce ba rigar siliki Hausa ko yaya idan ka saba za ta tsaya sabba kafin ka sabe dama sai hauni ta sako ma baka kara sabewa ba riga ko idan ansa tafiyar kusa ko nesa ba a ki sabewa ba siliki kaga santsin sa sanan ayi rigar sa a saka ba ta zamu ba ko tela da zai dinka ai tun a wajen yanka ba zai ji da dadi ba haka Hausa nake ce ma.

ba hikima a cikin Hausa ta hau hawa ta nisa baba ya take yi ba da salo da karin magana falsun cika harshe na leka ka ji ba wai ba dan Hausa ya mazince a gaban ka da zaurance ba dole ka gano ba wani boni ya bulono sai ka nutsu ka gano ma'anar su na ce baba wanda duk ya ce Hausa ya kure ta ƙaryar sa bai fahimci ce komai ba in ka iya yin zance in an yi da zaurance ba za ka fahimta ba Hausa ka bi nan ka bi can in ka gane nan to can ba dole ka gano ba rigar silikin kenan in ka saba nan to can ba za ya tsaya tsab ba in ka yi zaton cewa kai ka gama ganewa to ka yi kure babba in ka yi musu toce da kace ka ce ba za su zama ɗai ba da ɗari da ɗari ɗari ƙari da ƙari ƙari ban kasa rabewa ba saye da saye saye maye da maye.

0: Abokanmu da sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Mace Mai Tallafawa Gida, wanda ni Hafsat Sauran Sheka zan kasance tare da ku. Shirin Mace Mai Tallafawa Gida shirin ne da yake gayyato muku mata 'yan kasuwa wanda suke sana'o'i domin dogaro da kansu tare da tallafawa iyalansu. A yau shirin namu na Mace Mai Tallafawa Gida yana tare da babbar ba'uwa. Masu kallonmu da sauraronmu, suna miki barka da zuwa.
1: Alhamdulillah, barkanmu dai. Ina godiya.
0: Masu kallonmu da sauraronmu za su so su ji na bayyana sunanki, to amma kin san an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Masu kallonmu da sauraronmu za su so su ji da wa muke tare.
1: Muna tare da Aisha Ibrahim Ahmad, wacce aka fi sani na da Jobs Corner.
0: To masu kallonmu za su so su ji takaitaccen tarihinki.
1: Takaitaccen tarihi na ni dai haifaffiyar university ce, wato Port Harcourt. A can aka haife ni, a can na yi primary, a can na yi junior secondary. Aure ne ya kawo ni Kano. Asali na ni baka sani ya ce, amma zama ya kai babana da sana'a can garin Port Harcourt. So a can aka haife ni, in muka junior secondary school, wasu mu ma a gidan ba ma yi ake mana aure. So ni ma aure ya kawo ni Kano. Na zo na ci gaba da senior secondary school ɗina a nan Kano na NCE, kuma na zo na degree. Yanzu haka ina shirin tafiya NYSC, wato ba ta ƙasa.
0: Wato dai a nan garin ma kika ƙarasa senior secondary school.
1: Hakuri.
0: Masha Allah. To masu kallonmu da sauraronmu za su so ji kamar wace irin sana'a kike yi?
1: To Jobs Corner dai kafin in zama Jobs Corner ɗin ya gwagwarmaya ce sana'o'in da yawa. Na taɓa da yake na yi NCE, to na taɓa harkar teaching tun daga teaching practice. Sai na zauna a makarantar na yi teaching. Kusan duk shekara ta shida ina teaching a private school daga wannan zuwa wannan kusan makarantu uku. Albashi ne daga 8,000 dai har ya kai 20,000. Sannan kuma sai na zo na faɗa harkar snacks. Don ni gaskiya kuɗi nake so in yi.
0: To me da haka nake da fara harkar snacks?
1: Kuɗin. Da kuma gaskiya da yake dama asalin ma abin da ya sa nake son yin neman na kaina. Ban san zaman banza, ban san kuma irin yawan bali-bali, kun san a aure tunda ka fito daga polygamous family, gida ne masu yawa da yan uwa, ƴaƴan yan uwa, jikokin yan uwa, su kin ga akwai irin wannan bali-balin yar uwa, iyata ta haihu, a'a jikar iyata ta haihu, duk wani abubuwan da ba za ka iya zaka ji ka ce miji ba ni ba. Sannan mahaifiyata a lokacin ina ji da ita ina so ya zama na cewa kai ne take so na mata, kuma kar in tambayi wani ya bani kafin in bata, tunda sai ya bata lokaci.
0: Kin fito ki gwagwarmaya da kanki?
1: Yawwa, shi yasa na fara a lokacin da ake bani 8,000 din nan, sai in faka-faka in kwashe 5,000 in bata. Ni in rike 3,000 tunda ba abin da ba a yi min, kuma ba wasu yara garin ba lokacin, kwaya biyu ne kuma ƙanana. So bayan nan sai na zo nake wa kanwata complain cewa gaskiya ni wallahi na kwashi kuɗin nan ba wani abu da suke min kafin watan yi san ƙari. Ya take gani, suka ce to fara business. So dama already ina yin su sarƙa, ƴan kunni, su abin hannu, duk ina siyarwa. Sai ta ce to su kuma sauga bashi. Sai ta ce to in kika faɗa food industry, tunda ke kimiyya abinci, duk in suka zo gida na ki san cewa abinci na da daɗi, waye ina daɗi. To sai ta ce kawai ki faɗa harkar snacks. Sai na ce Allah, kina ganin zan iya ni ko ban san girki? Sai ta ce in kina samun kuɗi za ki ji daɗin shi, kuma za ki ci gaba dai. To abin da ya sa ke nan wajen shekara huɗu kenan baya, sai na ce bari in fara in gwada. Abu dai kamar wasa, na sa 5,000 ɗinan ɗanyo ce kwanan donut, na koyi donut a wannan class. Da 5,000 na fara Jobs Corner. Na fara very online class. Online class ɗin kuma ma a lokacin ana promo 1,000. Don gaskiya ina jin ina da son kuɗi. Idan aka ce in biya kuɗin class 30,000, ce wallahi ba zan biya ba ba da shi. In ji haka kuɗin mutane ba su siya ba, a bar da asara. Sai ta ce min to ga wani online 1,000. Sai na ce to zan biya. Da na biya na 1,000 nan muka yi. Sai na fuskanta, sai na ce bari in gwada. Na gwada mana, yaran suka yi ta cewa da daɗi. Na ba su ka tafi da shi makaranta.
0: Kafin dai ma ta kai ga kin fara siyawa, sai da kin
1: fara gwada. Sai da na fara gwada a gida, ka tantance da daɗi ko ba daɗi. Tunda ai kafin ka fitar wa mutane abu, ai sai ka zama sure of it. So that's why da na ɗan gwada wajen so uku ma ko so huɗu ina gwadawa. Sai da na ga hannun ya ɗan tsaya, sai na gwada. siyarwa. Ranar da na gwada siyarwan ma ba wai siyarwa ba, more of kyauta. Kawai dai na yi shi ruwan da ya ce yana so in ce na yau na fara yi, amma ga shi in za ka siya. Dama kuma a wancan lokacin da nake gwada ma yaran suna tafiya da shi school, ina ƙoƙari in yi mishi hoto. Yau dai lokacin babu wata waya mai kyau a hannuna da za ta nuna hoton irin karkar, amma dai ina ƙoƙartawa. Abu kamara a ɗan haska a ɗan yiri. To da haka mutane yau in na yi a siya guda ɗaya in ta murna. Ina sayar da donuts lokacin 2000 box of 3 milky donuts. So idan na sayar da guda ɗaya in ta murna, sauran ko da za mu ci ne ba damuwa.
0: Kawai kiri ko ba kuma
1: an zo an siya kuma gobe ne bi. Tunda in an sa ɗin za a ce kai da daɗi. Kaza zan siya. So an ji ana nema kuma za ki ga wani ya ce mu wancan ai na siya a gurin wanki. So da haka. Bayan sunan chops kana ma kanwata ce ta saka mishi.
0: Gaskiya
1: a kan harkar abinci, saboda ni gaskiya ne ina son teaching. To rashin kuɗi ne daraja, shi ya sa na bar shi.
0: Ki san gode kika koma.
1: Na gode harkar abinci suna saka. So idan na yi idan ƙawayen ƙannen na ma suna siya da abokanan ƙanne na. So autar mu sun ce cewa me ya kamata a dinga ce ma brand ɗin, sai kace a ce mishi Chopping Corner. Har mun yi mugu ma a Chopping Corner. Sai muka zo wata ya ce a guri na family friends muke, suke cewa Chopping Corner ɗin ya yi kamar local, kamar musa Chops Corner. Sai na ce to ai rigya ran sun ki ga ƙanwata su ta ce a saka. Sai aka ƙara koma aka sake yin sabon logo na Chops Corner. Shi ne tarihin Chops Corner muka fara gwagwarmaya. In an siya mai ta murna in ba siya ba. Tunda ina yin packs huɗu su ƙare in ta murna. Na dawo packs takwas wani lokaci goma har sai da yaka ina yin packs 20 ma a ranar ya ƙare.
0: Masha Allah.
1: Sannan aka rangaro zuwa kan present situation.
0: To tun daga shekara huɗun nan da kika fara sana'a zuwa yanzu, daga tun lokacin fara taso wata har lokacin da kika ware, shekaru kin taɓa ɗibar wa'yansu ki koya musu?
1: To na ɗan gwada lokacin nan. Akwai mutanen da suka yi ta kawo hali da Allah na son koya na son koya. To wannan class ne dai gaskiya har yanzu ban taɓa yi ba. Yan nesa na kan ba su haƙuri in ji musu tukunna dai ban yi wannan ƙarfin ba. Ba ni da accessories ɗin da za a zo a yi min video a yi waye sai nan gaba. Na ƙara ƙarfi amma akwai yaran da na fara ɗiba har abinci ma irin girke-girke haka na koya musu su biyu. Bayan na yaye su.
0: To ya tsarin koyarwa? To ma kina karɓar kuɗi ne ko kuma kamar ke bayar da kika samu a ɓaga suke koya kake koya musu?
1: No, ai shi kin ga wannan da yake practical ne zuwa za su yi. So dole yana demanding kuɗin da zan yi ce fa ni. Duk jama'a dai kuɗin da na saka ko ita ƙanwatawa a wannan lokacin sai da ta ce min cap wannan dai wahala kawai za ki.
0: Samun lada dai. Tun da dai mata ne.
1: To mata ne. Sannan kuma inda zai kai su ba. Ko da ba su yi sana'a ba kin ga suka dafa wa iyaye da miji ake ma ka ƙaro. So a wani lokacin kawai dai na karɓi kuɗi ne dai cikin change kawai dai na ce fa ni na yi dai haka dai na koya musu. So bayan nan haka aka yi ta zuwa dai ana so wasu dai in yadda wasu in ƙi yadda min dai na zo yanzu na kuma ɗaukan wasu ɗaliban. Don presently ma ba mu kama da su ba dan dakatar da su ne saboda ni ma na tafi ƙaro ilimi.
0: Ok, har yanzu dai baki zauna ba kin tafi ƙaro ilimi.
1: Kamar
0: na da kin ce da
1: dama ce da samu.
0: Da kamar na alkin ce da dara ta kira fara. To zuwa yanzu da me kike gudanarwa a Chip Corner?
1: A lokacin da na fara da iya donuts a hankali kuma maganar irin su cakes, su abubuwa dai suka shishigo daban-daban. So akwai su donuts, akwai su samosa, spring rolls, cakes, na birthday da na slices da su new cakes. Duk dai gashi nan dai. Duk wani harkar dai snacks gaskiya. Har su shawarma da ina yanzu ne ma na ɗan dakatar da shawarma da su kifi. Washin kifi da na ɗan da dakatar da su na ɗan rage wasu abubuwa. Sannan kuma ake ƙara yanzu dai kamar dai mun ƙara komawa baya ne. Sakamakon wani abu ne da ya ɗan faru muna cikin tafiya zan ba ki labarin
0: shi. Yawwa, to kamar a matsayinki na mata a wuri. Lokacin da kika fara irin wannan sana'a, kamar wace iriya goyon baya ko gudunmawa kika samu ga mijinki?
1: Gaskiya alhamdulillah. Na ma it's always about parents prayers cewa Allah ya ba ku miji na gari inda za a ga mutuncin ku a mutuncin iyayen ku. To alhamdulillah
0: to iyaye ta
1: karbu gaskiya tunda kin ga wanda zai support din ki tun daga JS kika zo kika fara SS kuma uniform nake sa in je makaranta kin ga ai yayi hakuri a wannan time din da ƙuruciya ai mun aure ina 13 to 14 years ne fa. So kin ga ya jure ma abubuwa da dama na crisis san ta makaranta ban ma ya abinci ba. Zan da makaranta she still dey mu zamuci ina kama ya daba mana indomi ne. Irin dai kin ga yayi jure mu ina abubuwa. So a tafi lokacin da na fara cewa zan yi teaching din nan ma. Kamar dai ba zai yadda ba sai kuma iya yadda. So da ya yadda a cikin teaching din ma sai nake ce mishi ya bani jari. Ya bani jari sai na fara wa'annan su sarƙoƙi da yan kunnaye. Inga ba mutum ne saka ido akan cewa ai ke ma din kina koyarwa ki fito da naki ba. Bai taba ba so haka muka tafi na ci gaba da wannan sana'o'i. So lokacin da zan fara jobs kana already kin ga da kuɗi a hannuna da nake juyawa daga ciki na ibo wannan 2000 din na fara jobs kana. Kawai dai na nemi shawara na ce mishi ya kake gani cin zan yi in Allah ya bada sa'a. Shige kawai normal ne, he's okay with it. Tunda gaskiya akwai yarda tsakani mutum ya san dai ba za ka je kai wani abu na shiriri da ba. Kuma shi abubuwan abinci ma is more of a gida aikin ga.
0: Yawanci da a gida.
1: Yawa ba fita za a yi ba.
0: To mu kalli ɓangaren yadda a matsayinki na baƙuwa wadda ba asalin ƴar gari ba. Lokacin da kika fara sana'aiki ta ya ɓangaren yanayin kwastomomin da kike samu kamar ma'ana kin ga masu siye.
1: To ai da ita kin ga me ake cewa ne Kano ta fita dama ko
0: Kano ka dama tun binye
1: ko na dewa ko
0: ta kurkuku lalle malama ki ta ji dadin Kano kin ga hada kirarin ta take mata
1: to ai yanzu ni na zama Kano Kano ta zama ni ya shi da ba to kin ga
0: da mun karbe ki
1: a
0: kun karbe ni zama ya Kano
1: so a wannan time tunda already na riga na fara teaching na riga na san dalibai na san iyayen dalibai na san malamai kin gane. So kuma ina zuwa makaranta. So wannan makaranta ta bude mutane ina da kawaye wani ga mu wance ga makota ga shi dangin sa. So gaskiya ni kuma ba ni da duhun kan irin bakunta. Ko yau na fara ganinki zaki ga you are welcome
0: shekara
1: ho. So sai saboda dai wanti kane na sai ai Aisha surutu. So gaskiya surutu ne yana ja mun mutane wasu ma kiga kuduwa na ke zuci. Ka ina son ki da kawa kaza kaza. So da ina hankali ina girma nake gane bai kamata kana kwakushe-kwakushen nan ba.
0: Wasu kuma komai sai a hankali
1: sai a hankali. So gaskiya ba ni shawuya wurin wannan ba. Mobile with the help of social media. Tunda bai hana chatting ba ana WhatsApp, ina TikTok, ina Instagram. So duk yawancin customers ko audience ina daga social media masu kafa zuwa. Musamman TikTok.
0: To lokacin da kika fara sana'a ta yaya ta wace hanya kika bi don ganin kin karɓi musamman a ɓangaren social media?
1: Shine posting din da wannan hotuna na ce miki muna yi idan na yi su tun ba su yanke har dai na samu kuɗi da sai waya na samu kuɗi da sai waya kamar dai waya ita ce nake zuba ma wa jarin don a wannan lokacin ma ban damu da jarin ya karu ba amma dai in na sara kuɗi na dan kirki sai in ce mishi mu canza waya sai ya cika mu a canza mu waya to a wannan lokacin dai kin san shi abun social media kyawun hoto ne yake sai da shi so idan na yi hoto mai kyau in dora a WhatsApp kin ga ina da ɗan uwa da ƙawaye da waye da waye kuma ƴan contact kin din nan na WhatsApp ina shiga sai da ma na ga tarin contact din wasu kin ga ba amfani suke ba sun yi akar wayar ta samu ɗara tana hukin na ɗara rage wasu sai na daina shiga contact kin sai na koma kuma da ma TikTok ina yawan posting duk abin da na yi zan yi posting ko mun mone shi ni ba ruwa na zan yi posting kuma da haka na je viral ban san ma me ma'anar viral na
0: amma ne shi dai
1: shi na je viral ko na samu kuɗi
0: to mu kalli bangaren a matsayin ki na mata aure ya kike idan kamar misali wani zubin masu biki sun kawo miki order yin su donut ko girki-girki to ya ake ke tafiyar da shi da harkar gida
1: alhamdulillah da ake kin ga ai akwai yara already ina da ƴaƴa sannan kuma akwai yaran da nake rikewa kamar dai budurwa staff ƴaƴana so a wannan time din harkar gidana ba shi da yawan da zan wani zan iya tashi ma da safe in gama da harkar gida kafin faɗa harkar sana'a idan akwai bulk order kuma zan iya tashi cikin dare kuma ni wannan bai hana ni wannan bikin magaji bai hana ni na magajiya ina haɗawa
0: san yadda kike tsara
1: yawwa ina tsara kayana tunda maybe yara su tafi makaranta duk inda na shirya su manyan sun taya ni suna iya taya ni su shirya kannansu so abin da za su tafi da shi wata ma a cikin su za ta iya zuwa ta yi in ma ba su yi ni ina musu girki su kuma su gyara min gida.
0: To mu kalli bangaren yaran da kika ce kin raina zuwa yanzu su ma sun kama na suna yin nasu da ko kuma har yanzu dai da nake suke dogara sai irin kin samu tukunna za ki kira wasu zo su yi
1: ai da ita students ne so irin kawai dai an kawo su koyar girki da shi snacks din kowanne suka ce akwai musu goma goma da local dishes da irin dishes din da an gano
0: da wadannan radiya ne da nasu na
1: yan gayu sai kuma snacks din so da muka yi muka gama classes din sai kuma suka samu admission tunda dama sun gama candy ne sai suka koma kuma Uganda da karatu so yanzu ni bazan ce gashi ko suna sana'a ba raran dai babban chatin daya ta ce mun ta yi donuts dan yawanci za su ce mun kai wallahi kuma still suna siya kan gidan su ma suna siya so kafin su tafi dai suna dan gogoda abubuwa a gidan kinga su ma ai sai sun ci gaba da gogoda hannun su ya fada kafin su fara sana'a so kuma sai tafiyar su ta tashi so yanzu suna can Uganda su kuma wayannan da muke tare da su already ba mu gama ba ma barantana amma suna san dai sana'a za su dashi
0: to masu kallon mu da sauraron mu kada dai ku shafa kuna tare da shirin mace mai tallafawa gida kun ji yadda malama Aisha ta gogwar maya ku dakace mu muna dawowa

0: To masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da dawowa. Bana ma sha barkan mu da dawowa ko kuma ya kamata na irin fada ni ma wannan sunan kamfanin Chipfana.
1: Chipfana.
0: Chipfana sannin ke da dawowa da fatan dai mun sharuwa lafiya.
1: Alhamdulillah.
0: To kuma bangaren tun da kika fara sana'a zuwa yanzu irin nasarorin da kika samu.
1: Alhamdulillah nasarori gabas da yamma kudu da arewa ba abin da ya kai ma jama'a. Ba abin da ya kai jama'a tun da a san kaɗin a ce wai a san mutum akan cinikinsa alhamdulillah mutane za ki ga gaskiya ne zai yi wuya a siya abuna ba a ce na ba yayata nan baki a na ba ƙanwata nan baki na ba ƙawata nan baki har maza na ba abokina nan baki wata ma mijinta ta aiko ya karɓa mata saƙon donut a hannuna da yake gaskiya shi ne kusan best seller ɗin mu ana yawan siyan shi sai yanzu kuma cakes ma suna bin bayan sa kusan
0: abin da ya fi tafiya
1: yawwa sosai a gurin yawwa to shi ne mijin nan da ya zo karɓa mata ma har ya ce mun ya ba abokin shi nan bana ya karɓa wa matan shi saƙo ya tafi the following day kawai washe gari sai ƙara kira na yake cewa akwai donuts ɗin nan na ce akwai sai ya ce to abokin shi yana so ya ba shi nan bana na ce aiko na gode so kin ga mutanen da suka samu har suka san ka
0: wannan shine ake cewa siyan nagari
1: mai da kuɗi gida so wannan ita ma kin ga babban nasara ce
0: so kowace iriya dai nasara tana tare da ƙalubale sai bisa ga fara sana'a zuwa yanzu wani irin ƙalubale kika samu
1: ƙalubale manya manya ba
0: so masu kallon mu da sauraron mu na san duk sun buɗe kuɗi suna so su ga wani irin ƙalubale
1: to ƙalubale dai shi wancan time ɗin da nake ta wannan teaching shi ne za ki ga suna restricting ɗan kawai lokaci abu ba mijin ki bai hana ki ba sai su hana ki
0: a makaranta
1: ga shi ba wani kuɗin kirki ga shi ke kuma kina da buƙatar da suka fi ƙarfin kuɗin da kike ɗauka so da na bar teaching na shigo wannan industry na wannan kin ga shi ma wata ranar dole yau da gobe sai Allah akwai ranar da za a waye gari duk da dai su ƙalubalen nan muna ɗauka su ne a matsayin lessons da darasa da za ka ɗauka ka gyara gobe
0: kamar ilimi ne da za
1: su yi yawwa so akwai ranar da na siya mana wata kek kin ga akwai ƙalubalen rashin wuta so rashin wutan nan yana bala'in taɓa business ina akwai ranar da na yi milk cake kusan ina ga pack 11 na yi sai na sai da ƙwaya ɗaya to shi milk cake abu ne da zaka iya sa shi cake da ake jin shi mai karfi sun madara
0: wanda ake zuba madara
1: yawwa to ya ke sashi a fridge idan zai yi wata inda yana cikin firiza yana kankara ba abin da zai
0: bashi da wata matsala
1: a gaya miki kawai ni ba suka hana mota a wannan dara kuma ba wai ba sa ba mu bane dama da rana ina kunna sola ko da babu wuta ina kunna sola zuwa dare sai in kashe kin ga akwai nepa kawai suka hana mota ya buga daga wannan
0: ya zama asara
1: ya zama asara zubar da shi ne ranar da kika san ruba da gudu ce na haukaci a san kuɗi irin nawa
0: na san kuɗi da ba neman na kai ne
1: na zuba abin da ya mun ciwo kamar in fasa kamar in dena sana'a na ce ke mun ƙara yin ke kullum ba gaskiya ba sa'a so ina wannan ƙalubale ne wanda ya samu in dai ba da assurance in wuta ban kuma yi ba
0: kin taɓa shiga wata ƙungiya irin ta masu haka kayan snack
1: ban taɓa ba amma dai yanzu inda ya danganta da tsarin ƙungiyar su amma kasa ne ban taɓa shiga ba
0: to an taɓa gayyata ki ki shiga ne ba ki shiga ko kuma kwata kwata dai ba taɓa gayyata ki ba
1: gaskiya dai ba taɓa ba yawanci sai dai dai groups dai na WhatsApp din nan dai za ki ga a ce maybe groups ne irin za ku na tura mutum collaboration a miki posting a status ki maki ma wani irin dai a haka a san shi a
0: ji juna ne
1: yawwa taimake ki ne a su TikTok su Instagram din muna yi
0: to tun da kika fara zuwa yanzu babu wani dan siyasa da ya taba cewa zai dauki nauyi ki koya wa siya
1: gaskiya kwanakin nan lokacin da na koya ma wa'annan yaran biyu da suka tafi Uganda sun zo min da su ga cewa za su kawo dan siyasa za su sponsor mutum 50 za a koya musu har na masa ragi dai ban gama magana kuma sai daga baya ba su kawo su ba su kawo mutum 2 sai ka ce wai wa'ancan ɗin ko suna da nisa ne kafin su zo dai kwana da waye sai na ce to shi kenan duka dai suka gama dai ban ƙara jin su ba na ce to shi kenan
0: to yanzu da za a samu kina da ra'ayin koyar da su ga mutane irin wannan
1: sosai ma kuwa
0: to mu kalli bangaren abana a kun yanzu misali a ce yan uwanki masu irin harkar sana'a ki ta snacks a ce ki ba su shawara ko kuma akwai wani abu da kike so ku gyara wani abu ne
1: to is not much ba wani wannan kowa in ya je dai aka ce ya san inda ya je.
0: Amma dai akwai kamar irin wata shawara da za ki yi.
1: Ya shawara ba ta wuce dai ka riƙa sana'a kai ba dai ka yi gaskiya a cikin ta ko. Idan kana gaskatawa a cikin ta ko ni yanzu idan ni yi guri na ji abu da daɗi kin ga ai babu maganar ƙalubalanta ko dole za ka faɗa ka ce da daɗi kuma in wani yana nema za ka tura mishi a matsayina na mai sai da abu. Yanzu in na yadda da naki still ko da irin nawa ne sai rana ake nema a guri na babu ai zan zo gurin ki karɓa in saida ko da ban ci riba ba. Ke na sustainin wannan kasamin gobe zai kuma nema na ya san ko babu a guri na zan nemo mishi.
0: To a matsayin ki na mata aure bari mu fara da bangaren matan aure. Akwai matan da zaki ga misali idan suka yi aure za su ce ba za su yi sana'a ba irin wannan matan wata iri shawara zaki ba su.
1: Ni ma da ɗaya daga cikin su ce sun ji uwar bara za su tashi
0: ba wata shawara da zai
1: ba a bari ai ba shi ya mace da ubanta da ni ma ga nake cewa na gama makaranta ni da gaba zan yi in kula da miji ni ne. So duk wannan gaskiya kamar lokacin kanka yana kwanu ne so duk wanda kika gani baya sana'a har yanzu kansa a kwanu ne.
0: To ƴan mata fa
1: wanda su ma ƴan mata yanzu sun dawo hayyacin su amma ni ya danganta
0: da musamman wanda zaki ga idan suka yi karatun boko sai su ce ba za su yi sana'a ba sai sun jira
1: gwamnati su ci gaba da jira ita ma gwamnati din yanzu ne ba ta ko ta ki.
0: To kamar su yanzu dai
1: shawara da zan ba su shi ne da shi yanzu muke na fara daga iyaye. Iyayen su in suka taso kaga iyayen ka suna aiki kai ma ba za ka so ka zama ne zaman banza. So shi zaman banza ba abin da yake jawowa illa kashe zuciya na biyu roƙon saurayi zubar da mutunci da sauransu. To a tunanina ko yata budurwa yanzu kokarin da nake kenan na koya mata sana'a duk abin kuma da take so shi nake ƙara mata ƙarfin gwiwa a kai.
0: Kina ba ta ƙarfin gwiwa?
1: Yawwa ta je ta koya sana'a saboda ni I don't believe in ko dan da mata ni ban zama ta ƙatuwar budurwa a gaban iyaye na ba ce na yi roƙo so ban iya.
0: To yanzu kamar wani irin buri kike so ki cimma a harkar sana'a ki?
1: Shin asan ciniki na asan kayana asan kayana kamar yadda dai aka sani yanzu kusan dai yanzu sunan ma ya je viral shi ma ɗan a Instagram sakamakon wani kick review da aka yi na Mansura Isa maybe ko kun ji labarin shi ko. So ta ce za ta siya cakes za ta yi review honest review so ta yi ta siya cakes har da nawa ni kusan ma ni ci yar auta a cikinsu duk waɗanda ta siya na sun kin ga manya ne suna da suna. So wannan shi ma wani katon ƙalubale ne da izo mu saboda ni zuciya na is very clean ina zaune da kowa ƙalau gaskiya ko mutane suna so na ni ma ina son su ina son masu so na. So a wannan time ɗin lokacin da ban taɓa zaton cewa ba a taɓa siyan kaya na aka ci min mutunci ba sai a wannan lokacin. So kawai na tashi da safe na zo ga irin messages waya na aroki nake ina duba to wacce ta siya kikin ta hannuna ta kai mata sai nake ce mata yaya ta ji daɗin shi kuwa sai take ba ta kula ni ba ba ta yi magana ba sai in shiga Instagram ba sai na ga an ta caccaka ba ana ta yin review ana ta yin review kuwa ana cancellation ana zuwa kaina daga abu ya yi haɗa wai magana na sa screen a cikin kana kawai ni ina kallo kawai sai kuka. Na fasa kuka na ce ina lillahi dan abin da nake jalabtawa ina dan rufa mu kaina asiri ina dan ba mama na kafin ta rasu ina dan yin abubuwa a ni. Kawai kuma sai yanzu ta zo ta rusa all my thinking was that ai ba za a ƙara siya ba.
0: Kawai kin riga kin sa
1: na saddaka na sare kawai har ma na kira ƙawaye na yawancin da muke groups din nan na groups dare har na ce musu gaskiya ni na ma bar sana'a kar ku ji ni shiru ga abin da ya faru kuma na ga yau muku zan ƙara batun da ma zai siya. Sai suka ce to da ita ce ta kawo miki ciniki kaza kaza sai na fara cewa to ai yanzu mutane sun san ta brand ina ba a san.
0: To masu kallonmu da sauraronmu musamman ma mata da fatan kun ji irin gwagwarmayar da ta yi har ta taka a matsayin da ta ji da irin nasarorin da ta samu sannan kuma tana wannan iyakacin labarin ta ya isa kasancewa duk wata sana'a da za ka yi dole sai ka dage ka yi gwagwarmaya sannan kuma ka jajirce kafin ka kai ga nasara duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin mace mai tallafawa gida sai wani makon idan Allah ya kai mu. Suna na Hafsa Tawan Sheka nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahama Radio da TV sai wani satin Allah ya kai mu.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ما سورة ولا شري نا دولة المسلمين وندا جدريد الرحمة من البركة يكي أوكر نوين جبات الدولة شري قليكو Allah muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan masu sauraron wannan shiri basu manta ba a shirinmu da ya gabata na ƙarshe, muna dai cikin tattaunawa kan yanda aka samu kafuwar daular musulunci bayan ƙare ko bayan faduwar dauloli ko gwamnatoci na sarakunan kasar Hausa, wanda jihadin da Sheikh Usman bin Fodi ya jagoranta. Bayan faduwar gwamnatin sarakuna ta kasar Hausa, abinda ya biyo bayan ta, kamar yanda shirin da ya gabata ya nuna, cewa gwamnatin musulunci ita ce ta mai gurbinta a bisa ka'ida da tsari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda dukkanin mu muka sani, annabi ya faɗa cewa zan bar ku akan abubuwa guda biyu, matukar kun yi riko da su har abada ba za ku bata ba. Annabi ya ce su ne kitaballahi wa sunnati, littafin Allah da sunnata, wanda su ne abubuwa guda biyu kacal da annabi ya bar al'ummarsa a kai. Su kuwa littafin Allah da sunnar manzon Allah suna kunshe ne da umarni da hani, suna kunshe ne da dokoki da wato hukunce-hukunce da suka shafi wannan addini namu kai tsaye. Shi sa wato a shirin da ya gabata mun ga cewa muna bayani akan yanda shi Sheikh Usman da almajiransa suka yi kokarin dora gwamnatin da za ta jagoranci al'ummar kasar Hausa da kewayenta akan tsarin kitabu da sunna. Abu na farko, kamar yanda aka yi bayani, shehu da aka gama wato bayan an cinye alƙalawa ko an cinye ƙasashen Hausa, to Sheikh Usman ya bai riƙi shugabancin ƙasa ba, sai ya raba ƙasar gida biyu kamar yadda muka faɗa a baya, da yankin abin da ya shafi ɓangaren gabas da kuma abin da ya shafi ɓangaren yamma. Ɓangaren gabas ya saka Muhammadu Bello a matsayin shi ne shugaba mai kula da wannan yanki na faɗin, wato ainihin ita wannan yanki na gabas na daular, wato ainihin Sheikh Usman. Muhammadu Sheikh Abdullahi Gwandu kuma ya zama shi ne wanda yake shugabantar da kula da dukkanin abin da ya shafi yammacin wannan daula ta daular Usman bin Fodi. Waɗannan mutane biyu, kamar yanda aka sani, su suka bayan Sheikh Usman babu wanda ya kai su a mataki na ilimi. Abu na farko kenan, babu wanda ya kai su a mataki na fahimtar gwagwarmaya daga inda aka taso da inda aka taho da kuma inda ake yanzu. Kuma babu wanda ya fi su fahimtar kasar Hausa da al'ummar da take cikinta da al'adunta da ɗabi'unta. Babbar shaida, an kuka duba za ku ga rubutun shi Shehu Muhammadu Bello Imfaqul Mansur, wanda madogara ce babba ga marubuta wajen sanin mecece kasar Hausa, ƙabilun da suke cikinta da kuma irin ɗabi'unsu da halayensu. Kuma Shehu Usman da kansa ya musu shaida cewa idan kana so ka san harkokin siyasa da gwamnati,
to kalazinci karatun littattafan Muhammadu Bello. In kuma kana son ka san menene shari'a ta addini, to kalazinci karatun littattafan Shehu Abdullahi Gwandu. Wannan haka Shehu Usmani ya kawo cikin littafinsa na Jami'ul Ikhwani, don haka kaga ba su shugabancin wannan ƙasa. Aba Muhammadu Bello bangaren gabas, aba Muhammadu Abdullahi Gwandu a bashi bangaren yamma, to wannan yana nuna an ajiye ƙwarya a gurbinta. Wato masana siyasa ne, masana shari'a ne, kuma wanda suka san ƙasar da halayen mutanen ƙasar, don haka gwamnati za ta yi kyau kenan. Don haka shi Shehu Abdullahi Shehu Usmanu sai ya koma rubuce-rubuce na littattafai da kuma karantarwa, da kuma kawai nusar da shugabanni ne ya kamata su yi, amma shi bai tsoma hannunsa cikin mulkin gwamnatin musulunci ta wannan daula ba. To kamar yadda muka faɗa asasi, kamar yadda manzon Allah ya nuna cewa ya bar mu ne akan littafin Allah, don haka tsarin shari'ar musulunci har abada al'ummar da duk ta jingine gwamnati irin ta musulunci, to har abada ba za ta ci nasara ba, har abada ba za ta ci nasara ba. In dai musulma ce ta jingine alqur'ani da sunnar manzon Allah, to har abada ba za ta ci nasara ba a komai, sai da ta zama koma baya. Makiyanta za su haukanta, za ta zama kaskantacciyar al'umma. Wannan kuma shine abin da mu muke gani a yau, saboda Allah ta'ala ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka, duk wanda ya bijire wa littafina shine azzikiru. Abinda muka aiko manzon Allah da shi ka bijire masa, to kana da rayuwa mai kunci a nan duniya. A ranar alkiyama kuma Allah zai tashi mutane makafi, kuma makomansu za ta zama wuta. Saboda shi wannan littafi, shi alqur'ani manual ne na dan adam ya

wasiƙarsa da ya rubuto wa sarkin Kano Muhammad bin Yakubu wajen kokarin dora shi akan ya tsaya akan shari'ar Allah, kai ya kuskure ya sauka daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shehu Usman ya kawo kofin wasiƙar a littafin sa Sirajul Ikhwan. To dan haka su irin waɗannan akwai ɗaiɗaikun sarakuna na musulunci wanda suka bi tsarin Allah, amma mafi yawa sarakunan da suka zo sun tafi yadda tsarin sarautar su ne akan son zuciya, akan al'ada, dan haka da yawan su ba su nisanci shirka ba. Sai ya zama da yawa daga cikin sarakunan ƙasar Hausa mafi yawa daga cikin su mushrikai ne, saboda suna shirka, suna harkar bori, suna mu'amala da aljanu, suna tsafi da sauransu. Wannan nau'i ne da yake warware imanin mai imani. Shi sa Shehu Usman ya samu da dama sarakunan ƙasar Hausa suna da awar musulunci, amma kuma sun fita daga musulunci ba su sani ba. In ka duba littafinsa mai suna Tanbihul Ikhwani ala ahwali ard as-Sudani, za ka ga ya kawo wannan. In ka duba littafinsa Nurul Albabi, za ka ga ya kawo matsalolin da ya samu a ƙasar Hausa. Nan ga musulmi yana sallah, amma kuma shi bai ma san ya warware kalmar shahadarsa ba, wanda ita kalmar shahada kamar alwala ce. Yanda ka san alwala, akwai abin da yake warware alwala, to haka nan ma akwai abin da yake warware kalmar shahada, ma'ana akwai abin da yake warware imani. Kuma in yawan nan warwarewar ko ka yi la ilaha illallah sau miliyan kullun kake karantawa, in ba kai niyya ta dakacewa ka tuba ka dawo musulunci ba, to wannan la ilaha illallah ba za ta amfani ka ba. Dan haka malamai suka fitar da babin ridda. Musulmi shi yake yin ridda, shi ne musulmi ya bar musulunci, shi ne ridda. To akwai kalmar da za ka faɗa, ko akwai aikin da gaɓarka za ta aikata, kana yin waɗannan abubuwan ko magana ko aikin, ka fita daga musulunci, sai ka sake sabon musulunci. To in mutum bai sani ba, sai ya ci gaba da rayuwa a haka, ya yi ridda bai san yayi ba, don haka har ya mutu yana murtaddi bai sani ba. Don haka wannan yana nuna cewa su sun gina gwamnatinsu saɓanin yanda sarakunan Hausa a baya, kafin su karɓi mulki daga hannun sarakunan ƙasar Hausa, to su sun gina akan Ƙur'ani da Sunna. Wanda da yawa a yau irin akwai kamanceceniya tsakanin al'ummar ƙasar Hausa ko arewacin Najeriya a yau da sarakuna lokacin mulkin sarakunan ƙasar Hausa kafin jihadi. A wajen siyasa da tafiyar da gwamnati akwai kamanceceniya kwarai, yanda sarakunan ƙasar Hausa suka jingine maganar Allah da ta manzon Allah a cikin gwamnatinsu, haka yau musulman arewacin Najeriya suka jingine maganar Allah da ta manzon Allah a cikin harkar gwamnatinsu. Kaga kenan, ashe babu mamaki irin abinda sarakunan ƙasar Hausa suka fada, shugabannin wannan zamani na arewacin Najeriya su ma su fada. Tana iya mutum ya ridda bai sani ba, amma kuma gashi musulmi ne, yana sallah yana azumi, amma bai san ya fita daga musulunci ba, sai a alkiyama za ta bayyana. Zai tsinci kansa yana mamaki. Isa Shehu Usman a littafin sa Tamyizul Muslimina min al-Kafirina yace wasu sai ranar alkiyama za su gane ma su kafirai ne, domin Allah zai tashe su a cikin kungiyar kafirai. Ba su san sun bar musulunci ba. To a yau da yawa akwai irin wannan yanayin, mutane na barin musulunci ba su san sun bar shi ba. Kamar yadda manzon Allah ya ce zamani zai zo mutum zai yammata yana musulmi kafin wayewar gari ya koma kafiri, bai sani ba. Ko ya wayi gari yana musulmi kafin yamma
ya bar musulunci bai sani ba. Wannan shine halin da muke ciki a yau. Don haka akwai kamanceceniya ƙwaran gaske tsakanin gwamnatocinmu ko al'umman musulmi na arewacin Najeriya a yau da kuma zamanin Shehu Usmanu kafin jihadi, yanda sarakunan Hausa da al'umman musulmi ƙasar Hausa suke a wancan zamani. Don haka wannan ya zama akwai ƙalubale mai girma a gaban sabuwar gwamnati da ta zo da sunan musulunci. Wannan ya bayu ga kamar yanda za mu ga a yau muna da'awar mu masu aƙida ne, aƙida sahihiya. To a irin wannan zamani da musulmi suka tsinci kansu kuma suka zama dirshan, ba wani aiki da Allah da mutane suka tashi suna yi don su canja abin da tura mulkin mallaka suka kawo, kake maganar wata aqida sahihiya? Mutane ba sa kan Alkur'ani da Sunna a rayuwarsu, a shari'arsu, a siyasarsu, a mu'amalarsu, ba sa tuntubar Allah, ba sa tuntubar manzon Allah, sai dai son zuciya? Kake maganar wata ingantacciyar aqida? Gashi Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ina maganar ingantacciyar aqida a wannan zamani? An jingine Alkur'ani, an jingine sunnar manzon Allah a tafiyar da rayuwar al'umma. Ba ruwan Allah, ba ruwan manzon Allah a cikin gudanar da rayuwar mutane. Manuel din da ya bamu mun jingine shi. Kuma kace kana tare da ingantacciyar aqida? Ai babu ingantacciyar aqida da ta wuce Allah ne zai ce kai shi kadai, kuma shi zai ce ka bari ka bari. Wannan ita ce aqida. Allah ya ce kai kai, ya ce ka bari ka bari. Wannan sa ice kai kace a'a, sai in ya dace da abin da Ubangiji na yace. In bai je dace da abin da Ubangiji na yace ba, to kai baka isa ka sani ba, dan ba kai ka halice ni ba. Wannan ita ce aqida a musulunci. Akan ta manzon Allah ya tsaya, ita ce ma'anar la ilaha illallah, ita ce maganar aqida sahihiya. Babu wani wanda ya isa, tace ma'anar la ilaha illallah, babu wani wanda zai ce ai ko a bari, sai Allah, illallah, sai Allah kawai. Ba kawai a babun bauta ne kawai Allah yake da hurumin shi kadai za a bauta ba, ai duk rayuwar mutane bauta ce a wajen Allah. Duk rayuwa gaba dayanta bauta ce, kuma shi kadai in ka bi shi ne kake da ingantacciyar aqida. Wannan ji ilaikum ya bani adama an la ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Allah ce ya ku mutane, ƴaƴan Adam, mun dauki alƙawari gare ku ba tun kuna cikin alamar zarri, ban dau alƙawarin cewa kar ku kuskura ku bauta wa shaytan ba, ni kadai za ku bautawa. Innahu lakum aduwwun mubin, shaytan haƙiƙan maƙiyi ne gare ku, mai bayyana ƙiyayyarsa gare ku. Ka taɓa ganin wanda yake wa shaytan sallah ko yake mara azumi? Amma me yasa Allah ya kira cewa amma ta'budu shaytan, kada ku bautawa shaytan? Saboda idan shaytan ya baka umarnin ka yi abu, abin nan kuma ya ci karo da abin da Allah ta'ala ya ce kar ayi, ka bi shi, ka bauta masa. Domin ai ita bauta shine ittisalul awamiri wal jinabun nawahi, shine bautar Allah. Ka bi abin da yace kai, ka bar abin da yace ka bari, shine ibada a wajen Allah. To Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun, mu rantsi da Ubangijinka ya Rasulullah, mutane ba za su yi imani ba
hatta yuhakimuka.

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio Faran cikin al'umma. Yau 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai da 25 ga watan Agustan shekara ta 2026. Sunana Amatul Mez Abdulrahman ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Tinubu ya bukaci al'ummar Najeriya su dage wajen yin addu'o'in magance matsalar tsaro da sauran bala'o'i da kasar nan ke fama da su. A cikin sakon da ya fitar na ranar Maulidi ta nan mai taimaka masa kan yada labarai Bayo Onanuga, Tinubu ya ce ya kamata musulmai su dage wajen yin koyi da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka na shugaban ya bukaci malaman addini a Najeriya si amfani da lokacin wajen yi wa ƙasa addu'a tare da yi wa al'umma hudubar koyi da fiyayyen halitta a al'amuran su da suka jibanci kishin ƙasa. A ranar talata ne al'ummar musulmi a faɗin duniya suke murnar ranar haihuwar fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To nan ma dai gwamnatin tarayya ta fara rushe tsohuwar gadar Kata Bridge da ke Lagos domin gina sabuwar gada mai tsawon kilomita 1.99. Ministan ayyuka David Umahi ya ce an dauki matakin ne bayan gudanar da binciken ƙwararru wanda ya tabbatar da cewa tsohuwar gadar ta lalace fiye da yadda za a iya gyara ta. Ya ce binciken da aka gudanar a shekara ta 2013 da kuma 2019 da kuma wani sabon bincike da aka yi a ƙarƙashin gwamnatin yanzu duk sun nuna cewa gadar na cikin mummunan hali musamman ginshiƙanta da ke ƙarƙashin ruwa. Umahi ya bayyana cewa wasu daga cikin ginshiƙan gadar da kuma tubalan da suke riƙe da su sun lalace sosai, lamarin da ya sa rushe gadar gaba ɗaya da sake gina sabuwa ya zama dole. Sabuwar gadar da za a gina za ta kasance mai tsawon kilomita 1.93 kuma an kiyasta kuɗin aikin da ya kai naira biliyan 548 da miliyan 980. Gwamnatin tarayya ta amince da ware hanyoyin sadarwa na ƙasa da za su zamo dandalin gano gidaje da halastattun wuraren kasuwanci a Najeriya. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima, wanda shine shugaban majalisar zartarwa na ƙasa, ya ce sabon tsarin zai taimaka wajen ƙarfafa tsaro da faɗaɗa damar samun ayyukan dogaro da kai da inganta aikin ceto a lokacin gaggawa da kuma rabon tallafin gwamnati. Ya bayyana cewa tsarin zai samar da ingantaccen tsarin adireshi da zai taimaka wajen tsara ayyukan gwamnati da bunƙasa kasuwanci da inganta isar da ayyukan more rayuwa ga jama'a tare da kare bayanan sirrin 'yan ƙasa. An amince da tsarin ne a wani taron majalisar da aka gudanar a Abuja, inda aka sanya ma'aikatar kimiyya da fasaha da ƙirƙire-ƙirƙire a matsayin sakatariyar majalisar mai kula da fasahar zamani da daidaita bayanai da kuma samar da ƙa'idojin aiki. Shettima ya ce shirin na daga cikin ƙoƙarin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu a ƙarƙashin shirin sabunta fatan 'yan Najeriya. Tunan ma dai shugaban ƙasa Bola Tinubu ya buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi a Najeriya da su tabbatar da adalci da daidaito wajen kyautata cigaban al'umma tun daga tushe. Shugaban ya bayyana haka ne a Abuja a cikin jawabin da sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume ya gabatar a madadinsa a wani taron horaswa da hukumar kula da zaman tarayya ta shirya domin shugabannin ƙananan hukumomi. Taron na da nufin ƙarfafa yadda ake aiwatar da tsarin daidaito da wakilci a matakin ƙananan hukumomi. Tinubu ya ce bambancin al'adu da ƙabilu na Najeriya na daga cikin ginshiƙin ƙarfinta, yana mai cewa samun nasarar tafiyar da wannan bambanci na buƙatar adalci da gaskiya da kuma baiwa kowa dama. Ya kuma buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi su tabbatar da cewa wajen ɗaukar ma'aikata da gudanar da mulki da raba albarkatu da damarmaki ana yi ne cikin adalci ba tare da nuna wariya ba. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi kira ga Gwamna Abba Kabir Yusuf da ya gaggauta ɗaukar matakan shawo kan ɓarkewar cutar diphtheria da ake kira da suna mashaƙo a ƙaramar hukumar Rano. Kiran ya biyo bayan wani ƙudurin gaggawa da ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Rano Ibrahim Muhammad ya gabatar a zaman majalisar na ranar Litinin ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar Ismail Falgore. Ɗan majalisar ya bayyana cewa ɓarkewar cutar ta fi ƙamari a yankunan Riɗin da Sabuwar Ƙaura da ke cikin ƙaramar hukumar, inda watanni suka ce cutar ta yi sanadin mutuwar sama da yara 50. Majalisar ta kuma buƙaci gwamnati da ta dauki matakan gaggawa domin dakile ƙara yaduwar cutar da kuma ceto rayukan sauran yaran da ke cikin hadari. To anan ma dai hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano, Karota, ta ce ta kama wani direban da ya kokarin kaucewa kamun jami'ai hukumar a wani shingen bincike da ke adambata. Mai magana da yan hukumar Karota a jihar Kano, Abubakar Ibrahim Sharada, ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce direban ya kade mataimakin shugaban tawagar yan sintiri na hukumar Karota, Nasir Abdullahi, wanda ya samu munanan raunuka tare da karaya har wuri 6 a sassa daban-daban na jikinsa. Bayan direban ya tsire daga wurin, jami'an leken asiri na hukumar ta Karota suka ci gaba da farautarsa har sai da suka gano inda yake. Sanarwar ta ce daga bisani an miƙa direban ga sashen kula da zirga-zirga na rundunar 'yan sandan jihar Kano da ke a kofar Nasarawa domin gudanar da bincike da kuma ɗaukar matakin da ya dace a kansa. Mai magana da yan hukumar Karota jihar Kano, Abubakar Ibrahim Sharda, ya ƙara da cewa jami'an da lamarin ya shafa, Nasir Abdullahi, na kwanci a sashen ba da agajin gaggawa ga waɗanda haɗura suka rutsa da su a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad, inda likitoci suka tabbatar da cewa ya samu karaya guda 6 a sakamakon haɗarin. Rundunar sojin Najeriya ta ce sama da 'yan ta'adda 150 ciki har da kwamandoji da mayaƙa sun miƙa wuya ga dakarunta cikin makon da ya gabata. Muƙaddashin jami'an yaɗa labaran soji, Captain Muhammad Gani, ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a Maiduguri, inda ya ce 'yan ta'addar sun miƙa wuya ne ga dakarun haɗin gwiwa a shiyar arewa maso gabas a ƙarƙashin sumaman haɗin kai a wani ci gaba da ake samu wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin arewa maso gabas. Ya ce waɗanda suka miƙa wayan sun haɗa da manyan kwamandoji da mayaƙa da wasu masu alaƙa da ƙungiyoyin ta'addanci. Gwani ya ƙara da cewa wannan ci gaba na nuna cewa matsin lambar da ake yi na ƙara yin tasiri a cikin ƙungiyoyin ta'addanci, musamman wajen taƙaita zirga-zirgar su, hanyoyin samun kayayyaki, jigilar kayan tallafi da kuma ikon ci gaba da riƙe mayaƙansu a maɓoyarsu. Wuraren yawon buɗe ido na daga cikin muhimman wuraren da ke ba al'umma da maziyarta damar samun nishaɗi, shaƙatawa, nutsuwa da kuma ƙarin sanin tarihi da al'adun al'umma. Najeriya na da ɗimbin wuraren yawon buɗe ido da suka shahara, waɗanda ke da kyawawan yanayi da ababen tarihi da ke jan hankalin maziyarta daga ciki da wajen ƙasar nan. Wakilin mu Shamsu Muhammad Kundila ya duba muhimman wuraren yawon buɗe ido da kuma ƙalubalen da ke wato da suke fuskanta.
1: Wuraren yawon buɗe ido na daga cikin abubuwan da ke taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki ta hanyar jawo maziyarta da samar da ayyukan yi ga al'umma. Najeriya na da wurare masu ƙayatarwa da suka haɗa da duwatsu, wuraren tarihi da wuraren shakatawa da ke ɗauke da tarihin al'adu. Sai dai wasu daga cikin wuraren na fuskantar ƙalubale, lamarin da ke rage yawan maziyartan da ke ziyartarsu. Wasu maziyarta irin waɗannan wurare sun ce inganta hanyoyin tsaro, tsafta da samar da abubuwan more rayuwa na da matuƙar mahimmanci wajen ƙara yawan masu ziyartar wuraren.
2: Zan ziyarci wuraren nan shekarun baya, lokacin duniya hankali na kwance, babu wani kwanciyar hankali ga insecurity. Na je Yankare, na je Suman Jibir Park, Yes Ambali da sauran gurare da muke da su a cikin jihar Kano. Guraren yanzu duk an bari su lalace.
3: 36 a Najeriya ina fita. Misali akwai wanda ake cewa Ogomo Show ko gidan namomin daji, a ce wai ba mu da namomin daji. Sannan ka duba kamar Yankari, Yankari kwanaki na je kiɗe ba wasu namomin daji, wai aka zo Kano mai ɗimbin tarihi. Tun zabanin tsumburbura da burbushe, kayan yaƙi ma wai babu. Wannan abun kunya ne a gare mu. Sai dai ga hotunan sarakuna.
1: Masana harkokin yawon buɗe ido na ganin cewa idan aka baiwa waɗannan wurare kulawar da ta dace, za su iya samar da ayyukan yi tare da ƙara kuɗaɗen shiga ga gwamnati da al'umma. Aminu Muhammad Kyautar Yiminkira ɗaya ne daga cikin waɗanda suka daɗe suna aiki a gidan adana kayan tarihi na Kano, ya bayyana mana tasirin waɗannan wurare ga al'umma.
4: Wurare ne wanda daman tun hali aka ware su domin shakatawa da kuma buɗe ido, wasu wuraren ma har da ilimi, wanda suka haɗar da wajen namun daji, gidajen tarihi da lambuna da wurare na hutawa wanda aka yi gadin kenan. Waje ne wanda zaka ga akwai bishiyu da dama wanda ana son likitoci mutum ya rika samun kyakkyawar iska. Ƙarancin wuraren nan ya ta'allaka ne akan rashin tsari daga gwamnati.
1: to wannan mataki ya kamata gwamnati ta dauka wajen farfado da waɗannan wurare domin su sake zama masu amfani ga jama'a
4: gwamnati ta sa kaimi wajen sababbin wurare da iruri wanda ba su da su
3: da ya kamata a ci gaba da dasa bishiyu bude irin wannan dazuzzukan da kuma wuraren shakatawa inda za a samar da bishiyoyi wanda za su rika samar da iska mai kyau mana garciya ga lafiyar al'umma
1: baya ga nishadi da ɗebe kewa wuraren yawon bude ido na taimakawa wajen bunƙasa al'adu koyar da tarihi da kuma samar da ayyukan yi ga matasa masu ruwa da tsaki na kira ga gwamnati da masu zaman kansu da su ƙara zuba jari wajen raya waɗannan wurare tare da inganta tsaro tsafta da abubuwan more rayuwa Shamsu Muhammad Kundila a labaran rahama
0: to daga bangaren tattalin arzikin ƙasa kuwa shugaban ƙasa Bola Tinubu na shirin jagorantar wani sabon yunkuri a nahiyar Afrika da nufin dakile fitar da albarkatun madanai masu muhimmanci daga nahiyar a matsayin danyen kaya kawai Tinubu zai jagoranci wani babban taron ƙasashen Afrika kan madanai masu muhimmanci da za a gudanar a birnin New York a watan Satumba domin ƙarin bayani kan wannan rahoto na tattalin arzikin ƙasa ga wakiliyarmu
5: Gwamnonin jihohi 36 na fuskantar ƙarin matsin lamba domin su yi bayani kan yadda suka kashe kudaden al'umma da suka karba a matsayin rabon kudaden shiga daga kwamitin rabon kudaden asusun tarayya a cikin shekaru uku da suka gabata. Wannan bincike ya biyo bayan bayyanar da cewa asusun tarayya ya raba kusan naira triliyan 47 ga matakan gwamnati uku a cikin shekaru uku tun bayan cire tallafin man fetur. Haka kuma gwamnatin tarayya da jihohi 36 da ƙananan hukumomi 774 sun raba jimillar naira triliyan 93 da miliyan 216 daga asusun tarayya a tsakanin shekara ta 2017 zuwa 2025. Gwamnatin tarayya ta kashe naira triliyan 6 da biliyan 470 wajen bunƙasa muhimman ayyukan more rayuwa tsakanin watan Yuni shekara ta 2023 da Disambar shekara ta 2025 inda manyan ayyukan titina suka cinye fiye da rabin kuɗin. Wani bincike da aka gudanar kan sabon rahoton gwamnatin tarayya ya nuna cewa hanyar Lagos zuwa Kalabace ta samu kaso mafi yawa daga cikin ayyukan more rayuwa da aka zaɓa inda aka ware naira triliyan 2 da biliyan 230 domin gudanar da aikin ta. An buƙaci babban bankin Najeriya CBN da ya faɗaɗa tsarin sa ido kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi ta yadda zai haɗar da haɗuran da ka iya tasowa daga kamfanoni da hanyoyin sadarwa da sauran abokan hulɗar fasaha. Director General na hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa NIDA Kashifu Inuwa ya ce tsofaffin hanyoyin sa ido da ka'idojin gudanarwa ba su ƙara wadatarwa ba a tsarin hada-hadar kuɗi da banguna ke ƙara dogaro da kamfanonin fasaha da kuma tsarin sadarwar zamani. Rahoton da ke da jibi da batutuwan tattalin arzikin ƙasar kenan. Fatima Yunusa Musa a labaran rahma.
0: To labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai ta alamar da kullum na gidan Radio Rahma Farancikin al'umma mai yaɗa shirye-shiryen ta kan mita 97.3 Zango na FM. Za ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu a www.ramatv.com. A dakace mu muna da labaran namu zai ɗora.

0: barkanmu da dawo yanzu kuma labaran namu zai dora da alama ɗaya daga cikin batutun da ya ja hankali a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine gwamnatin tarayya ta ce janye talafin man fetur ya taimaka wajen tabbatar da wadatar man fetur a ƙasar nan tare da ƙara ƙarfafa harkokin zuba jari a Najeriya. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya yi gargaɗin cewa dawo da talafin man fetur na iya mayar da Najeriya baya a fannin cigaban tattalin arziki. Ana ku rayuwar wani irin cigaba kuka samu tun bayan janye talafin man fetur? Shin janye talafin ya inganta wato shin janye talafin ya inganta rayuwar jama'a ne ko kuwa ya ƙara tsadar rayuwa? Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku daga dandalin namu na sada zumunta da muhawara dake a Facebook tare da wakilinmu Usman Ibrahim Datti.
1: Sakonmu na farko a jerin sakonnin ku shine sakon Abdulmazid Lawal Aisani inda ke cewa babbar matsalar a da cin wasu tsirarru ne ke cewa suna cinye tallafin mai sai aka cire tallafin amma duk da haka dan kasa ya kasa gane alfanun cire tallafin a cikin sa ko ta bangaren mor rayuwa a arzikin da Allah ya yi wa Najeriya da albarkatun mai bai kamata a ce ana shan lita sama da naira 1000 ba sai dai shi gwamnati hakan rijiya muka gani bamu ga wani cigaba ba duba da yadda al'ummar Najeriya musamman yankin na arewacin Najeriya suke cikin wani irin hali na kakanikayi sakamakon ci da talafin man fetur da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kamata hankalin masu saran kaba ya koma garina a ra'ayin Mustafa Ali Zakata kuwa cewa a gaskiya dai wannan lamari janyo hanyoyin samun manyan kudade a bangaren gwamnati da shugabannin siyasar kasar nan amma wajen talakawan kasa da karamin ƴan kasuwa ma'aikata da sauran mutanen kasar an samu matsin tattalin arziki sosai darajar naira ta kare kayan masarufi sun yi tsada sosai talakawa suna cikin yanayin wahala Allah ya kara taimakon mu amin sakon mai karshe a jerin sakonnin ku shine sakon Abubakar Sali inda yake cewa gaskiya babu wani ci gaba da aka samu sai dai mako ma baya wanda kullum nake roƙon Allah ya kawo mana dauki alfahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangaren inganta rayuwar al'umma abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yanzu kananan ƴan kasuwa sun zama almajiri kananan manoma sun zama almajiri kananan ma'aikata sun zama almajiri duk wanda aka ce ga wani tallafi to ba shakka sai ya karba kadan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci muna da damar tattauna muhawara akan wannan mawdu'in kuma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaran mu na gaba Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma.
0: Idan muka tsallaka kasashen ƙetare jami'an Pakistan sun ce sun samu gagarumin ci gaba ta tattaunawar diplomasiya da aka gudanar a birnin Tehran na Iran da nufin kawo ƙarshen yakin da ake yi tsakanin Amurka da Isra'ila da Iran din. Tattaunawar ta gudana ne a ranar Litinin yayin wata ziyara ta diplomasiya da shugaban rundunar sojin Pakistan Field Marshal Syed Asim Munir da ministan harkokin cikin gida Mohsin Naqvi suka kai Tehran. Rundunar sojin Pakistan ta ce ziyarar na daga cikin kokarin diplomasiyar kasar na kawo ƙarshen rikicin da kuma samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin. A yayin ziyarar Syed Asim Munir ya gana da wasu daga cikin manyan jami'an Iran ciki har da shugaban kasar Masoud Pezeshkian da ministan harkokin wajen kasar Abbas Araghchi. Faransa da Saudiya sun sanar da shirin gina wani katafaren wurin shakatawa na nishadi da darajar sa ta kai euro biliyan 6 wato kimanin dala biliyan 7 a kusa da birnin Paris an cimma yarjejeniyar ne yayin ganawar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ne da yariman Saudiya Mohammed bin Salman a fadar shugaban kasar Faransa. A cewar fadar shugaban kasar Faransa aikin zai kunshi gina wuraren shakatawa guda uku. Ana sa ran aikin zai samar da guraben ayyukan yi kusan 22,000 kuma kamfanin kiddiya wani bangare na asusun zuba jari na Saudiya ne zai jagoranci aikin. Tana ma dai Amurka ta cire sirri daga jirin kasashen da take lakabi da masu daukar nauyin ta'addanci. Shugaban Siriya Ahmad al-Sharaa ya bayyana matakin a matsayin wani muhimmin sauyi na tarihi. Yana mai cewa zai taimaka wajen farfado da kasar bayan shafe shekaru 14 ana yakin basasa. Matakin ya fara aiki ne bayan kammalawa dun kwanaki 45 da majalisar dokokin Amurka ke da shi na duba batun. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce an dauki matakin ne bisa la'akari da wasu matakan da gwamnatin Siriya ta dauka da kuma alƙawarin da ta yi na nishadantar da duk wani nau'i na ta'addanci na ƙasa da ƙasa. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya sanya hannu kan wata doka da za ta baiwa gwamnatin kasar damar karbi ikon wasu muhimman ababen more rayuwa na wani dan lokaci inda aka gano cewa ba a kare su yadda ya kamata daga harhara ba. Sabuwar dokar ta baiwa gwamnati damar kwace ikon kula da wasu cibiyoyi ko kadarori idan masu su suka gaza kare su ko kuma suka kasa gyara barnar da aka yi musu cikin gaggawa. Matakin na zuwa ne yayin da Ukraine ke ci gaba da kai harhare jiragen sama na marasa matuƙa kan wasu muhimman ababen more rayuwa a Russia. To yanzu kuma ga rahoton hasashen masana ne da za a iya tashi da shi da a wato a gobe Laraba da Rida Zahra Abdulrahman Indabawa.
2: Labarin da ya jira Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano Jalla mai dale da gauran dutse da dutse da ke jihar Jigawa. Hasken rana da kadawar iska jefi-jefi za a samu a kan ma'auni yanayi na 33. Kaduna garin gwamna, ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 30. Daga bisani yanayin ka iya komawa 21. Babban birnin tarayya Abuja, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi 30. Ilorin jihar Kwara da mina da ke jihar Neja, ruwan sama da tsawa tare da kadawar iska mai sanyi za a iya samu a kan ma'aunin yanayi na 30. Daga kudancin kasar nan kuwa, Ibadan da ke jihar Oyo, ruwan sama da kadawar iska za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 35. Daga bisani yanayin ka iya komawa 29. Lagos wato Iko da yaddar Allah, ruwan sama tare da iska kadan-kadan ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 28. Idan muka tsallaka kasashen da ke makwabtaka da mu kuwa, Niyami da ke jamhuriyar Nijar, inda cikin yaddar Allah yanayin zai kasance cikin ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 35. Daga bisani yanayin ka iya komawa 23. Kaira da ke kasar Egypt, hasken rana tare da iska mai karfi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 39. Za mu gaggare ya sashen masana yanayin da kasa mai tsaki wato Makka, inda yanayin da amincewar Ubangiji zai kasance cikin hasken rana da kadawar iska a bisa ma'aunin yanayi 41. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ketare. Zara'u Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma.
0: To da rahoton hasashen masana yanayin labaran namu na wannan lokaci, kammala sai dai kafin mu sallama ga tashin muhimman kanin su. Tunda fara mun ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya buƙaci Najeriya su dage da ta domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar nan, yanda gwamnatin tarayya ta fara aikin gina sabuwar gadar sama a jihar Lagos mai tsawon kilomita 1.99. Majalisar Dokokin Kano ta ce barkewar cutar diphtheria ta halaka sama da yara 50 a Rano. Daga ƙetare mun ji cewa Faransa da Saudiya sun shirya gina katafaren wurin shakatawa na euro biliyan 6 a Paris. Sakon hikimar mu na wannan rana na cewa halayen banza tamkar fasarriyar tayar mota ce. Wato, halayen banza tamkar fasasshiyar tayar mota ce. Babu wurin da za ta kai ka har sai ka sauya ta. Ka sauya halayenka tun kafin lokaci ya ƙure maka. Allah ya samu dace, amin. Amadadin sashi labarai da lamarai da kullum na gidan Radio Rahma Faran cikin al'umma, musamman editan da ya tace tattara labaran, Rabiu Sadauki Kura, sai din da karanta a matulmi Zabdrama na ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Faran cikin al'umma Rahma Radio a kan mita 97.3 zango na FM.
3: Cibiyar Adabi da Al'adun Hausa tare da tallafin gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ta hannun hukumar tarihi da al'adu ta jihar Kano na gayyatar ku zuwa babban bikin ranar Hausa ta duniya ta shekarar 2026.
4: Jigon bikin kuwa shine al'adunmu a goben mu.
3: Za a yi baje kolin kayayyakin gargajiya, wasannin makera, mahauta, wanza mai da masunta, hawan kaho da sauran wasannin gargajiya, waƙoƙi, raye-raye da wasannin kwaikwayo tare da halartar fitattun jaruman kaniwo.
4: Kai, wannan ba taro bane kawai, bikin harshe ne, bikin al'ada ne, bikin tarihi ne.
3: Wannan gagarumin biki zai gudana ne a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekara ta 2026 da misalin karfe 10 na safe a babban filin wasanni na Sani Abacha Stadium, Kofar Mata, Kano.
4: Shiga kyauta ne, masu sana'a da masu fasahar gargajiya ma za su baje kolin kayayyakin gargajiya kyauta.
3: Domin ƙarin bayani sai a tuntube mu a lambar waya 0803317392 ko 0-321-4-5-4-2
4: Sanarwa daga Dr. Nuhu Umar, Director General na Cibiyar Adabi da Al'adun Hausa.
5: Zaman lafiya a gidan miji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
6: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
7: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurinki daya.
8: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
9: Kokari da inganta rayuwar matasa abu ne da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano ke da burin tabbatarwa da kuma ɗorewar sa a tsakanin al'ummar ƙasar nan. Jihar Kano ba a barta a baya ba. Shirin ba da tallafi ga matasa na yadda shiri ne da gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano ta ofishin mai ba gwamna shawara kan harkokin matasa da wasanni, wanda kimanin matasa miliyan ɗaya ne za su amfana da tallafin kuɗaɗe kai tsaye don dogaro da kai. A don haka ne ma ake buƙatar duk wani wanda yake da form da wanda banki ya tura wa sako da ma wanda ba a tura wa ba su zo, domin dukkan bankunan da suke da alhakin abun za su hallara a wajen domin su tantance kowa da kowa a filin wasa na Sani Abacha a ranar Lahadi 30 ga watan Agustan shekarar 2026 da misalin ƙarfe 10 na safe. Lokaci baya jiran kowa. Maza ka hanzarta, ka kai fom ɗinka don samun naka tallafin cikin hanzari.
10: Assalamu alaikum abokanan kasuwancinmu. Muna farin cikin sanar da ku cewa Kore Sabuwa Nigeria Limited sun bude sabon shago a Gobe Litinin insha Allah. Gidan rijiya shago mai lamba 1 block 5 opposite gidan Umar Kasim Waru da filin parking Kantun Kwari Market. Domin murnar bude sabon shagon mun muku sauki na musamman akan kowane kaya. Rigar 45,000 ta koma 30,000 kacal. Kazalika rigar da farashin ta yake a 35,000 za ku iya samun ta kan 28,000 kacal. Ina abokan kasuwancin mu na kusa da na nesa, kada ku bari a ba ku labari. Ku zo Kori Sabuwa a Gobe Litinin domin amfana da wannan gara basa. Kori Sabuwa, ingantattun kaya kan farashi mai sauki. Ko kuma a tuntube mu akan lambar waya kamar haka: 0-8-0-5-6-2-2-2-1-1 ko 0-1-3-5-1-0-0 ko 0-9-0-5-6-2-3-6. Tuna da sunan Kori Sabuwa Nigeria Limited da ƙaramin riba muka dogara don samun kasuwa mai

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari. Shirin dake zakulo muku rutunni daga sassa daban-daban a fadin duniya subhanahu wa ta'ala, domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanin nishadi a wasu lokutan ku har da ban haushi. A gefe guda kuma, shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin. A cikin shirin namu ne za ku je da hukumar Karota ta cafke direban da ya buge jami'in ta ya tsere a Kano.
1: Alhamdulillahi, Allah ya bamu nasara, an kama wannan direba kuma an danka shi ga hannun jami'an tsaro.
0: Har da majin rawar da gidan rediyo Rahama ya taka na samar wa wasu matan aure tarbiyya a gidajen aurensu.
2: Kuma wannan gida ya taka rawa sosai wurin kasancewarsu da samun tarbiyya a gidajen aurensu.
0: Duk a cikin shirin za ku ji korafin al'umman Na'ibawa Ellemoye Lami kan rushewar gada.
3: Yanzu ta kai ta kawo ta unguwar ma dai kaga ana bare kofar gidan mutane ana musu interlock, amma sai dai mun gani bakin ciki ya rika neman kashe mu, muna cewa wata miyar sai a makota.
4: Rannan an yi ruwa, naga dan uwa na almajiri ya fada ruwa, duk da ban iya ruwa ba, haka ni ma na fada na bishi, haka sai ne kafin man kayan ni ma na tsina habu.
0: Wasu daga cikin rahotanni da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, har da majin amfanin kudan zuma. Sunana Usman Ibrahim Dutti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu. Da cin bari mu leka teburin enter da
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kwarre ku uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-364-85 ko 0808-7-2-2-2.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0806567589.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: to madalla barkamu da dawowa misraro za ku iya sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya kai tsaye ta adireshin mu na www.rahmattv.com misraro burin bude labaran shirin namu ne yau da al'ummar Naibawa Ellemo da ke Welari a jihar Kano sun kawo kokin su cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari kan halin da wata gada da ke yankin ke ciki wanda suka ce ta ruguje tare da barin wani babban rami da ke jefa rayuwar jama'a cikin hadari. Mazauna yankin sun bayyana cewa tun bayan faduwar gadar jama'a na fama da matsalar samun hanyar tsallakawa inda suke amfani da wata yar hanya a gefen wurin domin tsallakawa. Sai dai abin da ya fitar musu da hankali shine yadda wannan karamar hanyar ma ke cikin barazanar ruptawa. Lamarin da suka ce zai iya haifar da mummunan hatsari. Sun ce idan mutum ɗaya zai bi hanyar sai yayi rabarabe domin gudun kada ya fada cikin ramin. Balantana idan mutane biyu suka hada a hanya inda suke fuskantar wahalar wucewa saboda karancin hanya.
4: Sunana Abubakar Ibrahim mazaunin Naiba Ellemo Welari gari kenan. Muna bangare da Kwarin Goji da wurin gawa. Wannan halin da muke ciki muna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan hanya mun kai shekaru da dama muna cikin kalubale a cikin ta. Hanya ta rushe ba mu gudanar ruwa gaba ɗaya wajen ma dai sai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna da makabartu a nan da muke tsallaka har dai za mu kai mutane dole sai mun biyo ta wannan hanyar mun tsallaka yanzu ta rushe muna yin dogon zagaye ne nan da za a je daga nan har kusan Ellemo sannan za a zagaye a je makabarta akwai yara da suke zuwa makaranta ta wannan waje yanzu hanya ta rushe babu gada akwai asibiti da za a kai da ƴan Adeye Sauda ake zarga zarga na yau da kullum gaba ɗaya hanya ta raba sai dai dogon zagaye
5: sunana Ibrahim

0: kai ta kawo ta unguwar ma sai dai kaga ana bare kofar gidan mutane ana musu interlock, amma sai dai in mun gani bakin ciki ya rika neman kashe mu muna cewa wata miyar sai a makota.
1: Sunana Adamu Ibrahim, ɗaya ne daga cikin wannan dalibai na wannan unguwa mai albarka Wailari gari Kungosu local government.
2: Rannan an yi ruwa, wani almajiri ya zo zai wuce a cikin almajiranmu a matsayina na almajiri, na ga dan uwa na almajiri ya fada ruwa, ruwa zai tafi da shi duk da ban iya ruwa ba, haka ni ma na fada na bi shi. Haka sai dai kafin nan kai nan ni ma na tsina habu habu dani da shi sai dai aka cece mu. To ya mai girma gwamna, ka duba ka ga masoyanka ne fa suke cikin wannan hali. Muddin har dai Allah ya kai mu zabe, ba abin da aka mana a unguwar nan, tabbas da ƙuri'armu. Dan haka za mu jira ƙuri'unmu zuwa ga waɗansu wanda muke tsammanin za su mana, in dai ba a mana ba.
3: Sunana Aliyu Siraju, wannan hanya ita ce wacce bi muke biwa in za mu je makaranta, amma wani zubin idan an yi ruwa ba ma iya bi, sai dai wani zubin sai dai mu zauna a gida bayan kwana biyu haka sannan sai mu je makaranta. Shine nan muke kawo kukan ga gwamna dan Allah da Annabi a taimaka a gyara mana wannan hanya. Ramin nan daga nan yana ci kaɗan kaɗan har gaba da shine nan duk rami ne nan. Ince dan Allah da Annabi a taimaka a gyara mana wannan hanya.
4: Sunana Khadija Awal Abdullahi, wannan ita ce hanyar da muke wucewa kullum. Gaskiya muna neman taimako a gyara mana ita, saboda in an yi ruwa wani sa'in ba ma zuwa makaranta, kuma daga nan har zuwa yan lemo duk hanyar da aka take muna zuwa wasu guraren da yawa, kuma dai muna danne zuciyarmu ne muna wucewa a haka wata ran suke cin mana gidaje.
5: To da fatan Allah ya sa wannan koke naku ya dira inda ya dace. A nan ma dai wani abu mai kama da haka a karamar hukumar Kumbotsan dai, al'ummar tsamiyar gare sun yi koke kan yadda rashin hanyar mota da kuma matsalar zaizayar ƙasa ke addabar rayuwarsu. Rashin hanyar yana haifar musu da ƙalubale wajen zirga-zirga musamman a lokacin damina. Mutanen yankunan suna kira ga hukumomi da gwamnati da su ɗauki matakai wajen gyara musu hanya da kuma samar da tsare-tsare na daƙile zaizayar ƙasar domin kare rayuka da dukiyoyi tare da sauƙaƙa sufuri da harkokin yau da kullum.
6: Hanyar nan dai tun bara hanya zaizayewa take ta yi, to gwamnati dan Allah na Annabi ta taimaka mana. Idan ma hakan ba zai yi ba dan Allah ko bangorai ne da hanyar ruwa a zo a taimaka a yi mana ita, saboda wallahi hanyar nan dai ba ma ta biyuwa gaba ɗaya, zaizayewa take gaba ki ɗaya ga damuna kuma ta kawo kai gidaje sai rubutawa suke yi.
7: Ni da tije ne mu sai in kwana bakwai ina son fitar da ta wannan hadari, dalilin ne dalilin hanya ta lalace ta zama abin da zama, saboda haka muke so muke roƙo a dubuwan da idan rahama a bamu haɗin kai a gyara mana hanyar mu. Wannan hanyar tamu kuna gani hanya ce wadda take da matukar muhimmanci, muna da manyan 'yan kasuwa a ciki, sannan da ma'aikata da iyaye da mata da yara a ciki, wanda a duk lokacin da aka yi ruwa muna samun matsala sosai a wannan hanya. Hanyar da ruwa zai bi bamu da ita, sannan duk wanda ya gina gida yana kokarin ya ɗanyi kwalbati iya dare nashi, so amma matsalar da ake samu shine ba ma iyawa, saboda babu ƙarfi, mutane ne wanda ba su da ƙarfin da za su yi abin da gwamnati za ta iya, shi yasa muke ƙoƙari mu sawo gwamnati a ciki, saboda mun san za ta bi kukanmu, kuma duk abin da muke da buƙata in Allah da za ta yi, saboda mun gani ta yi a wurare da yawa. Muna roƙo a taimake mu wannan hanyar, duk wani abin da muke da buƙata a wannan hanyar a taimaka mana a yi mana wannan hanyar, saboda mu ma da mu da 'ya'yanmu da mata da waye, saboda zuwa asibiti da sauransu mu samu sauƙi.
5: A nan kuma wurin zuma na daga cikin halittun da ke taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci da kuma ci gaban harkar noma. Wasu ƙasashe kuwa sun mayar da kiwon ƙudan zuma da samar da zuma wata babbar sana'a da ke taimakawa tattalin arzikinsu. Ƙasar China na daga cikin ƙasashen da suka yi fice wajen samar da zuma da kuma kiwon ƙudan zuma. Haka kuma ƙasashe irin su Turkey, Iran, Argentina, Amurka da India na daga cikin ƙasashen da ke da manyan harkokin kiwon ƙudan zuma da samar da zuma. A nahiyar Afirka kuwa Ethiopia na da cikin ƙasashen da suka shahara wajen kiwon ƙudan zuma, yayin da Tanzania, Kenya, Uganda da Najeriya ma ke da al'umma masu kiwon ƙudan zuma. Sai dai masana na cewa muhimmancin ƙudan zuma bai tsaya kan samar da zuman kawai ba, kamar yadda wani matashi Amina Abdullahi ya bayyana mana.
8: Zuma tana da matakar amfani da muke yi da ita sosai kamar yadda ake magani musamman ma ga bangaren mura manya da yara duka suna yin amfani da ita wasu kuma sun dauke shi a matsayin abinci don wasu ma suna iya cewa tsohuwar zuma tafi magani wani bangaren kuma suna yin amfani da shi wurin kamar maganin ciwon makogaro haka kuma

0: ana samun wasu da suke iya yin kiwonta tun daga karamin mataki wanda sukan gara ne ta ko don samun wasu kuɗi da suke yi na shiga kuma suna sayarwa ko kuma suna kiwon shi dai saboda samun shi wannan maganin da ake nema a jiki.
1: Sai dai wani matashi mai suna Ahmad Baballe ya yi kira ga gwamnati da ma al'umma baki daya.
2: Gwamnati za ta iya tallafa wa masu kiwon zuma da kayan aiki da horo, sannan ta hana amfani da magungunan kashe kwari da ke cutar da zuma. Ya kamata a wayar da kan jama'a game da mahimmancin zuma, jama'a kuma su shuka furanni a lambunsu da gonarsu don jan hankalin zuma da ke kare su daga hallaka.
1: To wannan kenan. Kafin shirin namu ya daura, bari mu leka teburin ƴan talla, muna dawowa.
3: Hagiga ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a daga tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da queen a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki, a daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala na nan a kwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntuɓe su ta lambar waya 081-06-58-36-86 ko kuma 070-87-95-2051.
4: Gaskiya na gaji da cika musamman a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi baya da wani sa kuma magana nake ta makarantar yara ta shiru.
5: Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi
4: ko kuma canza musu makaranta a kai suna.
5: Fatty Success International Academy mana, domin kuwa a Fatty Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge da riƙo jore.
4: Class
5: makarantar da ta haɗa da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary, ga kuma Islamiyya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai.
4: To kin ga dole mu yi wani addressing.
5: Kana nan a Na'ibawa a Rafin Sa'adatu ne mu kana Zaria na Kano, za ku iya tuntuɓar directorin makarantar Alhaji Wada AA Wani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-326-1182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
6: Assalamu alaikum jama'ar jihar Kano, lokacin da nake jira ya zo. Ina masoyacin nama mai daɗi da gardi da annashuwa. Alhaji Malam mai nama Hajji Kano ya shirya buɗe katafaren wajen gasa naman rago, dandirin naman rago, farfesun naman rago da dai sauransu. Za a buɗe katafaren wannan wuri a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya a Ibrahim Tire Road, daura da otal Dangan da ke nan Kano. Kada ku sake a ba ku labari. Ku zo ku gwada ingancin naman na Alhaji Malam mai nama Hajji Kano. A nan za ku samu ingantaccen naman rago mai daɗi, hidima ta amana da kulawa ta musamman ga kwastomomi. Alhaji Malam mai nama Hajji Kano, inda inganci ya haɗu da ɗanɗano matuƙa. Za a buɗe katafaren wannan wuri a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya da misalin ƙarfe 4 na yamma zuwa ƙarfe 9 na dare. Za ku iya tuntuɓar mu akan waɗannan lambobin waya kamar haka: 081-046-4680-08-381-3-0-3-4 da kuma 081-699-7722. Kada ku sake a ba ku labari. Sai kun zo.
1: Tumadalla, barka mu da dawowa. Ƙungiyar Da'iratul Azwajin Nabi ta kawo ziyara gidan rediyon Rahama domin taya murnar cika shekaru 15 da kafuwa. A yayin ziyarar ƙungiyar ta gudanar da saukar karatun Alƙur'ani mai girma tare da yin addu'o'i.
7: Mun zo gidan wannan rediyo mai albarka ne na Rahama Rediyo, domin mu ta su murnar cika shekara 15. Mun zo ne ta dalilin shiri da ake yi mai suna Juma'atu babbar rana wanda sai da Fainusa take gabatarwa. A cikin shirin nan ne aka kirkiri wata da'ira mai suna da'iratu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin kungiyar nan ana koyar da mu karatuttuka, kuma zuwa mu mun gabatar da saukar Alkur'ani mai girma, sannan muka addu'o'i muka wannan gidan rediyo da addu'a. Muna fata Ubangiji Allah ya ƙara daukaka wannan gidan rediyo, ma'aikatan cikin ta Allah ya ci gaba da daukaka su, Allah ya ba su abin da suke nema duniya da lahira.
8: Muna godiya da Allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan lokaci da masoya Annabi, masoya gidan rediyo rahama suka taho dukkanin su ba wanda ya taba gani daga unguwa unguwa har da na yan garurruka kusa da mu suka zo ta Kanista Kano domin taya wannan gida na mai cika shekara 15 da yada shirye-shiryen sa. Yawancin su dukkanin su suna sauraron shirye-shiryen mu ne, musamman na addini da ya kasance musu makaranta. To sun zo kasuwansu 70 da wani abu, kuma daga cikin su kaso 50 daga cikin su kusan matan aure ne, kuma wannan gida ya taka rawa sosai wurin kasancewarsu da samun tarbiyya a gidajen aurensu. Shekara 15 muka yi tare da su suna sauraron wannan gida, suka ce za su zo, kuma suka zo suka gabatar mana da saukar Qur'ani mai girma, suka yi wa Hajjiya binta Abdullahi sarkin Kutar addu'a shugabar wannan gida. Na Allah Ubangiji ya jikan mahaifanta ya ƙara mata lafiya ya biya mata dukkanin buƙatunta albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama.
1: Ziyarar ta kuma kasance wata dama ta nuna koyon baya da ƙauna ga Rahama Radio wadda ta shafa shekaru 15 tana hidimtawa al'umma. Kafin shirin namu ya daura, bari mu leƙa teburin mu na ƴan talla.
9: Kai ka kai ka kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
10: Ke dai bari to kallu wannan.
9: Amma wannan sleeveless din ya ga ke ni, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
10: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
9: Ai kuna ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
10: Kin ga suna da atamfofi na kece reni, ga less sleeveless, Holland Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
9: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
10: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
1: To madalla, barkamu da dawowa. Hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano, wadda aka fi sani da Karota, ta sanar da tafke wani direba da ake zargi da buge wani jami'in hukumar, sannan ya tsere daga wurin da lamarin ya faru. Lamarin ya faru da misalin karfe 3 na yammacin ranar Asabar a shingen binciken Karota dake Danbatta, lokacin da direban ya yi kokarin kaucewa jami'an dake bakin aiki. A yayin kokarin tserewar ya buge mataimakin shugaban tawagar sintiri Malam Nasir Abdullahi, lamarin da yasa ya fadi sume tare da samun munanan raunuka. Bayan direban ya tsere daga wurin, jami'an sashin leken asiri na Karota suka ci gaba da bibiyarsa, inda daga bisani suka yi nasarar gano shi tare da kama shi. Abubakar Ibrahim Sharada shi ne mai magana da yan hukumar Karota, ya yi ƙarin bayani a kai.
11: Allah cikin ikonsa, Allah ya ba wa jami'an na sirri da kuma jami'an tsaro da suke aiki a wannan hukumar nasara kama direban da ya kade mana jami'i a unit din mu dake Danbatta ranar Asabar da misalin karfe 3 kuma ya gudu. Alhamdulillahi, Allah ya ba mu nasara, an kama wannan direba kuma an danka shi ga hannun jami'an tsaro domin a fadada bincike, domin a tura shi gaban shari'a domin ya girbi abin da ya shuka. Muna kira ga al'umma da su guji ɗaukar doka a hannu, zuciya za ta haifar maka da abin da za ka dawo daga baya kai da dama. Nake kira ga al'umma da su sani cewa waɗannan jami'an na hukumar Karota doka ce ta samar da su, kuma akan doka suke aiki. Saboda haka mutane su ba su haɗin kai da goyon baya domin samun kyakkyawan yanayi a na zirga-zirga a faɗin wannan jiha tamu baki ɗaya. Saboda haka muna addu'ar Allah ya taimaki wannan jiha tamu, Allah ya zauna da mu lafiya, kuma Allah ya kawo arziki da kwanciyar hankali a wannan jiha tamu.
1: A halin yanzu, Malam Nasir Abdullahi na kwance a sashen kulawa na musamman na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad dake Kano. rahotanni daga asibitin sun nuna cewa ya samu karaya har guda shida a sassa daban-daban na jikinsa sakamakon hatsarin. To Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai masu neman taimako da fatan za taimaka musu ya bayin Allah.
12: To assalamu alaikum al'ummar Annabi, ina yi muku sallama da ƙarin neman taimako da muke nema na harkar larurar kanina da muke nan asibitin Aminu Kano. Sun rubuta mana kuɗin aiki da na magani da shauransu naira 850,000. Muke neman taimako, gashi bamu da ko na abincin mara lamuci, ba kuma a nan Kano muke ba, muna can ƙaramar hukumar Bebeji local government ne. Shi ne muke neman taimako a gare ku bayan Allah. Muna neman ɗauki, muna asibitin Aminu Kano, aiki ne na harkar ƙoda da yake fama da ita, za a yi mishi aiki. Shi ne muke neman taimako a wajen ku bayan Allah, muna neman ɗauki a taimaka mana.
13: Ina na Fatima Adam Umar, ɗan uwa, ina neman taimako ne akan registration na kuɗin makaranta. Muna shekarar ƙarshe 240,000, to na biya 120,000, sama 150,000. Na shi ba ni da hannu da zan kawo kuɗin, shi ne nake roƙon taimakon ku bayan Allah ku taimaka mani da Allah ya da ikon taimaka.
1: Allah ya saka da alkhairi ga dukkanin masu bayar da taimako, amin summa amin. Wanda kuma da shi za mu ja labulan shirin namu a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farin Cikin Al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ma abokan aiki na Tukur S Tukur, Shamsu Muhammad Kundila, Abubakar Sabiu Karkasara, Salisu Hussein Usman, Idris Kasim Hausawa, Nura Kabira Abubakar Sheshe da kuma Nura Dahir Yakasi. Rabiu Sarauci Kura shi ne jagoran shirin, sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dattu nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.
14: Cibiyar Adabi da Al'adun Hausa tare da tallafin gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ta hannun hukumar tarihi da al'adu ta jihar Kano, na gayyatar ku zuwa babban bikin ranar Hausa ta duniya ta shekarar 2026.
15: Jikon bikin kuwa shine al'adunmu a gobenmu.
14: Za a yi baje kolin kayayyakin gargajiya, wasannin makera, mahauta, wanza mai da masunta, hawan kaho da sauran wasannin gargajiya, waƙoƙi, raye-raye da wasannin kwaikwayo tare da halartar fitattun jaruman kaniwo.
15: Kai, wannan ba taro bane kawai, bikin harshe ne, bikin al'ada ne, bikin tarihi ne.
14: Wannan gagarumin biki zai gudana ne a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekara ta 2026 da misalin karfe 10 na safe a babban filin wasanni na Sani Abacha Stadium, Kofar Mata Kano.
15: Shiga kyauta ne, masu sana'a da masu fasahar gargajiya ma za su baje kolin kayayyakin gargajiya kyauta.
14: Domin ƙarin bayani sai a tuntube mu a lambar waya 0803317392 ko 0803317492.
15: Sanarwa daga Dr. Nuhu Umar, Director General na Cibiyar Adabi da Al'adun Hausa.
16: Kokari da inganta rayuwar matasa abu ne da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano ke da burin tabbatarwa da kuma daurewar sa a tsakanin al'ummar kasar nan. Jihar Kano ba a barta a baya ba. Shirin bada tallafi ga matasa na yadda shiri ne da gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano ta ofishin mai ba gwamna shawara kan harkokin matasa da wasanni, wanda kimanin matasa miliyan 1 ne za su amfana da tallafin kuɗaɗe kai tsaye don dogaro da kai. A don haka ne ma ake buƙatar duk wani wanda yake da form da wanda banki ya tura wa saƙo da ma wanda ba a tura wa ba su zo, domin dukkan bankunan da suke da alhakin abun za su hallara a wajen domin su tantance kowa da kowa a filin wasa na Sani Abacha a ranar Lahadi 30 ga watan Agustan shekarar 2026 da misalin karfe 10 na safe. Lokaci baya jiran kowa. Maza ka hanzarta, ka kai fom ɗinka don samun naka tallafin cikin hanzari.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Gamnan tafi
2: rashin iya mulkin wannan gwamnati ta APC yasa Alhaji Atiku Abubakar ya fito takara a 2027 wanda muke kyauta zaton shine zai tumanto jirgin ceton wannan kasa da al'ummar kasar nan baki ɗayan ta
3: kira ga al'ummar kasa su duba su yi mana kara domin abinda mai girma shugaban kasa ya tsaya yayi jajirce yayi akan harkar tattalin arzikin kasa da tsayawa ya jajirce ya taimaka harkar tsaro abubuwa ne masu yawan gaske yana yin kokari iya gurgudu muna fatan Allah ya riko da hannunsa duk ƴan takarar nan da suka fito ba wanda ya kai nagarta da cancanta kamar Ahmad Bola Tinubu
4: jam'iyyar PDP ma a baya tana da gwamnati kusan 20 zuwa 26 wannan bai hana da taraka yayin yunkuri ba a kai jam'iyyar kasa ba kamar yanda Saddauna ya kira cewa a duba Allah a gyare-gyare inda matsala take a yi kokari a tabbatar da cewa an gyara domin jam'iyyar ta ci zabe tun daga sama har kasa
1: kuda kace mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayyana ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ketare iyaka ba batun da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Hamayya ta ABC Alhaji Atiku Abubakar yayi na alƙawurantawa al'umar kasar nan cewa matukar suka yi masa kara a babban zaben kakar 2027 har ya samu nasara zai dawo da tallafin man fetur dai na ci gaba da daukar hankali a fagen sha'anin demokradiyyar kasar nan Kamar rahotanni sun bayyana cewa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Nintawil Watta ya soki shirin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar na albishir da yi wa al'ummar ƙasar nan cewa zai dawo da tallafin man fetur inda ya bayyana shirin a matsayin sauyi mai matukar tayar da hankali wanda kuma bai kamata batun dawo da tallafin mai ya zama abin da za a yi alƙawari ga 'yan ƙasa kawai ba. Batun na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Farfesa Nintawi na bayyana ne cikin wata sanarwa da mai bashi shawara kan harkar yaɗa labarai da dabarun sadarwa. Honorable Ambi Bola Toki ya fitar a ranar Litinin din nan inda ya ce 'yan Najeriya sun cancanci a yi musu cikakken bayani. Kan duk wani shirin dawo da tallafin da zai sake jefa gwamnatin Najeriya cikin babban cikumar dan nauyin kuɗi shugaban jam'iyyar APC Luwadda ya ce an shafa shekaru uku ana kalubalantar 'yan Hamayya da su bayyana wa al'ummar kasar nan abin da za su yi wanda zai kawo wa ƙasa ci gaba idan suka samu damar mulki amma babu wani cikakken shiri mai ma'ana da gamsarwa da suka iya gabatarwa sai farfaganda kawai A cewarsa abin tambaya ne yadda Alhaji Atiku Abubakar bayan sama da shekaru uku ba tare da ya iya gabatarwa da al'ummar ƙasa tsarin mulki ba ya fito da shirin da zai sauya wasu gyare-gyaren tattalin arziki da gwamnatin masu hangen nesa ta yi. Shugaban jam'iyyar APC Nintawi ya ce batun shirin dawo da tallafin man fetur al'amari ne da ka iya mayar da tsarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Da ci gaban ta baya kuma bai kamata manufofin tattalin arziki a mayar da su alƙawuran lokacin zaɓe ba kuma al'ummar ƙasar nan sun cancanci sanin ainihin inda kuɗin da za a dawo da tallafin zai fito ko da yake Farfesa Nintawil wadda ya ce ainihin jarrabawar shugabanci ba ita ce yin alƙawarin agaji cikin gaggawa domin samun ƙuri'a ba illa dai jarrabawa ce wajen ɗaukar matakai masu wahala da kuma bayyana dalilansu ga al'umma ta yadda idan ka yi sa'a za su fahimce ka shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Iliwata ya ce gwamnati na buƙatar ci gaba da aiwatar da manufofin da za su samar da ci gaba mai ɗorewa a maimakon komawa ga waɗansu tsare-tsaren da za su iya sake jefa ƙasar nan da tattalin arzikinta cikin matsin kuɗi yana mai cewa al'ummar ƙasar nan dai sun iya su fahimci bambanci tsakanin manufofin da ke magance matsalolin tattalin arziki na asali da alƙawuran da za su iya kawo sauki na ɗan lokaci, amma su haifar da ƙarin matsaloli masu yawa a gaba. Batun na zuwa ne a gabar da shugaban gamayyar ƙungiyoyi masu rajin ganin an gudanar da kyakkyawan shugabanci, kuma hadimi na musamman ga Alhaji Atiku Abubakar kan masu ɗauke da katin zaɓe, Comrade Idris Ibrahim unguwar Gini ke shaidawa duniya cewa ai gazawar gwamnatin APC ce ta sanya Alhaji Atiku Abubakar neman shugabancin ƙasar na.
2: Rashin iya mulkin wannan gwamnati ta APC ya sa Alhaji Atiku Abubakar ya fito takara a 2027, wanda muke kyauta zaton shine zai tumanto jirgin ceton wannan ƙasa da al'ummar ƙasar nan baki ɗayanta. Wannan gwamnati ta APC ta gaza ba mu tsaro, babu nashadi, iliminmu ya taɓarɓare. ƴaƴan talakawa sama da kashi 80% ba sa iya zuwa university su yi karatu saboda ba ta da kyakkyawan policy a kasuwanninmu da nomanmu. Komai ya taɓarɓare, ba fa wani wanda yake jin daɗi yake siyowa son barka, har waɗanda suke cikin gwamnatin taƙiyya suke yi, ba daɗin gwamnatin suke ji ba.
5: Suka ce ai kun gaza fidda manufofin da za ku yaƙin neman zaɓe da su, magana kuke ta cewa an cire tallafin man fetur, idan kun samu dama za a dawo da tallafin.
2: Tallafin mai da aka ce za a cire, wai ma me ya kawo ma tallafin man ne? Ai gazawar tsarin gwamnatocin ne yasa aka kawo tallafin mai, man nan na ƙasarmu ne, amma saboda ba a gwamnatoci waɗanda za su jagoranci al'umma cikin adalci yasa za a ɗauki man nan a fita da shi ƙasar waje a tato shi, sannan ƴan kasuwa su je su siya. Wai in sun kawo shi ne gwamnati take sa musu tallafi, a yayin da ga Dangote wanda inda za a bashi adadin man da Najeriya take bukata zai tace shi ya kuma sayar da shi a sauƙaƙe. Wannan tsari da waziri ya ce zai cire tallafin mai yana da tsare-tsare, ba ma na tallafin mai ba, na ilimi, na gona, na security, duk suna nan kwanan nan za a fara baje kolin su. Ne wa'in Najeriya murda da samun Alhaji Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar jam'iyyar ADC a 2027.
5: Ai abubuwan da yanzu suka yi ta fuskar farfado da tattalin arzikin ƙasa ko shi kadai zai sa ƴan Najeriya su mara musu baya 2027.
2: A yayin da ake samo PEC ministry da ake cewa yau ƴan majalisa sun kirawo tsofaffin MD na NNPC a ce trillion kaza ta bata ba sa wa gwamnati ba, duk waɗannan shine aka farfado da tattalin arziki. A yayin da ake bin Najeriya bashi a shekara 2 sama da trillion 100 da wani abu a shekara 3, wannan shine za a ce iya gwamnati. Dan haka APC ko kun shirya ko baku shirya ba, 2027 za ku tafi, domin talakawa masu ɗauke da katin zaɓe sun yi ɗamarar fitar da ku daga cikin bila.
1: Shugaban gamayyar ƙungiyoyi masu rajin ganin an gudanar da kyakkyawan shugabanci kenan, Comrade Idris Ibrahim unguwar Gini a nan Kano. To da yake da ya gabace da aka fara yakin neman zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dattawa da ma na wakilai, magoya bayan jam'iyyun siyasa tuni suka ɗaura silken fara yaɗa an gizo da zumbar ganin gwanayensu sun samu damar ƙarewa kan kujerun iko a kakar zaben 2027. Inda anan ma za mu fara da jawaban mai tadabburi Mustapha Kilbis, wanda ya shigo yana kira ga al'ummar ƙasar nan da su sake baiwa shugaba Tinubu damar ƙarewa kan kujerun mulkin ƙasa a zango na biyu.
3: Kira ga al'ummar ƙasa su duba su yi mana kara, domin abinda mai girma shugaban ƙasa ya tsaya ya jajirce ya yi akan harkar tattalin arzikin ƙasa, da tsayawa ya jajirce ya taimaka harkar tsaro, abubuwa ne masu yawan gaske, yana yin kokari iya gwargwado. Muna fatan Allah ya riko da hannunsa. Duk 'yan takarar nan da suka fito ba wanda ya kai nagarta da cancanta kamar Ahmad Bola Tinubu, shugaban ƙasar Najeriya. Ai yayi gwamna a Lagos, yadda ya gyara musu Lagos, yadda kasan ƙasa ce mai zaman kanta, haka ya zo yana yin aiki iya gwargwado, ya gyara tattalin arzikin ƙasa, harkar tsaro yana iya ƙoƙarinsa.
5: Amma kuma masu hamayya da ku sun ce falle ɗaya za ku yi a matakin ƙasar da nan jihar Kano ma.
3: Shi yasa nake son mutane su jajirce su zauna su yi rijista don su fito su zaɓi mai girma sanata Malam Ibrahim Shekaru, mutumin kirki, mutum ne mai endurance, mai exposure. Tun daga kan principal ANCOPS ya zo ya yi director, ya yi permanent secretary, ya yi gamna, ya yi sanata, ya yi minista. Kuma ku tsaya ku zaɓi sanata Kawu Sumaila Barau Jibrin, in Allah ya yarda yadda suke aiki suke jajircewa. za su ƙara taimaka a ƙasar nan domin mutane ne masu inganci haka dan majalisar mu na Dala na ji Dala na ga aikin da Ali yake Ali in ka je Dala sai ka yi mamaki ga kuma mai girma gwamna uwa uba aikin da yake in ka duba duk gwamnonin nan na Najeriya ba wanda yake yin aiki kamar yadda mai girma Abba gida gida yake yin aiki
5: amma wasu suka ce ai an dakatar da aikin saboda yanzu za ku fada shi a nan yakin neman zabe
3: duk da haka ana yin aikin abubuwa ne da yawan gaske ba za su gama a lokaci guda ba yana iya kokari kuma ina kira ga mai girma gwamna dan Allah dan Annabi ya tsiyaye natsu da maganganun da mutane suke gaya masa irin su Honorable Musa Ilyas Kwankwaso yana fada kwamishinoni da ciyamomi da ba nasa bane ya tsiyaye kule ya duba fa ya tsiyaye nemi mutane waɗanda za su taimaka masa
1: batutuwan nan Mustafa Kilbis na zuwa ne a yayin da hadimi na musamman ga gwamna kan al'amuran al'umma Honorable Ibrahim Mu'azzam sanata ya sauka domin jinjinawa masu ruwa da tsaki kan harkar kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa bisa koken al'umma da suka saurara za su yi gyara a kunshin sunayen yan kwamitin a cewarsa dai za su so daraktan yakin neman zaben shugaban kasa a baiwa mutumin Kano ya jara gamar yakin neman zaben na shekarar 2027
6: Ina yabawa masu ruwa da tsaki da harkar yakin neman zabe na shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu musamman koke-koken da suka dauka na gyare-gyaren da za a yi a shi wannan kwamiti za mu su a ce director campaign ma ya fito daga Kano ko dai a doki sanata Barodi Birin Maliya ko a doki sanata Kawus Mela ko a doki sanata Rafai Sananga musamman sanata Rafai Sananga da wanda lokacin ka gaba takara yake ba zai samu cikakken lokaci kuma daman mutum ne tsaye mai gogayya wanda ba jihar da zaka je ba shi da wani mutum nasa kuma yana da kyakkyawan mu'amala kuma an shaide shi akan nagarta dan haka zamu so a ce shine zai zama sabon jagoran yakin neman zabe na shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu
5: anan kana so ka ce wanda aka sanya shi bai cancanci ya rike wannan matsayi bane kake bukatar a kawo nan jahar Kano ko ko
6: jaha ta ita ce gaba saboda kowace jaha wanda ya fito daga jaha ta shine wanda zan farin ciki in ya samu saboda kowa amma shi ma cancanta ina masa fatan alkhairi amma wannan gyare-gyaren da za a yi muke sha'awar a ce ɗaya daga cikin sanatocin nan namu tunda sanata ake so ya jagoranci campaign din a ce a cikin sai sannan akwai mutanen da suka yi APC nan wahala kallon mutumin nan yayi zaura tun daga 19 da ya fara yin takara bai taba hutawa ba idan lokacin siyasa ne yayi takara in ba lokacin siyasa bane ya tallafa mutane ba mu ga irin sunayensa a cikin wannan kwamitin ba za mu so mu san a wannan lokacin da za a kuma gun talaka na kasa rarrashin shi a sa musu irin mutanen da aka yi musu sheda na ayyukan alkhairi irin su Dr. Abdullahi Baffabici mutum ne kwararre masani mai tsari wanda ya san strategin cin zabe da yakin neman zabe da karbar zabe za mu so mu ga sunayensu domin Baffabici nan ADC neman sa take ruwa NDC sun rasa hanyar da za su yi mu'amala da shi irin waɗannan mutanen muke fata mu ga sunayensu duk da zaka kware da muka gani irin su Baffa Bada Gundi irin su Dr. Abdullahi Umar Ganduje irin su Alwa Nasan mun gode amma muna bukatar ƙari
5: in an sanya sun baka ga an makaratin da list na farko ya fita
6: to yanzu baka ga an dakatar da list din ba za a yi gyare-gyare ai gwamnatin shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu tana saurara koken talakawa sai yasa wannan dan tsiya wanda aka yi za a gyara muke fatan mu ga sunayen waɗannan zakakuran sun shiga gaba ɗaya DJ campaign ma a ce da Kano ya fito
1: Honorable Ibrahim Mu'azzam sanata na miƙa bukata ga masu ruwa da tsaki kan kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu shi ko shugaban gamayyar kungiyoyi na jam'iyyar APC magoya bayan Sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala warwara ta siyasa yake yi wa al'umma kan wasu kalamai da sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau yayi cikin wata tattaunawa da aka yi da shi a cewar Kabirin shawara ce Sardaunan Kano ya bada kyauta kuma ya kamata a duba
7: sanar da al'ummar jihar Kano mai girma Sardauna jiya yayi hira da gidan rediyo na kasar waje cewa kar a dogara da yawan gwamnoni da yawan yan majalisu da yawan sanatoci a shagala a yin abin da ya kamata jam'iyyar PDP ma a baya tana da gwamnoni kusan 20 zuwa 26 wannan bai hana da talaka yayi yunkuri ba a kai jam'iyyar kasa ba kamar yadda Sardauna ya kira cewa a duba Allah a gyare-gyare inda matsala take a yi kokari a tabbatar da cewa an gyara domin jam'iyya ta ci zabe tun daga sama har kasa amma yan adawa suna ta karabade suna ta ganganu suna ta fastin ku jima da abin da yake gaban ku kullun fita ake daga jam'iyyar kwankwasiya ana koma APC koran asabar din na karamar hukumar Dala za mu karbi manyan yan kwankwasiya za su da jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya gwamnatin Adama Bindo kwanan nan shi ma ya fita so ku daina murna Sardauna ya fito ne ya fada ra'ayinsa kuma ya bada shawara kuma shawararsa duk mai hankali ya san gaskiya ya fada ba cewa ya kada APC ba ba cewa ya baya son APC ba hasali ma shine dan takarar sanata a Kano ta tsake a jam'iyyar APC shawarwari ya bar
4: hukumomi kuma kowa ya sani abin da ya fada gaskiya ne. Ai a Kano gwamnatin Abba yana aiki kuma yana taimakon al'umma. Haka ce shawarar da Saddo ne fada cewa kowane jagora, kowane gwamna, kowane wanda ya samu mukami ya iyayensa wajen taimakon mutane da kuma yin aikin da Allah ya dora masa domin jam'iyyar APC ta ci zabe. Amma kuna tafastin kuna tafassara Malam Ibrahim Shekaru baya rigima da kowa. Saddo nan a shekarunsa ba maganar nuku-nuku, duk abin da ya san cewa zai fada domin a samu ci gaba zai fito ya fada. So muna kira a gare ku ku jima da abin da yake gabanku. Maganar wai Saddo na ko kuna tunanin zai yi wani abu ko zai fadi wani abu, ku daina bata kanku lokaci. Ya fadi ra'ayinsa ne akan halin da jam'iyya take ciki da gwamnati. Ayi gyare-gyare ka a dogara da karfin jam'iyya ko karfin jagorancin jam'iyya ko shugaban da suke gwamnoni da yawan masu makame da suke cikin jam'iyya. Ayi aiki domin a kai ga nasara. Kuma da izinin Allah na san duk wani wanda yake a samu a jam'iyyar APC ya fahimci abin da ake nufi. Kuma muna fatan za a yi gyare-gyare domin jam'iyyar mu ta yi nasara. Ayi zabe mu ci zabe tun daga sama har kasa. Ai yana gwamna akai zabe yace a ba wanda yake domin shi ya yarda cewa tsari na gaskiya shine tsari na abin da ya kamata. So wannan kira ga ƴan adawa su daina bata kansu lokaci. APC muke tun daga sama har kasa.
1: Shugaban gamayyar kungiyoyi na jam'iyyar APC Alhaji Kabir BBC da lana yin warware ta siyasa. Za mu dauki jawaban shugaban kungiyar haske maganin duhu Alhaji Salisu Musa Sheka wanda ke aika kokensu ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da ya daure ya gyara musu hanyoyi a karamar hukumar Kumbotso waɗanda ke ci musu tuwo a ƙwarya.
8: Muna roƙon mai girma gwamna da tsayinsa na jagoran al'umma kuma shugaba kuma wake uba a jihar Kano yankin mu na Kumbotso local government. Muna da mutane zaben da ake ma kusan mu ne majority kawo ƙwarya a jihar Kano, mu ne koma baya abinda muke bukata a matsayin mu na ƴan jihar Kano. Yanzu ka duba hanyar nan tamu ta gurin gawa, hanyar nan tana neman tagagar hayewa. Al'umma da suke yankin gurin gawa abinda ya kai dan maliki ya kai hakkun motsin ma tana ake wuta tun daga nan baranda ana bin wannan hanyar hakkun motsu har can ma irin silga fada duk tanan ake shiga. Amma hanyar nan zai ma take talalaci a gare shiga da hanyar nan ta dan tsinki za ta funa Ibawa ta tsaya daga titin Sabuwar Abuja ta funa Ibawa ba ƙarin wannan waiwayar wannan hanyar. To muna ganin kamar wannan zaben da muka fito kwanmu da kwarkwatan mu muka zaba gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf a matsayin jagoran jihar Kano. Muna ganin kamar hukumar mu ya yanke ba za mu ƙara kuki-kuki akan wannan hanyoyi ba sai an kamar da Musa ne Yarwari. Kuma aikin nan muna gani ana yi a jihar Kano ko ina bangare daban-daban amma mu da muka dagira sai kuka sai Hawaii.
9: Shin ce to ko wani abun kai gwamnati kenan?
8: Wallahi ban yi gona komai ba mu, wallahi ba abin da muke mai girma gwamna ai mu uban mu ne wallahi musu komai ba.
9: Yanzu me fatan ku?
8: To muna kira da jagororin mu gaskiya kamata su ji koken mu su kai kukan mu garin mai girma gwamna ya share mana Hawaii ma wadan mu na ɗan garma kuma Kumbotso. Amma dan girman Allah muna kira da mai girma gwamna musamman hanyar nan tamu ta gurin gawa a duba hanyar nan dan Allah ya taimaka mana a kawo na dauki a kawo na dauki. Muna cikin tashin hankalin lalacewar hanyar nan. Mota za ta wuce, mata za su haihu, za a kai su asibiti amma hanyar ta lalace. Hanyar nan ba a wucewa kwata-kwata hanyar nan ta mutu. In aka da ko mai jego za a kai ta asibiti ko za ta haihu sai ana kama-kama a cikin tsoriyar birnin jihar Kano. Muna kira da mai girma gwamna ya kamata a duba lamarin mu gaskiya.
1: Alhaji Salisu Musa Sheka na miƙa koken mutan Kumbotso ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf akan ayi musu gyaran hanya. Shi ko mai labarbar yakin siyasar nan Ibrahim Al-Mu'azzam soja kantin Kwari wata kartar ƙasa da ta da ƙura irin ta siyasa yake. Asalansa na bayawa kwamishinan ma'aikatar ƙasa Honorable Abdul Jabbar Garku kariya. Ga dai Ibrahim soja zan bar ku da shi.
10: Wayanda suke daukan nauyin wayannan mutanen da suke zuwa suke zagin gwamnatin jihar Kano, suke zagin ma'aikatar ƙasa, suke zagin Abdul Jabbar Umar Garko dan ya hana zalunci, ya ce duk harkar ƙasa a jihar Kano a maida ita kan system. Kuma abinda suka kasa ganewa magana ake yi ta Kano test, ta Kano yanzu a hannun mai girma gwamna take. Duk wata harkallar ƙasa a jihar Kano mai girma gwamna ya danka ta a hannun mai amana wanda kuma ofisa take a bude 24 hours. Abdul Jabbar Umar Garko ofar ofis din sa a bude take, ya ware abokanan aiki musamman PS, musamman DAX, musamman SG Sabeya General, musamman akwai mai kula da harkar biyan diya a jihar Kano Muhammad Wada. Duka 24 hours ba sa tashi sai sun tabbatar da adalci ga al'ummar jihar Kano, musamman abin da ya tunzuro ƴan ƙasa ta Allah. An hana su je su yanka fulotan gwamnati, su je su yanka fulotan bayin Allah marayu waɗanda iyayensu suka siya suka ajiye musu. Wannan shine abin da mai girma gwamna yake yaki da shi. Wannan shine abin da kwamishinan kwamishinoni Abdul Jabbar yace ba za a yi ba, an daina, an tsaya iya haka. Kuma gwamnati take kokarin kullun wayarwa da al'umma kai akan harkar kasa. To saboda haka ko ku dau nauyin yara su zo su ci mutuncin commissioner, ko ku dau yara su zo su ci mutuncin ma'aikatar kasa, ba zai dauke hankalin commissioner Abdul Jabbar Garko daga sauraron al'umma ba. Ba za ku dauke hankalin Abdul Jabbar daga kan gaskiya da rikon amana ba. Ba za ku dauke hankalin Abdul Jabbar da yace a tsaftace harkar kasa dillalai su tsaya a matsayin su ɗan kasa ta Allah dama an gama da su, domin da harkar kasa ta koma kan system, domin a zamanantar da harkar kasa. Saboda haka muna jan kunne duk wani yaro mara kunya da za a dauki nauyin sa, ko ya ci mutuncin ma'aikatar kasa, ko ya ci mutuncin Abdul Jabbar, ba mu hana ku ba. Amma in kunne ya ji gangar jiki ta tsira, mu da ku da mu ga ku.
1: Mai labarbar yakin siyasa kenan Ibrahim Al-Mu'azzam Sowa da kantin Kwari a nan Kano. Har yanzu dai magoya bayan jam'iyyar ta APC ne ke ci gaba da warkajamin su a fagen sha'anin siyasar Bakan. Domin anan ma shugaban APC Media Forum Honorable Saleh Kalakawo ne ke jinjinawa mataimakin gwamnan jihar Kano Excellency Murtala Silgaro bisa gabarar da ya dauka don a tallata jam'iyyar APC a lungu da sako.
11: Ina amfani da wannan damar na miƙa cikakkiyar godiya ga mataimakin gwamnan jihar Kano a kokarinsa na ganin jam'iyyar APC ta yi nasara. Wannan tsarin da mai girma mataimakin gwamna ya dauka ƙari ne da ya kamata dukkanin mai biyayya ga tsarin. Mai girma gwamna Injiniya Abba Kabiru Yusuf ya je dauki wannan tsarin. Mai girma mataimakin gwamna ya dukufa gurin ganin inda wata baraka a jam'iyyar APC ta rahin fahimta da wasu ƴaƴan jam'iyyar suke fama da ita, an dinke wannan baraka, an dawo, an zauna lafiya. Ni ban taba ganin mutumin da yake so a zauna lafiya a siyasance irin mai girma mataimakin gwamna. Ya bada umarni aje ayi tallar jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa. Mu kuma a bangaren mu wannan tsarin muka dauka muke biyayya ga tsarin da mai girma mataimakin gwamna ya dora mu, mu je mu zauna ayi duk abin da za a yi domin a jawo wa jam'iyyar APC nasara. Sannan mai girma gwamna ya jajirce, ya tsaya tsayin daka, ya yi wa jam'iyyar APC gwamnatin Kano ya fitar da al'umma kunya, an yi aikace aikace manya da kanana, duk abin da ka sani wanda mutun zai iya fitowa i tallata jam'iyya ko i tallata gwamnati, an yi iya bakin kokari a jihar Kano, an yi wannan, an taimaki lafiya, an taimaki ilimi, an bada jari ma matasa, an bawa mata jari, an bada scholarship, an yi abin da duk za a yi dan mutane su fahimci gwamnatin ta al'umma ce, kuma gwamnatin ta al'umma ce gwamnatin da take dauke da mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabiru Yusuf da mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano Alhaji Dr. Murtala Silagaladima Garo. Wata jam'iyya ta yi tunanin cewa za ta zo ta fada wa al'umma wani abu, kuma mutanen su yadda su zabi wannan jam'iyyar a aje Murtala, a aje mai girma gwamna. Ina ganin akwai kuskure a ciki. Mutanen Kano za su yi tawassuli da aikin alkhairin da wayannan bayin Allah suka shimfida, za a zabi jam'iyyar APC. Kuma ina so in tabbatar wa Aminu Abdusalamu Gwarzo, lokacin da za a nuna maka karshen ka a siyasance yayi, domin baka da nagartar da za a ajiye gwamnan Kano a dauke ka. Ballantana kuma ka zo wannan dan tayin da aka tsayar a matsayin sa na mataimakin gwamna, ka duba irin hidimar da Murtala yake yi wa al'umma tun daga faduwa zaben gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje har izuwa yanzu. Ba a samu wani lokaci da mai girma Murtala Silagaladima Garo ya kauda kai da hidimar al'umma ba. Da sannu mutane za su fahimci abin da muke nufi, Allah ya ba mu ido ranar kallo.
1: Amma a daidai lokacin da Honorable Saleh Kalakawan ke yin waɗancan kalamai, a nan kuma mai rajin ganin talakawan da ake mulka sun samu sassauci ne, Comrade Alhaji Ishaq Gandun Albasa ke kirga raguwar kwanakin da suka rage wa shugaban ƙasa mai ci a zangonsa na farko da gwamnoni. Alhaji Ishaq, idan ka shirya, ta Larabawa ta faddal.
12: Duk gwamnatin da aka rantsa ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023, yau saura sati 39 da kwana 4, wanda ya yi daidai da kwana 277, ko dai ta zarce ko kuma ta yi handum over da sabuwar gwamnati, wannan shi ne abin da ya rage wa gwamnatin da take ci a yanzu haka, da gwamnoni da shugaban ƙasa. Amma har yanzu talakan da ake mulka yana kuka da rashin tsaro, yana kuka da rashin bunƙasar tattalin arzikinsa, yana kuka da rashin ilimi mai inganci, yana kuka da rashin wadatattun hanyoyi, yana kuka da rashin kulawa na harkar lafiyarsa. Har yanzu ba su dau layin da za su rage wa talaka sassauci ko raɗaɗin da yake ciki ba, duk da ana cikin kakar zaɓe, ya san cewa ana masa ma abubuwa na yaudara don ya ƙara jefa ƙuri'arsa ya zaɓe su.
13: Da yake gabace da suka fara yakin neman zaɓen shugaban ƙasa
5: 'yan majalisar dattawa da na wakilai kafin a zo kan gwamnati. Akwai wani sako ne ga su talakawa da za a iya tura musu dangane da irin jagorancin da aka yi musu in sun gamsu ko kuma kishi haka?
12: Duk wanda ya zo da sunan yana yin campaign ko kuma yana so a zabe shi, wannan dama ce da talaka ya duba ya ga menene abin da ya yi masa a baya, kuma wannan tanadi ya yi masa a gaba. A fito a tambaye su karara, babu zancen cewa wai a turo wakilai gaba da gaba. Duk wanda zai yi campaign a tambaye shi menene abin da ya yi a baya lokacin da ya samu mulki, a waɗannan kwanakin kuma menene abin da ya tanada zai karasawa mutane, idan ya zarce kuma menene burin ko kuma abin da ya shirya zai yi wa mutane. Ayi abu a rubuce, duk wanda aka yi karshe idan ya samu dama a karawinsa a kara maimaita masa. Idan aka ga babu wata tartibiyar amsa da ya bayar, babbar shawara kada a kara zabarsa. Kowaye
5: da yake a nan Kano miki, kana ganin kwalliya ta biya kudin sabulu a jagorancin da gwamnatin Kano ke?
12: A Kano ne fa aka ce an sa maka state of emergency a bangaren ilimi, amma har yanzu ina mai tabbatar maka akwai makarantun da in ka je dabbaka ba za ka iya sa ba. A Kano ne aka fitar da makudan kudi a bangaren harkar ruwan sha, amma har yanzu ga akwai guraren da ko ruwan baya zuwa. A Kano ne fa aka fitar da cewa ana da tsare-tsaren da za a yi na Kano Fest, amma har yanzu a wasu gurare aka tsaya, sauran yankuna kana magana bata iya samun ta gomashin da take bukata a demokradiya ba. Akwai manyan ayyuka da aka fara a cikin Kano nan tun shekarar da aka rantsar da gwamna har zuwa yanzu ba a gama wannan ayyukan.
5: Na fahimce ka kana so ka ce 2027 al'ummar Kano su canza wa gembo kafa kenan ko ne?
12: Idan gwamnatin Kano ta yi musu abin da suke ganin su kara jefa mata kuri'ar su, ga dama nan. Idan kuma suna ganin gwamnatin Kano bata yi abin da za su kara jefa musu ba, wannan shi yafi komai sauki su canja gwamnati.
1: Da wannan ne shirin harshen.
13: This is a very important announcement from Kano State Internal Revenue Service. The Kano State Internal Revenue Service is calling on

0: alaikum abokanan kasuwancinmu. Muna farin cikin sanar da ku cewa Kore Sabuwa Nigeria Limited sun bude sabon shago a Gobe Litinin insha Allah. Gidan rijiya shago mai lamba 1 block 5 opposite gidan Umar Kasuwa Rura filin parking Kantu Kwari Market. Domin murnar bude sabon shagon mun muku sauki na musamman akan kowane kaya. Rigar 45,000 ta koma 30,000 kacal. Kazalika rigar da farashinta yake a 35,000 za ku iya samun ta kan 28,000 kacal. Ina abokan kasuwancinmu na kusa da na nesa, kada ku bari a baku labari. Ku zo Kwari Sabuwa a Gobe Litinin domin amfana ga wannan gara fasa. Kwari Sabuwa, ingantattun kaya kan farashi mai sauki. Ko kuma a tuntuɓe mu akan lambar waya kamar haka: 0800-500-2811 ko 0800-300-2100 ko 0900-300-2600. Tuna da sunu Kwari Sabuwa Nigeria Limited, da ƙaramar riba muka dogara don samun kasuwa mai albarka.
1: Yakin neman zaɓe na shekarar 2027 zai fara nan ba da jimawa ba a duk faɗin ƙasa. Ka ɗauki minti ɗaya ka yi tunani a kan waɗannan maganganu na gaskiya da zan gaya maka masu ɗaci. Babu hular da za ta iya rufe yunwarka na tsawon shekara huɗu. Babu riga t-shirt da za ta kare ka daga rashin tsaro na tsawon shekara huɗu. Kilo 5 na shinkafa ba zai ciyar da cikinka na tsawon shekara huɗu ba. Haka zalika lita ɗaya na man gyaɗa ba za ta wadatar da girki.

hadisa a malamai suka ce ko sun fahimci abubuwa da yawa daga ciki da shi ne yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa duk da an kanta zuciya da kuma ganinta amma sun gasu al'amarin zuciya ba karamin al'amari ba ne babban lamari ne kuma sannan tasirinta a jikin ɗan adam ba karamin tasiri ba ne akan haka neman annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ja hankalinmu akan mu kula da ita ko kuma idan ka kankanta kamar yadda wasu daga cikin malaman suka faɗa kwatankwacinta a cikin al'umma kamar kwatankwacin shugaba ne ko kuma sarki da sauran dogarai da fadawa da ma'aikata ita zuciya ita ce sarki sauran waɗannan da duk aiki suke mata don haka abin da ta ayyana shi take turawa wata gaba ta je ta aiwatar da abin da ita zuciyar ta ayyana shi ne suka ce da umarnin zuciya sauran gaɓoɓi suke aiki idan ka ba da umarnin aiki na gari to sai ka ga ayyuka na gari suna fitowa daga jikin mutane in ko zuciya ta aiko da umarni mummuna a ta ce shi ne za a ga dubbaɗi ko kuma gaɓar da za ta aiwatar da umarnin tana aiwatar da gurɓataccen aiki ba ta ce kuma malamin suka ce a harshen larabci ita kanta zuciyar alƙalbu an sa mata wannan sunan ne alƙalbu saboda asalin kalmar ƙalbu ma'anarta shi ne abin da ba shi da baya da rawa guri ɗaya abin da yawan jujjuyawa da hantsilawa da caccanjawa ita kanta ma ita zuciyar ma a halittar ta ɗin ma kamar kai da ƙafa take kan ne a ƙasa ƙafa a sama ya zama an jirkita take ma sannan da kada motsi motsi ba ta tsaya waje ɗaya hange-hange da tunane-tunane da abin da ta zuwa a zuciya ba su da iyaka sannan aiki da take yi kuma ba shi da iyaka kullum a cikin aiki take zuciya ba ta daina aiki a jikin ɗan adam sai da shi ɗin ɗan adam ɗin baya rayuwa har ma ake cewa tana riga ta ƙwaƙwalwa ta fara aiki kuma ƙwaƙwalwa tana riga ta daina aiki kafin ƙwaƙwalwa mutum ta fara aiki yana jaririn cikin mahaifiyarsa sai zuciya ta fara aiki sannan in mutum ya mutu kuma ba za a tabbatar ya mutu ba sai zuciya ta mutu ko da ƙwaƙwalwa ta riga ta mutu ta haka zuciya take da muhimmanci da kuma tasiri a cikin rayuwar ɗan adam kuma banda haka ma aka ce wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji hankalin malamai sun yi la'akari da yadda Allah ya sa aikin da zuciya take yi mun mutu da abin mamaki suka ce a kowane minti ɗaya na duniya zuciya tana kurkuɗe jini yawan jini a kowane minti ya kai kimanin mita takwas wato kamar a ce gane ne duk minti ɗaya zuciya tana turo jini gane biyu ta tura shi sauran sassa ta hanyar jijiyoyi da hanyoyin aika jini sannan kuma jijiyoyi da hanyoyin aika jini tsakanin manya da ƙanana da sirara da za a jera su a ne da su kamar igiya a ja da za ta ci ya ta sun mai dubu sittan a cikin nan da a cikin ɗan adam asa a rataye a nan naɗi sannan kuma malaman suka ce a kowace awa ɗaya ta duniya zuciya tana fitar da kimanin lita 120 na jini take turowa sannan a kowane wuni ɗaya zuciya tana tukuɗe jini a kullum a wuni ɗaya aƙalla kimanin gallan 300 aikin da zuciya take yi kenan sannan kuma tana da hankalin ta mata na kanta kusan mutane suna da hanyar tunani guda biyu akwai hanyar tunani ta ƙwaƙwalwa akwai kuma hanyar tunani ta zuciya ita ma zuciya tana naka tunanin da hankalin wata irin shi sa su suke cewa wata zuciya take da ni kaza sai kuma wata zuciya take da ni a'a aika to dan haka idan ita wannan zuciya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kula da ita to magana sa da yake yi yana daga cikin mu'jizarsa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi jawami ul kalim sai ya faɗi magana guda ɗaya ta ƙunshi abubuwa ba iyaka yanzu a nan Annabi alaihi salam ya kira ne zuwa a kula da zuciya ta fannonin ta guda biyu saboda zuciya ana kallon ta ta fuskoki guda biyu akwai zuciya ta a matsayin ta na wannan halitta ɗin wacce ni take yake gani mutane ma suke gani ake taɓa ta a yi mata magani to in ta zama da cuta wannan cuta za ta samu sauran gaɓoɓi kamar zai iya jawowa mutum a kan lalurar da take cikin zuciyarsa zai haddasa masa kuma ciwon kai zai haddasa masa ciwon ƙirji zai haddasa masa ciwon gaɓoɓi zai iya sa masa ciwon ciki ya ƙulli saboda zuciya kaɗai ta taɓu sai ta taɓa kwaɗana da kwaɗana kuma ta yi kaɗai wasu sassa da wasu gaɓoɓi na ciki ɗaya wanda a jikin ɗan adam to haka a kula da magani ne kiwon lafiya na zuciya in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan fuska ta biyu mafi muhimmanci shi ne zuciyar zuciya ita zuciya ɗin kuma ita ma yana da zuciya shi ne ake cewa ƙalbun

0: zuciya. To zuciyar zuciya shine ɗabi'u da halaye da suke fitowa daga cikin zuciya ɗan adam. To shi ne Annabi yake ishara zuwa gare ku cewa idan ɗabi'u da halayen zuciya suka ɓaci, to duk aikin da mutum zai yi ɓatacce ne. In kuma suka inganta, to duk aikin da mutum zai yi zai zama ingantacce. Da haka daga cikin irin nau'o'in da rashin lafiya waɗanda idan zuciya ta zama da su, to aikin mutum na irin halaye zai ɓaci, shi ne za a samu mutum yana da girman kai, ko yana da jijji da kai, ko yana da yin abu don ganin idon mutane, ko yana son murwa da zamanta, ko kuma yana da mugunta da saurin hali, ko kuma ba shi da tausayi, ko kuma yana da son kai ba wanda ya damu da shi sai kansa. Yana duka nau'uka ne da cututtuka wanda babu likita da zai iya magance su, sai wanda ke kan likitanci na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake magance cutar zuciya irin wannan. To sannan kuma suka ce duk da haka idan haka ne, to kuma abin haka ɗin yake ya zama wajibi fardu ayn, wajibi ne mai cin gashin kanta wanda wani baya ɗaukewa wani. Akan kowane musulmi mukallafi ya riƙa mai da hankali akan zuciyarsa, yana la'akari da ita, yana bin diddiginta, yana bin bahasinta, yana duba inda ya yi kyautata ya ƙara inganta su, inda kuma ya gurɓata ya gyara su, inda ya zama da wata cuta ya sa mata magani ya warke, inda ya yi dauɗa ya wanke ya gyara. Kamar yadda mutane suka zama da gangar jikinsu, a wanke gangar jiki, a sa masa sabulu, a fesa masa turare, a wanke kaya, a goge su, su rinka sheƙi suna kalli fuska yamma masu matuƙar tsada. To zuciya ita kamata a ba wa wannan muhimmanci, a wanke ta, a goge ta, a share ta, a fesa mata turare mai ƙanshi, a sa mata riga wacce take mai tsada wadda ta fi kowacce tsada. To shi ne suka ce idan ku ba a yi haka ba, to za ta zama da larura kamar munafunci da hassada da ƙiyayya da gaba da girman kai da kuma ƙabilanci da mummunan zato da dogon buri da kuma matuƙar ɓarna da wuce gona da iri wajen biyan buƙatar faɗawar zuciya da kuma ruɗuwa da al'amarin duniya. To shi ne malamai suka ce in haka ne wajibi ne akan malamai da masu da'awa da masu koyar da mutane har da malaman makaranta, kuma a kowane darasi za su koyar, wajibi ne su rika haɗa shi da abin da zai inganta zukatan mutane. Ko da mutum lissafi yake koyarwa, ko wai ba kawai ce kada a tara da ɗayansu zama biyu shi ne ya koyar da lissafi ba, a shi ya koya wa ɗalibansa lissafi ta inda zai haɗu da kyakkyawar tarbiyya. Misali da rasawa da cin hanci da ɗaya kuɗaɗe, ɗaya ilimin lissafi ake yi a ofisoshi. To ana sa ran wanda ya ɗaya ilimin lissafi ya yi ma'aikacin shi a nan kuɗi, to ya malamin lissafi ya haɗa wannan da yin kuɗaɗe ya ɗalibi a makaranta cewa wannan ilimin ilimin mai albarka ne in ya zama ya yi aiki da su wajen amfanin al'umma, amma ba ya gada gudunmawa a yi sata ko a ci dukiyar al'umma ba. Haka kowane fanni ma na kowane irin ilimi ba sai littafi ba sai karatu fiƙhi ko hadisi ne kaɗai za a koya mutane da kyakkyawar tarbiyya ko ingantacciyar zuciya ta hanyar sa ba. To shi ne malamai suke cewa, malamai suke cewa muna da buƙata a ce dukkanin mutane sun mai da hankali akan sa'anin zuciya, malamai da shugabanni. Shugabanni kuma sun fi kowa muhimmanci a wannan babu, saboda su Allah ya ba wa tasiri da hanyar sarrafa al'amura gabaki ɗaya da dukiya da ma'aikatu da ma'aikata da kayan aiki da kafofin sadarwa ko ta ina. Shugabanni don haka ne ma Allah mai da baki sarki shi babban aikinsu, in an ba su shugabanci shi ne ya amuru da bil ma'ruf wa nahi anil munkar, shi ne mai kyakkyawan aiki su hana ma mola da saboda suna da hanyar da ba wanda yake ya kusa da dama wanda ba wanda ya mallaki da wannan dama. To sannan malamai suka ce idan dai har muna so al'ummar mu ta dawo kan turba, mun mu daina wani koke-koke da ƙorafi, duniya ta lalace, abubuwa sun taɓa ƙaru, mu mai da hankali a kan dawar da ingantaccen tarbiyya. Wata matsalar ma wani ba zai baɗi don hannunsa ya gyaru. Kuma nema ai abin da nake takama da shi nake faɗa abin da idan da kakanni suke na nagarta, ai ba a ƙasa suka tsinta ba, ai kowa musu aka yi, ai tarbiyyar kwanci al'umma aka yi sakamakon daura ta Sheikh Usman bin Kodi wanda ya shekara ɗari yana dasa mutane ya canza gaba ɗaya al'umma da al'ada da kullum da kullum. Shi har kar da abin da ake faɗa idan suna da shi na gaskiya, ba haka kowa da suka tashi shi don suna da gaskiya. Kuma kafin Sheikh Usman wannan kudi ne lalace al'umma da tabbata lalace al'umma abinda ake kuka da shi a yau wannan abin ma da aka yi a wancan lokacin makarna yanzu ba a yin sa amma shi ne gyara al'umma to yanzu ma za a yi gyara al'umma a kuma kan kafin su za ka ce amma shi a yanzu zuciya fa mutum bai isa ya ce wai zai yi karkama ko ya ce zai ci alwashi shi a yanzu zuciya sai Allah sai Allah ya haɗa da taimakon Allah madaukakin sarki shi yasa ma wanda suka gamu da magana tarbiyya su da kansu suke wa kansu fada dan kada su ruku su tsammanin cewa wai su wata shafaffe ne da mai sai aka ce sai ana hada da neman taimakon ubangiji to daga cikin hanyoyin da za a ba a samu ingantacciyar zuciya da gyaran ta da lafiyarta shi ne yawan zikiri da ambaton Allah Allah ma da tafsiri ya ce wanda suke imani suke yin zikiri to suke samun natsuwa da kwanciyar hankali saboda zikiri yana haɓaka kwanciyar hankali da lafiyar zuciya sannan kuma yawan kokon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne babban alƙawari a aikace wanda da wanda yake mallakar zuciyarsa sannan kuma yawan na karatu alƙur'ani karatu ɗaukan darasi da kuma ɗaukar izina da koyarwa sannan kuma zama da mu'amala da mutane madagarta wannan wasu sun ce zama da madaukin kanwa yana kawo farin kai in mutum yana tare da mutane arziki shi ma zai zama mutum arziki ta yanda ya sani kwafi inda bai sani ba sannan karanta rayuwar madagartan mutane kuma a kowane zamani suke kuma ko a wane gari suke in duk aikin nagarta ce mutum ya karanta to zai kokara shi mai aiki da ita sannan kuma sai an hana da addu'a shi ne aka ce akwai addu'o'i da yawa daga ciki har da akwai waɗanda suka zo a cikin alƙur'ani kamar norma na lati zuwa ni da norma da ita da ita ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka riga ka shirya da mu kan da kwata zaman lati zuwa ni da norma da ita da ita na wa habla ma min ladunka rahmatan kuma ka ba mu jinkiri daga gare ka innaka antal wahhab da ibn su Allahu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله كيف كيف تشنج زكاتا الله سوف الى روضك وتركته زكاتهم زوا ديالي اجريتا الله يامس امنا الله يسام دايتي الله يسام فكركم زكاتهم ربنا اجعلنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وعذرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إنه إلى صلاتكم والحمد لله
1: اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن من المرنى الزبات ورمون دم الله صلى الله عليه وسلم إن هذا سؤال شديش لي نشد مولدي واجبيني هو مساء أكل أبن الشريعة تشتر مولدي مساء أكل هكا أما دع أبن ديك يا سابع وشريعة هو نبع مولدي دم الله صلى الله عليه وسلم كان أسم مولدي أيش شكين نسوة شكين كمالة شكين واتو بن الله ديويت واتو صلاتي دم الله صلى الله عليه وسلم kuma da nuna kauna wanda yake nuna kauna shine kaurace wa duk abin da manzo Allah ya ce a kaurace kuma da bin abin da ya umarni yace a bi to kai abin da manzo Allah ya ce kai kuma ka bar abin da manzo Allah ya ce ka rayu to ya kai wa ina jan hankalin mu gaba daya cewa duk abubuwan da basu kamata ba a wajen zaman maulidi ko a wajen zabiyan maulidi to ina ba mu shawara mu kauce masa in dai muna son mu sami wato ladan da ake samu ga wanda ya maulidi hakikanin soyayya shine biyayya ga manzo Allah ka bi awamirinsa ka bar kuma nawahi dinsa to abinda ake so kenan to Allah din kai haka to wannan hakika soyayya ce kuma a cikin soyayyar manzo Allah zaka samu cikakken imani eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sansa zai baka cikakken imani kuma ya sai ka biyayya gare shi Allah ya ba mu ladan da yake bawa duk wanda suka murna da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
3: bayan haka ya ku ƴan uwa masu imani mu ji tsoron Allah madaukakin sarki a cikin dukkan al'amuranmu lalle mu yi riko da dokokin Allah da shari'o'insa domin samun tsira da rabauta a rayuwarmu ta duniya da kuma gobe alkiyama Allah ka rabautar da mu ƴan uwa masu albarka lalle mu dinga yin tunani tare da lura a cikin littafin Allah. A yayin da muke karanta Alkur'ani, to mu dinga tadabburi muna tunani cikin ayoyi na Ubangiji da kuma yin kokarin aiwatar da umurnin Allah da Allah madaukakin sarki ya umurce mu a cikin wannan littafi mai albarka. Lalle mu nemi ilimi na sanin dokokin Allah da hukunce-hukuncensa a kan mu, domin Allah ya halice mu ne don mu bauta masa. Ita ko ibada shine aiwatarwa da kuma hanuwa. Ka bi abinda Allah ya umurce ka, ka nisanci abinda Allah ya hane ka, wannan shi ake kira ibada. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali az-zahirati wal batina. Haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa. Abinda ake kira ibada shine dukkan abinda Allah yayi umurni ga bayinsa, wanda yace su aikata to a same su suna aikatawa, wanda Allah yace su nisance shi to a same su sun yi nisa da wannan hani da Allah madaukakin sarki yayi musu. Wannan shi ake kira ibada. Bayin Allah masu albarka, lalle mu sani cewa dukkan abin da ke cikin wannan littafi mai albarka na Alkur'ani gaskiya ne, kuma daidai ne, kuma maslaha ne ga ainihin wato rayuwar mu baki daya. Mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa game da wannan littafi mai albarka. Allah yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alayka wa sallam. Littafi ne mai albarka, littafi ne da ya kunshi duk abinda dan adam yake bukata na samun tsira da nasara da rabauta a rayuwarsa ta duniya da kuma gobe alkiyama. Allah yace mun saukar da wannan littafi ne liyatadabbaru ayati, domin ayi tunani ayi nazari cikin ayoyi da Allah ya ambata. Allah yace waliyatadhakkara ulul albab, kuma masu hankali su dinga tunani a cikin abinda Allah ya faɗa a cikin wannan littafi. Allah ka sa mu cikin masu hankali, ka sa mu cikin masu tunani tare da aiwatar da dokokin Allah da kuma hukunce-hukuncensa. Wannan littafi mai albarka, ya ku ƴan uwa, Allah bai saukar da shi kadai don mu karanta shi ba, don mu nemi lada a wajen karanta littafin. A wannan wani bangare ne daga cikin dalilan da Allah ya saukar da Alkur'ani. An saukar da shi don a karanta, an saukar da shi don a nemi lada a wajen karanta shi. Shi yasa ma babu wani karatu da za ka yi, babu wani littafi da za ka karanta ka samu lada kamar Alkur'ani. Kowane harafi ɗaya idan ka karanta za a baka lada goma. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ce alif lam mim harafi ba, a alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Da haka yana daga cikin dalilai da makasudi da Allah ya saukar da wannan Alkur'anin shine mu fahimci abin da ke cikinsa, mu nemi ilimi na sanin dokokin Allah da shari'o'insa tare da yin tunani a cikin waɗannan ayoyi, sannan kuma mu yi aiki da dukkan wani umurni da hani da Allah madaukakin sarki ya yi a cikin wannan littafi mai albarka. Wa'azi ne, jan kunne ne, faɗakarwa ne, gargaɗi ne, shiriya ce ga dukkan wanda ya yi riko da abin da Allah ya saukar a cikin wannan littafi. Amma idan mutum ya karanta ya kuma san hukuncin da Allah ya saukar a cikin littafin, ya kuma ki yin aiki da wannan hukuncin, to wannan Alkur'ani zai zama hujja a gare shi a ranar tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Alkur'ani hujja ne a gare ka ko kuma hujja a kanka? Hujja a gare ka idan ka karanta ka fahimta kai aiki da shi, hujja a kanka idan ka karanta ka fahimta ka ki aiki da shi. Kana karanta kutilal kharrasun, Allah ya la'anci maƙaryata, amma kuma kana ƙarya, to Qur'ani zai zama hujja a kanka a ranar tashin alkiyama. kana karanta fadin Allah madaukakin sarki wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kar ka kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake kyautatawa ne a cikin dukiya kai kuma an mutu an bar maka maraya ka kwashe dukiyar maraya kai ma sha anka da ita to wannan aya za ta zama hujja akan karanan tashin alkiyama da ire-iren waɗannan hukunce-hukunce da dama na umurnin Allah ko kuma inda Allah yayi hani sai mutum yazo ya aikata Allah yace wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ba kar ku aikata ba abinda zai kai ka zuwa ga kusanta ko tunani na yin zina to kar ka aikata wannan to amma ka karanta ayar Allah ya hana kuma ka je ka aikata da haka ayar za ta zama hujja akan ka gobe alkiyama dan uwa masu albarka ubangiji madaukakin sarki ya fada a cikin alqur'anin sa mai girma yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina lalle zina alfasha ne kuma hanya ce wacce take mummunar hanya ubangiji madaukakin sarki ya sanya hukuma na haddi ga dukkan wanda ya aikata zina sawa'un ya taba aure ko bai taba aure ba idan bai taba aure ba Allah madaukakin sarki yace ayi masa bulala 100 azzaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhumma 100 jalda idan kuma ya taba aure annabi sallallahu alaihi wasallama yace a jefe shi har sai ya mutu wannan yake nuna muni na wannan aiki dukkan wani laifi da za a ce a sanadiyarsa a kashe mutum a raba shi da duniya to hakika wannan laifi munin sa ya wuce duk yadda dan adam yake tunani domin wanda yake aikata wannan laifin ya zama annoba ya zama guba ya zama musiba a tsakankanin al'umma har ma Allah yace a ainihin wato raba shi da rayuwarsa domin babu amfani ya ci gaba da rayuwa a tsakankanin mutane a wani wurin Allah yace waɗannan da ba sa kiran wani tare da Allah sannan ba sa kashe rai da Allah ya hana a kashe ta in ba da haƙƙi ba kuma ba sa yin zina laifuka uku Allah ya ambata da shirka da kisan kai da zina sai Allah yace wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin ukun nan yalqa athama zai hadu da ainihin wato hushi na ubangiji a ranar tashin alkiyama domin kuwa yudha'af lahu al'azabu yawm alqiyama za a ninninka masa azaba a ranar tashin alkiyama wa yakhlut fihi muhana zai dawwama a cikin wuta yana wulakantacce Allah yace illa man ta sai wanda haka nan a wancan aya da tayi magana akan haddin zina azzaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhumma 100 jalda sai Allah yace wala ta'khuzukum bihima ra'afatun fi dinillah kada tausayiya kama ku wajen zartar da hukuncin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira Allah yace wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin a samu taro na mu'minai su halarci wannan haddi da za a yi musu sai Allah a gaba yace azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan mazinaci baya yin zina sai da yar uwarsa mazinaciya ko kuma wacce take mushrika haka nan ita ma mazinaciya ba ta yin zina da kowa sai wanda yake mazinaci dan uwanta ko mushriki Allah yace wa hurrima zalika alal mu'minin Allah ya haramta zina ga masu imani mu'mini baya yin zina haka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace al mu'minu la yazni sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ana iya samun mu'mini yayi ƙarya manzo Allah yace kad yakzibu al mu'min ta iya yuwa ana iya samun mu'mini yayi ƙarya suka ce wa hal yazni al mu'min shin zai yu mu'mini yayi zina manzo Allah yace la wallahi wa kalla yace ina ba zai yu ba mu'mini baya yin zina ɗan uwa mu tambayi kawunan mu a yau, mu duba yadda zina ta zama ado, ta zama kawa a tsakankanin mu. Da yawa ma daga cikin mu muna ganin kamar ma ba laifi bane. Dukkan mu mun taru mun bi dokar ƙasa. Idan namiji da yaddansa, mace da yaddansa aka yi zina, to a dokar ƙasa ba laifi bane. To mu ma da yawa daga cikin mu musulmi a yau, saboda algazul fikri ya kan tunanin mu da turawan yammacin duniya suka yi, mu ma mun wayi garo muna yi mazina irin wannan kallon. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka shiryar da mu. Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin, an haramta wannan, an haramta zina ga masu imani. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa, yace dukkan wanda yayi zina ko ya sha giya, to a lokacin da yake yin zinan ko yake shan giya, to za a tube imani a ajiye a gefe. In ma yana da imani yaje zai yi zina ko zai sha kayan maye, to za a cire imanin a ajiye har sai ya gama, in yayi sa'a a dawo masa da imani. Amma dai a lokacin da yake yin zinan babu imani a tattare da shi, a lokacin da yake shan kayan maye babu imani a tattare da shi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai yi magana da su ba a ranar tashin alkiyama, Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama, Allah ba zai tsarkake su ba, kuma suna da azaba mai radadi a gobe alkiyama. Manzo Allah yace na farko shaykhun zanin, tsoho mazinaci. Wane ne tsoho? Wanda ya kai shekara 40, domin su ne shekarun dattijantaka. To da zarar mutum ya kai waɗannan shekarun, to ya shiga cikin shekaru na dattijantaka. Idan ya samu kansa cikin masu aikata wannan laifi, Allah ka tsare mu. To idan bai yi, idan Allah bai nufe shi da tuba da neman gafara ba, ya mutu akan wannan, to annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ba zai yi magana da shi ba, ba kuma zai kalle shi kallo na rahama ba, ba kuma zai tsarkake shi ba. Mutum na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa malikun kazzab, da shugaba wanda yake makaryaci, jagoran mutane wanda yake makaryaci, mai yi musu ƙarya, yayi alƙawari ba zai cika ba, to shi ma yana daga cikin waɗanda Allah ba zai yi musu magana ba. Mutum na uku manzo Allah sallama yace wa ailun mustakbir, da talaka mai girman kai, bai da ko sisi amma kuma ya fi kowa takama da girman kai, to wannan yana daga cikin waɗanda Allah ba zai yi magana da su ba. Allah ka tsare mu. Ɗan uwa masu albarka, al-Imam al-Baihaqi ya fitar da hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku taron musulmi, lallai ku kiyayi zina, domin a cikin zina akwai ɗabi'u guda shida, akwai ɗabi'u uku da suke samun mazinaci a rayuwar duniya, akwai kuma ɗabi'u guda uku da zai yi karo da su a ranar tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗanda za su same shi a rayuwarsa ta duniya, na farko fazihabu baha'il wajhi, Allah zai tafiyar da kwarjini a fuskarsa, ba shi da kwarjini, ba za a gan shi da kima da daraja ba. Sannan abu na biyu, Allah zai cire albarka a cikin rayuwarsa, ko da ya rayu shekara 80, to za ka ga bai tsinana wa kansa komai ba, bai yi ma iyalinsa komai ba, bai yi ma ƴaƴansa komai ba, bai amfani addininsa ba, haka rayuwarsa za ta tafi a banza. To wannan yana daga cikin abin da wannan ainihin wato laifi yake haifar ma mai aikata shi. Manzo Allah abu na uku yace wa dawamul faqar, da kuma dawwaman talauci, zai dawwama a cikin talauci. Allah ka tsare mu. Waɗanda kuma za su same shi a gobe alkiyama, na farko hushin Allah, Allah zai yi hushi da shi, dan Allah ba zai yi magana da shi ba, ba zai kalle shi ba, kuma zai samu mummunar hisabi, sannan kuma zai dandana azaba ta wuta a ranar tashin alkiyama. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wani zunubi fi girma bayan shirka ga Allah kamar mutum ya dauki maniyinsa ya sanya a cikin farjin da bai halatta a gare shi ba. Wannan laifi ne mafi girma bayan shirka ga Allah, babu wani laifin da ya kai wannan. Yan uwa masu albarka, lalle wannan ainihin wato laifi na zina tare da waɗannan hukukobi da aka ambata da bala'o'i da za su samu mai aikata shi a duniya da kuma gobe alkiyama. To wannan laifi yana da illoli da dama ga mai aikata shi. Daga cikin waɗannan illoli, malamai suka ce yakan raunana masa zuciya, zuciyarsa za ta wayi gari ta yi rauni, hakanan tunaninsa zai wayi gari bai da daidaitaccen tunani, sannan tana tabbatar masa da kaskanci da talauci, sannan kuma yana zama sanadiyan yaduwan cututtuka wanda ake ɗauka ta hanyar saduwa, sannan yakan haifar masa da illa a cikin addininsa da kuma rayuwarsa ta duniya. Don haka Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ja kunnenmu, mu al'ummar musulmi, al'ummar fiyayyen halitta, manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce mana wala taqrabu zina, kada ku kusanci zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, lallai zina alfasha ne kuma mummunar hanya ce. Malamai suka ce hani game da kusantar zina ma'anansa shine hani game da dukkan wani sababi da zai iya kaiwa zuwa ga aikata zina. Na daga ciki kallo na sha'awa, wannan haramun ne namiji ya kalli matar da ba tashi ba kallo na sha'awa, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa matansa da matan mumunai, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Hakanan Ubangiji Maɗaukakin Sarki yayi umurni game da abin da ya shafi rintse idanuwa ga mumunai maza da kuma mumunai mata. Hadisi ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a dauki bakin karfe a sanya shi a wuta, a rura wannan wutan, wannan karfen yayi jajawur, ka damki wannan karfen da tafin hannunka, to yafi maka sauki a wajen Allah da ka taba hannu ko ka taba jikin matar da bata halatta a gare ka, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da al-Imam at-Tabarani ya fitar hadisin Ma'aqal ibn Yasar. Yan uwa masu albarka, lalle mu kiyaye wannan annoba da ta zama ruwan dare a yau. A daren Juma'a da ta gabata mun yi tsokaci akan riba da hadarinta wanda ta zama ruwan dare. To haka yar uwar ta zina ita ma ta zama ruwan dare, ta zama abun alfahari, abun ado ga waɗansu da yawa daga cikin wawaye na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kowa yayi kokari iyawarsa ya kare kansa, ya kare iyalansa daga kusantan wannan babban laifi wanda zai jawo ma mutum ya rasa duniyarsa da kuma lahirarsa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuka wal-afafa wal-ghina wal-maghfira. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك ايمانا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبه قبل الموت ومغفره بعد الموت وفوزا من الجنه ونجاه من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله تعالى يقول في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على جزيل نعمه عليكم يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاه.
1: اللهم صل على المصطفى
2: وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. inda mana murnar gabatowar maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ga sunan shi ne shi ne shiga maulidi to wajibi ne wa mu tsaya akan abinda shari'a ta ce dare maulidi ya tsaya akan haka amma abin da ya saba wa shari'a to wannan ba maulidi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana san maulidi a yi shi cikin nutsuwa cikin kamala cikin wato bin Allah da yawaita wato salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da nuna kauna wanda yake nuna kauna shine kaurace ne duk abin da manzo Allah ya ce a kaurace kuma da bin abin da ya umarni ya ce a bi to kai abin da manzo Allah ya ce kai kuma ka bar abin da manzo Allah ya ce kana yi to ya ko wa ina jan hankalin mu gaba daya cewa duk abubuwan da ba su kamata ba a wajen zaman maulidi ko a wajen zabiyan maulidi inna wa mu shawara mu kauce masa in dai muna son mu sami wato ladan da ake samu ga wanda ya maulidi hakikanin soyayya shine biyayya ga manzo Allah ka bi awamirinsa ka bar kuma lawahi dinsa to abin da ake so kenan to Allah ne kai haka to wannan hakika soyayya ce ko a cikin soyayyar manzo Allah za ka samu cikakken imani eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sansa zai baka cikakken imani ne rashin ta biyayya gare shi Allah ya ba mu ladan da yake ba wa duk wanda suka murna da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam

0: yana da cikin kawawan ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ta'ala ya wanda ko da ina kuka haɗu ko da ina da kuma kuka haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka san mutum ne. Ita ce adalci yake adalciwa da Isa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake mana kake kuma yake zazzafin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma in ga kun yan fadi wa ma inda zaki ba duk abin da kuke ganin kun tara kuna kuma da kake kuna tare da shi wallahi ka yi zaki duk abin da kuke ganin kun tara kuma da kake kuna tattara kun ajiye wallahi ya fadi ya kuna arewa amma wa ma inda zaki ba abin da yake da Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma tabbatacce ne ba zai kare ba rahama ya yi kullum yi muku ne ta ne ta ne ta ne ta ne har da zai kullum Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne kuma abin da yake da Ubangiji ya rahama ya ne mata rahama ya ne mata rahama har zuwa kafin alkiyama ba abin da zai yi da Ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda baki haka da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake rayuwa shi ne da Allah ya rasul Allah kai haƙuri alama asabata alisa abinda za su zai same ka na jarraba na tutarwa wadda a kan wannan addini da kake kira su duk irin abin da za su zai kai haƙuri inda zalika min ajli haƙiƙa wannan gabarin da ba ka yi a gurin lallai ne mana wasiya wallahi da kuma Allah mu kuma san ko Allah ba shi ne asas da gina dukkan wani aiki har sai in ba ku koran Allah a zukatan to dukkan kowane irin fari za mu yi a yanci ka ji ba ka san dan uwanka ka zalunce shi ka ji ba ka san maƙwabcinka ka zalunce shi ka ji ba ka san tausayawa al'ummarka ka ji ba ka tausayin al'ummarka ka ji to tsoron Allah ne ke tabbata a zukatan lallai mu tuna mu sani cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa inna annasabira sabara lallai mu sani haƙuri fa min mahasin akhlaqi nabiyyi na muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da cikin tawa wata da muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi da aikomu kuma ta uwani ya ce da kanka da kullu billahi uswatun hasanah ko uswatun hasanah to da mu sabar muna yin koyi da annabi sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke gaya mana cewa ja'alna minhum a'immatan haka nan muka sanya daga cikin mu ko daga cikin ku ko daga cikin su a'immatan muka sanya su a gabanmu wa ja'alna minhum a'immatan haka nan muka sanya su a gabanmu daga cikin ya dubura da namun nasu da ke ya ke zuwa ga wannan addinin na amma da Allah da umarnin ina za mu sa kai lamma sabaru ya inda suka yi haƙuri suka dauri a irin cutarwar da za a yi musu a wajen tsaya da wannan addinin da muka umarce su wa kanu bi ayatina yu'minun kuma sun kasance masu tabbas masu yin imma ta tantancewa da ayoyi duk lokacin da muka sako ayar gane ta saki kuma su yarda ranar ya kai da ba haka bila cikin imma a hanya ne ko a gida ko a kuma wata ko na mutu Allah ya bamu ba ya ga tafi a hankali to aya musulmi musan wanda yake da wannan duka ya koma mu bauta masa wani musan wanda yake da wannan duka da zai yi duka mu da kuma koma wajen ba to wallahi ba wani za mu saba wa in ko muna ganin za mu saba masa to mu ji ba da ni da ku wani wajen ku yi tabaraka ta yake ku bar ni da ni da su zargi wa man tarattu wa hila an ina halicce su ba iya wasu yin mugina ba ina halicce su ko bar ni da shi ya rasu yalla tun da na aiko ka ya iya zaka yi na kabin su ashe kenan lallai suka yi haƙuri a kan irin cutarwa kuma suka yi da wannan ayoyi yau da ya wuce mun koma kan halin da muke ciki na ɗabi'un da muke ciki wani ga kowa yake cewa wa bashirus sabiri ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. karusu bishara da haƙu da samun aljanna ita ce wanda suka daure suka yi haƙu to karusu bishara duk kuma na tare musu aljanna kan wannan da kuma ni tabaraka wa ta'ala yake cewa wal ladzi yanal ladina sabaru hada wa annan da suka haƙu tabbas wala hudu la in tabbas dan ka ga wanda suka daure suka yi haƙu akan abin da in jarabe su na kaddara ta kai ba da kudi ba ne amma ba ka sata amma ba ka je ka yi duwa idan ka samu kudi ba amma ba ka je ka aikata mido ko sa ko tata ko dan ka zaɓe ka samu kudi ba ko ka haɗa da kai da kai dan ka yi wannan kudi ba ko a haɗa kai da kai dan ka yi kaza dan ka samu kudi ba kai ka cika lada da waɗanda suke masu haƙuri amma ba tare da adalci ba ba tare da al'auna an ga adadin ma'aunin abun ba ubangiji ce ina ma yi wani masarari na ajiyarwar da bai nisa na cikawa masu haƙuri wadda suka daure suka yi haƙuri da haƙurin rayuwa haƙurin mu'amala haƙurin ne haƙurin ne zai cika musu da ladar da ba a bude sati a cikinsa lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rabu ummati zin ummati ai in ka ce lamma na zara hali wa ta'ala ma na zara mafalin da sai ku kuna an ma da kusa man da abin sai ta lamma na zara man da abin sai ta da wajar amsada lokacin da Allah ya saukar da aya man da abin sai ta da wajar amsada duk wanda ya zo da aiki kyakkyawa hasana kyakkyawa ya ga na ya alƙawari sai na zo masa da hasana kyakkyawa guda goma sai na cika muna ne yake guda goma ومن جاء بسرعه كما لا تسال على زياره بدون امتي يزع الامه تاتي بتجي اكل بعد على ابيك مسا غوما كوي يا ابن جدي قال يا امه سبب التوسل يا رحمه تجي اي ده انك يك يا ابن يوم ما ما تسوي كلام من بدا ان مسنا على ساري
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه قبل الجنة العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنما نمرنا جماعته ورمونا جمع الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شديد شديد نشجع مولدي واجبي ومسايا أكل abin da shari'a ta ce yaran maulidi ya tsaya akan haka amma duk abin da yake ya saba wa shari'a wannan ba maulidi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ba kana san maulidi a yi shi cikin nutsuwa cikin kamala cikin wato bin Allah da yawaita wato salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da nuna kauna wanda yake nuna kauna shi ne kaurace ne duk abin da manzo Allah ya ce a kaurace kuma da bin abin da ya umarni ya ce a bi to kai abin da manzo Allah ya ce kai kuma ka bar abin da manzo Allah ya ce kar a yi ya kai wa ina jan hankalinmu gaba daya cewa duk abubuwan da basu kamata ba a wajen zaman maulidi ko a wajen zaɓen maulidi ina ba mu shawara mu kauce masa in dai muna son mu sami wato ladan da ake samu ga wanda ya maulidi hakikanin soyayya shine biyayya ga manzo Allah ka bi awamirinsa ka bar kuma nawahi dinsa to abin da ake so kenan to Allah zai kai haka to wannan hakika soyayya ce ko a cikin soyayyar manzo Allah za ka samu cikakken imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sansa zai baka cikakken imani kuma rashin ta biyayya gare shi Allah ya ba mu ladan da yake ba wa duwayen da suka murna da ya haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
2: alhamdulillah an saurari shirin mambarin juma'a da fatan za a kasance tare da mu mako mai zuwa domin ka muku wata hudubar daga wani masallacin juma'ar na daban yanzu a madadin mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya dauki nauyin ka muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da wakin tufa wanda muke du'a in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin sai abokanan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira Yakuba Abubakar Gogorwa ke fatan Allah ya ƙara sada mu a cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah
3: Bahwa itu ni kata seindah Dengan kuku zuban Bukan malam Bukan malam Bukan malam cibiyar adabi da al'adun Hausa tare da tallafin gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ta hannun hukumar tarihi da al'adu ta jihar Kano na gayyatar ku zuwa babban bikin ranar Hausa ta duniya ta shekarar 2026
4: jikon bikin kuwa shine al'adunmu a goben mu
3: za a yi baje kolin kayayyakin gargajiya wasannin makera mahauta wanza mai da masunta hawan kaho da sauran wasannin gargajiya waƙoƙi raye-raye da wasannin kwaikwayo tare da halartar fitattun jaruman kaniwo
4: kai wannan ba taro bane kawai bikin harshe ne bikin al'ada ne bikin tarihi ne
3: wannan gagarumin biki zai gudana ne a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekara ta 2026 da misalin karfe 10 na safe a babban filin wasanni na Sani Abacha Stadium kofar mata Kano
4: shiga kyauta ne masu sana'a da masu fasahar gargajiya ma za su baje kolin kayayyakin gargajiya kyauta
3: domin karin bayani sai a tuntube mu a lambar waya 0800331332 ko 0800321452
4: sanarwa daga Dr. Nuhu Umar Director General na Cibiyar Adabi da Al'adun Hausa

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masora Rubar
0: 97.3 Rahama Radio.

0: To ga dukkanin masu bibiyar shirye-shirye makamanta wannan, kuna sane da cewa Alhaji Audu Gurgu Zogarawa ba bako bane, tunda lokaci zuwa lokaci akan ja'amansa dake fitowa ya tare muhibbar waɗanda ya yi imani da tafiyar su a siyasa, hususan jam'iyyarsa ta APC da ke riƙe da ragamar mulki a matakin wannan jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Da haka ba shi buƙatar wata doguwar gabatarwa kai tsaye Alhaji Audu Gurgu. A baya-bayan nan al'amura na ci gaba da murginawa a daidai gabar da jam'iyyarka ta APC a matakin wannan ƙasa, ƙarƙashin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, ta fitar da jadawalin sunayen waɗanda za su yi mata zagin tallata hajarta ga al'ummar ƙasa, hususan kwamitin yaƙin neman zaɓe kenan da aka kafa, wanda kuma shiyarku ta arewa maso yammacin wannan ƙasa ita ce aka ba wa shugabanci da aka ba wa tsohon gwamnan jihar Zamfara Sanata Abdulaziz Yare a matsayin shi ne shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓen ɗan takararku na shugabancin ƙasa da mataimakinsa wato Sanata Bola Ahmed Tinubu da Sanata Kashim Shattima, da kuke sa ran za su dora idan al'ummar wannan ƙasa sun sahale musu daga inda suka tsaya a mulkin wannan ƙasa tsawon shekaru huɗu masu zuwa. Wasu na ganin cewar wannan abin da kuka yi kamkar wani taɓan kwale ne, tun da wai ana ganin shi kansa shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓen akwai lamo'i da yawa a kansa, hususan da zarge-zarge ke yawo a kansa da ake ganin cewar kamar wai ba lalle ne haƙanku ya cimma ruwa ba ta fuskar yadda al'umma za su amanna da ku su ƙara ba ku dama. Ta ina kuke tunanin cewar za ku tunkari al'umma dangane da wannan ƙalubale da ake muku?
1: Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Muna cikakkiyar godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ba shi da ɗa, ba shi da jika, ba shi da mata. Muna yabo da salati mai tarin yawa ga annabinmu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Sauran ɗinki kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa na yaƙin neman zaɓe, kaso 5/6 mutanen suna da kyau, amma ni a shawarata bai kamata duk wanda yake da lam'a a sahi ba. Duk da cewa ɗan Najeriya yanzu in ka ce za ka tace wanda yake da lam'a, ka tace wanda ba shi da lam'a, to ka ɗauko babban aiki. Mafi yawancin mu 'yan Najeriya wanda suka riƙe muƙamai, mafi yawanci suna da lam'a irin tasu. Saboda haka dama mu shawarar da muke bayarwa a kafa masu kyauta, a kafa masu taimakon mutane, a zuba su da yawa, don in ka kafa kwamiti ka zubo marowata su ƙanƙamin na muƙanga na maƙala, in ka samu abin ka laƙe to abin ba zai tasiri ba.
0: Wato waɗanda za su yi muku warkajami kuke nema?
1: Wanda zai samu miliyan 100 zo ya rabar da miliyan 60 irin su Dr. Baffa Babba ɗan Agundi, irin su Musa Ilyas Kwankwaso, mu a jihar Kano da irin su muke so a zuba, wanda abin su kaso 50 nasu ne, kaso 50 na jama'a ne.
0: Amma ba wai waɗanda za su baiwa mara ɗakunya wanda suka san dawon garin da za su iya tallan ita jam'iyyar kuke nema ba?
1: Su ne wanda za su baiwa mara ɗakunyar, wanda mutum ɗaya zai kiran mutum 50,000 su ansa, amma marowaci in ya kiran mutum 50,000 mutum 50 ba za su ansa ba. Ahi ake so a zuba mutane masu amana, a zuba mutane masu ladabi, a zuba mutane masu biyayya. Yanzu da a ce in Abba zai kafa kwamiti, ni a shawarata ba wai don nawa ba ne, ya ɗauko irin su Alhaji Rabi'u na Gwaggwa Gano isa a ciki, ya ɗauko irin shugaban ƙaramar hukumar Kabo isa a ciki, irinsu kowace local government 44 in mai girma gwamna Abba za ka kafa kwamiti ka ɗauko mutane 'yan siyasa gogaggu ƙwararru masu

0: Tinubu sak a zaɓi Abba Gida Gida sak a zaɓi ƴan masanatoci uku sak a zaɓi ƴan majalisun tarayya sak a zaɓi ƴan majalisun jiha sak to kaga irin wannan ne in yi kiran mutum 50,000 mutum 49,700 za su amsa amma in ka nada marowata waɗanda ganin gida ma ba sa zuwa yanzu kwanan nan Musa Iliyasu Kwankwaso kirga masu mukami a gwamnatin tarayya wajen su 90 amma wallahi al'azimu sama da 70 ba a ma san su ba in ma an san su ba a gan su ba ba a ji su ba ba su saurari kowa ba ba zuwa ba aiki saboda haka mu sakon da aka aiko ni da shi daga Dawakin Kudu Local Gamman a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Rabi'u Nagogo Gano APC sak a zaɓi Tinubu a jihohi 36 da Abuja a zaɓi Tinubu a Local Gamman 774 APC sak a zaɓi sanatocinmu Barau daga Arewa Malam Ibrahim Hekarau daga Tsakiya Kawu Sumaila daga Kudu APC sak a zaɓi ƴan majalisun tarayyarmu 24 irinsu Abba Makama Gano ɗan arziki irin albarka matashi na matasa mai ganin mutuncin manya abinda ifare mana Allah ya saka masa da alhairi
1: Falaja Audu kafin ka dawo ƙasar tunda kai wata magana a can sama dangane da kwamitin yakin neman zaben da aka kaddamar ka ce mutanen da ya kamata a baiwa hususan a matakin wannan ƙasa da za su iya kira a fito waɗanda suke bayarwa wasu za su ce to gashi kana faɗin cewa su waɗancan ba masu bayarwa bane ba waɗanda aka bawa da za su tallata shugaban ƙasa anya kuwa wannan muradi naku zai cimma buri a daidai wannan gaba da ake gudunya da kanin wani
0: aidi yawancin su waɗannan marowatan ba a sa su ba kaga baffa babba dan agundi da aka sa shi ai yayi akwai wata shugaban kwamitin jin kai ko ministan jin kai kaga wannan da aka sa ta mu ji dadi ba bata ji kan mu ba ya kamata a cire ta a sauya ta da wata an kuma ta ji kan mu ta fito ta fito mutumin da aka ne ake neman wajen biliyan 37 a gunsa kuma ka zo ka sa shi a kwamitin yakin neman zabe
1: amma to shi shugaban kwamitin fa da ake kallon cewar shi ma akwai zarge-zarge da ake ta jefa masa shi kana ganin cewar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu shi sanata Abdulaziz Yari
0: ai zargi kace duk abin da bai tabbata ba waccan kuwa ba zargi bane akan badakalar aka kore ta akai mata fata-fata sannan yanzu kuma a zo a sa soso da sabulu a ɓoye a wanke ta a coso ta in aka ganta a wani gunma ihu za a yi wa 'yan kwamitin a cire ta a canja wata
1: kuma kana jin wannan kira zai shiga kunnu waɗanda suke da alhakin yin haka
0: ai dama an ce za a yi gyare-gyare kamma in zo wannan recording din an ce za a yi gyare-gyare
1: amma jam'iyyar kuma ta ce babu ƙanshin gaskiya wai wasu ne suke ta yaɗa wannan jita-jitar
0: to mu dai muna bai jama'iyyar shawara duk kwamitin da za a kafa a tantance a rairaye a sa masu kwatanta gaskiya da amana
1: to amma Alhaji Audu
0: kwatanta gaskiya da amana
1: idan misali ma an tafi a hakan ana cewar kufa yanzu matun ma ba a je ko ina ba al'umma sun fara muku hisabi akan yanayin yadda kamun ludayin ku yake tunda wai jim kadan da bude damar fara yada an gizo ga yan takara gwiwoyin ku sun fara yin sanyi biyo bayan kalaman da aka ji a Atiku Abubakar yayi cewar in al'umma suka zabe shi zai dawo da sanya wannan tallafi da ku kuka janye a karkashin gwamnatin Bola Tinubu
0: sauran dan ga labarin Atiku labarin kanzan kurege ne Atiku shi ya fara cewa in an zaɓe shi duk kadarar gwamnatin tarayya zai sai da ita kuma kansa zai sayarwa da kansa ba wani zai sayarwa ba ai in ka tara wayannan yan takaras da Atiku da Fita Obi dan kabilar Ujuku da Cibbola Ahmad Tinubu in ka daga su ukun nan wallahi al'azimu Tinubu wali ne
1: wali fa ka ce
0: wali ne
1: ta yaya zama wali
0: wali ne ni nake gama
1: eh menene walittar da shi
0: ka daga tarihin Tinubu tun daga gwamna ko sanata me yi a Lagos me yi a bangaren yankinsa na Yarbawa ka daga tarihin Atiku me yayi a Arewa me yayi a Adama me yayi ko a Ganye a ɗauko tarihin shekara 26 bayan man da kai zuwa wannan jamhuriyar a ga kowa me yayi lokacin da Fita Obi i gwamna a jiharsa irin musgunawa da iwa 'yan Arewa sannan ɗan asalin Arewa ice zai zo dangulawa Fita Obi ƙura ya bar Tinubu alhajin Allah wale

0: bayin Allah mai taimakon bayin Allah dan Allah dan Annabi a dauko mana tarihi mai atikoye ko a ganye
1: to amma ai ba magana ce ta waye yayi abu kaza ba magana ce ta halin da al'umma suke ciki na kurbar sa'atin rayuwa an ce tun bayan wancan mataki da shi shugaban kasa ya dauka jim kadan da rantsar da shi a shekarar 2023 yace daga ranar ba zai ƙara sanya tallafi a bangaren man fetur shikenan aka ce al'umma sun shiga cikin wannan kurbar sa'ati
0: ko kai aka rantsa a shugaban kasa sai an samu canjin yanayi a damun fetur nan zubar da himage lita ta dawo sule 5 ta dawo sule 10 ta dawo sule 20 ta da ko kai aka canja sai man fetur ya canja mu abinda muke addu'a
1: amma ya kamata a ce daga lokacin da ya karbi mulki mai yana naira 200 da wani abu yanzu a ce an mayar da shi naira 1300 da wani abu kuwa
0: eh yanayi ne ai ka je su mintun bayan daki na naira 500 aka kai mun hi har kofar gida amma yanayi ya canja yau su minti ya kai wajen 12,000 ai dole yanayi ya canja dole farahi ya canja abinda muke kira dai
1: amma yanayin nan da kake magana fa an ce ba wani abu ne ya ja shi ba illa matakan da gwamnatin ku take dauka na karye darajar kudin wannan kasa
0: in gwamnati ce bana goyon ba ya kamata ta canja a samu sassauci a kowanne abu a samu sassauci a dala a samu sassauci a kananzir amma wallahi alazim randa muka ba cibbala ahmad tinubu wallahi yanzu kuka muke da hawaye sai mun yi kukan jini
1: ya zaka yi al'umma irin wannan fata haka misali
0: tun wallahi sai
1: wanda aka ce zai zo ya kawo musu dauki an ce wannan din rayuwar ba wani abu ne ya jata ba illa hawacin da aka samu na farashin wannan man fetur
0: wayanda suka fito takara da gilli ne da wata bakanniya tinubu takara ya fito ba dan bai da kudi ba ba dan bai da gidan zama ba ba dan bai da mota hawa ba kyo ike ihiga tarihi kuma yanzu aka sake zaben sa hawa na biyu to insha Allah duk wayannan abubuwan za a samu sassauci sama da duk inda kake zato
1: idan duk ba dan wayancan abubuwan yayi zamo dan takara ko ya zamo shugaban kasa ba me yasa kuma da yazo abubuwan duk suka rikice al'umma suke ganin cewa kamar wayan a ce yasa aka kori kare daga bakin magarya
0: ai na ga ma canjin yanayi ne na lokaci abinda kake saya sule 10 da yanzu ya koma 10,000 kafin ma tinubu ya zo ai ba wai ruwan tinubu ne ya zama ziriyan abubuwa sun canja wa dole yanayi yana canja in dai dala za ta tahi to dole abubuwa wayansu su yi tsada wayansu su yi arha
1: to amma a yanzu audiya kake ganin wannan kamfe da shi Atiku ya fara da shi na cewar idan al'umma suka sahale masa zai dawo da sanya tallafi anya kuwa al'umma ba za su kalle shi da idan rama a wannan karo
0: wallahi alazim gangan shi ina so in ga ma fadda Atiku da Fita Obi idan suka hade ba za su kai rabin ƙuri'ar tinubu ba tinubu ya riga ya ci zabe saboda goyon bayan jama'ar Najeriya
1: da rabin wa al'umma za su ƙara kallon sa da idan rama
0: ya riga ya ci zabe alhaji mafi fatan ɗan Najeriya su zabi tinubu da maimaita kujerarsa mulki ya dawo arewa mu zabi salihin mutum a arewa mu zabi ƙwararren mutum a arewa mu zabi dattijan arewa ba irin wayannan dattawan arewa wanda suka jagoranci arewa ta samu matsala ba
1: wai Alhaji Audu kaga abubuwan da ku al'umma suke fada biyo bayan wancan magana da Atiku yayi cewar idan har aka ba shi dama ya zama shugaban kasa zai dawo da sanya tallafin nan kaji ku abinda mutane an ce yawancin mutane sun ce ma waɗanda da ba sa goyon bayan sa yanzu za su yi shi a wannan
0: kan yayi wannan ba san propaganda siyasa ba Atiku ya ware biliyan ɗaya mai je Adama infami ite mu je mutanen sa
1: a lokacin da yake yi kai kana ina
0: ni ban taba yi ba
1: wallahi ban taba yi ba
0: yanzu in na barau ike infami na mutum 100 a local gamman 13 ka taba ji an je Atiku yayi infamin na mutum 10 a local gamman din Adama ayo a siyasa akwai wanda yace zai fanfan furama ije Sokoto yace zan muku fanfan dawo mun gode mun gode fanfan dawon yayi Alhaji ai propaganda je irin ta Atiku ruwan siyasa ya ciyo shi in ya ga bakin takwabin siyasa wallahi alazim riƙewa zai yi
1: kana nufin da wai al'umma ba za su yarda da shi bane akan wannan abu da ake nuna kamar an ji daɗi
0: Atiku ba zai san rabin ƙuri'arsa ta dawa fita abubuwa zai san rabin ƙuri'arsa ta dawa.
1: Me yasa kace haka?
0: An daina yanzu da Allah, an san duk propaganda suke yi.
1: Ga matsalar nan ta tsadar kayan masarufi, ga kuma matsalar da cin tsaro da ake ganin duk gwamnatin taku ta gaza. Kai kana nufin haka al'umma za su kawo da gwalawa jam'iyyar APC?
0: Mafi yawancin yanayi fa Allah ne yake kawo shi, sai a ce Tinubu. Yan majalisu ya kamata su tsaya tsayuwar daka su ce kaza muke so a yi, ba ma san a yi kaza. Mafi yawancin yanayi dattawan arewa wanda suka rabu uku su ika mata su rika kai kuka. Yanzu kwana-kwanan nan aka kama mutane a Oyo, dattawan Yaraba su saboda su suna da Yaraba forin, kowan shugaban Yaraba forin ikira taro ikira Tinubu, wallahi sai yaje da hirayi. Ibo suna da Ibo forin, amma mu arewa mun lalace ribis, ba mu da wani jagora, ba mu da arewa forin, ba mu da Hausa forin, ba mu da Fulani forin. Dawa hata waka ike ina cewa ana so a taba mu mu ɗan arewa, ana tsoron manyan mutane. To yanzu manyan mutanen sun rabu uku, kaso ɗaya sun mutu Allah ya ji kansu, kaso ɗaya girma ya cin musu, rahin lafiya ya cin musu, kaso ɗaya ba su da bakin magana. In suka fito suka ji za su yi magana, sai a tohe bakin su da ɗaurin dala sai su yi kus. Kaso ɗaya sai a ba su mukami, kaso ɗaya sai a ɗauko fayil ɗinsu na baƙar badaƙalar da suka yi a nuna musu, a ce ga badaƙalar kufa ko kai shiru. Yanzu zan misali da wajen mutum uku, irin su tsohon gwamnan Kaduna ‘yan Rufa’i, irin su malami, irin su Sala Mamman. Ai mahalin da suka shiga, su suka shigar da kansu da kansu.
1: Amma mutum a ce zai shigar da kansa wata mawuyaciyar rayuwa.
0: Da ni ne ‘yan Rufa’i ko Sala Mamman ko malami, wallahi al'azimu Buhari yana mutuwa an aka hare magogi gaban Tinubu, zan je in haɗi. Ka san dai duk su uku nan wanda ya ce zai ga Tinubu, ina da ƴanci ya gan shi tunda yana cikin manyan ƙasa. Sai mu ce to Buhari ya mutu, Allah ya ji kansa, mu yanzu kai ne Buharinmu, kai za mu yi, kai za mu goyi ba, kai falle bi a sauki, duk abin da kace mu yi a siyasance kai za mu yi. Wallahi al'azimu la Tinubu a wannan halin
1: su ba su yadda da tsarin da ake tafiya a kai ba, shikenan kuma sai su bayyari musu shakil.
0: Ah, ba su yadda dan Najeriya kuma da wani tsari da Tinubu zai zo da shi, waliyin shugaban kasa zai zo da wani tsari.
1: Ga abubuwa da ake faɗi na gazawar gwamnati, kana ji an ce arewan ma bai iya yi mata wani abun a zo a gani ba.
0: To gazawar gwamnati, mai ganin gazawar gwamnatin Tinubu, ai da shi aka rusa ƙasar, da shi aka rusa arewan, an same ka da laifin cutar biliyoyi, dawo da biliyoyin ka ma haɗa gyara
1: ƙasar. Wai cikin shekaru uku nan ma da shi shugaban ƙasar da kuke ganin cewar shi ne zai ƙara samun dama a karo na gaba.
0: Yayi
1: to menene abin da za ku iya bugun ƙirjin cewar an samu na riba ga 'yan arewa?
0: Ribobin nan daga jana ja, shugaban ƙasa ya ba da aikin titi kaza, ya ba da aikin gas kaza, ya ba da aikin
1: kamar ina da ina kenan.
0: Duk ba ka ji sun bai pass din nan,
1: sauraro ne kike
0: sun bai pass din nan, an ba da aikin sa su titin Jakare din nan, an ba da aikin sa, an bai 'yan nan Kano mukami sun fi 90, su sun je sun yi gafiya tsire da na bakinki, da suna zuwa mutum ɗaya yana zuwa ya taimaki mutum 1,000. Ai da tunan abun ya zama an taimaki dubban mutane.
1: Kamar a cikin waɗancan ayyukan da kace an bayar an bayar, wanne ne aka yi aka kammala zuwa yanzu al'umma suke cin gajiya?
0: Wanne ne ba a fara ba, ka je ka gani mana.
1: Ga sunan da yawa,
0: ai ba lalle ne gwamnati yanzu
1: a gani a
0: yanzu titin nan na Maiduguri, ai gara wajen 20 ana yi, har yanzu kuma za ka ce ba a bayar ba? Ai an bayar.
1: Amma wannan magana da kai cewar wai an bawa wajen mutum 90 mukamai, kai fa da bakinka kake cewar fa yawancin su kusan a cikin 90 ɗin can 70 kusan ba kuma san suwaye su ba.
0: Ban ma san suwaye ba.
1: A ce suna sakonku da Roman mulkin da
0: ba. To ai kaga waɗannan sun ninka Tinubu laifi sau 100.
1: To amma wannan zai sa a zaɓi Tinubu saboda waɗannan mukaman da kai yanda kan kaɗan jam'iyya ka ce ba kama san da su ba.
0: Ai su za su zo, su da su za a haɗu, da masu alheri ne kamar yadda na gaya ma ɗazu. In mai alheri ne mutum ɗaya ya kira mutum 50,000. 49,700 za su ansa kiransa. Ai da haka muke so a mukaman a rufe wa'yansu marowata, a yanzu Musa Iliya Zukonkwaso, in ka ga mutum ya shiga ma'aikatar gona, mutum 100 sun shiga, mutum 98 saboda Musa Iliya Zukonkwaso suka shiga.
1: Shi kaɗai?
0: Kuma ba
1: to ai ba shi kaɗai ne mai mukami a cikin wurin ba.
0: Ba mu san yauran ba.
1: Ha, ba ta shi kansa shugaban gurin?
0: Ba ruwanmu da shi.
1: shugaban gurin fa
0: ba ruwan mu da hi kankamin namu kangane mu da za a cire hi a dauko wani awahi shikenan
1: kana nufin cewar shi baya dan yi muku
0: mu mun dai sanya ba kana zuwa security da kuma aikatan za su ce kana da appointment da hi na ce ni dan siyasa ina ruwa da wani appointment amma Musa Ilyasu Kwankwaso ni ina zuwa dama na ce jabbal kalam APC sak sai ce bai dan zariya sunan ka kai tafiyar ka
1: ah kenan hakan yake nufi
0: da yamma ko gobe sai dan zariya kira ne ji turo account ya ba da kaza a saka ma Allah ya saka Musa Ilyasu Kwankwaso da alhairi Allah ya saka wa lawan Najuma da alhairi yan siyasa ina kiran ku ku fito ku yi aikin siyasa kamar idda rabi na goggo gano ike aikin siyasa
1: wai alai audu kurum ku burin ku a dibi kayan aiki a baku ba wai abin da za a yi wa mutane na kwarewa da gogewa ba
0: eto su la'ina ma lalla suke dauka office ko judikin damu baqa'u muhalifa qiyamu suke dauka office ko gyaran alwala ko gyaran mutanen da yawan su in kace honorable kabla mata kama ka ko ba a dita kama ka sai kaga ina buge riga je kwaruwa nan tun daga gida take bina
1: abu basu san kabile da
0: wallahi tallahi da yawa basu san ta ba
1: subhanallah
0: wayanne suka san kabile da ba a dai sai irin su lawan Najuma Kabo Allah ya yi masa albarka
1: to kuma haka za a yi nasara da wannan irin hada-hada da kuka yi
0: dan dawakin kudu mazabu 15 akwati 211 tsofaffi ban san figures din sababbin ba ranar 19 ga watan 9 nan da ike zuwa za mu zaɓi Yusuf Datti dawakin ku da ɗan arziki irin albarka Yusuf Datti matsakaicin dattijo mutumin kirki wanda shi ya ƙirƙiro ragewa masu fita daga dawaki hanya ko ɗalibai ko ma'aikata ko 'yan kasuwa sai ya cika motarsa habbut ikira taron 'yan dawaki ce kowa ya riƙa wannan al'ada saboda mu riƙa taimakon mutanenmu to za a yi zaɓensa ranar 19 ga watan 9 murama alhairi da alhairi Yusuf Datti mutumin kirki ne kuma dan gari ne ba bako ba mai aje kaya zaure dan naji wani bako ya so masanduwa dan gombe wai zai takara da wajen kudu sai takarar ta zo mun makoka mun an hamu mun warki haihuwa da horan wani gucan saboda mun zabi barisa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya kyautata mu bayan tasa ina cin zabe sai ya tattare kayansa kap kyan wasa ma da daidaita mu filato to kai dan gombe ka fara lallabuwa wai za ka yi takara da wajen gudu a ba takara ba nadi kawai in kasuwanci za ka yi kai da wajen gudu da magarin yan kasuwa ne
1: to masu sauraro shirin muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu kuke sauraro wanda a wannan mako dattijo Alhaji Audu Gurgu Zogarawa guda cikin dattawa a wannan yanki ne muke tare da shi da kuma a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ya fare mana dangane da yanayin da ake ciki hususan na fara yada an gizo da aka bude a matakin yan takarar shugaban kasa da kuma majalisar dattawa gami da majalisar wakilai daga bisani ya waiwayi yanayin da ake ciki hususan dangane da waɗanda suka fara fito da manufofinsu akan buƙatar da suke gashi ga al'umma idan har sun sahale musu a karo na gaba idan suka je ga wannan madafin iko kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri wanda kafin mu dora bari mu karɓi wannan sako

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu wadda a wannan mako muke kasancewa tare da guda cikin dattawa a wannan yanki na dawakin kudu Alhaji Audu Gurgu Zogarawa kuma kai tsaye zamu shiga kashi na biyu da zamu dawo kasa-kasa a daidai gabar da ake jiran gwamna Abba Kabir Yusuf idan har hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta bude damar da yan takarar gwamna za su fara yada angizan su a ji sunayen waɗanda zai kafa a matsayin yan kwamitin yakin neman zaben sa a karo na gaba. Alhaji Audu, ana ganin kamun ludayin gwamnatin taku baya tafiya daidai wanda ake magana cewa tuni yan hamayya sun shirya yadda za su yi muku hukunci akan abin da wai kuka yi shekaru uku a kai kuna yi. Ban san ya kake tunanin hukuncin nan da al'umma idan ya tashi fitowa ta ina za ku karɓe shi?
1: To baka raina labari, baka yada labari, baka zubda labari. Idan siyasar kwankwasa ta zama gaskiya, dan yanzu ba gaskiya wace. Idan takarar kwankwasa ta zama gaskiya, dan yanzu ba gaskiya wace. Idan yan takarar kwankwasa dukkansu suka zama na gaskiya, dan yanzu ba na gaskiya bane. To akwai matsala. Ya kamata mu ja wando, ya kamata mu ja damara, ya kamata mu jajirce. Mai girma gwamna, ka sa tabaran hangen nesa, ka hango local gamman 44 ciyamomi, ka ga waye ike yinka, waye baya yinka, dan a cikin ciyamomi wayanda suke yinka tsantsa ba su fi 15 ba, amma 29 ba naka bane. Ko ka so, ko ka ki, ko ka yadda, ko ka ka yadda, ko a jawina, ko a taimakon, ko a ki taimakona,
0: Allah zai taimaka.
1: Wai mun kididdiga muke,
0: kididdiga muke.
1: Mutumin daga je gidansa ko ofinsa ko kuka haɗa hanya, kai ma magana Abba gida-gida ya ɗaure fuska, to wannan ba na Abba bane.
0: Ka sani ko kuma watakila ba a lokacin ba wannan abin ne a gabansa ba.
1: Amma wa'anda suke alheri, suke taimako, suke kyauta dan a zaɓa Abba, Abba imaimaita irin su Lawan Najuma Kabo, wanda ake mara alakabi ake cewa Najuma Kafu Banki, tabbas Allah ya saka musu da alhairi. Irinsa akwai 14 a ƙarƙashinsa, shi na 15. Amma wallahi ka ji mana rantsi, yawancin ciyamomi wallahi la'azimu ba na gaba ne da baka suke yinka. In takarar kwankwasa ta zama ta gaske, yan takarar kwankwasa suka zama na gaske, yan jam'iyyar kwankwasa suka zama ta gaske, duk tsiraya za su yi.
0: Kowa kake wai idan ta zama ta gaske, wannan takarar da ya saka yan takararsa a matakai daban-daban.
1: Yanzu ka je Kano ta Kudu, ka ajiye kawo, ka ɗauko wanda yan kasuwa suka yi fadin ɗinsa. In ya ci zaɓe, maganar iyayen gidansa ike, ba maganar Kano ta Kudu ba, ba maganar yan Kano ta Kudu ba. Yanzu ka je Kano ta Arewa, ka ajiye Barau, ka ɗauko wani sabon yanka rige wanda ba a san shi ba, ba a ganye ba, ba a ji shi ba, ba shi da wani tarihi a siyasance ko a alherance ko a aikace. Barau mutumin arziki,
0: irin abubuwan da ya lokacin da ya kwamishina kai ba ka ga irin rawar da ya taka ba shi wani rabin Nasiru Silagara.
1: Alhaji, ai wannan ba zai samu kwata ƙuri'ar Barau ba.
0: Kamar san an yi saɓar ta juya ta ba a Kano ta Arewa.
1: Wallahi ban sani ba, da wanda na ji ana ambato ba Nasiru Silagaro ba. To Nasiru Silagaro a garo zai fara faɗuwa, ni nake gaya ma, rubuta ka aje.
0: Ka san yadda siyasar yankin
1: ta yi. Ɗan takarar Kano ta Kudu na sanata, a mazaɓarsa zai fara faɗuwa.
0: Wai kai da kake Kano ta tsakiya, ka san inda ake ciki a siyasar Kano ta Arewa.
1: Alhaji, ai a sanata a Kano ta Arewa, ka babbarau, ka ɗauko wani ka ajiye Barau, ai ka cuci kanka, ka cuci 'ya'yanka, ka cuci jikokinka, ka cuci Kano ta Arewa, ka cuci jihar Kano, ka cuci Arewa, ka cuci Najeriya, ka cuci Afirka, ka cuci duniya gaba ɗaya.
0: Idan ka ce haka, kana sane da ƙarfin da ake cewa kwankwasa yana da shi a Kano ta tsakiya ko?
1: Ina ji wai.
0: Lokacin da kana kwankwasiya ka manta?
1: Ina ji wai.
0: Ba da shi kuka yi amfani wajen mamaye al'ummar Kano ta tsakiyar ba kamar
1: da? To ai waɗanda suka haɗu suka ƙara ma ƙarfi, i ƙarfin sun tarwatse.
0: Su waye su?
1: Irin su Abba ɗin nan.
0: Abba dama yana daga cikin waɗanda suke taimakawa kwankwaso?
1: Ba farin jinin Abba ne ya sa aka zaɓe ba, kwankwaso ne ya sa aka zaɓe.
0: Aka ce kwankwasiya aka zaɓa.
1: Yanzu kwankwasiya ta wuce, sai NDC wa wasiya.
0: Yanzu ta ina kake tunanin gwamna Abba zai samu dama a nan gaba?
1: A dama tana hannun Abba, sai dai shi zai yada ita.
0: To shine na ce ta ina.
1: Yawwa, ni abin da zan bai Abba shawara, mai girma gwamna ka hada kan matasa kap ka taimake su ka hada kan mata ka taimake su ka hada kan yan media gutsuritso manan ta yan media bai kamata ba ya kamata ka kira ka tsawatar tunda Musa Iliyasu Kwankwaso da kuma Ibrahim Abdullahi Wayya sun hadu sun kira yan media sun ce dan media idan su kan dan media idan su kan dan APC amma sai kaje dan APC ina tallan dan wata jama'iyya ta adawa kuma idawo ina su kan dan APC wannan ya kamata a kore fata fata korar kare ni audugurgu wannan hawaran nake barawa
0: amma wannan ayar su ma ra'ayin su suke fada me yasa zaka ce mutum ba zai fito ya fadi abin da yake gani shine daidai ba ba shine tsari irin na siyasa ba
1: ra'ayin su yau shoshi gobe masha Allah shi
0: me kenan kake ni
1: kana siyasar APC kana su kan dan APC kuma kana tallan dan wata jama'iyya ba kuwa ta hamayya ita kake so ta ci zabe ta ka da APC
0: to ai aka ce wani an yi alwala da lam'a a kafar ba tare da an wanke ko ina
1: ba wai bas tantanta me me lam'am ni audugurgu na hafa man ruwa lam'a ta goge dan APC i tallan APC sak tunin bai ci zabe abbai ci zabe sanatocin mu su ci zabe yan majalisun tarayya su ci zabe yan majalisun jaha su ci zabe sannan abba ka sa gilahin hangen nesa ka hango ofisohin komhinoni su ma fa da yawa naka ne da yawa kuma ba naka bane Allah ya saka
0: wai ko haka za a ci gaba da tafiya a gwamnatin taku da zarge zarge
1: dole sai an fadi wannan abu kirki yanzu wayya wayya ya taimaki abba yawa APC aiki na sama da komhina 20
0: wannan aiki ne wannan
1: ya kashe kaifin adawa ya jawo mukiya sun zama masoya masoya ya kara musu kwarin gwiwa yau zauna da tsofin kansuloli gobe zauna da sababbin kansuloli gobe zauna da tsofin SA jibi zauna da sababbin SA duk kaifin adawar da ake wa abba kuma Ibrahim Abdullahi Wayya ya kai ta rimis alharuna makoda dr gwani Allah ya saka mada alheri ofisinsa cika yake dam ishe to yi alheri ishe dan Allah ne muku dan ku zaba abba gida gida gida gida gida isamu ƙuri'a ninki biyun wacce ya samu ta da amma ina yan dagara irin na PDP masu ƙuri'a 50,000 70
0: ai yanzu bai sauraro yana jiran ka bashi amsar yadda wayye yayi aikin commissioner 20
1: nace ya kashe kaifin adawar da ake wa abba
0: shine aikin commissioner 20
1: ka san aikin commissioner ko ya jawo mukiya su ya maida su masoyan abba to me zai dai fana
0: au ba aikin gwamnati yake yi ba
1: siyasa kurin yake yi
0: eh duk commissioner dama ko a gwamnatin ku siyasa kurin kuke su
1: kai siyasa kawai muke so yi
0: ba wani abu da zai yi na taimakawa jaha
1: kuma hina ayyuka da gidaje rana ɗaya ran alhamis sai mace 500 ta higa office dinsa kuma ya kafa gate in zake ga sai kin nuna katin ki na zabe ki zo a taimake ki ran zabe
0: ki zo wani abu aka zo da shi na ci gaban jihar Kano ba za ka shiga ba sai da katin zabe
1: ran zabe ki zo ki zaba abba nuna katin ki ki shiga to ai ran wannan siyasar ran alhamis ake yin da amma ran litinin zai tafi da aiki talata aiki laraba aiki alhamis aiki wani zubin ma sakon PA yake baiwa izoyi sannan marwan din nan in yi ga office sai kai karfe 3 dare Allah ya saka mar da alheri sannan marwan din nan rannan da na wuce na je asibitin ido na gadan kaya na ga shatale talan dan agundiyan da akai mata wallahi alazimu in gwamna yi irin wannan hudu ya gama sallama kowa gabar da yamma kudu da arewa abinda muke fata dai yanda ake gyara birni mai girma gwamna a shiga kauye irin hanyar mu ta Lahadin Makole zuwa Dawagin Gudu ta Yargaya zuwa Tsakuwar Kano saboda yan tsakuwa dinnan waliyai ne malamai ne sun ma addu'a kana kamfen sun ma addu'a ka ci zabe sun ma addu'a a kotu su ne ma addu'a yanzu kai Allah ya baka basira yin jagoranci mai kyau amma hanyar shiga garin su ba ta da kyau
0: to kuma haka kuke tunanin al'ummar yankunan karkara za su kara mara wa gwamnatin taku
1: to yanzu hawara fa ake barawa
0: ayo ayi lokaci aka ce ya kuri wata biyar yanzu ya rage
1: ayi abba a Dawakin Gudu ba abinda bai mana ba muka gode Allah ma in yi ma abu ka gode ma sai kara ma abba mun gode a dado aiki Lahadin Makole zuwa Dawagi
0: menene abin da Dawakin Kudun da kake cewa
1: a na farko ai 5 km din mu wanda ubangidan abba ma Kwankwaso yake 7 km ne mu aka farewa aka ga aka lele asibiti har masallacin hamsar salawati na cikin asibitin aka zo aka yi hanya daga kwanayen yankatsari ta je sabon garin yankatsari ta rabu biyu ɗaya ta tafi kasuwa yankatsari ɗaya ta tuwo ƴan itace wanda suke kumbotso sannan aka zo rijiyar gwangon aka yi titina wajen 15 gabar da yamma kudu da arewa
0: ya rijiyar gwangon kurin
1: ya rijiyar gwangon
0: sauran mazabin da suke yankin
1: to ai mai uwa gindin mulhu ne ai mahaifin abba hakimin dawakin kudu a rijiyar gwangon iki saboda haka aka kawata rijiyar gwangon kuma sannan sai a dauko wata mazabar
0: eh saboda nan wanda ya ci albarkacin shi
1: ya ci albarka eh
0: ya ci su shoran ba za su ci gajiyar haka ba saboda
1: ai ba za a ce baka hada gari da maraba ake jami ai dabi ake ba na ga wannan 5 km a rijiyar gwangon dake hanya kwana yanka tsara a rijiyar gwangon dake
0: iya wannan abin shine
1: asibitin dawaki a
0: rijiya a karkashin gwamnatin a shekaru uku nan
1: ai na ga ma amma na aiki a dawakin gudu ya fi na naira miliyan 10,000 ni nake ga ma
0: bayan wayannan din sai wanne ne wanda zaka iya cewar eh hakika riba ce ga ku al'ummar dawakin gudu
1: to kuma mu kadai ne ba fa mu kadai bane an mana titina an gyara mana asibiti an dauki yaran mu aiki an gyara mana makarantu an yi mana kaza yaran mu a karkashin ofishin kwamahinan gona an dauki yaro ya fi 300 aiki
0: a yaushe din
1: a wannan gwamnati Dr. Danjuma Mahmud ya mafi yankiya ne dan karin kara in kariya Dr. Danjuma Mahmud kuma ya bude siyasa gadan yanzu ka je ofin sai ka daddadan dawaki da wala da hauran lokar gamu sun fi 300 ina cewa to a zaba abba gida fa APCC Dr. Danjuma Mahmud kwamahinan gona da hidda Alhaji Rabi'u na goggo gano dama jagora ne da mataimakin jagora kuma aikin siyasa suke tukuru saboda haka nake kira ga mutum biya da wakin kudu ni yanzu na kai matsayin da kowa ya zanga ma gaskiya ko kai da goggo kiyarda ko ka taimaken ko ka taimaken ba za ka hana Allah ya taimaken ba da shugaban karamar hukumar da wakin kudu da Alihu Zagano tunda an ce an muku sulhu da Alhaji Rabi'u na goggo gano yau na ji daga bakinsa ni dahi to dan Allah dan annabi ku fito a haɗu a siyasa a yi zaɓe a ci zaɓe a fita kunya ku fito a yi aikin siyasa ba ta yi da ɓoye-ɓoye siyasa ba ta yi da laɓe-laɓe siyasa ba ta yi da ƙumbiya-ƙumbiya siyasa ba ta yi da rowa siyasa ba ta yi da ƙanƙamin na muƙanga na maƙalan ka samu abin ka laƙe ku yi koyi da Alhaji Rabi'u na goggo gano siyasa yake kullum yi siyasa a gida yi siyasa a kamfani yi siyasa a hanya yau na je gaya mar an yi wata rasuwa a gidansa Ishaku Black Allah ya ji kanta wata yayar mu ce ko babar mu ana cewa da ita Jimmai Allah ya mata rasuwa sai ce ai jiya na je nace to Allah ya saka da alheri muna ma gaisuwa Allah ya ji kan Jimmai Allah ya ji kan Hamza Darma Allah ya ji kan Rabi'u Gago tunda suka rasu ban zo ne recording
0: to amma Alhaji Audu ana magana cewar fa jam'iyyar APC daga cikin yankunan da ake fargaba a kanta an ce har da yankin ku na dawaki da warawa wanda ake cewar shi dan majalisar ku tun daga nan za a tunkuɗe shi tun da wai ga wanda aka kawo a jam'iyyar NDC ana ganin wai goga ne da ya san
1: haka Alhaji Shaibu Rabi'u na goggo gano yanzu nan fa nace da kai yinin sa 5 a gida ina ganin mutane yau talata na rantsi da zatin Allah sannan na mukai waya da kai ina gida ina ganin mutane daban har na je gun ne ba su dariya matasan nace wannan canji ya yi mana daɗi an cire danga an yi katanga honorable Rabi'u Aibu na goggo gano Allah ya maka albarka Allah ya maka jagora Allah ya taimake ka Allah ya kiyaye ka
0: wai ba ku fargabar shi wanda aka baiwa NDC
1: a yana ji tsoron shin tuwon matata wannan ne je kwankwasa ya sayar mada hula mai tsada
0: wacce ce hula mai tsada
1: wata jar hula ce in ka ji miliyoyin da ya sayi ta wallahi al'azimu sai kai mamaki
0: kai a gabanka akai haka
1: a gabana annaba suka sauka duk ne yadda da su
0: to ai harka ta siyasa in baka da hujja baka da hurumin da zaka zo ka ce abu kaza ya
1: faru cini ce annabawa a gabana suka sauka duk ne yadda da su
0: wannan imani ne na addini
1: na yadda da alqur'ani a gabana aka sauke na yadda Allah ɗaya ne
0: to kana
1: ba hidda da ba hidda jiga ba hidda jiya
0: kenan a siyasa ko
1: wallahi al'azimu sai madda hulayi tsada bayan ya ka sai madda hula ɗan kwarijansa su hahi musulman dungurawa suka jahi lungu su ma suka yanki abin da suka yanka bayan ya dawo gida su ɗan ba gina su ma suka jahi suka yi domin ba za ka je ka sai hura mai tsada mu anan gida mu samu komai ba su ma suka yanki abin da suka yanka shi ma dan baginan naji an ce yana sansane sansane
0: dama ai
1: sansane sansane da APC
0: a yaushe kuka yi haka da shi
1: wallahi lazim na ji labari
0: a gurin wanda
1: sanin baba jagora Abubakar Usaini Abubakar Zogara ka san kuma wannan yaron sahihin yaro ne watan azumin bana ma shi ya ganyi in ka ji ya faɗi magana yadda take nan haka take
0: wato yadda kuke fargabar in kuka tafi da shi zabe a haka zai maka ku da kasa shi yasa kuka fara
1: mai wallahi azimi mai gidan ruwa ba zai ci zabe ba kaji na rantsai ba zan yi kafara ba in kuma ya ci karbu
0: ruwan waya ka fara ka san me zai faru
1: ka bugon waya ka bugon waya ka ce Alhaji Auri kai rantsuwa ka gurbin wajen biyar ne fa itaru mai gidan ruwa rubun gurbin ne dai NNPP da ta kada mu muna dunkulafa a APC NNPP ta yi mana kace kace kuma tana nan a dunkulanta waye fita daga ciki waye fita daga ciki mutum biyu ne yan jiran tsammani duk kuma yaran rabi na gogo ne butunci suka yi da mai kudi yar ga da mai gidan kwai waye hige gaba mai gidan kwai zama dan majalisa waye hige gaba mai kudi zama ciyama rabi na gogo ne sannan APC sai akai 60-40 Nasiru Ibrahim Matage ya dauke 60 mai gidan ruwa ya dau 40 daga cikin 14 wallahi alazim an ga ma wanda suka gudu suka bar mai gidan ruwa bayan ya ja sai jar hula mai tsada suka ce a so ba za su tafi jar hulawa
0: wannan fadigiyar fa kake kokarin kai wa wasu
1: a to ai da wajin da nan
0: kai cewar
1: kai ga kai boki ke mana
0: rikita ku a siyasance
1: kuna fargaba ga group din Sirabi na gogo gano da su dan Juma Muhammad ga group din Nasiru Ibrahim Matage ga group din yan Malam Ibrahim Hekarau ga su ma'azzamu da suka kibin mai gidan ruwa suka dawo APC ba dan Allah ba
0: ah kamar ya ba dan
1: billahi allazi ba dan Allah ba suka dawo
0: me yasa zaka ce mutun yayi abu
1: to ibadda ta mutala su lagaro ibu mai gidan ruwa alaji
0: to amma Alhaji Audu wannan dil hasashe ne irin naka a siyasance ka kalli yanayin yadda tafiyar siyasar take da guguwar sauyin da ake cewa tana kadawa a daidai wannan gaba
1: guguwar sauyi wace
0: wanda ake
1: faɗi idan mai gidan ruwa isan rabin ƙuri'ar ma da dan takarar mu zai samu wallahi talla ya kamata mu daina siyasa gaba ɗayan group din mu rabi ba zai samu wani nake ga ma ana ga ma APC fa muna dunkule NNPP ta fatafata da mu muna ji muna gani
0: to amma Alhaji Audu misali ka ce wai an yi sulhu a tsakankanin waɗancan giwaye da ake ganin suna takun saka a tsakanin su kana nufin wai wannan sulhun zai yiwanye ko zai haifar da dame ido idan aka yi hadani da kallon da aka jima ana yi tsakanin bangarorin da ake cewa an sulhunta
1: ya haifar da dame ido shi fa Alhaji Rabi na gogo gano dama ba mukin kowa bane a dawaki sai in zaka yi wa APC jam'iyya zagon kasa ko antiparty ko almundahana ko kuwa ka labe ana ta aikin siyasa ka ki fitowa yaranka su ki fitowa amma da an ci zabe ka garzo bunni ka ce kai ka ci zabe to Alhaji Rabi na gogo ba za ku hirya da yi ba billahi la ilaha illa Allah ya kar dubu ana rigima sai dai ayi saboda haka wayanda suka yi sulhu da Alhaji Rabi muna son sulhu as-sulhu khairan amma ku fito ku yi aikin siyasa kamar yadda na faɗa da su Aliyu za gano da kai da dukkan makarrabanka ku fito a aikin siyasa shugaban karamar hukumar dawakin gudu ku fito a aikin siyasa ku koyi da Alhaji Rabi na gogo gano ku koyi da Dr. Dan Juma Muhammad ku koyi da Rabi Ibrahim Nasiru Ibrahim Matage ku koyi da Yusuf Datti dawakin gudu ku koyi da labaran madara a warawa wayannan aikin siyasa suke tukuru
0: matsalar da ta sa aka yi wancan takun saka kana nufin yanzu za a kawar da ita ne
1: ai dama takun saka kenan kake aikin siyasa
0: kaka gidan da ake ganin shi gwanin naku yana yi shine jalilin da yasa su kuma suka koma gefe
1: a to ba dole kaka gida ba ai gidansa ne dan yi kaka gida a gidansa wani abu ne
0: to zai daina yin kaka gida
1: ya kaka gida yake ne to ban san ma me
0: ma kaka gida hanno kowa rawar gaban hansu sai abin da ya ga dama ake damawa
1: ai takara age idan an zo ka fito takara in ka ci zabe ba alama rama ba in dan yi wayansa ai danke ruwi bari yi dan gidan na gogo ba dan gidan na gogo waliyin Allah sahihin yaro matahi na matasa mai ganin mutuncin manya watan azumin bana ma ya gani ana ta duba duba yace ai ga watan nan daidai ko kaza yace ai ko hini ai ko
0: aina ne ya ga watan a can
1: don a gano
0: a gano
1: eh
0: to kana lubun
1: su amma wai haka kawai zai ga jawabi za kai dan gidan na gogowa to dan gidan wa za ka yi ka fito da dan gidan ka man kai ma in ya ci fara mare a mara mu baya shi secondary Alhaji Rabi kan dan sai biro dagara ya goye mutane sun fa 20 daga kan takarar Jibril na Allah da tasu ugano a difiyan daga kan takarar Sintili da kuma Umar Sali daga kan takarar mai gidan kwai daga kan takarar Yahaya Inusa daga kan takarar mai kudi Yarga daga kan takarar Halidu Yankatsare daga kan takarar Hime gidan ruwan sanda yazo muna PDP irinsa kan dansa ya fito takara ya goye mutum sun fi 20 Alhaji Rabi ne zai tsaya ya bada gudunmuwa kaso 85 cikin 100 ka ci zabe da kan takarar barista Allah ya ji kare da kan takarar wannan shugaban karamar goma Sani Ahmad mai rago saboda haka dan a matsayin dan gidan Alhaji Rabi na gogo gano dan dawakin gudu dan gano kakan ubansa na 50 dan gano ne dan dawakin gudu ne dan Kano ne Hausa Fulani ne ina da yanci ya budo takara kuma ya tura ɗansa ya yi karatun addini da na zamani duk a idan duniya ya cika kuma sai ka je ba zai fito takara ba
0: to amma an ce wai tun bayan zuwan sa majalisa ba a ga wani abu na ci gaba da aka samu ba wanda zai sa al'umma su ƙara yin azamar zaben sa a wannan zabe na gaba
1: yanzu nan fa nace da kai a wannan recording din kwani wani sa biyar ina ganin mutane
0: to ganin mutane shine abin da aka tura
1: shi
0: yanzu
1: kwana 60 fa mai ba a majalisar amma da tsare-tsare da hire-hire da ake wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa yau din nan ma na ji Alhaji Rabi ya tura a dauko babura a kai su wani guwa kulle gunne ba zan gaya ma ba
0: me za a yi da su
1: infamin za a yi ya ruwan wanka mai rabo
0: ka ne dama kurin ku bukatar ku a infamin ba wai a duba matsalolin da ke ci muku tuwa kwarya a gabatarwa
1: to ya kai ga majalisar ne ai mun adalci zamu yi yanzu shi Aibu Rabi na gogo gano zamu bashi kwana 100 na sanin me ma a office ya office yake sanin makama aiki ko sannan mu bashi kwana 100 na tsare-tsare da hire-hire kwana 200 kenan sannan yazo ya fara aiki
0: a wannan kwana 100 din a banza za su tafi
1: ha ya a banza
0: eh ga ku al'umma ba wai dan akawo muku wani abu na ci gaba
1: to si majalisar tarayya fa a wajen gwagage
0: kai ni ko ina ma
1: ba irin kasuwar sharaɗa waje da zaka dawo 2500 din ka gaje ka auno kwanan dawa dole sai an tsaya an hire dil an yi motion an yi kuduri an nemi goyon bayan yan majalisa an nemi haɗin kansu an nemi gudunmuwarsu ka gabatar da kuduri ya shiga kai bibiya ofishin ministoci sannan yaran sa alasan adoma ya ba yaran suke suna cewa kamar ya shiga goma cikin majalisa saboda tsare-tsaren aikinsa da suka ga ya ɗauka yaran da yake nutsatse ne ga hankali ga nutsuwa ga ilimin addini ga ilimin zamani ga shawarar babansa ce karkare ni mutane ka taimaki mutane ka riƙe mutane siyasa ya riƙe mutane shi sannan yana shiga fa ko sati ba yi ba aka aiko da trailolin taki aka raba gida kyauta
0: kai ma ka samu
1: wallahi alazima na samu
0: kwano nawa
1: ina ruwan ka da abun nan samu
0: ba yawa kenan
1: ha to ni da kade za a dauki abai ni da na ga dawan an zo da abu na siyasa san ji a raba yara
0: to Alhaji Audu misali yanzu a ƙarshe kana ganin ai haka idan aka ci gaba da tafiya aka je ga lokacin zabe haƙan ku zai cimma ruwa idan aka yi hadani da irin barazanar da ake cewar kuna da su a musamman yankunan karkara da ake jin cewar gwamnati ta yi laubali da su a tallafin rayuwar al'umma
1: a gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ko a
0: jam'iyyar ta ku gaba daya
1: to aihi na gaya ma ɗazu mai girma gwamna na ba shawara ka sa gilas ka hango local gamman 44 ka ga ina matsala take kuma ya za a gyara ta titi ce ta makaranta ce ta asibiti ce ta ruwan sha ne duk inda matsala take mu muna ba da shawara a gyara kamar inda su Alhajiji na goda Allah ya masa sakamar da alhairi suke ba da shawara mai girma gwamna kayi kaza ka bar kaza a taimaki gurup kamar 10 gurup din matasa gurup din mata gurup din yan media gurup din yan kasuwa gurup din yan adaidaita sau gurup din direbobi gurub din malamai da almajiran su, gurub din sarakuna da talakawan su, gurub gurub gurub din ma'aikata, gurub din yan fanfo, gurub din yan garatuti, gurub din yan jarida. Dan su ma wani zubin shakiya ne.
0: E wai har da yan jarida su me na
1: sa su. Gurub din malaman makaranta. Ya yi wani zubin abinda in kai abu. In kai abu daya sai su fada dahi kai goma. Ka san na je gidan wani mutum sai ni ce na ga motoci biya zube. Na ce ai mu ɗan media yanzu na je radio sai ni ce na zo gidan ka na tadda motoci rututututututu. Kaga tun da sun wuce ɗaya suna da yawa kenan. Amma da cha ne na ga mota uku kuma biyu ne kaga na yi ƙarya. Amma na je na ga motoci rututu kaga ban ƙarya ba. To saboda ku yan jarida kuma kuna da wani abu irin naku sai an jawo ku a jika.
0: Kanka je ba ma a cikin harkar fitar siyasa.
1: Wallahi sai an jawo
0: ku.
1: Wallahi sai an jawo ku a jika. Da yan jarida da yan gidan rediyo. Matasa matasa matasa mai girma gwamna. Ina maganan matasa. Ina maganan mata. Wannan masu banka bankan rigunan fa da banka bankan rawani. Yawancinsu ba sa zuwa gun zaɓe. Amma wai an za ta yi taimako wai ya fara taimakon 'yan TikTok 'yan wasan koko ban ce ka a taimake su ba amma kamata ya zo su ne na tara ko na goma amma dan ga taimaki dan wasan koko irin masu wakan kina so na san ka me zai ma ran zaɓe ba sa rijista ba sa zaɓe
0: ba da waƙarsa ake jawo hankalin
1: ba sa rijista ba sa zaɓe. Sannan za ka yi gazaɓe suna can gefen Nijar sun kwance su.
0: Shi ne ce waƙar da suke yi fa.
1: Waƙa me waƙa ko ni ba san yi.
0: Gashi kai ma yanzu kariyar wata.
1: Waƙa ba muna zaune ba su Aljazira ba ma waƙan mu bane.
0: To ina saƙonka Alhaji Audu lokacin namu ya ƙare cikin daƙiƙa 30.
1: Saƙona na ƙarhe mai girma gwamna ka rike ka rungumo mutane kamar miliyan 3 ko da 500,000 sun sullube. Dubu da miliyan 2,500 suna hannunka amma kar ka ji komai za ka ci zaɓe amma muna so a yi gyare-gyare a taimaki mutane a riƙe mutane mu kuma za mu ci gaba da kiran mutane su yi APC sak da mu da irinsu Alhajiji Nagoda mun ansa kiransu Kwamara Ibrahim Abdullahi Wayyesu Musa Ilyasu Kwankwaso mun amsa kiransu Dr. Mustapha mun ansa kiran irin su Dr. Danjuma Mahmud mun ansa kiran irin su Alhaji Rabi'u na Gogwa Gano dutse kashin kasa dan Gano uwan zuma ki tashi a biki duk wanda yi a dawagin kudu ya kauce a layin Rabi'u na Gogwa Gano a siyasa to ba siyasa yake ba bilin bituwa yake ƙarya yake hirme yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da a wannan mako muka kasance tare da Dattijo Alhaji Audu Gurgu Zogara wanda kuma kun ji irin taza da tsifar da ya dangana da siyasar yankinsu da ma jiha da ƙasa baki ɗaya. Madadin Alhaji Audu Gurgu Zogara da muke masa fatan alheri da fatan Allah mai dashi gida lafiya da ma wanda ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri wato mataimakin jagoran jam'iyyar APC na wannan yanki na dawakin kudu Alhaji Rabi'u na Gwagwa Gano wanda kuma shi ne ex officio 2 na jam'iyyar APC ta jihar Kano. A madadin kowa da kowa Abbas Salisu sauran dinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.